0: na worship team ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, Caloocan. Isa po siya sa mga song leaders. Siya rin po ay isang ina. Yan. At makakausap natin siya this morning about our topic na prayer and protection. Walang iba kundi si Sister Beth Tiofe. Sister Beth, magandang umaga.
1: Magandang umaga din po, Sister Cecil. At good morning din po doon sa lahat ng mga taga-subaybay at nanonood ng programang Celebrating Life.
0: Yes.
1: At sa mga taga-Bicol po dyan, marahay na aga po sa Indogabos.
0: Yun.
1: Sa bahay po yung mga nanonood, good morning sa aking pong apo na cute. Hi, Adi!
0: Hi, Adi!
1: At yeah. Sa Vargas family po pala, good morning.
0: Yun. Taga Bicol ka pala.
1: Yes po.
0: Saan sa Bicol, Sister
1: Beth? Catanduanes po.
0: Sister. Catanduanes. Saan sa Catanduanes? Meron pa mga...
1: Ano po ako eh, bayan po ng Virac.
0: Virac, Catanduanes. Oh, parang madalas ang bagyo doon, di ba?
1: Yes po. Madalas, diba? Daanan po talaga ng bagyo, Sister Ceci.
0: Daanan ng bagyo.
1: Daanan ng bagyo.
0: Pero madalas ka ba mauwi sa Catanduanes?
1: Kailan lang po umuwi ako ng May, pero hindi naman po ganun kadalas. Minsan... Yearly lang po. Once a year
0: Once
1: a year lang po.
0: Mahal eh, no?
1: Mahal po yung pamasahe.
0: Mahal siya pamasahe, oo nga. Anyway, so taga Bicol. Yes. Bago tayo mag-dive in, no? Bago tayo magpunta sa ating panayam, eh syempre gusto namin makilala ka muna, Sister. Tell us more about yourself.
1: Ako po si Beth Tiofe at 55 years old. Mm. Isa po akong solo parent. May isa po akong anak na babae at may isa na rin po akong apo.
0: Wow. Mm.
1: Sa kasalukuyan po, namamasukan po ako bilang sa isang pribadong kumpanya bilang warehouse personnel.
0: Mm.
1: Yun po yung source of income ko po ngayon.
0: So at least ikaw ayos nakatira ka sa Caloocan.
1: Caloocan din po.
0: Sa ano, bagong baryo.
1: Bagong baryo po.
0: Yun. So si Sister po kasi ay bahagi rin ng church ni ano ni Pastor Charles diyan sa Caloocan. Ngayon ito paborito kong tanong to sa mga guests ko, yung Christian journey. Yan. Paano ba Sister Beth nakipagtagpo si Lord sa iyo? Paano mo siya nakilala at nagkaroon ka ng personal na relasyon sa kanya?
1: Kwento ko lang po Sister Cecil, ano po. Oh. Mayroon pa akong pwesto na tindahan. Sari-sari store, malapit po sa church sa kung saan po ako ngayon dumadalo.
0: Sa Caloocan?
1: Sa Caloocan po, sa bagong baryo.
0: Mm.
1: Ngayon po, lagi po kami nagkikwentuhan ni Pastor Charles.
0: Mm.
1: Then, pag dumarating ng Linggo, ng tanghali pa lang, nagkikwentuhan na po kami. Sasabihin niya po sa akin, Sister, baka pwede kang maimbitahan.
0: Mm.
1: Mayroon lang tayong Bible study. Alam niyo po, Sister Cecil, lagi ko sinasabi, ay, okay na ako, Pastor, kasi nagbabasa din ako ng Bible, sabi kong gano'n.
0: Mm-hmm.
1: And then, gano'n lang ano ko, minsan...
0: So, tinatanggihan mo si Pastor doon sa invitation niya sa'yo?
1: Oh, tinatanggihan ko po. So, sabi ko lang, okay na po ako, Pastor, kasi nagbabasa naman ako ng Bible, sabi kong gano'n. And then, wala lang, natatapos lang sa gano'n hanggang sa aalis na siya. Sa susunod naman, gano'n na naman, mag-invite na naman siya. Gano'n ulit ako, sabi ko... saka na lang pa, sabi ko gano'n, kasi busy ako, maglalaba ako, or kung ano na lang idadahilan ko. Kasi ang totoo, ayoko talaga umattend.
0: Yun eh. No?
1: Opo, yun po talaga yung totoo. Hindi, siguro na kailang balik na si Pastor. Tuloy matyaga po si Pastor talaga eh. Tapos, parang nagkaroon ako ng ano na sabi ko, try ko kayang umattend. Wala namang mawawala eh. Wala namang ano kung a-attend ako. Makikinig lang ba? And then, nag-try po ako one time. Nakinig ako. Sabi ko, ganda. Ganun lang po yung ano. Okay. Sabi ko, ganun. And then, weekly, every Sunday, talaga naanap ako umattend. Nag-ano ako
0: sa service.
1: Sa service po, sa service.
0: Mm.
1: Then, mayroon time na nagtatanong ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, ganito, ganyan, ganyan. Sinasagot naman niya. Talagang nag-continue po yun hanggang sa... Masasabi kong after siguro mga 1 year, kasi 2023 po ako nag-umpisa dun eh. Kumbaga, naramdaman ko sa sarili ko na yun yung hinahanap ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kasagutan na gusto kong masagot,
0: doon mo natagpuan.
1: Yung gusto kong matanong at kasagutan, doon ko natagpuan. Mm-hmm. Sabi ko, okay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi basta-basta pagka nag-ano si Pastor, nakafocus lang ako sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Talagang nasisiyahan po ako.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, parang sabi ko nung time na yun.
0: So, nag-commit ka na since then?
1: Since then po, nag-commit na po ako. And then, dumating po yung 9th anniversary ng Yahweh the Giver. Mm. At praise God, nagpabautismo po ako.
0: Wow!
1: Dahil alam ko po sa sarili ko at alam ko yun ang gusto ni Lord sa akin.
0: Yes.
1: Na alam ni Lord na doon ako masaya. At alam ni Lord na doon ko talagang tagpuan yung parang pamilya ba?
0: Mm-mm.
1: Lahat ng mga katanungan ko, doon ko po natagpuan. Kaya, masaya ako. Kasi, sabi ko, ito na yung ano ni Lord sa akin na dito ka talaga siguro, dito talaga siguro ako nababagay.
0: Amen, ako. No? So, doon natagpuan mo yung mga tanong, sagot sa tanong mo.
1: Yes po.
0: So, nagkaroon ka ng kapayapaan, yes, nagkaroon po ka ng fulfillment, di ba? Oo. So, ayun. Ano mga naging changes sa buhay mo, sister? Since na, yun nga, nakikinig ka na sa mga preaching, nagbabasa ka ng Bible, meron kang community, yung church, sabi mo nga, parang pamilya. Ano na yung mga nangyaring changes sa buhay mo since then?
1: Marami po. Una, ano po eh, kumbaga, kung noon, hindi ako marunong mag-share ng mga salita ng Diyos. Ngayon po, nung time po na yun, sa trabaho ko lang po kasi yun nagagawa. Kasi ganun lang po yung buhay ko, Sister Cecily. Trabaho, bahay. Kaya doon ko lang po sa trabaho nagagawa yun. Minsan po nagsishare ako. Ngayon, dahil po sa trabaho ko po ay lahat po sila mga Catholic, pwede po ba na yun? Kumbaga, nagsishare din po ako sa kanila. And then mayroong mga against sa sinasabi ko. Mayroong mga nagtatanong din na napapaliwanag ko yung iba. Pero yung iba, labablangko pa rin sa akin. Sabi ko, sige, sa susunod na lang, pagka ano, tatanong ko rin yun kay pastor.
0: Tama, oo. Kesa sagutin mo. Oo.
1: Tatanong ko na lang ako kay pastor. Kaya po nangyayari, pagka po, ano, natapos na yung service namin, doon ko na po inaano si pastor. Misa po talaga naiiwan kami doon sa loob. Pas, kasi ganito sa trabaho namin, masyadong matanong, di ko masagot eh. Kaya sabi ko, dito ko lang nagagawa yung anong yun. Ano, yung tinatanong niya, pas, ganito eh. Para susunod, pagpasok ko pa, sasabihin ko din sa kanya yung sagot.
0: Oh, at least, meron kang ano, effort. Ano? What about yung buhay mo pang araw-araw? Meron ka ba mga masasabi na changes in your life, sister? Nung nakilala mo na talaga na mayroong Diyos, talagang ever ready to be there for us. Di tayo iiwanan, di tayo tatalikuran.
1: Mayroon pa akong peace of mind. Yun peace po yung masasabi ko. Mayroon pa akong peace of mind. Hindi na po ako yung naghahanap na...
0: Hindi ka na nag-worry masyado?
1: Hindi na po ako masyado nag-worry. Tsaka yung mga kailangan ko pong malaman na itatanong ko naman kay pastor. Tsaka yung nagawa sa buhay ko is talagang malaki yung pinagbago. Kumpara po noon. Yes. Napakalaki yung pinagbago.
0: Ang topic natin, sister, ay prayer and protection. Di ba? Yes. Kumusta yung prayer life mo?
1: Prayer life ko...
0: Madalas ka, ikaw ba yung tao na mahilig manalangin? O every
1: yes
0: step
1: po
0: of the way, nagdadasal
1: yes po
0: ka?
1: Mm-hmm. Kahit naman po saan, pwede po tayo manalangin. Diba?
0: Yes, yes. Uh-oh.
1: Sa akin po, maliit man na bagay ang natanggap po sa buhay ko sa araw-araw, lagi po akong nananalangin, thank you Lord, nagpapasalamat. Or kumbaga, kahit po pag-alis ko sa bahay, Lord, gabayan niyo po ako, ingatan niyo po ako sa araw-araw. Kasi aalis po ako ng bahay, papasok po ako, ingatan niyo po ako sa pagpasok. Kumbaga, sa ganung paraan po na ano ko yung panalangin. Kumbaga, talagang sa aking malaking, ano yun eh, malaking
0: bahagi.
1: Gabay.
0: Oh, gabay. Okay, gabay. Guide.
1: Ito po, malaking guide sa akin.
0: Okay, nabanggit mo single mom.
1: Yes
0: diba
1: po. So,
0: and pero, all of us may mga challenges sa buhay, no? Hindi madaling humarap sa buhay, lalo na pag yung single mom ka, meron kang nanay, ay meron kang anak, tapos meron kang apo. May mga challenges ba sa buhay na naramdaman mo talaga na yung protection ni Lord, no, in many forms ay naramdaman mo sa'yo?
1: Yes po, siguro. Opo, sigurado po ako dun. Kasi may time po na, minsan po nagpapanik ako pag yung anak ko po tumatawag sa akin or may kunting ano sa bahay nila na tungkol po sa bata, sa anak niya po. Lagi ko pong, kumbaga, yung kaba ko po nandun. Pero sa akin po, instead na kabahan ako ng kabahan, kumbaga, pinapanalangin ko po. Or then, nag-ano pa ako ng mga tao na pwede pong magpanalangin sa amin.
0: Siya, may mga taong nilalapitan mo pag talaga matindi yung problema mo, Sister Beth?
1: unang-una po yung mga problema ko na ilalapit ko po doon po sa mga kasamahan ko din sa church. Madalas po ako magkwento sa kanila. Although okay. pwede naman po sa family. Mm. Pero mas madalas po doon sa church ako nag-o-open ng ano. Mm. Ng problema ko.
0: Ng problema.
1: Opo.
0: Mm. May problema ka ba na hindi mo makakalimutan na naranasan, sister? Mm. Na tingin mo, nalampasan mo itong problema na ito kasi yung Diyos nandyan kasama mo.
1: Yes po. Siguro po ang maano ko doon, maisishare ko po ay nung ako po ay nagkaroon po ng mga utang.
0: Mm. Kasi negosyante ka, di ba?
1: Opo. Oo. Actually, sari-sari store lang po yung Sister Cecily.
0: Oh.
1: Nalubog po ako sa utang.
0: Mm.
1: Kumbaga, iba-ibang lending app,
0: pinasukan
1: microfinance na ano. Mm. Pinasukan ko po yun. Hanggang sa dumating po yung time na hindi na po ako makatulog.
0: Mm.
1: Kumbaga, yung source of income ko po, ano na eh, tagilid na po eh. Hindi na kinakaya ng hulog ko sa pang-araw-araw. Nagkaroon na po ako ng extra trabaho. Hindi pa rin po sapat. And then yung naranasan ko, Sister Cecil, yung kumbaga matutulog ka lang nga lang po sa gabi, hindi ka maka iisipin mo pa yung hindi ka pa nga nakakapikit, iisipin mo na yung ano ba to, paano ba ako huhulog bukas kasi
0: wala akong ihuhulog
1: ganon. Mm. Dumating sa point na umiyak ako, Sister Cecil.
0: Mm.
1: Iniyak ko talaga, sabi ko, Lord, sabi ko, ayoko nang ganitong buhay, sabi ko ganon. Hindi ko gusto yung ganung buhay. Pasensya na po. Hindi ko gusto yung ganung buhay. Okay. Sabi ko, sobrang pagod ko po eh. Sobrang pagod ng katawan ko, ng utak ko.
0: Pareho,
1: parang wala
0: eh.
1: Pa rin. Mm. Parang wala pa rin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng guide. Sabi ko, humingi ako ng guidance sa Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, Panginoon, sabi ko, tulungan niyo ako. Sabi ko, ayoko po ng ganitong buhay. Gusto ko yung simple lang. Sabi ko, sa kanya. And then, yung nakakatulog ako ng maayos, yung mayroon akong peace of mind.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko kasi, maano na po yung pakiramdam po, nagkakaroon ako ng anxiety. Nagkakasakit-sakit na ako.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, Lord, tanggalin mo ako sa ganitong sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Gabi-gabi po yun, Sister Cecil, gabi-gabi.
0: Mm-hmm.
1: Umabot po yun ng, siguro kulang 3 years.
0: 3 taon yung
1: yes
0: gano'n.
1: Yes po. Mm-hmm. Nag-suffer po ako sa ganong, ano, sa ganong sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko na po sumuko nun eh, kasi sabi ko nga, parang wala din eh. Sabi ko, although na nag-aano naman ako sa church, pero magkano pakiramdam ko? Kaya lang, yung ganong sitwasyon ang gusto kong malampasan. Para,
0: yes,
1: parang malaya ako sa lahat ng ano ba, nang gagawin ko. And then, dumating yung time na iniiyak ko, gabi-gabi nananalangin ako.
0: Mm-hmm.
1: Dumating yung time na yung pwesto ko po ang masasabi ko siguro yun po yung
0: way
1: na mawala sa akin, na tinanggal ni Lord sa akin para makawala ako sa ganong sitwasyon.
0: So, meaning nawala yung sari-sari store mo?
1: Yes po. Mm. Dahil kinuha po talaga ng may-ari yung pwesto.
0: Mm.
1: And then, sa sarili ko po, hindi ako
0: nasaktan
1: ng ganon. Kasi, doon ko naramdaman na sabi ko, ito ba Lord yung matagal na hinihingi ko sa inyong tulong, yung matagal na hinihingi ko sa inyong guidance, yung mawala sa akin yung ganitong hanap buhay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko, ano na eh, kumbaga, masama na rin yung ano ng pakiramdam ko, ito ba yung Lord? Kasi sabi ko, kung ito yung Lord, tanggap ko, basta mawala lang ako sa ganong sitwasyon.
0: Okay.
1: Hanggang sa nautay-utay yung sister eh.
0: Mm-hmm.
1: Nakiusap ako dun sa mga kinautangan ko. Mm-hmm. Yung daily, kasi tinignan ko po, sister, yung ano, yung kung paano ako nag-umpisa, kung bakit ako nalubog sa ganong sitwasyon.
0: Inalam mo talaga,
1: Inalam ko po yun. Tinignan ko po isa-isa, bakit ako napunta sa ganon, bakit lumubo ng ganon.
0: Mm.
1: Tinignan ko yun hanggang sabi ko, hindi na talaga kakayanin. Sabi ko, Lord, sabi ko, tulungan niyo ako, sabi ko. Ngayon, ang ginawa ko, bigyan niyo po ako ng guide, kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. Bigla na lang umano sa isip ko na, ganito kaya ang gawin ko. And then, ginawa ko po talaga, kinausap ko yung mga pinagkakautangan ko. Sabi ko, baka pwedeng, yung daily nyong collection sa akin, baka pwedeng kinsenas katapusan na lang.
0: So, nirestructure nyo yung ano nyo, yung opo, usapan.
1: Although may ganun na, ano, sila, ako po yung nagbigay ng option. Kasi sabi ko, bukod sa sabi ko, kukuha rin na ng may-ari yung tinda, yung pwesto ko. Wala na rin akong maihuhulog sa inyo. Eh, hindi naman pwede sa kanila na hindi daw puhulugan. Kaya ang nangyari, pinakiusapan ko po talaga. Sabi ko, sir, ma'am, baka po pwedeng ano, kikiusap lang po ako para makabayad po ako unti-unti. Yung daily niyong collection sa akin, hindi ko nakakayanin kasi wala na po akong source of income. Mawawalan po ako eh.
0: So, kinsenas na.
1: So, ginawa ko kinsenas katapusan. Iniklian ko pa kasi kung ano lang po talaga yung kaya ko, yun ang sinabi ko, iyan lang po talaga ang kaya ko.
0: Pumayag naman.
1: Pumayag po. Diyos ko, praise God, pumayag po talaga sila. Wala pong kahirap-hirap. Pumayag po sila. O, sige, ganito, ganyan. And then yung iba, ang ginawa ko po, nag-full-time ako sa trabaho kong isa na in-applyan. Sinabi ko sa kanila, sige, wala ako sa bahay. Doon mo ako puntahan sa trabaho. Pag araw ng sweldo, bibigyan kita. Pero sabi ko, kung ano lang talaga yung kaya ko, kasi hindi lang naman ikaw, sabi ko, marami naman kayo. Pumayag po, walang kahirap-hirap. And then talagang, doon ko naramdaman na, sabi ko, Lord, ito ba talaga yung... Ito talaga yung gusto ni Lord sa akin para makawala po ako sa ganong sitwasyon.
0: So in other words, po, nakabayad ka?
1: Nakabayad po ako ng paunti-unti.
0: Unti-unti.
1: Sinapper ko po yun ng 3 years. Kulang-kulang 3 years yung ganong sitwasyon po na utang-tapal. Mm. And then talaga na-realize ko na masama na yung ano sa akin nun. Sabi ko, hindi na maganda eh. Then siguro po, kulang pa rin yung panalangin ko, kaya po siguro nagtuloy-tuloy yung ganun. Pero talaga, no, sabi nga, yung panalangin pag talagang dibdiban at alam mong ano, pakikinggan ka ni Lord, hindi nga lang po talaga ako bumitaw. Kasi gusto kong makawala sa ganung sitwasyon. Yes.
0: So yung protection ni Lord andun pa rin.
1: Yes po, naramdaman
0: kasi
1: ko po.
0: Kasi pumayag yung pinagkakautangan mo sa option,
1: yes,
0: mo.
1: Yes po.
0: Diba?
1: Ako po ang nagbigay ng option.
0: Oo, at the same time, so ngayon, kumusta ka na? Ano nang...
1: Okay po sa ngayon, okay po ako. Meron po akong peace of mind. And then yung mga natira ko pong paninda dyan, dinala ko po ng probinsya. Doon po nag-utay-utay po ako ng ano naman. Pumbang nag-uumpisa po ako sa umpisa. Pero okay naman po, at least walang binabayarang utang. Wala akong iniisip na kailangan bayaran na ganito, ganyan, na hinuhulugan. Wala. Kung ano lang po yung benta, pinapadala nila sa akin. Kung ano lang ang mayroon ako, yun ang binibili ko sa divisorya. Okay na po ako doon sa ganun.
0: So yung negosyo is na ituloy mo sa probinsya, sa Camarines.
1: Kasi school supplies po yung sister eh. Kumbaga,
0: okay.
1: Hindi po pwedeng ano eh, kumbaga, although hindi naman nabubulok, pero syempre may mga expiration din yung iba. Kaya doon po na lang po tinuloy. Doon po ako nag-uumpisa ngayon ng ano. Kaya po minsan umuwi talaga ako.
0: At the same time, may trabaho ka ngayon.
1: Yes,
0: diba?
1: Po, may trabaho po ako ngayon. Hindi ko po iniwan kasi... Kumbaga, yung trabaho ko pong yan, yan din po yung nagbigay sa akin talaga ng, kumbaga, napakalaking tulong. Kasi doon ko po kinuha yung pinaka, ano ko po, binabayad, doon po sa sweldong yun. Kaya napakalaking utang ko po doon sa amo ko. Dahil nakiusap din po ako, baka, hindi po ako nahihiya sa ganun. Sister, yung sasabihin ko kung ano yung sitwasyon ko.
0: Maging honest.
1: Hindi po ako nahihiya. Sabi ko lang, lubog ako sa utang, marami akong utang. Sabi ko, boss, baka pwedeng ano, full-time na lang ako. Ganun, ganun. Pumayag po sila. O sige, ganitong ano mo, ganitong gawin mo. Sabi ko, thank you. Kasi sabi ko, siguro kung hindi po yun, aywan ko po kung ano nangyari sa akin, hindi ko po alam. At kung siguro po kung hindi dahil din sa panalangin, kung bumitaw po siguro ako, baka hindi po ako ganito ngayon. Hindi lang po ako talaga bumitaw. Totoo po yung
0: panalangin. Kaya ayan, isa ka ng malaya doon,
1: yes,
0: sa mga po. Kautangan na yan, di ba? Although we can all relate to that, no, Sister Beth, no? Lahat naman tayo may mga kautangan din. Kasi minsan yung mga negosyo, mga negosyante, ganyan sila eh, na mabuti may negosyo ko na, hindi nyo lang alam, lubog ako sa utang, mga ganyan. Kasi nga, ganyan yung sistema sila. Pero again, gusto ni Lord, our God is a God of order.
1: Yes,
0: so, inayos niya,
1: yes,
0: di ba,
1: po,
0: oh, Sister Beth, na in a way, tinanggal niya yung pwesto mo. Kasi, mahirapan mo talaga i-maintain yun, i-keep yun eh. Well, you know, so alam niya yung gagawin talaga sa'yo. So, bukod pa dyan, no, medyo mabigat yung pinagdaanan mo, ha? Hindi buwan yun, ha? Taon.
1: Taon.
0: So, ano pa yung mga ilang, sabihin na nating problema sa ngayon, as we speak, na nararanasan mo na all the while, damandama mo talaga yung God is with you at protected ka niya sa oras na to, sa buhay mo ngayon?
1: Siguro po, protected ako kay Lord. Pagdating po sa health,
0: yun.
1: Okay na po ako.
0: Spiritual,
1: okay po ako. Anak ko lang po yung hindi ko pa masyadong naaano sa church. Pero ako po, okay po ako. Lalo po sa health, talaga na hindi na po ako tulad dati na halos araw-araw umiikot yung paligid dahil po sa stress. Pero ngayon po, okay na po ako.
0: High blood ka ba?
1: Na high blood po ako siguro dahil po sa mga pinagdaanan ko. Pero
0: sa stress.
1: Nag-maintenance din po ako. Sa stress po siguro. Lahat. Para po sa akin, yung panalangin talaga napakabisang panangga sa lahat po ng problema.
0: Yes. Oh.
1: Yun lang po ang inanong. Hindi po ako bumitaw.
0: Kasi pag may problema ka and yes, then po. you pray, di ba?
1: Actually po, nawawala na po ako ng pag-asa nun kasi, umbaga sa matagal po eh, parang walang kasagutan. Mm-hmm. Yung pagod na pagod ako, tapos kung tumawa man ako, kasi palatawa ko, hindi po nila nahalata na gano'n. Pero yung problema ko kasi, hindi ko masyadong ipinapakita sa iba. Unless na ikwento ko po talaga. Mm-hmm. Masayahin po ako, yun ang pagkakaalam nila. Pero yung totoong ano nila, marami akong problema. Hindi ko lang, marunong lang siguro akong magdala. Tsaka, yun po, pinaubay ako sa Panginoon.
0: Hindi ganun nga daw, Kristiyano, kahit may problema. Dahil alam naman natin, hindi naman nakasalalay lang sa atin at meron tayong Diyos. Hindi natin masyadong inaalala as in yung iba talaga, di ba? Nawawala pa nga sa sarili iba. O kaya they resort to many things, di ba? Bisyo or anything. Pero hindi naman tayo ganun, di ba?
1: Hindi naman.
0: Okay. So with this, yung scripture, I'm sure nabasa mo, di ba? Yung scripture natin yes. ngayon, na talagang iba yung protection na binibigay sa atin ng Panginoon. Ikaw ba meron ka bang verse when talking about scriptures? Meron ka bang paboritong verse na talagang you always rely on that verse na lagi mo siyang inaalala para bigyan ka ng kalakasan, bigyan ka ng comfort, di ba? Meron ka bang ganun, sister?
1: Wala akong verse, sister eh.
0: Mm-hmm.
1: Ano lang po talaga siguro, doon lang ako nakatutok sa panalangin.
0: Panalangin
1: verse,
0: talaga.
1: Wala pa po. Wala po ako. Hindi po ako palabasa ng Bible.
0: Ayun. Dapat magbasa ka ng Bible. Oo. Pero hindi naman kailangan sauluhin. Kailangan sauluhin. Gusto lang natin talaga yung inaalala natin lagi yung promises ng Panginoon kasi nakakatulong din yun sa atin. Okay. Was there a time na naramdaman mo yung kilos ng Diyos sa buhay mo, no? Before, outside of that utang na pinag-uusapan natin, meron bang mga pangyayari sa buhay mo, pwedeng masaya, pwedeng malungkot na naramdaman mo na si Lord ay kumikilos na sa buhay mo?
1: Bago pa ako maging Christian?
0: Pwede rin nung Kristiyano ka na.
1: Nung Kristiyano na ako?
0: Mm-mm.
1: Ano po eh? Madali na lang po sa akin yung mga problemang pinagdadaanan ko. Dahil alam ko pong kumikilos ang Diyos sa bawat problemang pinagdadaanan ko at pinananalangin ko sa Kanya. Alam ko po na nandyan siya. And then, hindi po naman tumatagal ng ganun yung problema ko na hindi ko po nasosolve. Kaya alam ko po na nandyan siya lagi. Wala po akong sawang tumawag sa Panginoon. Humingi ng tulong, humingi ng kung ano man po. Pero sabi nga, dapat ko nananalangin ka, may gawa din.
0: Yes, yes. So when it comes to gawa, yan, bukod sa praying, sinabi mo dapat may gawa din. So ano yung ginagawa mo para talaga sabihing nagmamanifest yung presensya ni Lord sa buhay mo?
1: Una-una po, tawag dito.
0: Siyempre, every Sunday, ma-attend ka.
1: Oo, diba? Ma-attend pa ako every Sunday.
0: Okay.
1: And then, may mga time po na nagsishare po ako ng kung ano man po yung natutunan ko sa church, sinishare ko po sa trabaho ko.
0: Yun.
1: Sinishare ko po yan. May ano lang po na mahirap din talaga silang i-convince, pero nakikinig po sila.
0: Ang mahalaga, nakikinig.
1: Yes po, nakikinig po sila. May mga tanong lang po talaga sila na hindi ko din masagot. Pero ramdam ko po na hindi po ako ganun dati. Hindi po ako ganun. Kumbaga parang ano lang po ako, papasok ko, ano yun ano na trabaho. Oh, tatrabuhin ko maghapon, tapos uuwi. Pero ngayon, pag break time, nagkakaroon kami ng palitan. Nag-uumpisa po ako. nagkakaroon ka ng palitan ng mga kuro-kuro. Hanggang sa na uuwi nga sa tanungan, na minsan sabi ko na, sige, sabi ko, next Sunday, tatanong ko kay pastor.
0: Oo, tsaka maganda yan, kaysa chismis, di ba?
1: No,
0: maganda mag-share ka na ng word, kahit na siguro 15 minutes, it will make the difference, di ba? Kasi minsan, pa nag-share ka ng word, nakikinig lang sila, pero pagtalikod nila, mag-iisip yan eh. Ganun pala yun.
1: Totoo.
0: Maganda yun. So, unti-unti talaga. So, bukod doon sa mga sineshare mo, malaking bagay yan, utos ni Lord yan eh, di ba?
1: Yes,
0: i-share
1: po
0: yung word. Ano pa yung mga tingin mo na kinocall ni Lord na gawin mo bilang isang Kristiyano, bukod sa pag-share ng salita niya? sa mga kapitbahay mo, paano mo ipapakita na Jesus is in my life. Iba na ako ngayon. I'm now a new creation, di ba? Sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga kapamilya. Sister Beth.
1: Siguro po yung pagtulong.
0: Mm.
1: Kasi lalo na po sa church po namin ay may mga youth po kami.
0: Mm.
1: Naiisip ko po lagi na yung pangangailangan po nila na sabi na po natin sa pangangailangan sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Ramdam ko po yung mga nanay na talaga sobrang gipit. Ngayon, sabi ko, mayroon naman akong pwedeng i-share. Sabi ko, bakit hindi ko i-share? Sabi ko, kahit kunti, makabawas sa problema nila.
0: Yes.
1: Ganun po yung inano ko. Umpisa po nung napasok po ako dyan. Kasi nakikita ko po kung ano talaga. Dahil, ganun po ang tinda ko. Ganun ang paninda ko. Lahat po ng mga nanay, pag bumibili, yung mga hinaing, bago ako bayaran, naririnig ko. O betchay, sabi niya ganyan.
0: Yung mga hinaing talaga. Eh,
1: opo, o betchay. Diyos ko, ito nga, pambili namin to ng ulam. Mabayangan. Lutuin ko na lang kaya yung notebook mamayang gabi. Sabawang ko na lang kaya. Uh-huh. Yung lapis gawin kong tinola, mga ganon.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, sobrang hirap para sa kanila pakawalan yung ganong...
0: Halaga.
1: Halaga. Kasi yes. Alam na, alam, kumbaga alam nila na yun, perang yun, para talaga sa pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Pero dahil kailangan ng anak nila, kailangan talaga nilang bilhin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkaroon pa akong sabi ko, ganon din naman sabi ko, kumbaga sa ano...
0: Nakarelate ka. Na. Nakarelate yes ka doon, yes diba? Yes.
1: Oh. Kasi kung yung anak ko po, sagana sa mga ganong gamit, kuha lang ng kuha. Samantalang yung nanay, pag humingi ka ng 10 piso, pambili ng colored paper, hinayang na hinayang sila. Ganon. Kaya sabi ko, sa bahay nagkakalat yung mga ano ng anak ko. Sabi ko, huwag kang magsasayang. Kasi sabi ko, ano mo na lang sa bata.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may time po na yung mga crayola niya, mga putol-putol. Bibigay ko po yung sa mga bata na, alam ko hindi mareklamo yung nanay. Kasi sayang po nang hinayang po ako. Doon po sa ganung paraan po, masaya ako, nakakatulong ako. Na, alam ko kasi na kung bibili man sila, last 2 minutes na, ang dami pa nilang panghinayang. Mag-share ako ng kunti. Makabawas man lang sa budget nila. Magkaroon sila ng 3 notebook, lapis, ballpen, mga ganun po. Malaking bawas na yun sa budget nila. Ibibilihan na nila ng pagkain.
0: Kasi, kasi dati parang wala tayong pakialam eh, no?
1: Yes,
0: parang, parang puro sarili lang natin. But now, as Jesus lives in us, nakikita na natin yung needs ng iba.
1: Yes po,
0: nagiging
1: totoo po yun.
0: Mindful na tayo, yes, yung po. Empathy, no? Pinapalakas talaga ni Lord sa buhay natin. Kaya meron na tayong pakialam, like what you're saying.
1: Pero no, hindi pa po ako Christian po, hindi naman po ako ganun.
0: Oh, kita mo, di ba?
1: Kasi sa tagal ko sa bagong baro, hindi naman po ako nagsishare ng ganun na, hindi po.
0: Mm-hmm.
1: Ano lang po talaga, nung nakita ko po yung mga bata doon sa church, tapos naramdaman ko yung mga ano ng nanay, kaya sabi ko doon sa anak ko, ipunin mo yung mga crayola mo, sabi ko. Kasi may bata tayong bibigyan. Na basta alam ko yung nanay hindi reklamador. Tuwang-tuwa yung bata. Kahit halo-halo na yung mga kulay noon.
0: Tapos kaya putol-putol. Alam ko rin, may putol-putol din ako gamit na yung ginagamit ko pa siya.
1: Ano po sa puso yung pagtalikod ng bata. Thank you, Ate Betchay. Sabi ko sa mama, mayroon ako, hindi na ako ibibili nito. Sabi ko, putol-putol yan. Okay na po yun. Masaya ako sa pagkaramdam na ganun.
0: Galak talaga yung nararamdaman, di ba? In giving and the helping others. Okay. 8:29. Magbe-break lang po muna kami ni Ate Betchay. Dito po sa Celebrating Life. Babalik kami in a while.
2: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
7: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Kapag asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Okay, we're back. 8:34 in the morning. Yan. Kasama pa rin po natin Sister Beth Diofe ng Yahweh the Giver Christian Fellowship Caloocan. Yan. Balikan natin Sister Beth, yes, no? Nabanggit mo kanina you're a single mom, no?
1: Yes, bro.
0: So, can you share with us some experiences of yours, no? Yung mga naging challenges, mahirap ba maging single mom dahil minsan nga may katuwang na mahirap pa rin eh, di ba? Lalo na pag single mom. Yes.
1: Ang pagiging single mom po talaga ay napakahirap. Pero, kinaya ko po yun. Una-una po, noong nanganak po ako sa anak ko, ay inuwi ko po ng probinsya. Humingi po ako ng tulong sa family ko po. Sinabi ko sa probinsya, sabi ko, Ma, kailangan ko ng tulong nyo. Kasi sabi ko, kumbaga, gusto ko mabigyan ng magandang buhay yung anak ko. Sabi ko, makailangan kong tulong nyo, papaalagaan ko sa inyo yung anak ko. Kinaya ko po yung lungkot kahit
0: iniwan mo
1: iniwan ko po siya ng 4 months. Nasa mother ko na po siya. And then binalik po siya sa akin ng 3.5 years na siya. Kumbaga matagal ko po siya hindi na, kumbaga hindi po talaga totally yung nag, hindi ko nakita yung unang gapang niya, unang...
0: Marami ka na-miss. Yes, marami ka na-miss.
1: Na marami pa akong na-miss. Pero yun naman po, ano, kumbaga, yung ginawa ko po yun para sa kanya rin po yun.
0: Oo,
1: sa
0: naman.
1: Kanya din po yun.
0: Mm.
1: Dumaan po sa, dumating po sa time na nung nagkasakit po yung anak ko.
0: Mm.
1: Okay lang po kahit hindi pa ako Christian po noon. Nagkasakit po yung anak ko. Bilang single mom, sa akin lahat po ang desisyon. Nung nagkasakit po yung anak ko, ako lang mag-isa sa buhay. Sabi ko, paano ko kaya ano yun, iraraos tong ganitong buhay. Hindi na hospital po yung anak ko.
0: Nung na-hospital ang anak mo, kasama mo na siya?
1: Hindi po.
0: Nasa Bicol pa rin?
1: 1 month old pa lang po siya. Na-hospital na po siya.
0: Ah, okay.
1: And then, sabi ko sa sarili ko, nung dalaga pa po ako, may mga naipon pa ako, mga alahas. Marami pa ako. Yun po yung in-invest ko talaga sa sarili ko, alahas. Dumating sa point na nung na-hospital po yung anak ko, lahat po yun, wash out po yun. Nasa sanlaan po lahat yun.
0: Sinanla mo lahat?
1: Sinanla ko po lahat.
0: Mm.
1: And then, na ano po siya?
0: Narimata?
1: Narimata po. And then,
0: Na-confine?
1: Na-confine. And then, na-find out na mayroon po siyang buta sa puso.
0: Oh, okay.
1: And then, dahil nga po private ang pinasukan ko.
0: Mabigat yung sakit, ano? Puso eh, sa puso.
1: May butas yung puso. And then, noong time na yon, ano po eh, ako lang mag-isa po eh. Ang tanging karamay ko lang po talaga, family ko sa Bicol. Maano lang po talaga, thank you Lord, kasi lahat po ng mga struggle ko sa buhay, lagi nandun po yung, ano ko, Lord, sa'yo lang ako kakapit, sabi ko gano'n. Ikaw lang tanging pag-asa ko, ikaw lang yung tanging karamay ko talaga. Kasi solo flight po ako eh. Although may mga kapatid pa kong nakaano sa akin na sumusuporta, pero pagdating po sa financial, sa akin po talaga lahat yun.
0: Solo mo?
1: Solo ko po yun. Tapos yung mga decision, solo ko po lahat yun. Kinaya ko po yun, sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung ito yung bibigay mo sa akin pagsubok, kakayanin ko po. Hindi dumating sa point na, sabi ni ng doktor, kailangan na operahan yung anak ko dun sa puso. Pero ang pagkakasabi, sa pagkakaintindi ko, parang wala siyang malay ng 48 hours yata, 24 hours.
0: Unconscious.
1: Unconscious siya. One month old pa lang po yun eh. Kasi tatapalan daw yung butas. Alam po yung doon, nung ililipat po kami ng ospital, na para pong pakiramdam po nag-blackout ako, hindi ko maintindihan, lumabas ako ng kwarto kasi narinig ko yung ano ng ambulansya, tunog ng ambulansya. Lumabas ako ng kwarto, naramdaman ko na lang po yung sarili ko, nasa church po ako, nasa chapel po ako nung ospital.
0: Dinala ka ng paa mo doon?
1: Yes po. May nakasalubong pa ako isang babae doon na hindi ko po makakalimutan talaga, pero hindi ko po matandaan kung nasaan siya ngayon. Nasabi niya sa akin, "Mami, ikaw ba yung nanay nung uoperahan?" Sabi ko, "Bakit? Gusto mo ipag-pray over kita?" Hindi po ako sumagot. Basta yung takbo ko lang papunta sa chapel, hindi na ano ko doon sa sarili ko, nandun ako sa harap ng ano chapel. Lumuhod pa ako ng ano, padapa po yun eh.
0: Nagpatira pa ka, parang.
1: Padapa po talaga. Oh. And then nag-ano po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko, kung ikaw man sa ngayon ang kaagaw ko sa anak ko, sabi ko, Lord, hindi ko siya ibibigay sa'yo. Sabi ko, kasi parang ano na po ako eh.
0: Hindi ka handa.
1: Hindi po ako handa.
0: Mawala yung anak mo.
1: Oo, sabi ko, Lord, kung ikaw man sa ngayon ang kaagaw ko sa anak ko, sabi ko, hindi ko po siya ibibigay sa inyo. Sabi ko, binigay niyo siya sa akin. Sabi ko, gusto ko naman patunayan sa inyo na
0: kaya
1: ko. Magi akong mabuting ina. Gusto ko naman ano, iparamdam sa anak ko na magi akong mabuting ina o ipakita sa inyo na kaya ko maging ina kahit solo lang ako. Sabi ko, hindi ko siya, Lord, susurrender sa inyo. Kasi yun lang yung parang ano ko na, parang pakiramdam ko, kaagaw ko na siya. Kasi
0: yes.
1: Yung 1 month old na yun, na bata, na pagkaliit-liit niya, lahat aparato, mata na lang yung walang aparato kasi kailangan ano yung mga laboratory sa kanya. Nakahubad pa siya, nakikita kung ano yung mga nandiyan, na wire na kung ano-ano. Na ano na po ako, sabi ko, ano ba yung, sabi nila, yung tipong ipagpasa Diyos na lang. Hindi, sabi ko, nakipaglaban, sabi ko, Lord, kung ikaw man yun ang kaagaw ko sa anak ko, sabi ko, hindi ko siya isusurrender sa inyo. Mm-hmm. Hindi ko siya ibibigay sa iyo, sabi mm-hmm. ko. Gusto ko naman, Lord, na binigay niyo siya sa akin. Eh. Gusto mm-hmm. ko naman patunayan sa inyo na kaya ko naman maging ina, kahit mm-hmm. solo lang ako.
0: Mm-hmm.
1: And then,
0: ano nangyari?
1: Nung bumalik po ako sa kwarto.
0: Lapit ka sa mic, sister.
1: Mm-hmm. Nung bumalik po ako sa kwarto, kinausap ko po yung doktor doon. Sabi mm-hmm. ko, Dok, hindi ko na po ipapasama yung anak ko. Sabi ko, pipirma na lang ako ng waiver.
0: So, hindi mo na ipapa-opera?
1: Hindi ko na po ipapa-opera.
0: Okay.
1: Then, talaga naanok, sabi ko, hindi na po, Dok. Sabi ko, tanggalin niya po na yung mga wire, kung anumang mga aparato niya dyan, sabi ko. Hindi na po kami sasama.
0: Mm-hmm.
1: Sabi, bakit? Sabi ko, basta po, uwi na lang po kami, magwe-waiver na lang po ako.
0: Mm.
1: Nag-waiver po ako noon, nag-waiver na lang ako noon. Hindi sabi ng ano, o kung may mangyari sa labas sa anak mo, hindi na namin sagutin yan. Sabi ko lang, umuo lang po ako ng umuo. Hindi pagdating po sa bahay, yakap-yakap ko yung anak ko.
0: Sabi one
1: ko,
0: month old yun ha?
1: One month old pa lang po yun.
0: Grabe. Mm-hmm.
1: Sabi nung, pero natatandaan ko sinabi ng babae sa akin na sabi, kung ayaw mo talaga, mami, na ipasama yung anak mo, wag na. Sabi yan, malay mo, humilom.
0: Mm.
1: Pero gusto mo ipag-pray over kita. Yun lang natandaan ko. Pero pagbalik ko, hindi ko na alam kung nasaan siya.
0: Mm.
1: Basta alam ko, parang nurse siya. Na
0: pinag-pray ka talaga siguro talaga. Isa rin sa nag-pray sa'yo, yung babae.
1: Talaga, hindi ko po siya isinuko. Sabi ko, gusto kong patunayan sa inyo, Lord. Na.
0: So, nung inuwi mo na, ano na nangyari?
1: Nung inuwi ko na, niyakap ko yung anak ko, sabi ko, sorry na, kasi hindi kita pwedeng ipakipagsapalaran sa ganun. Kasi hindi ko din. Hindi ako sigurado po eh. Hindi ako sigurado. Aalagaan kita. Ano man ang mangyari. Nandito ka sa akin.
0: Kasama kita.
1: Yes po. And yung gabi-gabi po, yung pinagpe-pray over ko siya. Hinihipo ko lahat, buong katawan niya. Hinihipo ko nasaan ba yung butas na yan. Nasaan ba yung ganun na yan. Sabi ko, humilom ka. In Jesus' name. Ganun-ganun lang po. And then, umayos po yung pakiramdam ng anak ko. Umayos talaga siya. And then, after 4 months, doon ako nakapag-desisyon na iuwi po siya ng probinsya.
0: Pero hindi mo na siya pina-check up after that?
1: Hindi po. Umpisa po noon, hindi ko na po siya pina-check up.
0: Oh.
1: Hanggang po ngayon, hindi ko po talaga alam kung humilom yung butas niya.
0: Talaga ko humilom, no? Dahil ilang taon na siya ngayon?
1: 26 na po siya.
0: Wow. Hindi from a 1-month-old to 26 years old na walang naging problema along the way, di ba?
1: Nung mga naging ano lang po, mild lang na ano ko sa kanya, nung high school po siya, wala siyang PE kasi pag nag-PPE siya, parang bumibilis yung tibok ng puso niya. Pero, hindi ko na rin lang po pinapansin. Sabi ko, baka ano lang. Pero naiisip ko pa rin, baka hindi humilom. And then, nung nag-asawa po siya at nung nagbubuntis nga, doon po ang sobrang takot ko rin. Sobrang takot ko kasi sabi ko,
0: manganak.
1: May butas sa puso ito. Kakayanin-kaya nito.
0: Kumbaga
1: sa ano, pinagpe-pray ko lagi, Lord. Sabi ko, tulungan mo po ako, sabi ko, tulungan mo yung anak ko. Mangyari sa anak ko, lagi kayong, alam po, lagi kayong nandyan. Gusto po kasi niya, normal delivery, gusto niya daw po maranasan. Inano ko lang po, pero, kumbaga sa ano, ako, may takot na rin po, pero, kaya nandun po ako talaga lagi. Then, umabot po siya ng 4 days po yata yun sa labor. Tapos nag-ano na po ako nung kina Sister Beth. Sabi ko, Sister Beth, 4 na araw na kami dito, labor na labor ang anak ko, hindi naman lumalabas yung bata. Nag-ano na ako ng pray-over, pa-pray-over naman po, ganun-ganun. Hindi po talaga niya kinaya. Nag-decide na po yung doktor.
0: Cesarean.
1: Cesarean na lang po. Nag-cesarean naman po siya, yung bata naman po lumabas, niko po agad. Ito na naman ako, sabi ko, Sister Beth, patulong naman, pa-pray-over naman yung anak ko, pasama naman sa prayer, ganun po ako. Then, wala na ba akong ginawa, kahit nakatulala akong ganun.
0: Nag-pray ako lang. Kaya pala may fear siya sa anak, kasi nagkasakit yung bata no 1 month old, no?
1: Yes po, 1 month pa lang po siya.
0: Very attentive ka dun sa anak mo. Pero isipin mo, sister, 1 month, tapos yun 26 years old na siya, may anak pa. Diba? Wow, grabe yung katapatan ni Lord talaga.
1: Yes,
0: yung protection was there.
1: Yes,
0: yun yung total protection talaga ang masasabi natin ngayong umaga na talagang binigay ni Lord sa'yo, total protection and guidance sa'yo, sister.
1: At sobrang pasasalamat po talaga ako sa Panginoon.
0: Oo, wow, grabe. Ang ganda ng kwento mo na yan. Yun yung final, ano natin dito, final kwento na nakita natin, mga kaibigan, na pag nag-rely ka sa kay Lord, yung pinatanggal mo lahat. Hindi ko napapa-operahan yan, di ba? So, naglaban na yung science at spiritual dito. Pinaano mo and then inuwi mo na yung bata. Mm-hmm. At inalagaan mo lang siya sa yes, panalangin. Wow. Galing naman ni Lord, ano? So at this point, no, sa buhay natin, kung nakikinig at nanonood yung anak mo, no? Ganda ng storya ni mami mo, di ba? Kumbaga, produkto ka ng answered prayer at sabi nga, di ba ni Lord, He loved us first. Sabi mo, hindi ka pa Kristiyano nung nangyari yun, ano?
1: Opo, pero hindi pa ako Kristiyano.
0: Pero sinasabi mo, in Jesus' name, nagdadasal ka na. Opo. So, umuugnay ka na sa kanya noon. Hindi mo pa nga lang siya that kilala, di ba si Lord? Kasi marami naman dyan, naniniwala kay Lord, nagdadasal, pero wala pang intimacy, wala pang personal. Eh, yun ang gusto ni Lord sa ating lahat, di ba? Yung personal relationship sa kanya. So at this point, no, hihingin ko na yung takeaway message mo. Patapos na tayo, sister, no. Ano ba yung sa pinag-usapan natin ngayong umaga, prayer and protection? Ano yung gusto mong iwanan, no? Na mensahe sa mga tao na nanonood ngayon, nakikinig na dumadaan, no, sa mabibigat na pagsubok in many forms, pera, relasyon at iba pa, no. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila base sa naranasan mo?
1: Doon po sa mga, kung ikaw man ay nakakaranas ng sa ganitong yugto na dumadaan ka sa mga pagsubok sa buhay, kumbaga, naranasan mo na nananalangin ka, pero parang pakiramdam mo, wala namang kasagutan, yung paghihintay mo, parang wala kang
0: hinihintay.
1: Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kumbaga, ano lang, keep on praying lang talaga. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Kumbaga, kung sa akin ibinigay halos 3 years, dun pa kaya sa iba, kung ano yung binigay sa akin ni Lord na magandang blessing, syempre, ganun din ang mapupunta sa inyo. Kaya yes, kumbaga, manalig lang po tayo. Huwag tayong tumigil magdasal. Humingi ng tulong, humingi ng guidance. And then, syempre, kailangan may pagkilos din.
0: Yes, that's right. So, keep on praying. Yes, kaya nga, prayer yes, and protection. Alam mo, yung scripture natin, mga kaibigan and sister, no, ngayon, parang ito yung, ano eh, yung katotohanan, 3 points, no, na talaga tayo haharap sa mga overwhelming problems. Ikaw, yung sa utang, yung sa anak mo, mabibigat yun, ha? Pero nakita mo ang pagkilos ni Lord
1: yes,
0: sa'yo, di ba? During those times. And tayo naman po, na mga Kristiyano at believers, kailangan pakita rin natin yung ating unshakable trust and identity. Andun pa rin yung tiwala mo, di ba?
1: Yes po.
0: Nang tanggalin mo yung anak mo doon sa ospital, I think yung trust mo kay Lord, andun eh. Parang naniniwala ka na si Lord ang pag-asa ko dito. Siya ang magpapagaling sa anak mo.
1: Siguro
0: diba?
1: Po, hindi ko lang po namamalala.
0: Oo, oh, that time, I mean, yung kilos mo hindi na ikaw eh, no, si Lord na yung nag-guide sa'yo. And, of course, sabi nga, no, doon is ipinapakita natin na yung Diyos yung ating shield. Tapos, at the same time, nire-recognize natin yung kanyang glory, na ibig sabihin po, yung kanyang true honor and worth, no, ay yung nangyayari sa buhay natin, hindi sa atin galing, kundi galing pa rin kay Lord. And of course, yung sinasabi na ng verse na to, yung Psalm 3, no? Ito po, babasahin ko lang mga kaibigan. Ito daw po ay timeless model, itong Psalm 3, no? For overcoming fear and anxiety. It teaches that even when facing betrayal or our most daunting obstacle, we can experience perfect peace and rest by focusing on God's protection rather than the size of our problems. Ganun kasing ginawa mo yung sister, di ba? Along the way, yung mga problema mo ay ginawan mo ng, kumbaga, hindi ka man ganun ka, may relasyon pa kay Lord na may sakit yung anak mo. Pero nakita na doon na pinagdasal mo siya. Sabi mo, hinihipo yes, mo, yung butas na yan.
1: Yes
0: no?
1: Po, lahat po.
0: Oo, di ba, yung ganyan.
1: Kung katawan niya, ginaganon ko. Kasi
0: yes,
1: nasa ba yung butas na yan?
0: Oo, po, yan ang butas na yan.
1: Kumilong pa, in Jesus' name, ginaganon.
0: And hindi mo alam, pinagaling na ni Lord, 26 years old. I-claim mo na yun.
1: Yes,
0: i-claim na natin i-claim na magaling na yung anak mo at wala na yung butas na yan. Ano, dahil 26 years, more than 20 plus years na yan. Kaya salamat po kay Lord dahil yung protection niya is always with us. Kailangan lang magtiwala tayo sa kanya, kilalanin natin yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang kalwalhatian. Yun naman importante doon. Alright? So maraming salamat, sister. Meron ka ba mga gustong batiin? Bibigyan na kita ng floor yung mga kasamahan natin at kapatid natin dyan sa Yahweh the Giver sa Caloocan. Go ahead.
1: Binabati ko yung mga taga dyan sa Yahweh the Giver Caloocan. Malilin family.
0: Dexter.
1: Apilado. Mm-hmm. Family. Viril. Ano pa ba yun? Sino pa ba?
0: Basta sa Caloocan, no? Yung mga
1: basta po yung lahat po na nasa Caloocan chapter, Bagong Baryo. Good morning po sa inyong lahat.
0: Tsaka gusto ko rin batiin yung mga kabataan, ano? Very active sila dyan, eh, di ba? Yung, ano?

0: Sports Radio and Radyo Pilipinas at saka po yung ating mga katuwang, no? I'm not sure nasan ba tayo ngayon. Capital FM at saka dyan po sa Marulas Station at saka Malolos transmitters natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please stand by for the news. Sister Beth Yofe, maraming salamat sa iyo.
1: Thank you rin po at God bless po.
0: Okay, maraming salamat po. Please stand by for the news.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli
8: sa mahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
10: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
10: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga

0: scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
0: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
0: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
0: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan hanggang hapunan!
7: 66 Impormasyon
9: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
20: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
20: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan hanggang hapunan!
7: 66 Impormasyon
9: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I'm a fireball.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Publico.
1: Radio Filipinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home. May be boring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
18: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: Can I have your attention, please, for one more? PNB.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang unan.
4: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Sarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
11: the first and the only
10: katurinal na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
11: Rainbow Radyo.
10: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito. Rainbow Rainbow Radyo.
12: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, San Manda ako ng mundo. Haler sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng chikahan at makubuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa Facebook Live, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga episodes na miss nyo dahil baka busy kayo pero hindi yung dahilan ha, pwede rin naman balikan yan sa Rainbow Radyo Facebook page dahil nandun lahat at naka-live din kami ngayon doon, kaya tutok na. Mga ka-Rainbow, payday weekend, so sana ang rampa natin, masaya ba lahat? Sana all sumusweldo ng katapusan, di ba? Paano naman yung mga entrepreneurs natin dyan? But nonetheless, ang mahalaga ay nakatapos tayo ng buwan ng Mayo dahil ang susunod na buwan ay buwan na natin. At gaya ng ina-anticipate natin na Pride Month na ilang kembot lalang, di ba? E simulan din natin ang Sabadong ito with good news sa Balitang Bahaghari. Nagbabalik na muli ang pinakamalaking Pride Party sa bansa, ang White Party Manila. Itinuturing na Celebration of Love, Freedom and Pride, ang nasabing event ay gaganapin sa darating na June 27, 2026 sa World Trade Center sa Pasay. In partnership with Love Yourself PH, ang White Party Manila na may theme na Reignite ay dadaluhan ng iba't ibang mga kilalang celebrities tulad nila Vice Ganda, Janella Salvador, Khaled Karen at marami pang iba na sumusuporta sa LGBTQIA+ community. Sa mga gusto makilahok sa biggest Pride Party of the year, tandaan lamang na maghanda ng all-white attire at bumili ng tickets sa ticketsome.net/whitepartymanila. Oh my God, nakaka-excite mga ka-Rainbow, diba? So handa na ba ang mga white attire nyo? All white tawag, magkaganda ba kami ibang kulay kayong dalhin? All white lang po tayo dyan. Again, you can visit tickettome.net/whitepartymanila to get your tickets and support, di ba, ang biggest party para sa LGBTQIA+ community. Excited na ako, di ba? Pero mas excited ako dito dahil ito ang pinaka-educational na segment sa Balat na Radyo daw ngayon. Ang baklavolari word for the day. Promise inaabangan to na lahat dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko kayo ngayon ng isa pang vocabulary na pwede niyong gamitin agad-agad mamaya. At eto na siya. Ang baklabulary word for the day natin ay na Julina. Ayan. Parang napaka-timely at relevant nito, di ba? O ano nga ba ibig sabihin na Nadjolina? Inspired ba yan doon sa artista na maraming hit songs dati in the 90s? Eh well, pwede. Malamang siya lang naman kilala natin na may ganyang pangalan, di ba? So ang ibig sabihin ng Nadjolina ay nahuli o nabuking. Diba? Maraming ganyan ngayon, manood lang kayo sa TV o kaya online o makinig sa amin eh. Marami talaga Nadjolina. So gamitin natin sa ano, sa sentence. Ito ay galing sa puso, ah. Okay? Sana Nadjolina na lahat ng mga korap sa Pilipinas. Nakagaya po ni Cara David ay pakinggan din po ang aking mga hiling, 'di ba? Para noon mas masaya ang bansa natin. So ayan, meron na kayong mga natutunan na bagong salita na pwedeng-pwede nyong gamitin, pero tutok lang dahil tatawin na tayo sa ating next segment na kung saan hina-highlight nito ang ating mga karapatan bilang LGBTQIA+ community members. Dahil regardless of our gender, we deserve to be heard, seen, felt, and celebrated. At dapat lagi tayong may opinion sa mga trending issues at controversies. Kaya pakinggan natin yan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? Nalalapit na ang celebration ng Pride Month at kasabay nito ang bonggang-bonggang love laban na Pride March na mangyayari sa UP Diliman sa June 27. So ang tanong ng bayan, dapat bang gawing holiday daw ang Pride March para sa LGBTQIA+ individuals? So ano masasabi ng ating mga ka-rainbow? Pasok!
2: Mama, go natin yan. Kasi sila may EDSA, may Pride March tayo. Yes!
12: Buhay na buhay at mukhang bayad na bayad ang energy ng ating ka-rainbow. Maraming salamat, Aliyah. No? Para sa akin naman, ako, kung pwede, yes. Gawin nating holiday para sa mga LGBTQIA+ individuals. Provided, win na win sa akin yan kung a-attend sila, dapat may resibo. Hindi lang holiday, di ba? Dapat may resibo kasi that means mabibigyan kayo ng oportunidad para magpunta sa isa sa mga bagay na mahalaga sa atin. Because the Pride March is not just a celebration or a party for the sake of. Hindi lang yan rainbow washing, ha? Hindi lang yan ano, sayo-sayo, kanta-kanta, pagandahan. Hindi yan ganyan. It represents taking up space and allowing others to be inspired to do the same. It also ano, helps us remember yung mga tao na lumabang para sa karapatan ng LGBTQIA+ community long before we existed. So may meaning yan. So sa akin, if pwede lang naman mga companies out there, gawin nating holiday since Saturday din naman papatak, di ba? Tsempon-tsempo para sa mga pasok, isang araw lang naman yan. Pero malaking tulong sa kanila yan para mas makilala at ma-celebrate ang kanilang mga sarili. Ayan mga ka-rainbow, tinapos ko na agad ang ating mga segment dahil gusto kong pag-usapan itong susunod natin na topic sa Rainbow Talks. Kamakailan lamang isang celebrity ang medyo nabastos ng isang, hindi lang medyo, actually nabastos talaga, ng isang professor sa isang universidad sa Manila sa pamamagitan ng mga derogatory na mga remarks. So ang transphobia kasi ay dapat natin pag-usapan para noon sa mga kapatid natin, mga trans, ay deserve din naman nila na ma-feel na safe sila at happy sila nang walang pag-aalinlangan sa pag-express ng sarili nila. Tutok lamang mga ka-rainbow, huwag kayong aalis, samahan niyo ako dahil masaya, makabuluhan at malalim ang diskusyon na to. Dito lamang sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
13: Beach vacation.
5: Ano tara?
13: Jogging.
5: Ano tara?
13: Hiking.
5: Ano tara?
13: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
14: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
15: Pass tayo dyan!
16: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
14: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
16: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
14: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
16: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
15: Tandaan!
17: Maging healthy at wise para ready kang i-beat ang tag-init.
16: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
18: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
23: Rainbow Radyo, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Ayan, mga ka-Rainbow, tayo po ay nagbabalik. Again, tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. At gaya nga na nasabi ko kanina, ay pag-usapan natin today ang transphobia. Ano nga ba ito? Paano nga ba ang mga challenges na hinaharap ng ating mga trans na kapatid dito sa lipunan? At paano natin sila masusuportahan pagdating sa malaking issue na ito? Makakasama natin dito sa studio, live and alive, ang isang senior associate at content creator na talaga naman, panoorin niyo mga videos niya, eh, nakakatawa, di ba? Nakaka-relate talaga kayo. So, without further ado, let's welcome Lexi Mercader. Oo. Ayan, sige, batiin mo sila. Ayan. Good morning, Lexi. So nice to have you here and maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. I know. A trivia po. Dati, estudyante ko po itong si Lexi sa isang eskwelahan. Di ba? So, yun. Ang tagal na. And then ngayon nga, nagkaroon na oportunidad and it's like homecoming para dito. So, pag-usapan namin natin itong homecoming na to, di ba? You had to spend a lot of time bago mo you really discovered that you were trans, di ba? Can you tell me about yung journey mo, Lexi?
24: Actually, before, parang just like any other trans, nagsimula ka as pabakla-bakla, kasi nga wala ka pang enough knowledge kung sino ka talaga, kung ano ka talaga, at kung ano yung gusto mong mag. So I started na...
12: Sige, lakasan natin yung boses natin.
24: Yeah, I started na... hindi pa ako nagdadamit babae nung bata pa ako, pero nung started in 2018, nung nakasama ko yung ibang friends ko from Volleyball World, doon ko mas na-discover yung sarili ko. Doon ako nag-start mag mag-cross-dress, not totally cross-dress, pero kung ano yung nararapat para sa gender identity ko. And at the same time, I started
0: taking some medications.
12: Ah, yeah. Okay, sige. May papasok yata muna. Mag-gap muna tayo. Ha? Umubibitawa okay. Niya, Alexia. So, magbabalik po tayo. Mga Rainbow, huwag kayong aalis. Meron lang kaming konting kembot na gagawin dito lamang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
3: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
25: Beach vacation.
26: Ano tara?
25: Jogging.
26: Ano tara?
25: Hiking.
26: Ano tara?
27: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
28: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
29: Pass tayo dyan!
16: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
30: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
16: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
30: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
16: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
29: Tandaan!
17: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
16: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
23: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine. 1278 a.m.
12: Ayan, nagbabalik po tayo. Tapos na po ang ating kembutan. So, nandito muli tayo at kasama pa rin natin ang Senior Associate at Content Creator na si Lexi Mercader. Ayan, Lexi, hi!
0: Hello again and good morning sa ating mga Ka-Rainbow Radio na nanonood sa ating FB page at sa mga nakikinig sa AM radio station ng Rainbow Radio.
12: Ayan. O, yan. Kagaya na naputol nating conversation kanina, Lexi, no? Pag-usapan muna natin. When did you discover that you were actually trans? Kasi sabi ko nga kanina, si Janti ko po to noong 2012 sa isang eskwelahan. College ha, yung tinuro ko noon, hindi pa po siya nagtatransition noong time na yon. Can you tell us more about your journey?
0: Nung college ako, Riyana, Meme Vice, ganda muna yung peg ko. And then in 2018, nung mas naka-discover ako ng mga friends ko from Volleyball World, dun ko mas nakilala yung sarili ko. That's when I started manamit kung ano yung appropriate sa gender expression ko, sa gender identity ko. And that's when I started taking some medications as well.
12: Nung time na yon, Lexi, para lang sa ano sa mga listeners and viewers natin, ano ba yung naging turning point? Kasi syempre, hindi ba parang ang tagal eh, 2012 to 2018. Ano yung parang that moment na parang, this is it. I am trans and gusto kong mag-transition.
0: Siguro for me, the turning point was, I was with the right people. It was the right time. Uh-huh. And yeah, I felt really safe. I felt really myself for the longest time.
12: Ang ganda nun, no? Pero alam naman natin na hindi rin doon nagtatapos ang challenges nun. Kasi ibang bagay po mga ka-Rainbow yung na-accept nyo yung sarili nyo. Pero paano naman yung naging acceptance ng pamilya mo at ng mga tao sa paligid mo na iba?
0: Yes, actually Coach Mike, yun yung like kong sinasabi na super duper grateful ako sa family ko because of the support system magmula sa lola ko, sa mga tita at tito ko and sa lalong-lalo na sa parents ko at saka sa mga kapatid ko. So it was not really hard for me to come out or to fully express myself. Pero kung bakit ako nagvo-voice out ng mga sentiments ko about these issues is because hindi lahat may ganong privilege gaya ko. Hindi lahat may ganong experience gaya ko.
2: Totoo naman. Isa ka, blessed ka. Yes. Sa part na yon. Mm-hmm. Kasi sadly, mga ka-rainbow, no, may mga pamilya pa rin tayo or mga tao sa paligid na hindi nga gaanong accepting. Yes. On that note, pagdating sa acceptance, alam naman natin, ano, Lexi, na ang mga trans nating kapatid, sila talaga yung pinaka mga binubuli, dinidiscriminate, di ba? Mga biktima ng mga harassment, yes, ganyan. In your case, ano yung mga challenges na na-encounter mo nung nag-transition ka?
0: Maybe siguro yung awkward stage kasi parang that's when I started magpahaba ng buhok. So, syempre, kapag ka nagpapahaba ka ng buhok, hindi siya appropriate sa gusto mong maging babae ka. Alam mo yun? Parang hindi pa siya appropriate sa gusto mo na feminine ka, yung parang bababaihan ka.
2: Buhok nga talaga yung inuuna, no?
0: Yun yung, siguro yun yung first struggle. Pero, again, when it comes to yung mga discrimination bullying, I'm really so thankful and grateful na even sa community ko sa amin, hindi ko siya na-experience. Siguro yung mga side comment ng mga friends ko na parang, yung katawan mo, ang laki-laki, yung muscles mo and
2: but
0: all.
2: But from random people?
0: From random people, thank God, hindi. Siguro, or dahil hindi ako masyadong...
2: Dinidenma ko lang.
0: Totoo.
2: Diba? Pero with your friends naman, I'm sure they've had stories naman telling na what they experienced. Can you share those with us?
0: Siguro yung, kasi yung circle of friends ko sa amin, parang nasa 50 sila. So, parang almost double my age. So, pag sinasabi nila, nung during their time, hindi ka talaga pwedeng magbabaihan talaga. Yung parang, kailangan nilang magbaon ng mga damit pang babae, like yung mga skirt nila. Kailangan nilang baunin mula sa bahay nila, papunta palabas, pati yung mga
2: just
0: makeup nila.
2: Themselves.
0: Just to express themselves. Uh-oh. Hindi nila kaya, hindi nila magagawa yun ng nasa bahay pala, nagme-makeup ka na, nagdadamit babae ka na. So, yun yung first struggle nila, parang doon talaga sa household.
2: Ang sad naman yun, super, no? Na super. Parang sa bahay pala nakahong ka na, but so much more kapag nasa labas ka. I know you're very much an advocate of, alam mo yun, the LGBTQIA+ yes. community and the trans community as well. And I know you've also heard yung mga stories ng pinagdadaanan nila. Recently nga, yung kanina na pag-uusapan natin, yung nangyari kay Aura,
0: yes,
2: Kigela, na kung saan isang university professor ang medyo nagsabi ng derogatory.
0: Actually, hindi medyo.
2: Okay, yes. Uh-oh. Sa totoo lang naman, maski ako na nabasa ko yung parang, huy, di ba? And ako, on a personal note, Lexi, regardless kung professor ka or hindi, wala kang right. Di ba? Parang gano'n, nasabihan tong ano. Ano ang take mo doon?
0: Yung take ko doon, siguro it comes from a place of jealousy and pagiging insecurity. Pagkakaroon ng ano ng insecurity sa sarili kasi meron po kasing ano eh, parang I guess merong certain standard ng mga tao when it comes kapag ka naging transgender ka, parang meron silang certain standard of femininity, meron silang certain standard of
2: when
0: ganda.
2: When you say certain standard ng mga tao, tao na hindi trans or yung mga society?
0: Yung society.
2: Yung society, so, okay. Oh, sige.
0: So, parang pag sinabing trans, dapat ba diyosa ka, babaing babae ka, feminine looking ka. No, hindi po siya ganon. Parang ang pagiging trans, it's only between myself and my inner self. Kaming dalawa lang, conversation lang namin ng sarili ko ang makakapagsabi kung sino ako. And kapag ka nilabas ko yon sa inyo, you have nothing to do but to accept.
2: You know what, I can relate to that very much. Kasi when I came out gay, people were always asking me, people I don't know, not my close friends, random people na parang, oh, bakla ka pala, dapat nagdadamit babae ka. Parang, oh, dapat nagdadrag ka, ganyan-ganyan. Parang, bakit? It doesn't go hand in hand, mga ka-rainbow, ha?
0: Totoo.
2: So, meron palang ganun sa trans.
0: Yes, sir. Actually, yung gaya nga ng nasabi mo, doon papasok yung Soji, kasi pwedeng yung gender identity mo, taliwas siya or opposite siya sa kung paano mo gusto i-express yung sarili mo. Like, I came across dito sa certain TikToker na to.
2: Uh-oh.
0: So, sa parang content creator siya. Di ko na lang babanggitin yung name niya. Pero, I can still vividly remember his name or her name. Pag pinresent niya yung sarili niya, parang ikaw po. Pero, ang declaration niya, ang sinasabi niya is, she is a transgender woman. And, wala tayong magagawa dun but to accept kung yun siya. kung Uh-oh. Sino siya. Because again, it's a conversation na dalawa lang kayo ng sarili nyo nakakaalam.
2: I love that. And yung conversation na yung linawin ko, mga ka-rainbow, dapat naiintindihan nyo yung sarili nyo.
0: Yes.
2: Diba? Hindi pwede magkalabang kayo ng sarili nyo.
0: Self versus
2: diba?
0: Self, no?
2: And ang sadly naman doon, ano, Lexi naman, kaya lang naman naglalaban ang sarili natin minsan is because nape-pressure tayo ng mga tao sa paligid natin. Para doon sa mga trans sisters natin or trans brothers, di ba, na nandyan ngayon, ano sa tingin mo yung pwede nilang magawa in their space para, alam mo yon, to feel safe? Kasi we cannot control the people around us, yeah. Eh. So,
0: sa akin po kasi ang pagiging transgender, trans woman or trans man, it's not a one size fits all.
2: Ganda nun.
0: Oo, kanya-kanyang journey yan. Ako siguro, it may sound cliche, but it really comes from mauuna muna talaga sa sarili mo and also sa household mo or sa community mo. Yung community na sinasabi ko is yung pagtapak mo pa ng paglabas ng bahay.
2: Uh-oh.
0: And also, the way you carry yourself, yun yung parang yung confidence mo. Yun lang yung masasabi ko. But then again, sabi ko nga po, hindi lahat may ganong klaseng environment, may ganong klaseng community.
2: Uh-oh.
0: So, when that situation arises, siguro parang just deadmahin mo na lang. Parang ang mahalaga is, as long as you are being supported by your loved ones at Uh-oh. Ikaw, supportado mo yung sarili mo, mahal mo yung sarili Uh-oh. Mo, then be it, diba?
2: Ako, as much as I want to sometimes to just, alam mo yung keep quiet about things dahil it's not my battle, pero minsan talaga parang hindi pwede because naniniwala din ako mga ka-rainbow that if you don't talk about it, we can't do anything about it. That's why we're talking about it here and now. Kasama nung mga sinasabi mo yan na para halimbawa, ang dami naman talaga, to be fair, mga trans nga who chose to keep quiet, yes. Diba, about it. Kaya lang, it's not really working kasi parang siniset aside, mini-minimize natin yung issue. Kagaya niyang parte na yan, ano pa kaya yung ibang mga misconceptions about being trans? Na dapat, halimbawa, dapat tahimik ka lang, hayaan mo lang. Ano pa yung iba?
0: Siguro, one of the misconceptions then about being trans is that kailangan fully transition ka na. People have to understand and have to realize na transitioning comes with a cost.
2: Correct.
0: Like, transitioning, it's very expensive.
2: True.
0: And at the same time, hindi siya yung parang bibilin mo lang sa Mercury Drug or sa suking tindahan. Nandun na. And siguro yun din po yung isa dapat nating i-address, no, na while medications for trans people are readily and easily available in the market nowadays, pero we have to realize na may kaakibat siyang gastos talaga.
2: Oo.
0: Yeah.
2: So, maganda yung insight na yun, no, na parang para sa mga rest of the world dyan who are looking at trans people na dapat meron silang certain way,
0: yes,
2: of acting, living, or dressing up. Or hindi mura mag-transition.
0: Totoo.
2: Okay. So, may gamot po yan. May doktor yan. May mga opera at lahat. So, you just have to let them be. Diba? Kung ano mang part na yun. Doon ang nakuha ko doon, Lexi, no, ang pagiging trans is more of a state of mind and how you feel about yourself rather than the expression or yung pinapakita mo lang. Kasi minsan, hindi pa kaya.
0: Totoo.
2: Diba? But it doesn't give anyone any right to put you down at any given time that you're transitioning. Diba? If you were in that position na pinagdaanan ni Aura, what would you have done? Kasi parang for the sake of our listeners and viewers, ha, ito po sinabi po nung professor na ito is that nung nag-post si Aura ng isang picture na nakaswimsuit na ba yun? Tama ba yun? Ay babae daw po siya na may sex organ na lalaki. Okay? So very inappropriate, lalo pat pinost yun with a laughing icon if I'm not mistaken, no, sa social media. So, bakit natin pinag-usapan to? Kasi things like those, kahit nga actually sa trans or non-trans, kahit sa straight people, if you do that to anyone, you don't have any right. Diba? What would you have done?
0: Actually, sir, I was just with Aura nung last week. Yung gaya na nabanggit ko, merong isang event for Valuable Community and nandun si Aura. Actually, parang I wanted to hug her, pero parang hindi kasi kami ganun. I mean, siguro kilala niya ako, tapos kilala ko siya, pero wala kaming certain connection talaga. Pero I wanted to hug her because nafe-feel ko kung, alam mo yun, sabi ko nga, buti na lang si Aura, I mean, hindi naman maganda na pinagdadaanan niya yun, pero buti na lang na siya yung dumadaan dun because nadededman niya, kaya niyang ano, kaya niyang i-handle yung situation. Though I don't know what's happening with her internally.
2: I think she went to the school. I saw that news also na parang she went to the school and filed a formal complaint and nakausap niya yung president. Parang iniimbestigahan nga daw. And I think that's very beautiful, no, to teach ano people regardless of gender to take a stand. Diba? Pagdating sa ganyan, kasi ang common na response natin, lalo na for trans people, yung nakikita ko, ha, sa mga kilala ko, takot.
0: Mm-mm. Actually, yun po. Yun din.
2: Meron bang nakwento sa'yo, Lexi, before we continue, yung para bang takot na takot sila dahil naka-experience sila ng discrimination, ng bongga, or bullying, just because they're trans?
0: So far naman po, wala. Siguro, just because babakla-bakla sila, yun nga po yung mga friend ko, na parang mga nasa 50s na ngayon or about to hit their golden year. Yon, yung bata sila, ganun, takot sila sa parents nila, binubugbog sila. Ayun. Ako nga po sabi ko, nabugbog ako nung bata ako, pero not because of being myself, pero dahil matigas ang ulo ko. Pero yung specific, kwento ko lang po sa mga ka-rainbow din natin. Meron ako kaklase nung elementary po. So, si Rachel, si Rachel Kabiting. May meeting yung mga parents po sa school. Mm-hmm. So, pumunta yung papa ko. Tapos, in-approach niya yung papa ko. Sabi niya, kayo po ba yung tatay nito ni Mercader? Sabi ng papa ko, o bakit? Sabi niya, makulit ba yan dito? Sabi niya, hindi po, babakla-bakla po kasi yan. Sabi ng tatay ko, ayaan mo na mas bakla pa yan sa bahay. So, bully kasi yon, yung kaklase kong yon. So, akala niya, because of that, mabubully niya ako, pero no.
2: Ang swerte, no? We had this episode also ng ano, ng ganyan, ng mother and ano, trans daughter. Yeah. Na nandito.
0: It was my father po.
2: Oo. Sobrang ano, sobrang ganda naman ng ano, ng mga relationship na ganyan. I wish every one of us would have, kasi that would have prevented yung mga negative impacts ng transphobia per se sa mga trans nating kapatid. And on that note, wag po kayong aalis, magbabalik po kami at pag-uusapan natin in detail naman, in the scientific way, ano nga ba ang transphobia at mga epekto nito at paano nga ba nating malulunasan ito. Kasama ang ating psychologist expert on board. Dito lamang po sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.
4: Okay class, recess, break time.
5: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
8: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease? Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po!
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas,
22: Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
31: This is a public service announcement.
32: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
31: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
31: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
10: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: At tayo po ay nagbabalik muli sa Rainbow Radio. Again, tutok lang sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Gaya nga ng sabi ko kanina, makakasama natin ngayon ang isang psychologist na siyang magbibigay ng expert advice ukol sa transphobia. Please welcome sa studio, live and alive, si Jonelle Nautan, isang psychologist.
11: Good morning, Coach Mike. Good morning, Lexi. And good morning, mga ka-radio, ka-rainbow. No? Thank you for inviting me today.
2: Ayan. So, good morning sa'yo, Jonelle. No? So, kanina pinag-uusapan natin ang tungkol sa transphobia. Para sa mga listeners and viewers natin, ano nga ba ang transphobia?
11: Yung transphobia, no? Ito yung negative hate, prejudice, mga discriminations, no, na na-experience ng mga taong transgender, no. And usually wala tong basis. So basta lang nilang ini-hate yung mga transgender, no. And kahit ano, no, nagbibigay sila ng mga derogatory remarks, mga ganun, no. Ganun yung transphobia.
2: Walang basis. Paano nangyari? How can you hate something or someone na walang basis? Ano yun? Trip lang nila.
11: Ganun talaga. Ay, ganun? Yung transphobia. So, galit lang sila because of the gender expression ng isang transgender. Usually, mga taong may mga transphobia.
2: Hindi ba ano yun? Hindi ba siya nag-uugat mula halimbawa sa negative experiences? Ito mga ka-rainbow, ha, hindi po ako nagmamagaling, pero tinatanong ko lang naman to. Kasi gusto ko lang din, may mga experiences kasi, halimbawa, ang tao, kapag may negative experience sa, let's say, sa bakla, sa tomboy, o sa trans, kaya niya nakikarry over yon at alam mo yon, nag-e-express siya ng hate. Ito hindi ganon?
11: Ito hindi. No? Prejudice lang nila. So, stereotype lang nila sa mga part ng mga nasa transgender.
2: Ah, at itong stereotypes na ito ay galing naman saan? Saan nila na-formulate naman
11: so,
2: ito?
11: So, madaming factors, no? Pero kasi, no, alam natin sa bansa natin, medyo religious tayo, no? So, maaring sa ganun na doctrines na kapag part ng LGBTQ, automatically, no, hindi mapupunta sa langit. May mga ganyang doctrine tayo, no? Mm-hmm. So, maaari, no, sa mga ganung upbringings, yung, ano, yung reason bakit may stereotype prejudice kagad tayo sa mga transgender natin. Mm-hmm.
2: So, I guess, bukod din sa religion, mga ka-rainbow, pwede rin dyan. Diba? Sa family upbringing, diba? Yung nakikita natin sa social media, diba? Yung sa ibang tao, cultural-wise. So, marami talaga mga facets na pwedeng pagmulan nito. May mga signs ba na isang tao ay transphobe?
11: Yeah. Una, no, yung napag-usapan nga nyo ni ano, Alexis kanina, kay Aura, yung professors niya, mm-hmm. diba? Yung mga taong transphobia, no? Sila yung mga mahilig mag-degrade ng mga transgender. So, nagbibigay sila ng mga hateful remarks, no? Like, di ba, syempre, iba-iba yung pronouns ng mga transgender. So, bakla, no? Isang pronouns lang yung na remarks is, ano na yan, no? Maaring symptoms na yan ng pagiging transphobic. O kaya naman, maari din psychological. Sila yung nambubuli, nang-aasar ng kapang may transgender. At the same time, no, hindi lang siya psychological. Madaming aspeto pa. Meron ding aspeto yung sa socioeconomic status, hindi hinar yung isang transgender dahil sa gender orientations niya, no? Mga signs and symptoms yan ng pagiging transphobia.
2: Sige, linawin natin isa-isa yun, no? Yung una niyang na-mention ay yung misgendering. Ang ibig sabihin nito ay yung paggamit, ito yung karaniwan. Diyos ko, ang daming mga posting na ganito na parang si ma'am tinatawag na, ay si sir tinatawag na, na ma'am, o si ma'am tinatawag na sir, sure. And vice versa, di ba? So, isa yun. Tapos sinabi nga niya yung discrimination and bullying, whether on a physical note or yung pag name calling, 'di ba, na inaano ginagamit siya, or yung pag-look down in terms of yung mga social status, did I get you right dun sa part na yon. Meron din naman tayong tinatawag na dead naming. And dead naming naman is yung offensive pala to ha, mga ka-rainbow, yung paggamit nung totoong pangalan nung tao rather than dun sa affirmed na name niya or yung pinili niya. Halimbawa, example lang to ha. Halimbawa, ako po, Mike po ang pangalan ko, pero ang pinili kong ano, halimbawa nag-trans ako, ang transgender name ko ay halimbawa ano, Anushka. Wow! Saan galing yun? Tapos, tinatawag mo pa rin akong Mike. So, that is a form pala na pwede rin ano, makonsider as bullying, di ba, towards the trans people. So, marami pala mga facets ng ganyan, no, Jonel, pagdating dun sa ano, how transphobia is practiced. Ano pa yung epekto naman nito? Kasi nakita na nga natin bullying, misgendering, dead naming. Ano yung epekto nito para sa mga trans ano community?
11: And thank you, Coach Mike, no, sa pagbibigay ng terms sa mga audience natin about sa mga binanggit ko. Ang epekto nito, syempre, yung taong transphobic, transgender, maaari maka-experience ng anxiety and depressions, no, in psychological aspect. Kasi syempre, kapag nabubuli ka, nadidiscriminate ka, nakaka-receive ka ng mga hindi magagandang salita, no, sa ibang tao, yung swerte, no, sa case ni Lexis, pero majority ng mga kaibigan nating nasa transgender, hindi naman ganyan yung experience. Madalas, no, sila yung nakaka-experience ng ganun. Syempre, pag na-experience mo yung mga ganun, i-question mo yung self-worth mo eh. Tama ba itong ginagawa ko? Tama bang mag-out ako? Tama bang magiging transgender ako, di ba? So, nagkakaroon sila ng anxiety and depression. At the same time, no, hindi lang sa psychological aspect yung, ano, no, yung causes ng pagiging transphobia sa mga transgender natin. Meron din sa ano, no, sa income. May mga company, no, na hindi nag-hire dahil transgender yung isang tao.
2: Totoo.
11: And may mga company na tinatanggal sa trabaho, no, dahil transgender yung isang tao or part ng LGBTQ. So, lahat ng aspeto, no, income, financial, social, may mga family members na hindi ina-accept yung isang transgender. That's the sad reality, no, and sa community, no. So, lahat ng aspeto, no, psychological, social, pati financial, apektado yung mga transgender nating kaibigan.
2: And mental, emotional, kasama na rin. Sometimes even physical aspect of it, di ba? Kasi when you deteriorate mentally, your physical body also joins the process. On that note, Jonel, no, para doon sa mga nabanggit mo na yan, may nabanggit kasi kanina si Lexi na sabi lang gano'n, pag halimbawa naka-encounter ka ng gano'n, baka naman dapat deadmahin mo lang. What's your ano take on that?
11: Hindi, no, to help ano people sa mga transgender na community natin, mga kaibigan, kailangan natin mag-speak out, no, sa rights natin. Hindi pwedeng yung mga discrimination, bullying, yung mga hateful comments na nare-receive natin because we are transgender, hindi natin sabihin, no? Hindi natin i-call out yung attentions nila. Kasi kapag hindi tayo nag-speak out para sa rights ng mga transgender family natin, mauulit at mauulit ang yung cycle, no? Okay. So, walang mangyayari. So, iisipin ng taong nambubuli, may ginagawang hateful comments sa isang tao kapag hindi ka nag-speak out, tama lang yung ginagawa niya kasi hindi mo pinaglalaban sarili mo, no? So, kailangan natin mag-speak out. Hindi pwedeng deadmahin, no? Yun yung tip ko.
2: Paano naman yun, Jonel? Kung, kasi, of course, may takot. Easier said than done, but kung ikaw yung nabubugbog, ikaw yung nadidiscriminate, mga ka-rainbow ha, huwag nating invalidate also yung nararamdaman ng tao. Kasi minsan, people tend to clam up to feel safe. What can they do about it kung ganun?
11: And dito papasok yung ano, no, social support natin. Napakalagan ng social support. And I think, no, wala naman taong wala kaibigan. So, for example...
2: Sana!
11: Or pinaplastic na, no? So, for example, no, you experience discrimination, physical violence sa household mo dahil transgender ka, no? Pwede ka namang umalis dun sa household na yon to speak out your voices, no? And I think, no, mabubuhay naman tayo kahit umalis tayo sa ganung ano, ganung household na setup. Tapos umingi tayo ng tulong sa mga kaibigan natin. So pangalawang advice ko, no, na naputol lang, kailangan natin suportahan yung mga kaibigan natin sa transgender community na, 'di ba, minsan dahil sa takot nila, tayo mag-speak up against sa mga taong nakaka-experience ng mga ganitong bagay.
2: Oh, tama naman 'yan. Sige, pasok na natin si Lexi rin, no. Sama natin siya dito sa kwentuhan natin. Ayan, Lexi, kuha lang ako dun sa ano, sa sinabi ni Jonelle kanina pagdating sa trabaho, di ba? Yes. Have you ever experienced being ano, discriminated in the workplace? Kasi ngayon, buti na lang, meron na tayong mga ano, mga rules when it comes to inclusivity and diversity sa mga companies.
0: Good thing na nung nag-start ako magtrabaho, ano, medyo progressive na yung mga companies. So, totoo. Yeah. Hindi ko naman na-experience.
2: Oo. Good yan, di ba? Kasi yung iba may ganun eh. Halimbawa, bawal magdamit babae, pagpapasok, lalo na kung naka-uniform, di ba? And not only sa workplace, maski sa mga schools natin na ganyan. Ikaw, Lexi, yun nga yung natanong ko kanina. Kasi I think that's a very relevant question, di ba? Yung parang, paano naman mawawala yung takot sa'yo kung sobrang-sobra naman ang pinagdaanan mo? Hindi bago sa kaalaman ng tao na mayroon tayong mga kapatid na trans na pinatay, di ba? Pinugbog.
0: Jennifer Laude,
2: di ba? Nirape, hindi lamang dito, but all over the world. What can you do? Sa tingin mo, ano yung mabibigay mo advice para doon sa mga trans na kapatid natin na takot magsalita?
0: Gaya ng nang sinabi ng ating resident psychologist kanina, it's very important nga naman talaga to speak out. Like, ang pagsasalita, yun na yung magiging simula para wakasan kung ano yung dapat wakasan. Di ba? Parang, doon din papasok kasi yung confidence mo eh. Di ba? Kasi minsan may mga tao na gusto nilang magsalita pero wala silang confidence to speak their mind or to speak kung ano yung gusto nilang sabihin. Mm-hmm. Siguro it's really important na as early as now sa mga trans nene natin, lalo na yung mga batang transgender out there, as early as now, dapat i-encourage nyo yung sarili nyo na maging confident at dapat mas i-embrace nyo yung sarili nyo para when the worst situation happens to you, alam mo kung paano mag-speak out, alam mo kung paano tumayo at ipagtanggol yung sarili mo.
2: Ang ganda nun, no? And on that note, you're learning how to speak up. Diba? And take a stand pagdating sa matters nito. I believe this is where professional help comes in. Kaano kahalaga, Jonelle, no? Itong pag-seek ng professional help, whether sa psychologist, a coach, a counselor, or any professional to help them cope with transphobia.
11: No, as a practice, as a psychotherapist, no? May mga kliyente ako na nakaka-experience ng bullying because of their gender identity. Mm-hmm. And ayaw nilang i-open up yung gender nila because of the negative connotations and experience na i-experience nila sa family nila, no? So, yung therapy sessions namin, nakakatulong yun para maproseso yung mga pros and cons pagka nag-out sila. And majority naman, no, kapag nag-out yung mga transgender or mga LGBT family natin, mas marami yung pros kaysa sa cons. No? Kasi mahirap no, kapag tinatago natin yung identity natin.
2: Ayan, sige. So, Lexi, ikaw naman, kumuha na ng, ano, ng professional help. Nabanggit mo rin kanina na mayroong mga organisasyon. Yes. Diba? Ang mga trans people na maaari nilang lapitan at kapitan kung meron man silang hinaharap na mga problema. Ano yun ito? Can you share with us?
0: Siguro yung very popular sa lahat is yung love yourself.
2: Mm-hmm.
0: Yon. Actually, as far as my present knowledge is concerned, nagkikater sila to trans people para sa endocrinologists.
2: Mm-hmm.
0: Yon. Kapag ka gusto mo ng right dosage for your HRT, pagka magta-transitioning ka na. And at the same time, psychological health din.
2: So, may mga organisasyon or mga tao na pwede kayong lapitan, mga ka-rainbow ha. So, kapag naka-experience kayo ng transphobia, always remember na hindi kayo nag-iisa. And on that note, Lexi, baka may final message ka sa mga listeners and viewers natin na maaring, alam mo yon, naging biktima ng transphobia or meron silang makakilala.
0: Sa mga listeners and viewers natin na dumadanas ng pagka-down dahil sa gender identity nyo, gaya ng nasabi ko kanina, just embrace yourself tapos simulan nyo i-encourage yung family nyo at yung community nyo sa inyo at yung mga kaibigan nyo na i-embrace din nila kayo lalo. Kasi nang pagka ganun yung mangyayari, mas magiging confident ka, mas tataas yung moral mo sa sarili mo. And if ever na walang nakikinig sa'yo, I am always available, Lexi Mercader, sa mga social media platforms ko. And I'm very, very much willing and happy to listen to you and to be just, you know, to just be there for you kung anumang guidance ang kailangan mo.
2: Ah, that's so beautiful. Sige. Janelle, ikaw naman, para sa mga listeners and viewers natin na maaaring nag-aalangan kasi, di ba, ang iniisip nila lagi, mahal naman magpa-consult, di naman makikinig sa akin yan or wala naman nakikinig sa akin. Ano masasabi mo sa kanila?
11: Actually, in general na lang po, no? Yung mga kapatid po natin na nasa transgender, no? Kailangan po natin magbigay sa kanila ng empathy and active listening, no? Yung experience po nila as a transgender, kung ano ka man, no? Hindi ka man parte ng pagiging LGBTQ, wag po natin invalidate yung feelings nila, no? Kasi kanya-kanyang experience po yan, kanya-kanyang perspective and pinagdaanan sa buhay, no? So, iba yung perspective ng magkakaibang tao, no? So, kailangan nang po natin intindihin sila and bigyan ng, ano, no? Mas malawak na pang-unawa para hindi nila ma-experience itong mga transphobia.
2: Ayan. At kung gusto naman nilang humingi ng tulong sa iyo, saan ka naman nila mahanap?
11: Ayan, thank you po, na Coach Mike. Mahanap niyo po ako sa SiriusMD. Doon po ako nagpa-practice ng clinical practice ko ng psychotherapy. At the same time, sa ProAC Assessment Counseling and Training Services.
2: Ayun. Maraming salamat, Janelle. No? Lexi, nabanggit mo na nag-host ka at maraming kang ganap. Meron bang gusto kang i-promote ngayon sa ating mga listeners and viewers?
0: Ayun, sa mga nag-volleyball dyan, if you want to watch some entertaining volleyball content, I am on TikTok, Lexi Mercader, and I also do events hosting ng mga corporate, mga company events, and mga debut and birthday parties. So, pwede nyo po akong kunin as your events host. Lapit lang kayo sa Lexi Mercader na Facebook ko and Instagram.
2: Ayan, maraming salamat sa ating dalawang nakasama ngayon sa studio, live and alive, Lexi Mercader at Janelle Nauta. Ayan. So, maraming salamat sa pagtulong sa amin sa pag-intindi kung ano nga ba ang transphobia and gaya ng dati, no? Bibigay ko naman yung mga napulot ko for today, okay? Kay Lexi, ang pinaka nagustuhan ko doon yung sinabi niya na parang you have to really embrace yourself first, di ba? It's a conversation between you and yourself. And on that note, ako on a personal note, you don't have to explain yourself to anyone else. Never. Kasi pag nag-explain ka, that means you're living their standards. But if you embrace yourself and just live your own, di ba? You're honoring yourself for who and what you are. Again, yun namang sinabi naman ni Janelle kanina, no? Na parang you should speak up. It's basic. Regardless of your gender, don't let anything or anyone make you feel otherwise. Na less deserving ka, less worthy ka, or that you deserve, alam mo yon, to be treated in a way na hindi naman just or valid. If you don't speak up, you don't resolve the problem. And on that note, kahit ano pang nararamdaman mo, kahit sino ka pa, or kahit ano pa pinagdadaanan mo, lapit lang, meron makikinig sa'yo. You just have to approach the right person for the job. Ayan mga ka-Rainbow, so tapos na naman ang isa nating napaka-makabuluhang episode. Papapanood niyo po ang replay sa Radyo Magazine Facebook at i-repost din po natin yan sa Rainbow Radyo Facebook mamaya lamang together with the key thoughts. So abangan uli next week ang isa pang magandang episode naman na may special guest uli tayo na

0: Grand Capital. 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Rancho Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
0: Radio Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab. Rancho Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
4: 66 sa impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
6: And Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairaan.

0: Alin, bagus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: It's a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon din yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab. Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
4: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
22: sa Philippine Sports Podcast.
3: Ipapahuli
22: sa mahalagang kaganapan.
1: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab
3: sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
3: Pinalakas. Pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
3: World League Service. Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
23: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
23: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
24: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
24: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Ang oras, 10 minuto, makalipas ang alas 11.
10: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places ngayon pong araw na ito ng Linggo. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Ako po si Ven Blones at syempre narito ang ating travel buddy, si George Arsenio. George.
1: Maraming salamat, Ven, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood at welcome sa ating programang Going Places ngayong araw na ito ng Linggo.
0: Okay. Bakit wala yung PhD ni George sa pangalan?
1: And then, okay lang yan.
0: And then, anyway,
1: no ay problema.
0: Uh-huh. Anyway, ngayon dito sa ating programa, katulad ng lagi natin binabanggit, George, syempre, meron tayong mga usapin no, tungkol sa travel. No? Dahil Going Places nga, isa ito sa mga pinag-uusapan natin yung travel doon sa inyong paglalakbay. Dahil mismong ang World Health Organization, George, ang nagsabi na medyo dumadami yung problema natin sa mental health. At sinabi ng mga health experts na ang pamamasyal at ang pagre-relax ay nakakatulong para sa ating mental health. Kaya ito yung mga gusto natin no, na maipaabot doon sa ating mga tagapakinig, George. At syempre, bukod doon ay nakakatulong din tayo sa ating ekonomiya, di ba?
1: Oo.
0: Kapag yung hindi tayo yung turismo.
1: Turismo, sector
0: yung,
1: ng turismo.
0: Yung tourism industry.
1: Oo.
0: Pero kasabay niyan ay nakakatulong din sa ating mental health.
1: Siyempre.
0: Dati kasi pag namamasyal-masyal ka, George, para kang marami kang pera, di ba?
1: Yayamanin.
0: Oo.
1: Pero ka dapat.
0: Oo, pero ngayon mismo ang mga experts na natin nagsasabi kahit hindi masyadong expensive o mamahalin, dapat meron kang break. Lalo na kung medyo napapagod ka na physically at mentally, di ba?
1: Okay. Parang essential na yung pagre-relax.
0: Yes,
1: ano? Pamamasyal, pagre-relax, tsaka isang epektibong paraan ng pag-distress sa ating mga buhay-buhay.
0: Oo, dito lang naman sa Pilipinas, kahit dito lang, marami ka na mapupuntahan na makakapag-relax ka, di ba, George?
1: Bayan lang, di ba?
0: Okay.
1: Okay. At tsaka, syempre, Ven, di ba yung isa pang parang ibig kahulugan ng Going Places, yung figurative manner naman. Oo, na yung pag-angat ng estado ng ating buhay naman. At tamang-tama ang ating guest ngayong araw na ito, Ven, di ba?
0: Uh-huh.
1: Ay isang malaking patunay talaga, no? Na kaya-kaya po natin na umangat ang estado ng ating buhay.
0: Yun, yan. No? Para makapagbigay na inspirasyon dun sa mga nakikinig sa atin ngayon. Lalo na ngayon, George, di ba? Medyo mahirap na talaga ang buhay.
1: Oo, napakataas ang mga bilihin, ang presyo. Ng gasolina, may energy, emergency declaration, di ba? Kaya kailan po nating paspasan pa yung ating pagkayod.
0: Kaya ang mga kasama natin ngayong umaga ay mga negosyante.
1: Entrepreneur.
0: Mga entrepreneur sa English. Anyway, George, sige.
1: Okay, so ipapakilala na po natin yung ating mga panauhi ngayong araw na ito. Medyo nanggaling pa sa medyo malayong lupain. At saka live na live po sa ating studio.
0: Uh-huh.
1: Walang iba yung ating mga entrepreneur, si Bong Finis, Sir Bong Finis, at saka si Sir Louis Esteban. Sir Bong at saka Sir Louis, magandang umaga at welcome sa Going Places.
2: Well, magandang umaga, Kuya George Arsenio at syempre Ate Ben Blones. At good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Uh-huh.
2: At syempre, mga nanonood, kaya good morning. Good afternoon and good evening.
0: Palapit ka lang daw. Lapit lang daw.
1: Medyo lapit lang.
2: Papalit tayo.
0: Yun,
2: worldwide.
0: Yan. Yan. Kasi, ganun kalapit, Kuya Bong. Yan.
2: Okay.
0: Yan.
1: Kasi may live streaming po tayo.
0: Worldwide ito. Okay. So, yung isa pa natin kasama
1: pa
0: ngayon.
1: Yung panauhin, Sir Louis. Magandang umaga. Welcome sa Going Places, Sir Louis.
3: Magandang umaga po.
0: Ayan. Medyo lapit lang po. Itulak mo ng konti, Kuya Bong. Ayun. Kuya Louie, medyo konti pang... Hindi, dito sa harap ng mikropono.
1: Ayan. Kasi si Sir Louie talaga medyo mahiyain po si Sir Louie. Ganyan lang po talaga. First time po, ano, ni Sir Louie na magpa-interview. Kaya medyo camera shy.
2: Yes.
1: At saka microphone shy.
0: Kasi alam mo naman si Kuya Louie masyadong focus dun sa kanyang ginagawa. Hindi importante sa kanya yung mga microphone. Hindi, dun sa microphone tayo titingin.
1: Okay lang po. Ayan, sa microphone muna.
0: Lalapit. Okay. Hindi siya talaga sanay, George. Pero alam mo, yung mga ganitong tao, ito yung dapat natin na binibigyan ng pagkakataon para magsalita kasi marami siyang masasabi. para tayo ay umunlad, para tayo ay magtagumpay sa ating negosyo. Kasi balita ko, George, si Sir Louis, dating, kumbaga, iba yung kanyang trabaho, no? Pero ngayon, nung nalinya siya dito sa pagtatanim ng halaman na ito, kaya ako magtatanim na rin ako nito, George.
1: No? Sa, sa 70 square meters ko nalupain doon.
0: Pwede naman. Tayo, ano, pwede.
1: Nang parang mystery tree.
0: Oo. So, yan yung aalamin natin.
2: Tsaka maraming matututunan, hindi lang tayo, kung hindi yung ating mga tagapakinig.
0: Sige, kuya.
2: Dito sa ipapaalam ni Kuya Louis.
0: Yun.
1: So, Kuya Louis, lapit lang po sa microphone.
0: Ayan, Kuya Louis. Kuya Louis, lapit. Yung ganito lang, Ayan. Yung mga dalawang inches. Two inches lang yung, lapit. Yun. Okay. Sige, Kuya Louis, kaya natin yan. Sige. Okay, so, na pag-uusapan natin, Kuya Louis, na yun nga, dati, ano ba dati yung pinagkakaabalahan mo, pinagkakakitaan mo bago natin i-discuss itong mas malaki na mga profit?
3: Ako po ay member ng Micro Entrepreneur sa Tagaytay. Meron akong maliit na computer store.
1: Computer store.
3: Benta-benta ng computer.
1: Mm-hmm. Yung hardware.
3: Parang katulad sa mga mall.
0: Okay.
1: Desktop.
3: Express.
0: Maliit lang pala sa kanya yun. Sige. Anyway.
3: And then, nasa puso ko na yung farming since young age. Kasi farmer po yung background ng family ko.
1: Okay.
3: And naka-interest ako sa plantation mga since 2021 after 2021? Pandemic.
1: Oh, pandemic pa pala.
0: Okay.
3: And then, ko itong Agarwood sa YouTube. Sabi ko, malaki ang potential.
0: Okay.
3: Kaya noong 2024, sabi ko, in-install ko yung Agarwood farming. Yun. 2024, then 2025, nagtanim na kami.
0: Ayun. So, Sir Louis, ngayon, kasalukuyan, may mga tanim ka.
3: Yes po.
0: Ayun. So, George, nasabi niya na yung mystery tree mo.
1: Agar.
0: Agar
1: tree ang tawag doon, Kuya Louis?
0: Agar wood. Agar wood. Agar wood ba?
1: So, napakasimple.
2: Actually, agar
0: sige.
2: Wood
0: tree. Teka, Kuya Bong, sige. Paki-explain mo yung tinanim ni Sir Louis na agar-agar. Bakit siya napunta doon sa pagtatanim ng agar?
2: Well, kumbaga siya sa kwento ni Kuya Louis, no? Esteban. Bali, yung mga kanyang kinita dun sa kanyang computer business, computer shop, in-invest niya sa mga lupain. So, namili siya ng mga lupa.
1: Or, mga lupain yan.
2: Mga lupa.
1: Kuya Bong.
0: Ay, hindi siya naman pala eh.
1: O baka ektarya.
2: Ektarya.
0: Wow.
2: Nako, kapag nalaman pa natin yung mga ibang
0: Kuya
2: kwento
0: Louis,
2: pa.
0: Kuya Louis, parang napaka...
2: Malulula talaga tayo.
0: Oo.
1: Okay na kami sa 1,000 square meters.
0: So, Kuya Bong, namili siya ng mga lupain.
2: Yes.
0: After niya, dito kinuha dito sa mga maliliit niyang negosyo before na
1: computer
0: sinasabi
1: shop.
0: Niya.
1: Mm-hmm.
0: And then, paano niya na-disco? Dahil sa YouTube nga, no?
2: Tapos. Yung nga, namili siya ng lupa. Meron siyang lupa sa Palawan, sa Occidental, no?
3: Mindoro
2: Occidental. Sa Buena Vista, Quezon.
1: Quezon Province.
2: At ito ngang... nasa Buena Vista, Quezon, it's more than 12 hectares, di ba?
0: Wow!
2: 12 hectares yan.
0: Okay.
2: Nasa ngayon, napuno na niya yan ng tanim ng agarwood trees.
0: Yan ang gusto naming malaman, yes. Kuya Bong. Ano ba yung agarwood trees na yan? At bakit na nagka-interest si Sir Louis, si Kuya Louis dyan?
2: Hindi, alam mo yung tanong nga ng marami ngayon kasi nakikita natin yan, lalo na sa social media, yung agarwood is... considered the most expensive tree in the world.
0: Okay.
2: At ang ika ngayon, masyado pang nagpapanik na actually yung marami sa ating mga negosyante kasi nga, malaki ang kita sa agarwood. Parang sabi nga, ito'y ano pa, higit pa sa kita, kikitain mo kung ikaw ay magninegosyo ng ginto.
0: Mm, talaga?
2: Yes.
1: So parang yung agar-agarwood blaven, ay ito yung bagong ginto.
0: Oo, ito
2: the
0: yung bagong
2: gold.
0: Ginto.
2: The new gold.
0: Ayan. Eh, teka lang, bigyan mo nga kami ng estimate kung magkano kikitain. Yun agad na, no?
1: Kuya Louie, magkano?
0: Kuya Louie,
1: estimate mo.
0: Na sa bawat tanim mo ng puno, mga ilang kilo ba yan? Magkano ba yan?
1: Estimate lang naman.
0: Estimate na, estimate. Bigyan mo kami.
3: Palagi pong magdedepende sa edad ng puno at saka yung inoculant na gagamitin.
0: Okay.
3: Pero yung standard ng mga 7 years, mga 2 to 3 kilos, mga ganyan.
1: 2 to 3 kilos.
0: 2 to 3 kilos after 7 years.
3: Yes po. And then, dun sa per kilo, ang halaga niya, mga, sa ngayon, mga $900, yung inoculated.
1: Okay.
3: Pero sa mga wild, yung hindi inaginamitan ng inoculation, mas mahal siya. Kaya lang, medyo matagal yung ano niya, yung pag-iintay.
1: So, hindi 7 years.
0: Kaya, hindi sir years. Louis, bago tayo umano, ano ba, ano nga, bakit kailangan ng inoculant? Bakit kailangan ng inoculation? Ano ba yung inoculation na yan?
3: Mm-hmm. Yung inoculation, isang proseso ng paglalagay o pagpapalabas ng resin ng isang puno.
0: Resin, okay.
3: It's either pwedeng by baga o yung tutusukin. Oh. Pwede namang by fungus, by inject.
0: Okay.
3: Yun, no? At okay. Mas mapabilis.
0: Kasi para
3: kung
0: mapabilis.
3: Aantayin natin ng matagal, ang lamig.
0: Hoy, bigyan nyo ng jacket!
1: Sabi ko kasi walang jacket si Sir Louie.
0: Hoy, bigyan nyo ng jacket si Sir Louie. O sige, so habang hinahanapan ka namin ng jacket, Sir Louie, yung ano na yun, from 7 years, gano ang ibababa niya kung merong inoculant? More or less, Sir Louie.
3: Within 2 years, makakapag-produce na tayo ng resin.
1: 2 years?
0: Oo. Oh.
3: 2 years lang.
0: Oo. Oh. Tapos hindi mo pa nabanggit, magkano per kilo?
3: About $900 to...
0: Ayan, ba't nawala siya?
3: Depende.
1: Okay.
3: Pero sa ngayon po, $900.
1: So, times 60 pesos yan per dollar, di mga... nine times six.
2: Pero depende yan eh, Ate Ben at George. Depende yan sa
0: quality.
2: So,
0: ano yung $900?
1: Per kilo.
0: 900,000? 900 lang?
3: $900 po.
0: $900.
1: Mga 54,000 pesos.
0: Ah, per kilo. Okay. Okay. So,
2: pero depende yan sa quality. Kasi, merong, di ba, Louis, merong mga agarwood, Ate Ben at George, na ang presyo per kilo nasa 400,000 pataas.
0: Ano yun? Anong klase yun?
2: Depende nga yan sa yung ma-produce ng Aquilaria tree na agarwood. Kasi proseso nga yan, yung sinasabi nga ni Louie, para na rin sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at ating mga viewers,
0: mm-mm.
2: Yung Aquilaria tree, maraming ano yan, species yan. Kumbaga okay. Nasa mga 20 plus, I think mga 23 species.
0: Okay.
2: Ngayon, yan ay, kumbaga may kanya-kanyang katangian.
0: Mm-hmm.
2: Now, dun sa mga 23 plus na yan, nasa mga more than 10, hindi ko lang alam yung exact figure,
0: mm-hmm.
2: Ay endemic dito sa Pilipinas. So, okay. We're so lucky na tayo ay merong...
0: ibig sabihin meron yan dito sa Pilipinas. Okay.
2: At kaya nga ito ay napabilang na sa endangered species kasi marami ang nagpo-poach yung mga poachers.
0: Okay.
2: Oo, sa wild.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung sa wild, 'di ba, Louis, Ate Ben at George, mas magandang quality ng agarwood ang napoproduce.
1: Pag natural.
2: Yes. Ito siguro para na rin yan, maging malinaw pa lalo sa ating mga listeners, yung agarwood tree sa wild, ang nagiging sabihin dahilan kaya nakakapag-produce ng agarwood. Yung agarwood, by the way, nasa loob yan. Kung baga sabihin natin, kung puputulin natin yung puno, makikita natin merong, di ba, kulay puti, no? Yung loob ng puno, merong medyo dark color or darkened part, yun yung agarwood na inuukit.
0: Mm-hmm.
2: Inuukit yan para makuha yung pinaka dark portion.
0: Mm-mm.
2: Now, sa wild, kumbaga napuproduce yan ng natural way. Halimbawa, yung tinamaan ng kidlat yung agarwood tree, o kaya binutas ng woodpecker.
0: Okay.
2: Or
0: okay,
2: sabihin natin na natamaan ng sungay ng
1: kalabaw
2: ng well,
1: or baka.
2: Kalabaw, any animal, halimbawa. Oh, tapos pag nagkaroon ng parang opening, nagkaroon ng sugat, ito ay ano, pupuntahan actually ng syempre ng parang kumbaga sa tao may infeksyon, pupuntahan ng mga fungus, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Now ang agar o Aquilaria tree, magproproduce siya ng ano, meron siyang pang defense, parang defense mechanism.
0: Okay.
1: Parang katawan ng tao din.
2: Parang tao. Magproproduce siya ng resin.
0: Mm-hmm.
2: Yung resin, eto na yung panlaban niya dun sa mga yan, mga fungus.
0: So ano yung ano kinukuha natin dyan sa agar wood?
2: Yun, yung resin na yun.
0: Yung resin.
2: No. Yung resin na yun, yun ang magproproduce nung agar wood.
0: Ah,
2: yung kulay medyo dark.
0: Parang black.
2: Parang black. Or
0: okay.
2: Even,
0: okay.
2: Basta parang
0: okay.
1: Dark brown. Oo.
0: So ang tanong dark natin brown ngayon, Kuya Bong, bakit expensive ito?
2: Okay. Expensive yan dahil kasi ito ginagamit na insenso.
0: Okay. Mostly, so maraming pinagagamitan siya.
2: Yung agar wood talagang pinagagamitan niyan, yung insenso na ginagamit ng mga kapatid natin. O sabihin natin yung mga Muslim countries.
0: Mm-hmm.
2: Oo.
0: Mga Buddhist din.
2: Oo.
1: Tsaka yung mga pari, yung incense.
2: O kasi sa Korea, Japan. Mm-hmm.
0: So maraming kailangan yan.
2: Oo.
0: Okay.
2: Now, ano yun, George?
1: Yung sa incense na ginagamit ng mga pari sa mga Katoliko, sa Catholic masses?
2: Hindi ko lang sure, no?
1: Sure.
2: Oo, okay. Pero, kumbaga sabihin na natin, mahal kasi yung incenso.
1: Incenso.
2: Dahil iba-iba ang amoy niya.
1: So may iba-ibang okay scent.
2: Yes. Oh. Now, so, depende sa amoy kung magkano yung presyo ng ano at
1: ah,
2: agar wood. Oh. Kaya nga may sinasabi, di ba, Louie, na ang presyo nasa mga 400,000 patas.
1: Wow. Isang kilo yan.
2: Isang kilo. Oh. Now, yung pinag-ukitan, correct me if I'm wrong, Louie, yung pinag-ukitan, yung pinagkukita ng pag kinukuha yung agar wood, ito ay kino-convert naman, or sabihin na natin yung proseso ng distillation, no, na i-convert into oil. Odd oil. Itong odd oil na to, okay,
1: yan, yung odd oil na yan, ito naman ay binibenta o binibili.
2: Yan, meron ba tayong audio?
1: Inaayos lang, oo.
2: Okay na. Yan. Yung odd oil, ay, nawawala. George, ito ay binibili sa mga, ng mga European countries.
0: Okay.
2: Para saan ka mo?
1: Oo.
2: Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga perfume.
0: Oh.
2: So, ang bumibili niya mga perfumery sa Europe.
0: Uh-huh.
1: Yung mga mamahaling mga perfume.
2: Yes, na ang sinasabi nga, di ba, Louis, ang presyo ng isang kilo ng odd oil nasa mga 5-6 million pataas.
0: Okay. So, ayun pala, ganong karami yung pwedeng paggamitan at saka iba-iba. O, paano yung halimbawa doon sa mga ibig sabihin, iba-iba din yung kumbaga yung variety ba na itatanim para mas mahal o parang mas mura?
2: Hindi, yan, matanong natin. Merong iba-ibang species ng Aquilaria tree, no? Pero matanong natin, Louie, so far dun sa mga nasa mga 20 plus yan, di ba? Kung di ako nagkakamali na species, no?
1: Mm-hmm.
2: Ano yung mga magagandang variety or species ng Aquilaria?
3: Sa experience at nakita, ang pinaka gusto ng mga expert is Crassna at saka yung Malassezensis.
0: Okay.
3: Sa atin, sa Pilipinas, Malassezensis yung inaano ng mga planters kasi mas bagay sa soil natin kasi bagyuhin tayo.
0: Yung endemic dito na species?
3: Yung endemic sa atin, yung mga hindi siya masyadong agarwood producing na species.
0: Okay.
3: Pero madami tayong endemic.
1: Ayan.
0: Okay.
1: Ito ba yung plantation mo, Kuya Louie?
0: Kuya Louie?
3: Yung 2024. Yan.
0: Wow. 2024? Ganyan ng karami?
3: Oh. Yun ang nursery kami. para sa 2025 namin.
0: Ah. Namin. Ah. Ayun.
1: So galing sa seeds, ano, sa buto, may buto siya?
3: Sa buto galing.
1: Tapos itatanim siya.
2: Yeah. Oh. Ate Ben George, yung kanyang isang plantation sa Buena Vista, Quezon, 23,000 seedlings.
0: Wow!
2: Ang kanyang naitanong. So, naitanim. So,
0: okay.
1: Yan, ito pa sa...
3: 23,000 yan.
0: Ah, ilan kuya?
3: Around 23,500 yan na po siya.
0: Ah.
2: May 500 pa pala.
1: Oh, 23,000.
0: Kulang yung ano mo. Yung number mo.
1: Bilang mo ano. Ayan, wow.
3: Tinanim po namin lahat.
0: Ayan, ang laki. So ilang hektarya yan, Kuya Louie, yung pinagtaniman mo na yan?
3: Ayan po ay 12.5 hectares.
0: Ay, wow.
3: Pinuno po namin lahat.
0: Okay, okay.
2: Ate Ben, George, katabik ako, magdidikit ako dito.
0: Oo nga. Parang gusto ko rin. Oo, kasi pagka naani-ani na yan, biro mo, dolyar-dolyar.
2: Ate Ben.
0: Dolyar-dolyar.
2: 23,000.
0: Kaya nga.
2: Seedlings magiging 23,500 trees.
1: Oh, trees. Wow. So,
2: okay. Ng akilaria.
0: Oo. Teka lang. Kasi sabi natin, Sir Louie, ano, eh mukhang yun na nga pang mayaman ata. Kasi medyo expensive. Eh, kailangan pala dyan, ekta-ektarya. Hindi ba pwedeng square meters lang yung tatanimang ko dyan? Eh kung wala naman kaming ektaryang lupa, paano na kami niyan makakapag ano, tanim?
3: Kahit hindi po malaki, kahit na ano lang, backyard lang.
0: Oh, kasi pwede yung, sa backyard?
3: Yes po. Kasi kung makapagtanim naman po tayo ng 5 o 10, malaking bagay na yun for retirement. At saka mas ano, kumbaga, kung lalo na kung hindi natin siya iinukulan, mas high quality kasi.
1: Ah, kasi pag natural. Pero maghintay ka ng mga 7 taon. Ano?
3: No, mga 30 years.
1: 30?
0: Oh my God!
3: Kung 20 years
0: kaya
3: old tayo.
0: Kaya naman pala, ang hirap itanim.
3: Kung 20 years old tayo, 30 years old tayo. Nang-recommend ko sa mga, ano, sa mga bata na,
1: sa bata pa talaga.
0: Mga bata pa.
1: Sa edad namin ni, ano, ni Ben.
0: Wala, 80 na tayo.
1: Kailangan naman ng inoculation.
3: Inoculation. Kailangan niyang
0: inoculation. Pagdating ng 30 years, 80 na tayo ni George.
1: Kung pa pwede sa mga, kunwari, mga 100 square meters.
3: Pwede po siya.
1: Pwede na. Mga 5, yan. Lima, hanggang 10.
0: Pag 100 square meters, pwede ka na.
1: Gano'n pa kalaki yan? Ano, at saka kataas itong agar, acularia tree at lumalaki?
3: Malaki po. Parang puno talaga siya.
1: Parang puno.
3: Mga 15 meters, mga ganyan.
1: 15 meters?
0: Oh my God!
1: Wow, ang taas!
0: Di lang feet yun.
3: Parang ano yan?
0: 30 feet?
1: Or 15 feet?
3: 15 feet.
1: Okay, 15 feet. 15
3: feet masyado mababa. Hindi ko matansya, pero parang mahogani yung taas niya.
1: Parang mahogani yung tree din. Pero yung lapad niya, yung parang width niya,
3: malaki.
1: Malaki din. Oh. Pero mayayakap. Ayan, ito pala. Ayan ba
0: mayayakap?
1: Yan?
0: Mayayakap ba?
3: Depende po sa age ng puno. Ah. Yung 15 years old, mga 15... Ano, 15
2: diameter.
0: Diameter.
1: Inches.
0: Diameter.
1: Ah. Okay. Ang taas pala. Tsaka straight na straight, no?
0: Eh, lang ano, syempre pag nagtanim ka niyan, Kuya Louie, dapat may space, di ba? So, ilang ano yon, ilang metro yung magiging space mo dyan?
1: Kapagitan ng mga tree.
3: Depende po eh. Pero ang recommended namin, kapag kung ang plan po natin sa plantation is good for 10 years lang, maganda 2 by 2 meters. Pero kung patatagalin natin siya for 15 years, 30 years, dapat mga 4x5 malalayo. Kasi magbabanggaan din mga sangay.
0: Magbabanggaan na.
1: Sa taas yan.
0: Okay. Pero yun na nga, sabi mo kanina, Sir Louie, Kuya Louie, na pag ano, pag may in may inoculation, bumababa siya sa ilang taon?
3: I mean, yung pag ano po ng pag ano ng raisin niya.
1: Oo.
3: Pagka inoculate natin, within 2 years, pwede na natin i-harvest.
1: Ah.
3: Samantalang dun sa natural na ano.
0: 30 years.
3: 30 years. Maging
1: So malaking bagay.
0: Eh, pero hindi ba affected yung kanyang ano, anong tawag dun, George?
1: Pan quality?
0: Quality?
3: Yes po, affected. Pero, kasi nga.
0: Kuya Louie, lapit ka konti.
3: Pag mga all, ano na po, medyo...
1: Okay, pag sa siyempre, pag commercial product, gagawing commercial product, kailangan medyo mabilis ang konti.
0: Mabilisan.
1: 2 years, iba hindi na makapagitan ng 30 years, di ba?
3: Kaya,
0: so medyo bababa na yung quality. Pero ganun pa rin. Expensive pa rin siya.
1: Oo, yan pa yung ginagawa.
0: At ibinenta mo, di ba? Oo.
2: Hindi lahat ng akilaya, lalo na sa wild, ay may agarwood. So hindi po, hindi ibig sabihin kapag yung akilaya tree o yung agarwood tree, automatic nang merong agarwood.
0: Ah, okay.
2: Yes. Kaya, oh, kasi kumbaga yung nga, mas, dapat masubject sa wild, ah, oh, into oh, yan, yung matamaan ng kidlat o yung mga oh, binanggit ko kanina.
0: Oo oh, nga.
2: Oo, oh, kaya hindi lahat. Ngayon, gusto ko lang mabalikan, Ate Ben, yung sinabi mo kanina, yung sa maganda na paliwanag ni Kuya Louie, Ate Ben at George, no, na kahit pala, yung wala ka namang ikta-iktaryan lupa, mm, pwede kang, ano, ika nga, eh, magkaroon ng
1: nung 5 to 10.
0: Ng agar tree.
2: Agar tree. Oh. Agarwood tree.
0: Okay.
2: Kasi alam mo, maraming dito na pagkakataon na ng going places para yung ating mga kababayan, eh, marating.
0: Oo, yung gusto nilang destinasyon.
2: Yung narating din ni Kuya Louie, Esteban. Diba? Na kahit wala kang yaman, wala kang ikta-iktaryan lupa,
0: mm-mm,
2: pwede kang kumita later on.
0: Sa dito Agarwood. Sa Agarwood. Paano? Yes. Sige.
2: Kasi
0: sige,
2: alam mo,
0: explain.
2: Ganito ha, yung mga maraming grupo, eto nga Ate Ben, kahit ako sa totoo lang, matagal ko nang medyo narinig yan, ilang taon na, pero napipigilan ka, bakit? Kasi yung mga naririnig natin, ang hirap pumasok na wala kang pera.
0: Mm-mm.
2: Kung baka kinakailangan yung nga, meron kang yung isang grupo diyan 3 million.
0: Uh-huh. You need 3 ayan, million nawawala pesos. Yung ano mo, Kuya Bong.
2: Yan.
0: Medyo nagagalaw. Million.
2: Yan.
0: Yan.
2: Yun. You need 3 million pesos and at least you need 1 hectare of land
0: uh-huh,
2: para ikaw ay magsimula ng...
0: Yun nga eh. Oo, pero kailangan mo talaga ng mga lupang malalaki.
2: Oo, pero ngayon, sa programang Going Places, mararating na ng mga ordinaryong Pilipino yung pagkakataon na magmay-ari mm-hmm, ng Agarwood Tree.
0: Ng Agarwood Tree.
2: Oo. Yeah. Kung pagkasabi nga ni Louie, kahit maliit na lupa lang, pwede.
1: 100 square okay, meters. Backyard, front yard, di ba? No?
0: Sa backyard, mm, front yard, kung saan meron. O, 5-10
3: trees, ang dami na nun.
1: Marami niyang 5-10 trees.
0: Ah, o paano?
1: Eh, yung Sir Louis, 23,000.
2: Ah, hindi, tsaka isa pa.
1: Ibang level to si Mr. Louis.
0: Balik tayo doon, Kuya Bong. Paano magkakaroon ng Agarwood Tree ang isang walang lupa? Kasi sabi kanina ni Sir Louis, pwede namang ilang square meters lang. Uh-oh. Eh, paano kung talagang walang-wala na square meters?
2: Actually, sa kanya ko, yun, maganda rin yun. Sa kanya ko lang nga narinig to. Sa dami mga napapanood ko, talagang parang hindi imposible na magkaroon ka ng Agarwood. And at the same time, Ate Ben at Kuya George, no? Kumbaga, mahigpit ang Department of Environment and Natural Resources sa pagbibigay ng permit. Kailangan may permit ka kasi endangered species ang akilaya. Kahit nga yung
0: endangered?
2: Yes.
1: To akilaria tree.
0: So, kailangan pala hihingi ka pa ng permit
2: kailangan mo
0: sa DNR.
2: Oo, wildlife culture permit. At kahit sa pag-transport nito, kailangan mo ng, Louie, nung transport permit, no?
3: Yes, LTP at saka... Yung apat, LTP.
0: Kuya Louie, lapit po.
1: Lapit lang.
3: LTP, Land Transport Permit.
0: Okay.
3: BPI, yung...
1: sa Bureau of Plant Industry.
0: Okay.
3: Yung resibo at saka yung WCP.
0: Okay. Oh, so marami pala.
1: Ano yung WCP?
0: Ay, magkano naman yung mga ganyan?
3: Yung Wild Culture Permit po.
0: Wow. Okay.
3: Yan ang mga kailangan.
0: Magkano yun umaabot sa estimate na naman natin?
3: Iyon ay ina-apply lang naman kung mag...
0: Walang bayad.
3: Meron din
1: may
3: po,
1: application fee din naman.
0: Konti lang naman.
1: Nasa hundreds.
3: Sa mga backyard farmer, ang hinihingi, ang required lang naman yung legalities ng seedlings. Then kapag mag-export na sila, yun, mag-apply sila ng... additional permit katulad ng
0: site
3: test, mga ganyan.
0: Ah, mag-i-export pa talaga ng mga seedlings?
1: Export sa ibang bansa.
0: Okay. Nawawala yung microphone ni Kuya Bong.
1: Mga sa mga dayuhan pala, European, no? Yes, nabring kanina ni Kuya Bong, di ba?
0: So, ganito pala yon, George. Mahal na mag-export, bumili ng seedling, tapos kailangan mo pa ng malaking lupa. Kasi hindi mo naman pwede itanim yan ng maliit lang yung lupa mo, kahit ba square meters lang yun, di ba? Mm-hmm. Eh kung wala nga ganun.
2: Yung sinasabi ni Kuya Louie Esteban, dun sa backyard farming, yun parang, ako, bago sa akin yung pandemig yan. Kaya maganda nga na ipapaliwanag ni Louie. dahil talagang limitado lang.
4: Yan, yan. Wala akong ginagalaw. Okay na, yan. Alright. Oo. Kumbaga, ano, Ate Ben, George, buti na lang guest natin si Louie kasi at least naipapaliwanag na kahit pala wala kang ekta-ektarya na lupa pwede. Kasi, alam nyo, sinasabi nga na kinakailangan ang lupa kahit sa lupa lang. Louie, ito, napapakinggan ko, na parang ang kailangan yung lupa mo ay nasa pangalan mo para mai-apply ng permit sa DNR.
1: Ah, so dapat nakapangalan.
4: Dapat na, eh, sino ang merong lupa na nakapangalan?
0: Ayun.
4: Siyempre, yung may pera lang.
0: Si Kuya Louie yun. Yung may pera.
4: Oo.
3: Diba? Medyo maluwag naman po ang DNR. Pagdating sa, ano naman po, sa pag-i-issue ng mga permit.
1: Ng mga
3: kahit SPA lang po, tinatanggap nila.
0: Okay.
3: Kahit walang title, basta may tax deck. Kung wala ka naman tax deck, yes. Kung wala ka naman pong tax deck, kahit SPA lang po. From the original na owner.
1: Yung special power of attorney. Okay. Galing sa original na may-ari pala.
0: Pero kaso nga, kung wala namang lupa na
1: pero pwede siya ba itanim sa like sa pot lang? Or
0: nako, baka masira ang pot.
1: Pwede siya.
3: Pwede po. Kaso,
0: pwede?
3: Pwede po. Kaso hindi siya lalaki ng lalaki na puno kasi pot lang po siya.
1: So kung pot lang. Or kung medyo malaking pot lang. No? So depende din sa laki ng pot mo kung na, yung gagamitin.
3: Yung drum po, pwede.
1: Ay, yung drum. Pwede pala.
0: Pwede pala. Okay.
3: Pero hindi pa din lalaki ng lalaki kasi limitado din po yung
1: space. Yung
0: pero
1: expansion.
0: Magkaka-resin pa rin yun.
3: Opo.
0: Ay, yun naman pala eh.
4: Alam mo, Ate Ben George, ang laking bagay na kausap natin si Louie. Kasi kahit ako ngayon, may natututunan ako kasi at napakaganda na meron tayong Going Places na programa. Kasi marami talagang tao na gustong pumasok sa pagtatanim.
1: Pag-ninegosyo.
4: No? Pag-ninegosyo. Napipigilan Ate Ben at George kasi nga dun sa mga yan yung mga bawal kasi kahit sa lupa lang ang sinasabi ni Louie at itama natin no para na rin sa kapakanan ng ating mga tagapakinig na kailangan disposable and alienable and disposable land lang ay hindi pwede. Hindi pala pwede.
1: Hindi pwede.
4: Kailangan agricultural land.
0: Ayun. Eh, yung kay Kuya Louie, agricultural land yes, yan. Okay.
1: Yung 12.5 hectares.
0: Oo. Yes, teka, balita ko kasi, George at Kuya Bong, si Kuya Louie, dun sa kanyang farm, eh meron siyang parang project na para doon sa mga gustong makihati. Tama ba yung makihati dun sa kanyang farm, para magkaroon, pwede ka makihati doon sa farm ni Kuya Louie para magkaroon ka ng sarili mong puno ng agarwood. So,
4: yes,
0: paano sila makaka-avail niyan at paano ito tatakbo, Kuya Louie?
3: In-offer namin yung ganong service kapag si customer o si
1: client
3: ayaw niya mag-manage
1: kasi
3: busy siya o kaya OFW siya.
0: Mm-hmm.
3: In-offer namin yung mga trees namin o bilhin mo na lang to, kami na lang mag-manage. Tapos bigyan mo na lang kami ng 100, 200 pesos kada taon
0: for
3: maintenance. Ako.
1: Maintenance, 100 pesos.
0: 100 pesos? Lang, bawat taon?
1: Hindi mo sa dollars yan, pesos yan, Kuya Louie.
0: Talaga? O tapos, kayo nang bahala.
3: Mga 200 pesos.
1: Mga 200 pesos.
0: Kuya Louie, kayo nang bahala na mag-maintain ng puno.
3: Kami na pong
0: so,
3: bahala.
0: So, ano yung pupunta-puntahan mo lang?
3: Meron po akong tao doon. May tao. At saka every 2 weeks nandun po ako. Para i-monitor po yung plantation.
0: Okay. So, ano mangyayari? For example, kami ni George, gusto namin dahil busy kami.
1: Oo, parang mas ano yan, visible yan na bed, diba?
0: Oo, busy kami. So, paano yun? Magbibigay lang kami ng 200 para
1: saka bibili kami siyempre ng seedling.
0: Seedling
3: po
0: muna.
3: Bibili kayo sa amin ng seedling.
0: Magkano?
3: And then,
0: magkano seedling?
3: Sa ngayon po, 1,800.
0: Oh, 1,800.
1: Pag malaki na 1,800.
0: Pag malaki na.
1: Okay. Pwede pong ipuna namin.
0: Pwede, tapos, pwede. Oo.
3: Tapos bibigyan po namin kayo ng contract.
0: Okay.
3: And then, pero kailangan nyo po muna mabisit yung area.
1: Oh, syempre, parang ocular inspection.
0: Sige, papasama tayo kay Kuya Bong.
1: Saan na ito? Buena Vista, Quezon.
3: Yung, ano,
0: sa Quezon ba yan o sa Tagaytay?
3: Quezon po ito.
0: Sa Quezon.
4: Sa Tagaytay, yun yung kanyang nursery.
1: Ah, nursery.
0: Ay, nursery.
3: Silang-silang po. Silang
0: Cavite. Okay. Ay, maganda yun, ano? Kasi, yung mga, yun nga, tama siya, yung mga OFWs, na wala dito, na gusto.
1: Mga empleyado, katulad namin, 5 days a week yung trabaho.
0: itong mag, ito ibang klaseng investment to kay Kuya Louie, di ba?
2: Alam mo, Ate Ben, George, natutuwa ako ha, kasi nagkaroon ng pagkakataon ngayon dahil nandito si Louie, wala nag-o-offer ng ganyan.
0: Kaya nga.
2: Wala.
0: Pa, at saka ang mura, di ba?
3: Meron din.
2: Pero mahal.
1: Pwede pa sa kami, kunwari, bibili kami doon ng like 10 seedlings ano, or 5 seedlings, kunwari. Tapos once or twice or every 3 months, pa pwede kami pumunta doon para tingnan yung seedling.
3: Anytime po.
1: Anytime.
0: Kahit everyday. Kahit everyday.
1: Once a month.
3: During ano lang po, working hours.
1: Yeah, working hours, syempre. Ano,
0: So, ang mura nun kasi, yung 200 na maintenance, di ba? Tapos, bili ka lang ng seedling, bahala na silang mag-maintain. Teka muna, paano kung hindi naging maganda yung tubo?
1: Ano na kasama sa kwatsa ka na?
3: Ang inano namin sa mga, ano namin, sa mga customer, client, wag muna kayo mamili ngayon kasi maliit pa sila. Mga 2 years or 3 years, saka kayo mamili. Pwede kayo mag-visit ngayon.
0: Okay.
3: Kasi nakakahiya din na pag mamili sila ngayon, tapos mabansot pala.
0: Para
3: mas worth it yung bayad nila.
0: Okay.
3: Saka na tayo mag-code tagging kapag 3 years na. Para sure na buhay na yung puno nila.
0: Okay.
1: So, magbibigay ng 1,800 sir within 3 years bago ka pipili, ano?
3: Yes po. May code tagging naman po kaming ibibigay.
1: So, bawat may code, wow.
3: Yan ang itatatak na din kapag 3 years code na siya. Pala.
0: Teka muna, o de, kunwari nakabili na kami ni George, Kuya Louie, ng seedling. Tapos, ayan na, na-maintain na, 200 a year yung bayad namin for maintenance. Paano yung halimbawang meron na ngang makukuha na resin or gano'n, yung agar, ano na, yung pwede nang ma-harvest or maibenta. So, paano naman namin ibibenta yun?
3: Yun po ay sa atin, magtulungan po tayo. Pwedeng kayo, diretso magbenta, pwedeng sasabay kayo po sa amin. Kasi kami,
1: unang-una
3: mag-export po kami.
1: Oo nga. Ay, kasi pangmarimihan yung sa inyo eh, di ba?
3: Kasi madamihan yung amin.
0: Okay.
3: Kailangan namin maging broker. Kailangan namin mag-export.
0: Okay.
3: Pero kung may contact po kayong mas ano, mas
1: may direkta, pwedeng direkta
3: kayong contact. Pwede po ninyong i-harvest yung puno nyo. Direkta po kayo mag-export.
0: Hindi, pero kasi syempre, kung busy ka nga eh. So, yung mga pati pagbebenta, ganyan.
1: O pwede na sa inyo.
3: Pwede pa sa amin.
0: Kasi hindi naman kami, tsaka iba yun. Yung kunwari, kasi kung kami, hindi rin namin alam kung paano yung, di ba, yung paraan, at tsaka ano yung, di ba, yung kalakaran.
1: Pang valuation, so, di ba, ng quality,
0: yung
1: presyo.
0: Sa mga, tsaka sa mga, yung sa mga tanim-tanim, di ba?
2: Tapos
0: so,
2: kailangan na naman ng permit niya.
0: Yun na nga.
1: Export.
0: Yung gano'n, pag
2: permit. Yeah.
0: Ikaw na rin ang bahala.
3: Kami na po, ako na po.
0: Maganda, George. Huwag na tayo magtanim, makitanim na lang tayo.
1: Pwede yung isang option din, di ba?
0: Kasi,
1: na lang. Pati yung pagbebenta hanggang sa pagbebenta, like within 5 to 7 years, di ba? No? Kasi, like after on the third year, pwede kang pumili ng seedling muna, medyo malaki na. Tapos after the third year, mga another 3 years na paghihintay para lumaki, makapag-produce ng agarwood, Kuya Louie.
0: So, bali 6 years?
1: Mga 6 years, yung pa-investment mo.
0: Ano? Yung investment.
3: More than po, more than.
0: Magkano kikitain namin sa isang po? Siyempre yun agad, diba?
1: Mga 8 years ba yun?
0: More or less lang naman. Estimate lang naman, Kuya Louie. Kunwari, nagtanim kami, kumuha kami ng puno ni George. Ng isang puno, kunwari lang. Sa isang puno, magkano yung aming mabibenta doon? More or less?
3: After 6 years, 7 years, let's say makapag-produce po tayo ng 3 kilos per puno. Let's say 50,000 per kilo, let's say $900. So, 150,000 yung 3 kilos. Ang expenses po ng puno sa loob ng 7 years or 6 years, mga 35,000 per puno.
0: So malaki nga yung ano mo.
3: Pero yung gastos po, mag-i-start yun pag during inoculation na. Tapos waiting ng 2 years. Kasi yung fungus po, medyo mahal eh.
0: Okay.
3: May presyo. And then yung labor, Doon. Tapos yung harvest sa P.
0: Okay.
3: Doon po papasok yung 35,000.
0: More or less 35,000. Yan ang ilalabas. Yan ang ilalabas mo bago mag-harvest.
3: Yes po. Opo.
1: Pwede na kasi within 6 years
0: na yung 35,000 pesos. Eh kung 150 naman, di ba? At kung marami kang puno.
2: Oo. Pero alam mo, Ate Ven,
1: baka medyo conservative naman yung 150,000 pesos.
2: Conservative.
0: Kasi halimbawa, ganito, kumari, ikaw OFW ka. Ang magtatrabaho ka sa labas ng bansa ng 5 taon. Mm-hmm. O di isang taon na lang hihintayin mo, may maha-harvest ka na. Di ba?
2: Tsaka ano, Ate Ben, George, kasi si Louie kasi, hindi lang siya, ika nga, nakafocus lang dyan sa pinag-uusapan natin. Ang totoo niyan, merong siyang grupo, mga kasamahan, na nag, ano sila, Ate Ben, kumbaga nagtulong-tulong, at kung mausap ng taga-UP Los Baños para mag-develop ng inoculant.
1: Local inoculant.
2: Okay.
1: Mas mura siguro yan.
2: Yes, okay. Kasi ang mga inoculant, mahal.
1: Mahal. Galing sa abroad pa.
0: So, ibig sabihin yan, pag ano, Kuya Bong, pag naging okay yan, bababa pa dun sa 35.
1: Baka.
0: Yes. Yung ating, diba? Ano,
3: yes,
0: yung ating magiging expenses. Gastos. Eh, kumusta naman? Nasa na yung ano na yan ng UP, dun sa inoculant na yan, ng UPLB?
3: Working, ano pa rin po?
1: Work in progress.
3: In progress pa rin. Kasi may mga ano pa po yan.
1: May mga test.
0: So sa tingin mo Kuya Louie, mga gaano katagal yang working in ano yung progress?
1: 2027 matatapos
3: medyo
1: na kaya.
3: Matagal po 'yan kasi ano yan eh, madaming trial po.
0: Okay.
3: Tsaka iba't ibang elevation, iba't ibang humidity, iba't ibang climate.
0: Oo nga naman.
3: Tapos basta.
1: Oo.
3: Pero malaki po ang tiwala ko sa UPL.
0: Oo naman.
3: Sa biotech kasi sila po yung ano. Basta maganda yung mga product nila.
0: Sa tingin mo, yung ano na yan, yung mga gano'ng katagal nga, yung kanilang...
1: Mga
3: 5 years.
1: 5 years.
3: Opo.
0: Yung after 5 years, meron na silang...
1: So mga 2031.
3: Tama-tama po sa mga bagong nagtatanim ngayon. Sa lubong kasi.
0: Ayun. Anyway, maganda. So... kung may kung matutupad na yung inoculant na yan from UPLB, ibig sabihin, hanggang 2 years pwedeng mangyari na meron ka nang makukuhang resin? Ganun ba yon?
3: Yes

0: year.
1: Kumusta siya naman? Okay naman
2: yung... 3 feet na, 4 feet last year lang, no?
1: Okay. So 1 year lang siya na tumangkad na rin, tumaas na.
2: Okay.
3: Maganda po yung mga, ano, mga Kratna na variety, Thailand.
1: Ay, ganun sa Thailand.
3: Meron din po tayo sa Davao at sa Quezon. Pero hindi na ipakilala masyado. Pero maganda sila. Sila yung mas friendly sa inukulan. Tsaka mas matibay sa init, na-observe ko. Sila po yung mga, ano eh, tuyo na yung mga malasensis, pero yung crush na talaga.
1: Yung galing sa Thailand?
3: Opo. Tsaka sa Davao.
1: Yung galing sa Davao.
2: So meron kang ganyang species sa farm mo?
3: Meron din po.
2: So iba-iba din pala.
1: Oo, kasi dapat adaptable.
2: Eh, dito tayo sa mas, ano.
3: Dapat, ano, yun nga ang recommend ko.
4: Ako, maganda nga, nakilala ko si Louie kasi... Nalaman ko sa kanya yung crust na variety okay Krasso. Pala. Kasi ang alam ko lang all the way, all the while is malasensis. Now, ito, magbibigay, ito itong pinag-uusapan natin sa totoo lang, Ate Venet George, magbibigay ng kalinawan to sa mga listeners natin. Kahit na, lalo-lalo siyempre yung, ito na, nag-start na mag-agarwood kasi, ganun pala, pwede pala. Kasi akala talaga ng marami, kailangan, you need to have
1: mga million
4: malaking
1: talaga.
4: Pera, million. Pwede pala.
2: Mm-mm.
4: At saka yung katotohanan, Louie, itama mo rin kung mali, ah.
2: Buti na yung spokesperson si Kuya Louie.
1: Okay, medyo mahihayin pa si
2: Kuya Louie.
3: Tango lang eh.
2: Pero at least ngayon nasasanay ka na.
1: Oo,
2: masasanay na. Kanina wala kang kibo eh. Ngayon kumikibo. Okay.
1: Tsaka pa pwedeng gawin pala on a small scale. Ay, di ba yung mga medyo dahan-dahan mo na?
4: Yung pala pwede pala.
1: Pwedeng parang nano, di ba yung MSME, di ba? Yung micro entrepreneur, small medium. Pwede na mag-nano, di ba? Nano, small, medium. Diyan kung buo muna. Siyempre, pangarap natin, yung goal natin, yung kay Kuya Louie, di ba? 12 hectares, di ba?
3: Medyo, ano, ang daming challenges.
1: Challenges din.
3: Kung ano po, maganda mag-start ng kaunti muna.
1: Oo, maliit muna.
3: Kasi yung 5-10 puno, kaya naman natin pag...
1: Pwede na.
3: Pwede na tayong maka...
1: Eh, hindi ko ma-imagine sa'yo kay Louie, 23,000 na puno, di ba?
3: Oo nga. Ang daming challenges po. Dapat pala konti-konti lang.
2: Okay.
1: But at least, na-overcome naman.
3: Na-overcome naman. Pero, kumbaga, mahirap.
2: Mahirap. Oo. Lalo na, George, kung katulad mo na busy.
1: Oo naman, hindi po pwede. Talagang pang-nano-nano lang tayo.
2: Oo, doon lang tayo, makikitanim lang tayo.
1: Makikitanim lang kami kay, ano, kay Kuya Louie.
2: Kaya yung mga nakikinig sa atin sa radyo, oy, naka-hook up din tayo pala, naka-hook up pala sa atin din ang Radyo Magazine. 1278 AM sa inyong mga radyo. At syempre sa ating sports radio, 918 kHz, sa inyong mga radyo, at syempre, yung ating FB live streaming.
1: Oh, at saka yung sa FM, Ven, meron ba?
2: Ay, wala tayo. Ay, meron din! Yung 104.3.
1: The Capital?
2: Sabi, wala daw. Okay.
1: Wala ngayon.
2: So, hanggang dun lang tayo sa RM, sa DZRM. Okay. At syempre, yung mga nanonood sa atin, sa ating sports radio live streaming sa Facebook page natin. Okay. Ilang minuto na lang kasi almost 2 minutes na lang
1: oras, no?
2: Ang ating natitira. So siguro Kuya Louie at saka Kuya Bong dun sa mga nakikinig sa atin tungkol dun sa ating pinag-usapan, kung gusto nilang mag-share o bumili kay Kuya Louie dun sa kanyang farm o ano bang type nila, pwede rin ba si Kuya Louie na maging consultant kung may mga nakikinig sa atin ngayon? Okay, nasa inyo yung pagkakataon.
4: Yeah, unang-una na Ate Ven at George, no? Kuya George at dito ay simula pa lang to. Kasi magpapatuloy na itong gagawin natin at the same time si Louie. Kasi ang layunin talaga ni Kuya Louie Esteban, makatulong din sa ating mga mamamayang Pilipino.
2: Yun nga.
4: Kasi well, marami na akong narinig at maraming grupo na ika nga pinag-uusapan to. Pero isa ang malinaw. At maganda to, mapakinggan ng ating mga listeners. Malaki ang market ng agarwood.
2: At sabi malaki nga, ang kita.
4: At malaki kita.
2: Yun ang pinaka-importante.
4: Sabi nga Ate Ben, Kuya George, wala sa ating ika nga, lifetime. Hindi masasaturate ang market. Oo, kasi ang
2: talaga?
4: Saudi Arabia pa lang, isang nasa mga 23 countries, yung mga Muslim countries, pag-usapan na lang natin Saudi Arabia, okay, sa mga narinig ko sa mga yan, mga

0: eksperto, ang Saudi Arabia alone, ang kinakailangan nila every month ay 100,000 kilos.
1: Oh.
0: Every month.
1: 100,000
0: kilos.
2: Equal times 10 months.
0: Baka Saudi Arabia pa lang yan.
1: Okay.
0: So
1: okay.
0: Talagang kahit sabi nga, Louis, magtanim ang bawat Pilipino, hindi masasaturate yung market.
1: So kaya, marami pa.
0: Magandang
1: makamot natin. Marami pang chance.
3: Okay. Sa lakas ng demand.
1: Sa lakas ng demand.
3: I-add ko lang po kay Kuya Bong.
1: Sige. Kanina.
3: Kaya siya mahal kasi ang ano niya, ang hirap i-process, tapos konti lang yung yield niya.
1: Okay.
2: 2 to 3 kilos.
3: Imagine sa isang puno, 3 kilos.
1: Oo nga. Ma.
3: Kaya mahal. Siya. Tapos, ang tagal ng waiting time.
1: Oo, kaya siya mahal, ano. Ayun.
3: Pero kung sa, napakanganda nga sa atin na magtanim, habang busy sa work, at least may iniintay. Tapos 5, 7, 15 years, meron tayong i-harvest.
1: Oo, parang investment mo na
2: Investment.
1: Diba?
0: Tsaka ano, Ate Ben, Kuya George, itong napapakinggan ng ating mga tagapakinig, ito yung totoo. Kasi maraming totoo dahil itong katabi ko dito, itong kaharapan natin dito, talagang literal na ginagawa. Actually, buti nga napagbigyan tayo ni Kuya Louie kasi busy-busy to.
2: At saka legitimate.
1: Yes.
2: Legit.
1: Ito legit po talaga ito na kausap natin.
0: Siya ay nagpupunla ngayon. At marami siyang tao. Nagpupunla siya ng mga, para maging siblings. Now, sabi ko nga, ito ay ngayong araw, umagang ito, yung napapakinggan ko, ito ay magbubukas ng daan. Sa maraming Pilipino na talagang, kahit ako, isa na ako doon, iba yung napapakinggan ko. Kasi siya, siguro, bukod sa humble talaga yung kanyang pagkatao, yung kanyang
1: parang hindi milyonaryo si Kuya Louie.
2: Parang silent millionaire lang ko eh, di ba?
1: Tira mo, tumatango si Susane.
2: Eh, kahit maging billionaire ito, parang silent lang eh. Tahimik lang na tao.
1: Ganyan lang siya, di ba?
0: Saka yung salita niya, hindi yung pang-hype. Hindi kasi marami.
1: Actually, yun din ang napansin ko kay Kuya Louie. Honest siya. Doon sa mga sinasabi niya, pag talagang hindi katulad ng iba, pag hindi, gano'n, di ba? Lalagyan ng tama, iha-hype, di ba? Pero siya talagang doon siya sa totoo. Kunwari, madali lang po yung pag-process, di ba? O yung progress, ganito katagal. Hindi niya, walang sugar coating, no?
0: Yes.
1: Kaya, legit na legit talaga.
0: Kaya napakaswerte ng ating mga listeners kasi ito na yung pagkakataon. Yes. Ate Ben, kahit kayo, Ate Ben at
2: kami,
0: George, di ba?
1: Oo naman.
0: Ito pala yung, ganito pala yun, di ba?
2: Mag-iipon-ipon na kami ng pangkapital.
1: One-eighth, di ba?
2: Makikishare kami sa taniman, itarang taniman ni Kuya Louie.
1: Kaya yung mga nakikinig sa atin at nanonood, kung gusto nyo makishare sa taniman ni Kuya Louie, Kuya Louie, saan kanila pwedeng kontakin? At kung baka mamaya may gusto magpa-ano sa iyo as consultant. So, Kuya Louie, sige.
3: Pwede po nila kontakin sa Facebook, sa page, Agarwood PH, Pongris 3. Search lang po nila doon o kaya naman sa contact number 0917-617-1167.
1: Okay. O, pwede rin siguro i-search yung Louie Esteban.
3: Yes po.
1: Louie Esteban, tapos Agarwood. Siguro nandun na yun, no?
2: Agarwood PH, Forest.
0: Forestry. Nursery.
2: Ayun.
1: Okay, naku, wala na tayong masyadong oras. Siguro baka may mga part 2 and pa tayo.
2: Pwede
1: para
2: naman
1: sa iba pa mga details, di ba?
0: Uulitin. Marami pang dapat i-discuss.
1: Marami pa. At mukhang umu-okay na sa si Kuya Louie.
2: Pagsasalita si Kuya Louie.
1: Medyo naririnig na natin.
2: Maraming salamat.
1: Pang mga pangalawa, pangatlo, medyo madaldal ka na.
0: First time mo talaga to.
3: Kahit saan, sa Facebook Live, hindi din ako nag-aawa. Sinubukan ko na isang beses yung nasa India.
1: Grabe.
2: Maraming salamat sa pagpapaunlak sa ating
0: invitation.
1: Next, yan? Overtime na tayo. Lagot na tayo kay Ma'am Judith nito. Anyway, maraming salamat sa naging guest natin ngayon kay Sir, kay Kuya Bong Feniza at kay Kuya Louie Esteban ngayong umaga. George, pasalamat na tayo.
2: Maraming salamat sa lahat ng bumubuo sa ating production team. Siyempre sa ating, yung ating voiceover si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design si Kuya Anthony Pimentel, ang ating mga katawa sa ating engineering side si Zuzane Barameda, si Jermat at saka si Jermat Rocamora.
1: Okay. Sige. So maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig, George.
2: Okay.
1: Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga paglalakbay.
2: Sa mga magagandang lugar man yan.
1: O kaya po, sa ating buhay, kasama ang inyong mga travel buddy.
2: Ako po si George Arsenio.
1: At ako naman po si Ben Lones. Dito sa Going Places.
4: Radyo Magazine, 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga taypakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart. Kung sa
1: pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capitol 104.3 FM.
3: Capitol 104.3
1: AM and FM collab sa Capitol 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 collab.
4: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo. Ito ang tambayan ng mga future journos.
5: Mga balita, trends, at lifestyle.
4: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
6: Batang Broadcaster.
4: Sa Radyo Magazine
5: 1278
4: AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito po yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Ito po ang Batang Broadcaster. At para po sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, katulad po ng lagi nating paanyaya, nako, i-like at i-follow nyo na po kami sa aming social media pages. Yan po ay at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Muli po, good afternoon po sa inyo kung nasan man po kayo, nasa biyahe man, nasa bahay o nasa trabaho. Nako, samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhan patungkol po sa journalism at broadcasting. At ngayon nga pong hapon, alam naman po natin o binibigyan din natin na hindi nagtatapos no sa campus ang journalism. No, may mga campus journalists po na patuloy na pinapalawak ang kanilang kaalaman at lumilikha ng mas malaking espasyo para sa mga boses ng kabataan. Ngayon po kikilalanin natin ang isang student volunteer run group or organization at aalamin po natin ang kanilang kwento. Yan po ay ang Journos. Nako, at maswerte po tayo dahil ngayong hapon, makakasama po natin ang kanilang EIC o Editor-in-Chief. At siya po ay estudyante mula sa University of Santo Tomas. Ibabahagi niya po sa atin kung paano nagsimula itong Journos, ang kanilang organisasyon. Ganyan na din tatalakayin po natin yung kanilang mga naging hamon, no? At ang advokasiya na kanilang isinusulong para sa mga kabataan. Nako, maswerte po tayo dahil makakasama natin si Paulo Blanco. Magandang araw, Paulo, and welcome sa Batang Broadcaster.
4: Magandang araw po sa inyong lahat at ako nga po si Paolo Emmanuel de la Cruz Blanco, isang estudyante mula sa Universidad ng Santo Tomas na nag-aaral ngayon sa AB in Communications at ako din po ang Editor-in-Chief ng Journos PH.
0: Ayun, salamat sa pagpapahiram no, ng isang oras mo dito sa ating programa ngayong Sabado. No? At bilang panimula nga, no, tatalakayin natin itong Journos. No? At para sa ating mga tagapakinig, ano ba itong Journos? Baali mo bang ikuwento sa amin yung kung ano itong inyong organisasyon?
4: So, yung Journos nga po ay isang youth-driven mass media organization. At ito ay nagsimula noong taong 2014 pa po, no? So, biruin mo halos isang dekada na kami nagsisimula. At dahil doon ay naniniwala po kasi kami na ang journalism ay para sa lahat. Kaya nga po, ang hashtag na po namin ay hashtag journalism for all nga po. At dahil nga po dito, meron po kaming mga volunteers ng mga estudyante mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At yan nga po, yung nakikita niyo po dyan ay ang aming social media page sa Facebook at dito niyo po makikita ang mga articles na pinapublish po namin online.
0: Wow, grabe. Salamat, no, Paolo. So, just to confirm, ito pong inyong organisasyon is student run. Kumbaga, ito po ay binubuo ng mga campus journalists. Nabanggit nga po ni Paolo na sila po ay may mga miyembro mula Luzon, Visayas at Mindanao. Naku, nakakatuwa naman. Pero before we dive in dito sa inyong organisasyon, gusto kong malaman, Paolo, dahil ikaw nga ang kumbaga EIC nitong journals, ikaw ba ay batang broadcaster din o campus journalist din? At pwede mo bang ibahagi sa amin kung paano o saan nagsimula yung interest mo dito sa journalism?
4: Sigurado yung interest ko sa journalism ay nagsimula noong bata pa ako. Sapagkat naalala ko noong bata pa ako, palagi ako nakatutok sa television. At isa sa mga bagay na pinapanood ko sa television ay yung mga balita. At nakikita ko doon yung mga mukha ng mga veteran na mamahayag tulad ni Mel Quiaco at ni Mike Enriquez. At siguro dahil doon, sila nang nagbigay sa akin ng isang motivation at inspiration para piliin ang journalism. Pero sa katunayan nga po, parang late bloomer po ako na campus journalist sapagkat natagpuan ko ang pagmamahal sa journalism nung ako'y senior high pa. Wow. Sapagkat dito sa panahon na ito, nag-decide ako na sumabak sa mga press conferences. At dahil doon, parang sabi ko sa sarili ko na para sa akin nga talaga yung journalism. Dahil gusto ko magsulat at gusto ko din ipahayag ang mga kwento sa madla. At dahil nga po dito, no, naipagpatuloy ko siya sa kolehiyo. Ngayon nga po, isa nga po akong miyembro ng isang digital media organization o publication ng Universidad ng Santo Tomas. Ito nga po ay ang Tomasino Web. At balak ko nga po ipagpatuloy ito pagkatapos ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Kaya ayun, parang doon nagsimula ang pagiging ang pagmamahal ko sa journalism, kumbaga.
0: Wow, grabe, no? Kumbaga, nakaka-relate ako sa iyo, Paolo, dahil ako eh late bloomer din, no? Talagang wala sa radar ko itong broadcasting o journalism. Pero look at me now, look at you now, no? Ikaw ay nasa field na rin ng media at gumagawa nga ng boses ng platform para sa mga kabataan. Pero nabanggit mo kanina na itong organisasyon nyo ay nagsimula pa 2014, no? Kumbaga mag-iisang dekada na po talaga siya. Nabanggit mo na rin kanina yung ilang mga kumbaga inspirasyon sa pagtatag nito. Pero pwede ka pa bang magbahagi sa amin o parang i-expound mo pa? Bakit ba, ano ba yung inspirasyon ng journals? Bakit ito create ninyo?
4: Tulad nga po ng sinabi ko kanina, ang motto nga po namin ay yung hashtag journalism for all. At tulad nga po ng sinasabi ni Mel Quiaco, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan, servisyong totoo lamang. At para po sa amin, isa po itong parang patunay na ang journalism ay para sa lahat. Sapagkat nga po, kahit nga po sinasabi natin na ang journals ay isang youth-driven organization or publication rather, naniniwala po kami na ang journalism ay para sa lahat. At dapat nga po ito ay para sa lahat sapagkat nakikita namin, sapagkat ngayon po, sa panahon natin ngayon, ang impormasyon ay dumadaloy kahit anong oras at kahit saan-saan. Kaya kumbaga importante na may nagdadala ng impormasyon na ito sa madla. Kaya ayun, naniniwala kami na ang journalism po ay para sa lahat sapagkat nakikita din namin na ito din ay isang parang kumbaga karapatan para malaman ng madla.
0: Naku, totoo po yan. Napaka-powerful po talaga ng mga balita. No? Mahalaga din na tayong mga kabataan, no? Tayong mga individual, mga mamamayan, mga Pilipino, dapat aware tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, lalo na ay mga issue, no, sa ating kapaligiran. At ito ngang journals ay magandang platform para maging updated tayo. At nakakatuwa na ito po ay pinangungunahan ng mga estudyante, no. Pero Paolo, bigyan mo kami ng ideya. Gano'n ba kalaki yung inyong team?
4: Para sa tanong na iyan, ang aming team po ay patuloy na lumalaki. Pero ngayon po, we're still counting up into 80 members na po. So mga 80 members na po kami. At nagmumula po sila sa Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Pero ngayon po, kakatapos lang po ng aming recruitment process. So mas lalo pang lalaki ang journals. Pero we're still taking small steps nga po. Kasi nga po, although na-mention ko nga po na yung journals nga po ay simula ng 2014, ay nagkaroon po siya ng revival ulit noong July 2025 last year po. Wow. Sapagkat yung pandemic po nagkaroon po ng pag-tedious sa journals because of some problems of rather unforeseen problems mm-hmm. nga po. Kaya ayun, we're still taking small steps pa rin or baby steps, kumbaga. Pero alam ko sa sarili ko na lalaki pa rin ito at lalaki pa lang sa patuloy na panahon.
0: Naku, nakakatuwa naman na nakabalik itong organisasyon ninyo, no? Nabanggit mo kanina na humarap kayo sa hamon at natigil nga itong journals. And nakakatuwa na nakabalik na siya sa ating media landscape, no? Pero Paulo, no, bilang isang EIC, ikaw ba ay humaharap sa mga challenges? Siyempre, 80 members, no? Gaano ba kahirap ang pag-manage ng 80 students, no, para maitatag itong para mas mag-thrive pa itong journals?
4: Siyempre po, no, ang pagiging EIC ay isang, hindi po siyang madaling trabaho. Sabi nga po nila, with great power comes with great responsibility. Pero palagi kong sinasabi muna sa mga miyembro ko na unahin po muna nila ang pagiging estudyante nila at balansehin nila ang kanilang gawaing pang-akademiko, sapagkat ayun nga po, at the end of the day, estudyante pa rin tayo. So mas nangungulang ang pagiging estudyante bago muna ang organisasyon. Pero kasi po minsan, nagkakaroon po kami ng problema sapagkat may mga miyembro po na nahihirapang balansihin ang akademiko o personal na pangyari sa buhay nila mm-hmm. na kung saan parang nakaka-effect ito sa gawain nilang pang-organisasyon. Pero ginagabayan ko sila at tinutulungan ko sila kahit papaano sapagkat naniniwala ako na may mas maibubuga pa sila. Malamang po, no, ang journals nga po ang aking parang kumbaga ang nangyayari po, or rather ang pagiging EIC ay hindi nga po madali. Pero yeah, alam niyo po yung parang kung sila, may tiwala sila sa sarili nila. Then, mas lalong may tiwala ako sa sarili ko.
0: Wow.
4: At mas lalong may tiwala ako sa kanila. At mas lalong may tiwala din ako na mas lalong lalaki din ang organization na ito.
0: Wow.
4: So parang napakalaking halaga ng tiwala sa pag-lead at sa pag-manage ng isang organization.
0: Okay, kumbaga maswerte din pala, no, ang journal, dahil si Paulo ang nagli-lead kasi base nga po sa pagkakakwento niya, talaga namang hands-on, no, may mga ilang miyembro nga po na hirap sa pag-manage. Siyempre sila po ay estudyante, kumbaga hindi sila full-time writer, hindi sila full-time journalist, no, sila po ay may mga personal na responsibilidad. Ayun, pero Paulo, ayun, balik tayo. Pasensya na. Pero Paulo, no, ito bang nabanggit mo nga kanina yung personal na challenges mo bilang isang EIC. Gusto kong malaman naman yung hamon na kinakaharap ng buong publication. Ano-ano yung mga kumbaga nagpatatag sa inyong mga challenges?
4: Para sa tanong na po na iyan, us as a whole publication or rather organization, no, of course, we also have our obstacles and challenges din po. Pero po kasi, halimbawa na lang po sa publication po namin, minsan nahihirapan po kami mag-publish ng articles sapagkat nga po ang information ay napakabilis. Parang anytime it can happen in any matter of an hour, second or millisecond rather nga po, no. At parang minsan po nahihirapan po sila mag-catch up, or minsan din po nagkakaroon din po ng delay sa pag-process po ng mga articles dahil nga po, ayun nga po, may binabalansi sila na academics or personal life or whatsoever. Pero para naman po sa akin, hindi naman po siya gaano ka-big deal para sa akin. Kasi ayun, may tiwala naman din ako sa kanila. At dahil sa tiwala na iyon, gumagawa sila ng paraan para bumawi sila sa mga gawain na iyon. Of course naman po, we're still starting as of yet. Although we started in 2014, then again, we're just taking baby steps because we just revived last year. Pero ayun nga po, being an EIC, it's also a learning process din para sa akin. Kasi parang madami ako natututo sa mga miyembro ko, madami ako natututo sa kanila, marami akong bagay na parang mapapasalamatan sa kanila. Kasi ayun, we've been through ups and downs na din po many times na, but they never fail to show up and they always do their best para sa organisasyong ito. Kaya ayun, nagpapasalamat po ako sa kanila from the bottom of my heart because ayun, talagang napaka hardworking po nila ng mga tao.
0: Ayun pa. Kumaga you draw strength from each other, no, as a team. Pero curious ako, Paolo, dahil nga nabanggit mo na kayo ay may mga miyembro all over the Philippines. So paano yung mode of communication nyo? Kayo ba ay nagkikita-kita or online lang talaga yung nagiging platform nyo para makapag, you know, makapag brainstorm, makapag-share ng ideas at makapag-create nga ng mga balita?
4: Syempre nga po, no, dahil nga po ang miyembro namin ay nanggagaling mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, most of the time po ay online ang mode of communication po namin. Pero may mga ano po kasi kami, may mga volunteers po kami na mula sa NCR. Halimbawa na lang po, may mga mag-aaral po kami mula sa UP, Lasal, Ateneo. Kaya minsan nakikita po kami. At sa mga pagkikita namin na iyon, malamang hindi po namin nakakalimutan ang mga miyembro namin na malayo sa amin. Kaya ano, parang kumbaga, parang hybrid na may on-site at may online na communication or meeting. At sa mga meetings na ito, dito namin dinidiscuss ang plano namin sa journals, anong pwede namin gawin, at anong mga bagay na pwede pa namin ipa-improve. Kaya, ayun pa.
0: Ayun, maganda naman pala no, na kumbaga consistent pa rin yung inyong communication kahit na yung ibang mga miyembro nasa kabilang parte no, ng Pilipinas. Kumbaga, mas convenient din para sa inyong organisasyon na mag-conduct ng mga meetings online. No, pero Paolo, nabanggit mo kanina na isa nga sa mga challenge na kinakaharap ng inyong organisasyon, yung bilis ng daloy ng balita. No? Lalo na po ngayon na tayo ay nasa digital age na. Kumbaga, digital natives, marami na tayong pinagkukunang balita at platforms. Paano mo sinisiguro bilang isang EIC yung kalidad ng mga pinoproduce nyo na tama, accurate, ito ay fact-checked, no, bago i-spread? Dahil nga yung platform nyo, maikukonsidera ko na rin malaki, no? Malaki yung engagement, no? Paano nyo sinisiguro yung mga ganong factor?
4: Para po sa factor na po iyon, meron po kasi kami mga editors po, no? Meron po kami editorial board na nag-check po ng mga articles po. In this case po, ang publication process po namin ay una po muna ay may magpipitch ng mga articles or parang may ibibigay kami ng articles sa kanila tapos sila po magsusulat. Pagkatapos po nun ay i-check po sila ng copy editor at pagkatapos po nun ay i-cross-check pa po namin kung tama nga po ba yung mga impormasyon na naibigay. Sapagkat nga po, napaka-importante sa paghahatid ng impormasyon na tama ito at fact-check ito. At pagkatapos po nito ay mapapadaan ito sa associate editors at sa editor-in-chief. Ako, na kung saan kami po ang nagkakaroon ng final say if mapupost po ba siya o hindi. Ngayon po, may mga instances naman din po na halimbawa na parang may pagkukulang din po kami sa pag-publish ng mga articles. Pero ano, naglalagay po kami ng editor's note sa baba ng articles kung may pagkukulang o may pagkakamali kami sapagkat hindi naman po natin siya maiwasan sapagkat lahat naman po tayo ay tao lamang. Pero kumbaga ito ay nagbibigay ng motivasyon para sa amin na may pagpatuloy pala, no? At parang we should do our best even further. So, ayun po.
0: Ayun, maganda naman, no? Yung, kumbaga, in system, yung inyong organisasyon. At talaga namang hands-on si Paolo kasi lahat ng article, lahat ng PubMats, dumadaan po sa kanila, sa mga editors, no? At isa na nga po dyan, si Paolo. Pero Paolo, tatanungin kita, no? Napakaingay po ng, kumbaga, media, no? Ng digital space, kumbaga susulpot yung mga issues sa ating bansa, no? At gusto kong malaman sa iyo, no? Ano yung pananaw mo? Bakit mahalaga yung pagiging updated sa balita ng mga kabataan?
4: Para po sa akin, napakahalaga na maging updated yung mga kabataan sa balita sapagkat dito natin makikita kung gaano sila ka-aware sa lipunan. Sapagkat nga po, sa lipunang ating ginagalawan ngayon, yun nga po, madami nga po nangyayari at sobrang bilis lang impormasyon. Kahit saan, kahit anong oras po nagpapakita. At sabi nga po ni Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, kung yung kabataan ay hindi aware sa balita, paano sila gagawa ng solusyon para may maambag sila sa lipunan. At parang importante din na maging aware sila sa balita sapagkat napakaingay din ng mga kabataan. Kung napakaingay ang media, may ingay din ang mga kabataan. Kaya importante na maging aware din sila para mas lalo pang may pahayag ang mga balita na ito, ang mga impormasyon na ito sa mas madaming tao.
0: Nako. Yun, salamat Paolo. No, grabe. Punong-puno ng impormasyon yung ibinahagi mo na tayo mga kabataan ay dapat talagang makialam. No, to the point na kailangan alam natin yung mga issue sa ating bansa, yung mga lumalabas na impormasyon, eh dapat hindi lang natin ina-accept agad, kumbaga role din natin mga batang broadcaster na i-verify yung balita before spreading it. No? At yun yung nabigyang diin ni Paolo, no? Paano tayo magpo-provide ng solusyon at aambag sa lipunan for us to have a better future kung hindi tayo, kumbaga hindi tayo literate sa media. No? At salamat sa journals dahil sila ay, kumbaga student organization, magandang platform para mas maging updated tayo, mas maging critical tayo na sa mga issues na lumalabas sa ating bansa. Nako, salamat Paolo, no. At sa pagkakataong to, no, gusto ko namang malaman sa iyo, no. Itong journals, ano yung inaasahan mong impact sa lipunan, no? I believe na banggit mo nga kanina na hindi lang kumbaga you hope na mas lumaki pa yung organisasyon ninyo, pero ano yung gusto mong impact spread ng journals sa ating lipunan?
4: Sigurado po ang gusto ko maging impact sa journals sa ating lipunan. Una po muna gusto ko sabihin na ang journals po ay isang advocacy-based organization. No? Aside from it being a youth-driven mass media organization, we're also advocacy-based po. Sapagkat, yun nga po, yung advocacy po namin ay naniniwala kami na journalism is for all po. At ayun nga po, in the coming future po, we aim to provide initiatives or projects wherein we teach journalism to communities or rather underdeveloped communities na wala masyadong access sa journalism because we've been working on it rather na magkaroon sila ng access sa mga bagay na ito sa journalism po. Lalo na na mabilis ma-evolve ang media ngayon. Halimbawa, ngayon may AI na at maraming tao ang nadadamay kung totoo ba itong mga AI na to, kung peke ba mga AI na to. Kaya napaka-importante na magkaroon ng parang pagtuturo ng journalism at media literacy sa mga komunidad na wala masyadong access na ito. So, isa yun sa mga bagay na gusto kong maging advokasiya ng journals or impact sa lipunan sapagkat, ayun nga po, naniniwala po kami na kung kami ay may tiwala sa sarili namin at may passion and purpose kami, mas lalo pa namin may babahagi ang mga proyekto o advokasiya na ito sa mas madaming tao.
0: Wow, naku, napakaganda po ng kumbaga framework at mindset nito yung journals, no, nabanggit nga po ni Paolo na sila ay kumbaga may inilulutong mga initiatives para mas magturo ng journalism sa mga kabataan. At ayan po talaga yung kailangan nating isulong, no, yung pagiging media literate ng hindi lang kabataan, eh, no, in all ages dapat talagang alam i-navigate itong media landscape, no. At mamaya nga lang po pag-uusapan pa natin o hihimayin pa natin yung mga nilulutong proyekto at initiatives ng journals. Pero sa pagka kataong to, puputuloy po muna natin ang ating usapan para bigyan daan ng ilang paalala. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
3: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah. Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, Romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: World class na tanawin.
8: Explore na natin.
9: Love the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influence na yan.
7: Radyo Magazine
10: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
13: Sheesh!
3: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa batang broadcaster. Nako, kasama pa rin po natin sa ating linya ang editor-in-chief ng journals na si Paolo Blanco. Nako, at bago po ipagpatuloy ang ating kwentuhan, gusto ko lang pong batiin ang mga audience natin na nakasubaybay po sa ating Facebook page. Shoutout po kay Sean Kyle Flores, watching from Sapangbato, Angeles City, Pampanga. Nako, happy Saturday po at mag-ingat po kayo. Gayun din po kay Angelo Redaha. Sabi niya po dito, uy, advance, happy 28th birthday, Angelo. Siya po ay magbe-birthday sa June 2, 2026. Nako, at kay Romel Livid, isang mapagpalang weekend pa rin pong muli, Sir Jared, no, sa ating guest na si Paolo at sa ating lahat. Ako, mag-enjoy po kayo dyan and I hope ay natututo po kayo dito sa ating talakayan. Pero balik po tayo kay Paolo. Hi Paolo, kamusta ka so far? Andiyan pa po ba si Paolo? Ayan, Paolo, hello! Nako, bilang pagpapatuloy nga, nabanggit mo kanina, no, yung mga inisyatiba ng inyong programa, no. Kumbaga may mga niluluto kayong mga proyekto. Pero gusto kong manggaling sa iyo, kayo ba ay may mga future plans? Kumbaga. Na pwede mong ibahagi sa amin ngayon. Ayan, Paolo, naka-mute yata ang inyong mic or yan. Wala pong audio si Paolo ngayon, no. Ayan. Nako, ayusin po natin. No, habang inaayos po ng ating, kumbaga sa technical side, yung audio ni Paolo, ito nga pong journals, nabanggit nga po ni Paolo na sila po ay nagka-conduct ng mga workshops, no, para sa mga kabataan gustong sumubok ng journalism. Sila po ay nagka-conduct ng mga seminars para mas mapalalim pa yung, kumbaga, pagkatuto ng mga kabataan dito sa journalism. At maganda no, na sila, kumaga, sila ay na-apply nila yung kanilang husay sa pagsulat at pagbabalita, no? Dahil nga po sa pamamagitan nga po nitong journals, no? And I hope na sana ay mas lumaki pa yung organisasyong binubuo nila, Paolo. Kasi maganda po talaga siya no, na mga kabataan na ito yung pinagkakaabalahan natin, na gamitin natin yung ating talento no, sa pagbabalita, no? Any check natin, Paolo, yan? May audio ka na ba?
4: Hello po.
0: Ayun, hello Paolo. Nako, salamat. No. Balik tayo sa ating katanungan. No, kumbaga, napahapiyawan mo na eh. No, na, may kayo, na kayo ay may proyekto nga. No. Gusto mo, maaari mo bang ikuwento sa amin ang patungkol dito sa inyong mga nilulutong proyekto?
4: Para po sa aming nilulutong proyekto po, no? Kumbaga parang rough draft na po siya. Pero bahala po namin siyang gawing mas makabuluhan at mas makatotohanan sa mga susunod na panahon po, no? Pero ayun nga po, nabanggit ko nga po kanina na ang journals po ay nagkoconduct po kami ng mga seminars at workshops sa mga communities dito sa Pilipinas. Ang mga nung nakaraang taon nga po ay nagkaroon nga po kami ng workshop sa Las Piñas tapos saan tinuro po namin ang mga mag-aaral kung paano nga ba ang pagiging isang mamahayag kung paano ba magsulat isang article at marami pang bagay. At kumbaga gusto pa namin itong palawakin sa mga susunod na araw at sa mga susunod na buwan. Kaya ayun, gusto po namin siyang bigyang makabuluhan at mas makatotohanan na pangyayari sa proyekto na ito. At ayun nga po, kung napapansin nyo nga po sa ano namin, sa social media page po, ay wala po kaming website. Pero ngayon po, sa mga susunod na araw, ay magkakaroon na po kami ng website. Kaya abangan ninyo yung website na ito sapagkat napakaganda yung website po namin. At ayun, doon nyo po makikita ang mga articles namin at ang mga writers din po ang namin. No? Wow. At ano nga po, sa mga susunod na buwan din po, ay magkakaroon din po kami ng mga workshop sa mga volunteers po namin at sa members po namin ng mga esteemed media personnel po. Kaya ayun, sa mga volunteers and members po namin, magkakaroon po sila ng mga workshops galing sa mga tao na in the field na, kumbaga, mga professionals na po, kumbaga. Kaya ayun pa lang po yung mga niluluto namin, pero who knows, baka meron pa kami mas mailuluto pa sa mga susunod na araw o buwan.
0: Nako, we're looking forward no sa inyong mga proyekto. Kumbaga, ulitin ko lang no, nangyari po yung kanilang seminar or workshop last year. And ito ba, Paolo, anytime soon mailo-launch na ang inyong proyekto?
4: Para po sa amin, anytime soon malalunch na po siya. Nako, makikita. Ang ngayon lang po, nagkakaroon lang po kami ng mga preparations kung paano pa namin siyang papalawakin, kumbaga. Sapagkat ayun nga po, isa nga po sa mga problema nga po namin ay paano namin i-accommodate ang mga seminars at workshops na ito sa Visayas at sa Mindanao. At kumbaga kasi parang ano kami, NCR-centric. Kaya gusto namin, ano, parang hindi lang siya sa NCR ang nagaganap. Hindi lang siya sa Luzon ang nagaganap, kundi sa Visayas at sa Mindanao din. Para, alam niyo po, yung mas madaming tao, mas madaming
0: kabataan
4: matututo sa amin. Oo.
0: Nako, salamat, no, grabe. Kumbaga, layo niyo rin mapalawak pa, no? Nabagit mo nga, no? Kumbaga, hindi lang kayo maging NCR-centric, mas malawak yung maaabot nitong inyong proyekto. Nako, we're looking forward at makikibalita kami sa inyo, Paolo. No? At kapag na-launch yan, iimbitahan uli namin kayo dito sa ating programa. Pero Paolo, no, para sa mga, I'm sure no, may mga kabataan, mga batang broadcaster na nakikinig sa ating programa, no. Nabanggit mo kanina na tapos na yung recruitment ninyo, no? Pero kung may kumbaga sa mga nakasubaybay ngayon, kung nais nilang sumubok or nais nilang sumali dito sa organisasyon ninyo, ano ba yung proseso?
4: Para po sa proseso nito, nag-o-open nga po kami ng recruitment forms na kung saan dito po ay nakikita namin yung mga applicants na gusto sumali sa organisasyon ito. So para kung gusto niyo po sumali sa organisasyon ito, abangan niyo na lang po kung magbubukas pa kami ng recruitment sapagkat ayun nga po, kakatapos lang po ng aming recruitment period. Pagkatapos po nun ay magkakaroon po kayo ng interview at pagkatapos ng interview ay dito pa namin i-assess kung matatanggap ba kayo sa organisasyon na ito o hindi.
0: Ayun, salamat Paulo, no. And I hope mas malawak pa, no, mas lumaki pa yung organisasyon ninyo, more power, more projects, no, para sa mas magandang layunin, para mas ma-improve pa yung husay at galing ng mga batang broadcaster. At panghuling mensahe na lang Paulo bago magtapos ang ating kwentuhan. Ano yung gusto mong iwan na kumbaga mga salita, no, sa mga batang broadcaster at mga kabataang nagnanais subukan ang journalism?
4: So, kung may mga kabataan mga nakikinig ngayon, ang aking advice lang is that maniwala lang kayo sa sarili ninyo. Sapagat kung may tiwala kayo sa sarili ninyo, trust me, mas lalo pa kayo madaming maibibigay at maibubuga. At never, don't be intimidated by journalism because, ayun nga, naniniwala nga kami na ang journalism po ay para sa lahat. So, sa mga nakikinig ngayon, mali nyo, baka ang journalism din ay para sa inyo. Sapagkat sa lipunan din natin ngayon, kailangan natin ng isang mamahayag na palaging, pag kumbaga sila ay parang palaging nakapatnubay sa katotohanan. Kaya napaka-importante ng magkaroon tayo ng isang mamahayag sa panahon ngayon, given that information is happening everywhere, anytime, all at once. And that this information is also very rampant in our present social media landscape, no? At kung merong mga campus journalists dyan, palagi nyo lang ipagpatuloy ang ginagawa ninyo. At sana may pagpatuloy nyo pa siya sa mga susunod na panahon. Don't be discouraged by anything and remember that what you're doing right now is leading you to a greater path ahead. So, wow. Ayun lang.
0: Nako, salamat Paulo na sa kumbaga sa pagpapahiram ng iyong oras ngayong Sabado para sa ating talakayan. At imbitahan mo yung ating mga audience na i-like and follow yung inyong social media pages.
4: So follow us on Journals on our Facebook page and journals.ph on our Instagram. So ayan nga po, nakikita niyo po yung Facebook page po namin. Kaya ayun, i-follow niyo lang po siya at i-like niyo lang po siya and kung pwede, i-subscribe din. Pero ayun lang po at maraming salamat.
0: Nako, maraming salamat Paulo na sa pagbabahagi ng kwento, no, advocacy nitong Journals. Tunay nga na inspirasyon yung kwento at organization ng Journals. Nako, maraming salamat. Paulo. Muli po nakasama natin ang Editor-in-Chief ng Journals at estudyante mula University of Santo Tomas na si Paulo Blanco. Maraming salamat Paulo and see you. Mag-ingat ka.
4: Maraming salamat po and see you when I see you. Thank you po.
0: See you when I see you. Mag-ingat ka Paulo. Nako. Salamat, no? Tunay nga na ito mga student-led or student volunteer organization ay talaga namang malaking tulong sa mga kabataan. At sa pagkakataong to, dadako naman tayo sa ating segmento kung saan pag-uusapan natin ang mga nauusong terminologies, no, sa mga kabataan. Ito ang Gen Slang.
1: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
0: Ating tuklasin sa Gen Slang. Nako, nagkalat nga po ang Gen Z term sa social media. No, kumbaga every week ay iniisa-isa natin para alam natin na kayo ay updated at magagamit niyo itong mga terminologies na to sa next conversation na inyong gagawin. At una na nga po sa ating listahan, ako hindi na natin patatagalin pa, ang salitang low-key. Ayan. Ano ba yung ibig sabihin ng low-key, no? Sabi po dito, ang low-key ay ginagamit ng mga Gen Z para ilarawan ang isang bagay na hindi lantaran. Nako, medyo patago o hindi masyadong ipinapakita pero totoo ang nararamdaman o iniisip. No? In English, definition nga po, sabi dito, ito po ay isang opinion that you are trying to be subtle about. Kumbaga hindi mo siya pinapahalata. Pero ito yung gusto mong sabihin, low-key. At gamitin natin sa kumbaga sa pangungusa para mas lalong maintindihan ng ating mga nakasubaybay ngayon. Yun. Sabi po dito, low-key gusto ko na rin sumama. Nako, sana all. At sabi po dito, maaari din pong gamitin ang low-key kapag gustong aminin pero hindi masyadong direkta. Yan po ang ibig sabihin ng low-key. Ginagamit din kapag may opinion o interest pero ayaw gawing big deal. Halimbawa, low-key favorite ko tong series na to eh. Yun. At pangalawa po sa ating listahan, yung tinatawag na noob. Ay, ibig sabihin ng noob. Ayan, sabi po dito sa ating, no, sa ating screen, sa ating monitor, someone who is new, like a newbie, and they do not know what they are doing. Naku, naririnig ko po ito madalas sa computer shop, no, sa mga kabataang naglalaro ng online games, eh, sinasabi po nila itong noob. Sabi po dito sa ating definition, ginagamit ito para tukuyin ang baguhan o taong kulang pa sa karanasan o kaalaman. Maaring kulang pa siya sa kaalaman sa isang bagay, lalo na sa games o online activities, no, katulad nga po ng ating nabanggit. Noob. At gamitin po natin sa pang-uusap, sabi po dito, pasensya na ha, noob pa lang ako sa game na to. Ayun ako. E mag-ensayo ka para mas gumaling ka, no? Maaari ding gamitin kapag may nagsisimula pa lang matuto. Ginagamit din ito bilang biro kapag may simpleng pagkakamali. Sabi po dito, noob move lang yan. Kumbaga parang ginagawa mo rin siyang palusot eh. No? Noob lang ako kapag nagkakamali ka sa, kumbaga, sa online games. At yan po ang isa nating gens lang. At lastly sa ating listahan na yung understood the assignment. Naku, ngayon na po eh magpapasukan. I hope gumagawa kayo ng inyong mga assignment. Sabi po dito sa ating definition, ginagamit dito ng Gen Z para purihin ang isang taong nagawa ng maayos o lampas pa sa inaasahan ng isang gawain o sitwasyon. Naku, kumbaga, opposite siya ng noob eh, no? Ito excellent. Yung isa yung noob eh, kumbaga kulang pa yung iyong karanasan, expertise and all. Maaari ding gamitin kapag may taong sobrang swak o mahusay ang ginagawa. Halimbawa, grabe ang outfit niya. Understood. She understood the assignment. Naku, kumbaga parang slay din yung slay. Ayun, at ginagamit din ito kapag nakuha ang isang tao ang tamang vibe o inaasahang output. Halimbawa po, ang ganda ng performance nila, they understood the assignment. Ayun. At yan po ang slangs of the week. Nakaulitin lang po natin, no? Low-key, noob, at understood the assignment. Ako, abangan ba po ang mga susunod na patok na terms sa mga kabataan dito lang sa Batang Broadcaster. At sa papamagitan nga po ng ating segment, eh, unti-unti na rin po tayo magpapaalam. Pero gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kasamahan sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Merison Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali at Samarulas Transmitter. Gusto ko rin pong pasalamatan muli ang ating nakapanayam kanina, ang editor-in-chief ng Journos na si Paolo Blanco. Muli po, ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Radyo Magazine. 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Magandang araw sa ating mga taypakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness and education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Rizal Nanyong.
0: Ayon, at syempre patuloy niyo po rin po kaming nasusubaybayan sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. Live the live po 'yan, may live streaming tayo. At syempre, meron din po tayong re-uploads at replays sa pamagitan naman po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po 'yan. At bukod sa naturang audio visual na live stream, ay meron din po tayo no na audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Paano po ba ito ma-access? Siyempre, unang-una, dapat po munang pumunta sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones, at sa App Store naman po para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. At matapos po ma-download at ma-install po ang naturang mobile application, pakihanap na lang po ang logo na nasa aming likuran. Ayan, although hindi makikita ng mga nakikinig sa atin no sa audio, pero ayun, basically yun na po yun, no. At syempre, bukod dyan, ay talaga po nga pinalawak ang ating reach, no, dahil meron tayong shortwave radio. Sa pamagitan po yan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o ang United States Agency for Global Media, o kilala rin bilang Voice of America. So paano ba tayo na papakinggan no sa pamagitan ng shortwave radio? Unang-una po sa lahat ay ang Warm Heart po ay nai-aire po sa shortwave radio Lunes po na madaling araw mula within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So basically, yon ang mga frequencies na dapat hanapin ng ating mga tagapakinig sa shortwave radio upang kanila pong mapakinggan ang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa, no, na under ng Filipino service ng ating himpilan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na banggitin ang mga replays, no, kasi meron tayong replays every Saturday and Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. So meron po, no, para sa mga gustong maka-catch up, no, sa radyo mismo ay AM band po 'yan, no, yung 1278 kHz, no. Kaya naman tandaan nyo lamang ang kilohertz na yan, no? 1278 kilohertz para po sa mga nais makinig ng Warm Heart sa pamagitan po ng ating sister station na Radyo Magazine. At syempre, Drizel, no, ay dadako na tayo. Ayan, medyo hati kami ngayon, no? Kung nakikita nyo, hati kami ngayon sa mic, at malalaman nyo kung bakit kaming dalawa ay magkatabi ngayon, no? Dahil meron tayong mga guests, no, live na live dito sa ating studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. So introduce na natin kung ano ba yung topic for today, no, natin dito sa Warm Heart. Kaya naman sa panahon ngayon, no, kung saan dumarami nga ang hamon na kinakaharap ng ating mga kabataan mula sa academic pressure hanggang sa personal na pinagdadaanan, lalo pang pinagtitibay ang kahalagahan ng mental health support sa loob at labas ng mga paaralan.
1: Kamakailan, inilunsad ng Department of Education ang mas pinaigting na Learner's Helpline na layong magbigay ng agarang tulong, gabay at psychosocial support sa mga mag-aaral na nangangailangan.
0: At sa pamagitan ng helpline na ito, mas napapalapit ang mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan sa bawat estudyante na nangangailangan ng kausap at gabay. Ngayong araw, pag-uusapan natin gaano nga ba kahalaga ang ganitong mga inisyatibo, paano ito makatutulong sa kaligtasan, kapanatagan at kabuuan kapakanan ng ating mga mag-aaral. At paano natin paano natin mahihikayat ang mas maraming kabataan na magsalita at humingi ng tulong.
1: Samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mental health at suporta sa ating mga mag-aaral kasamang ating mga panauhin itong edition ngayon sa Warm Heart.
0: Ayan nga, no? Sabi ko nga kanina, meron tayong live studio guest. At yun nga, live na live ngayon dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School at siya ring presidente po ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At bukod kay Sir Ricardo, ay makakasama natin si Ma'am Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, Sir Ricardo and Ma'am Marian, welcome po sa programang Warm Heart. Ayun, pabati po muna.
2: Magandang umaga to all of you guys.
3: Ayan, good morning po.
0: Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming munting studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. We know that this is a Sunday and supposedly no isang family day, pero pinaunlakan niyo pa rin po kami no para sa edisyong ito ng Warm Heart, dahil mahalagang mahalaga po no ang ating tatalakayin, lalong-lalo na sa mga estudyante po natin no, particular dito sa NCR, dahil nga po presidente ng FAPSA NCR si Sir Ricardo. So unang-una po sa lahat no, ano po ang pangkalahatang reaksyon ng FAPSA no sa paglulunsad ng DepEd nitong tinatawag na Enhanced Learners Helpline?
2: Okay. Well, anyway, ang supposedly planning namin by next week pa siguro no, pero we haven't started planning yet regarding do sa nilunsad na yung inisiyatiba na ng gobyerno sa atin no. Pero para sa opinion ko or para on behalf of PAPSA, medyo napakalaking, very timely, napakagandang pag-usapan to, lalo na sa hindi lang kasi academic kung aspeto ang pag-aaralan ng mga bata, kasama din ang emotional at psychological aspect.
1: Para po kay Ma'am Marian, Ma'am, ano po yung pananaw ninyo bilang sa private sector po tungkol po dito sa ganitong initiative ng DepEd?
3: Yes, actually, napakaganda ng support nito kasi nga kumbaga hindi naman lahat ng estudyante ay may sapat na support system sa bahay o sa paaralan. Kaya itong ginawa ng DepEd na to ay malaking bagay para sa ating mga mag-aaral.
0: Mm-mm. Siguro babalik ako kay Sir Ricardo, no? Sa pananaw po no ng FAPSA NCR, ay paano po ba eksaktong makatutulong itong inilunsad ng DepEd na Learners Helpline sa mga estudyante po no na nasa private schools?
2: Ah, okay. Well, ano yung FAPSA kasi no, ang normal membro namin ay mga small and medium schools. So basically, ang kakulangan namin ng mga registered counselors sa eskwelahan, yes, eh napakalaking tulong talaga itong initial ano itong initiative ng gobyerno. Unang-una, magsisilbi itong ano kami mga magiging bridges or magiging bridge para matulungan namin yung mga bata may mental health problem na may direkta namin doon sa TeleSafe, na yung Learners TeleSafe Helpline, kung saan pwede namin introduce sa mga bata during the parents orientation, during the student orientation. So basically, kami mga pribado, lalo na yung mga may kakulangan sa registered counselors, eh may papaalam namin sa mga bata na pwede silang humanap ng makakausap through online na nilunsad ng DepEd program.
1: Mm-mm. Sir, follow up lang. Sa kasalukuyan po ba sa mga support system po natin dito sa private sectors, paano po natin natutulungan sila habang hindi pa po natin ipapalabas tong helpline na to?
2: Actually, ang pribadong eskwelahan naman, no, ang first guidance counselor ng mga eskwelahan is yung teachers nila. Aside from that, may mga counselors din, may mga guidance din tayo, may mga guidance offices. Even though they are small school or medium school, may mga matatakbuhan yung mga bata kung saan may mga psychological problem. No? Pero most of the students from private schools, eh, merong emotional shyness, kumbaga nahihiya silang lumapit sa teachers, may na lumapit sa mga guidance counselors nila. So basically kapag napatupad to ng maayos yung online learners helpline for private for public and private, kasi wala namang ina-identify na kung nasa privado o nasa publikong paralan ka. Eh malaking tulong to kung ang mga kabataan ngayon, lalo ang Gen Z, is more on the online and on telepono ang ginagamit, no? So basically malaking tulong talaga ito.
0: Yes. Siguro mabalik tayo kay Ms. Marian, no? Sa kasalukuyan, meron po bang katulad na support systems na ba ang mga private schools para sa mental health po ng ating learners?
3: Yes, actually nabanggit nga rin ni Sir Rick kanina, no? So meron tayong mga guidance offices, may mga counselors tayo, meron tayong mga wellness program. Kumbaga sa private kasi mas active, no? Kumbaga nag-iisip kami ng mga ways na paano makakatulong sa mga mag-aral. Pero again, syempre limited pa rin yung aming mga resources. Kaya mas kailangan pa rin namin ng mga trainings do sa mga teachers, and of course, kailangan din natin ng mga psychologist talaga na mas nakakaalam ng dapat na gabay.
1: Ma'am, tanong ko lang din po, kung if ever po, follow up lang din po, since nasabi nyo nga po, small schools, yes, po ang ano natin, small and medium. Paano po natin natutugunan yung pangailangan po? Tapos, kapag nahaharap po, kunyari may issue po yung bata, paano po tayo nakakatulong sa kanila?
3: Actually, ayan po, ano, bilang administrators, napakahirap. Kumbaga, ito yung magagawa talaga namin na magbigay kami ng kaalaman sa mga estudyante, sa mga mag-aaral, sa mga magulang. So, syempre, kailangan din namin na magbigay ng mga information campaigns, seminars, orientation, programs, kompleto po lahat yan. Para, kumbaga, maging aware sila na hindi sila dapat matakot na humingi ng tulong.
0: Mabalik lang po ako kay Sir Ricardo po, no? Given na meron na pong kahit papaano yung support systems po na naipoprovide ang ating private schools para po sa ating mga learners, ano po ang nakikita nyo pa na puwang, no? Na maaring punan nitong learners helpline?
2: Sa pampubliko at sa pribadong paaralan kasi, very limited yung oras, no? Basically, from Monday to Friday, sometimes may online pa. Unlike kapag itong na-launch ng maayos itong Learner's Helpline, basically, it will be 24/7, no? Even during Saturdays and Sundays, pwedeng tumawag yung bata. Most of the time, pag nasa bahay yung bata, o lalon, she or he can use yung cellphone niya to call the hotline, no? Yun yung malaking tulong, alternatibong paraan para matulungan yung bata sa pangangailangan niya nakausap.
1: Tanong ko lang din po, sir, paano po natin matutulungan ang DepEd para mapalawak po natin yung access, lalo na po since sa mga maliliit at saka medium size na mga schools?
2: Siguro ang pinakamabisang paraan, yung unang-una, ma-introduce namin sa bata kung paano gamitin yung... may number kasing tinatawag, ano, yung number sign 33733, which is very easy to memorize. Siguro sa ganung paraan, ma-introduce namin sa mga bata, kasama na din sa magulang during parents orientation, at saka during the first 2 weeks of orientation sa students, masabi namin kung paano gamitin yung hotline na to. Pangalawa, may mga proper what do you call this, meron kami mga board, no, mga board
3: seminars.
2: Yes. Pwede namin ma-introduce kung paano magiging tulong para sa mga bata, para sa kanilang psychological and mental health, no? And pangatlo, probably yung isama namin sa mga diary namin na ang bata makikita nila every now and then na pwede silang tumingi ng tulong all throughout the entire year na nagano.
0: Mabalik lang ako kay Ms. Marian, no? Base po, no, sa inyo pong mga na-obserba po, no, lalo-lalo po dun sa school, kung saan po kayo namamahala. Ano po ang mga karaniwang mental health concerns na kinakaharap po ng mga students po natin sa private schools?
3: Actually, yung una-una dyan, yung academic pressure. Kasi kagaya ngayon, no, 3-term na po tayo ngayon, medyo mataas na rin po yung grades na kailangan ma-comply ng mga bata. At yun nga din, isa rin po yung bullying at ganoon din po yung sa ating problema rin ng mga bata o mag-aaral sa kanilang pamilya.
1: Gaano po kaya kalawak or kahalaga ang pagkakaroon ng direktang access natin sa NCMH or mental Center for Mental Health?
3: Actually, mental. Yan po talaga ay napakahalaga. Kasi pagka tumawag tayo directly sa kanila, talagang yung gabay na ibibigay nila ay tama. Kasi sila ay well-trained na mga professionals na magbibigay po talaga ng mga gabay sa ating mga mag-aaral.
0: Ah, mabalik lang ako ulit kay Sir Ricardo po, no? Sa inyong palagay po, bilang kayo po ay presidente ng FAPSA NCR, ay magiging handa ba ang mga mag-aaral na gamitin itong learner sa helpline na ito o meron pa ring existing na stigma po, no, sa usaping mental health?
2: Siguro ang sa aking pananaw, no, mas magandang pag-usapan namin bilang mga officers ng FAPSA, and at the same time, ma-introduce namin sa mga member school yung kahalagahan ng helpline na ito, no. Ang normal stigma kasi sa mga kabataan ngayon, no, nahihiya sila, hindi nila ma-introduce yung sarili nila, at sometimes being alone, ayaw nila may kausap. So basically, ang dapat namin gawin bilang FAPSA, bilang federasyon, at bilang namumuno sa federasyon na to, ipaalam namin sa lahat ng miyembro kung ano yung ultimate purpose ng learner's helpline na inintroduce ng DepEd para sa lahat ng privado at pampublikong paaralan. Pangalawa, sisiguruduhin din siguro namin na masabihan yung mga miyembro na itong mga helpline na tatawagan nila ay mga professional, no, directly from National Mental National
0: Center for
2: Mental Health, no. Basically, these are all professional people. So basically, ang siguro ang may papayo lang namin is ma-introduce lahat ng mga privado at saka pampublikong paaralan din.
1: Follow up ko lang, sir. Paano po tayo makakasiguro kung yung sa privacy, since mga bata po kasi to. So paano po tayo makakasiguro yung sa privacy nila na hindi makakalabas, hindi makakaapekto, hindi rin siya magagamit para sa mga medical advances po ng ibang tao, sa mga sex studies nila?
2: Hindi lang ngayon, no, pero during the past several years na, in-implement na yung data privacy law. Mm-hmm. Normal to na ni-implementa ng mga bawat pribadong paralan. Normally, pagpipictures ng bata, pinagbabawal na po yan, matagal na, no? Yung paggamit ng mga bata sa mga social media sites. So, sa panahon ngayon, kung mayroong ganyang hotline, basically, ma-implement din namin yung data privacy ng bata. Pangalawa, non-disclosure policy ng eskwelahan. Meron kami sa mga pribadong paaralan. No? And pangatlo siguro, masasabi namin sa mga bawat bata ng mga pribadong paaralan, yung security lines. Na kapag sila tumawag, basically, direct line doon sa mga professional people.
0: Ito naman po, no? Mabalik ako ulit kay Ms. Marian. Given na kayo po mga CEO and administrators po, no, ng mga private schools, ano po ang mahalagang papel na gagampanan po ninyo sa pagpapalaganap ng kamalayan? Hindi lamang patungkol dito sa Learner's Helpline na inilunsad po ng DepEd, kundi sa mental health awareness in general.
3: Yes, actually ang pinaka-importante talaga sa amin diyan, ano, yung pagpapalaganap nga ng awareness, no, yung regarding sa ating mental health. Pangalawa, syempre of course, kailangan mag-isip din kami ng mga ways, no, paggawa ng mga programs, orientation, policies, no, na maghihikayat sa mga estudyante na hindi dapat sila mahiya at walang dapat matakot sa paghingi ng tulong sa mga professional.
1: Tanong ko lang po both po, yeah, at sino po sa inyo. Ano po yung maaari nating idagdag na mga programa pa po para maging effective po itong magiging hotline para sa mga bata po.
2: Ms. Maria, sige.
3: Ah, yes. Siguro ang kailangan dagdagan pa natin dito kasi aminin natin, limitado pa rin naman kasi yung mga trained responders natin. Siguro yun po yung dagdagan. Ganun din po yung mga trainings and seminars din po para mas dumami pa at mas marami pa po ang matulungan natin mga mag-aaral.
2: Okay, tama. Malayan na tama yung mga sinasabi ni Ma'am Maria. No? Pero ang sa akin lang, sa aking pananaw siguro, we have to orient din yung mga magulang. No?
3: Yes.
2: Kasi ang unang seguridad ng bata is nasa tahanan, nasa bahay nila. So basically, we have to orient all the parents na itong help learner's helpline magiging tulong sa mga bataan ngayon. No? After pandemic kasi, after 2 to 3 years of pandemic, lumabas yung mga psychological, no? Yung mentalidad ng bata na medyo may mga problema. So basically, ang unang tinatakbuhan niyan kundi bahay, eskwelahan. Siguro itong magiging initiative ng gobyerno para magkaroon ng hotline for students na may psychological problem is very yung initiative is very timely sa panahon ngayon. So basically, this is very good for DepEd.
3: Yes. Mabanggit. Yes. Oh, actually maganda po talaga. And to be honest, Sir Rick, ano, kasi active din po kami sa LGU po namin from Caloocan. Since 2024, isa rin po ako sa naatasan din po ni Mayor Along Malapitan through private schools naman, na kakausap kami ng mga private schools sa amin na meron po kaming seminars for mga students, especially sa mga high schools, no?
2: Okay.
3: Yes, so ganun ka-active si Mayor kasi meron kaming tinatawag na seminars noong 2024 pa lang ha, na Youth Depression Seminar. Tapos ngayon po, nag-open kami si Mayor Along Malapitan kasama po ang kanyang may bahay sa ni Ma'am Aubrey Malapitan ng tinatawag namin Caloocan Calm Space na yun tayo ay pwedeng lumapit po doon para sa mga nangangailangan po talaga ng mental health po natin.
2: That's nice. Oh.
3: Yes, so active.
2: Speak of politics, no? Hindi nung papatalo ang Taguig area.
3: Yes!
2: Ang Taguig, no? Not to mention na may nangyari kasi sa amin sa Taguig. It was last year. Maybe because of depression. Hindi namin talaga totally alam. No? Pero basically, the mayor of Taguig City, Mayor Lani, introduced the mental seminars for all the students of Taguig. No? Hindi kasama ang privado, hindi lang para sa pampublikong paaralan. Pero basically, meron din kaming tinatawag na, I don't know if this hotline, pero meron kaming opisina kung saan pwedeng pumunta yung magulang para i-report yung mga bata na mayroong psychological problems.
0: That's nice to know po, no? Talagang may pang...
2: Very timely. Oh.
0: Very timely, yes, very timely, no? At ang maganda na mapakinggan na itong mga LGUs natin dito sa Metro Manila ay talagang masigasig, no?
3: Yes.
0: Sa pagpapromote ng mental health awareness and education, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. And speaking of, dahil nabanggit nyo yung kumbaga mga initiatives sa Caloocan and Taguig, sa inyong... palagay po, no, overall, no, bilang mga administrator, CEO ng private schools, sapat na po ba ang kasalukuyang resources at training ng mga paaralan, no, mga schools para tugunan po ang psychosocial needs po ng ating learners?
2: You can start, ma'am.
3: Yes, sa akin palagay po, sa akin lang naman, may mga paaralan pa rin na kulang pa rin sa resources at special trainings pagdating sa mga psychological support. Kaya siguro, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan pa rin natin ng tuloy-tuloy na training para sa mga teachers, counselors, school personnel. Ganon din, sinabi nga ni Sir Rick, magsimula rin tayo sa mga magulang.
2: Sa pananaw ko naman, hindi pa siguro, hindi pa natin natutugunan, hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero basically, hindi pa siguro ganun kahanda yung gobyerno. Kasi in the first place, these are all professional people na dapat nila makausap. So kapag marami na huyo tumatawag, baka mayroong kakulangan. No? Pero hopefully with the budget of DepEd, kayang tugunan itong lahat na pangangailangan ng ating mga mag-aaral.
1: Since nabanggit niyo po kanina po na different cities po may mga initiatives po, no?
3: Yes.
1: Particularly po sa mga community and sa mga magulang po, tingin niyo po paano po sila makakatulong para po sa mental health ng bata, tapos matugunan po yung mental health initiatives po nila?
3: unang-una sa magulang, kailangan talaga may acceptance, yung pagbibigay ng emosyonal na suporta doon sa kanilang mga anak. Hindi kasi po pwede ng pag-uwi mo, trabaho ka, pagod ka, wala na. Kailangan lagi-lagi, kahit malaki na yan, hindi lang bata ang iniisip natin, hanggang sa paglaki nila, nandun ang gabay ng mga magulang.
2: Siguro ang magiging papel namin mga maging CEO and administrator of school ng mga pribadong school, lalo ng mga small and medium na wala hong kakayanan mag-empleyo ng mga registered guidance counselors. No?
3: Mm-hmm.
2: Siguro ang magiging initiative move namin mga private school is to introduce to all parents na meron tayong ganitong helpline. No? Meron tayong may matatawagan ng mga bata. Pangalawa, ipaalam din sa mga magulang yung walang panghuhusga sa mga bata na nangangailangan ng tulong, lalo ng emosyonal. No? And pangatlo siguro, alamin din nila, malaman din nila dapat na ang unang nagpapagligtas ng mga bata, lalo na may mga emotional problem, is yung tahanan. So, these are all the proper orientation to all the parents na dapat malaman nila yung kahalagahan ng pamilya sa pagtulong sa bata sa mga ganitong problema.
0: At bagamat gusto ko pa pong at gusto pa namin pahabain no ang ating diskusyon pero ito na lamang siguro ang hihingin ko po sa inyong dalawa. Ano po ang inyong mensahe sa mga estudyante at sa iba pa pong private schools no tungkol sa kahalagahan ng kumbaga yung seeking professional help po no sa panahon na mayroon pong mga hamon pagdating sa kalusugang pangkaisipan?
3: Yes, of course. Una-una, lagi nating isipin na hindi kayo nag-iisa. Andito kami, walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi lahat kasi ng laban ay nakikita. Eh, no? So dapat matuto tayong umunawa kung ano ba talaga ang nararamdaman at dapat malaman din natin kung ano rin po ang dapat na gabay, ang tamang gabay sa ating mga mag-aaral.
2: Okay. Ako ang ipapayo ko lang siguro sa mga estudyante. Ano? Nandito ang paralan para sa pangalawang tahanan nila kung saan pwede nilang hanapin yung solusyon sa kanilang mga problema emosyonal at psychological. Pangalawa, gusto ko rin ipaalam sa mga magulang, no? Mga paaralan na kagaya natin. Yes. Patuloy natin bigyan ng espasyo yung ating mga paaralan kung saan merong matatakbuhan yung mga estudyante na merong mental and psychological problem. And lastly, siguro sa FAPSA, magtutulungan kami kung paano namin i-orient yung mga magulang through seminars, through trainings din, para malaman ng mga magulang paano ang gagawin. So basically, ang asosasyon, ang federasyon namin is malaking tulong din at ma-introduce sa mga bawat administrator kung ano, gaano kahalaga yung nilunsad kamakailan ng ating gobyerno para sa helpline na ito, no? Yung hotline. Very simple, very madaling i-memorize yung number, no? Isa number sign 33733. So, yun lang, no? Ilagay natin sa mga bulletin board natin kung saan pwede makita kagad ng mga bata. So, yun lang siguro yung mga inisyatibo namin, mga pribadong paralan.
0: And with that po, maraming salamat po Sir Ricardo and Miss Marian for giving us a very kumbaga yung mga insights po no patungkol po dito sa inilunsad ng DepEd na Learners Helpline na talaga na mga isang initiative na hopefully ay mapupunan yung gap pagdating sa usaping mental health among our students. Hindi lamang po no sa private schools kundi maging sa public schools na rin po. Maraming salamat po sa uulitin po and God bless po. Hopefully hindi ito ang first and last.
2: Thank you. Maraming salamat. Thank you.
0: At atin pong nakasama dito sa edisyong ito ng Warm Heart, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, at siya rin po ang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At syempre kasama din po natin si Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman po ng Green Pastures Christian Academy. Sa pagbabalik po ng Warm Heart ay tutungo na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap?
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
11: Amoy pares, amoy araw.
12: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
11: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
12: Ang dungis mo!
13: Ma! Tama na!
14: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
16: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
18: O ano? Game na?
19: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
9: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
20: Attitude of gratitude.
21: Attitude of gratitude.
22: Attitude of gratitude.
23: Attitude of gratitude. Gratefulness. Gratefulness.
24: Gratefulness.
23: Joy.
24: Joy. Joy.
23: Appreciation.
24: Appreciation. Appreciation.
23: Attitude.
24: Attitude
23: of gratitude.
24: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayun, so nandiyan na tayo no, sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan amin pong binabahagi ang mga kwento ng mga pasalamat. No. At syempre, dito ay nag-i-invoke din tayo sa iba, no, nag-i-instill din tayo sa iba no, ng mga katanungan kung paano ba, kung baga matitrigger no, ang ating grateful heart. Siguro basahin ko muna no, bago tayo magkwento sa ating mga tigapakinig. Una sa lahat, no, ang unang katanungan dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Ay, pang-anim naman dyan, no? What am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo, at pang-huli nating katanungan, what can I celebrate today? Siguro ako na muna, no? Ang magsasalita. Siguro ang aking sasagutin ay yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why. Siguro yung nilulook forward ko kasi ay yung this week, ayan, kasi meron akong aattenda na seminar no sa Tagaytay no. Bale seminar talagang bubunyag na no. Seminar siya na spearheaded po no ng ating isa sa mga partners natin dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang Commission on Filipinos Overseas. Kasi dun sa seminar na yon ay talagang magagagabayan no ng CFO ang mga media people katulad ko natin no kung paano ba dapat gawa ng mga storya no ang ating mga tinatawag na non-resident Filipinos. Bali yun na yung tawag no sa ating mga kababayan na permanente ng residente abroad, non-resident Filipinos. O yan no, may term na kagad no na tayo ay natutunan, and looking forward ako na mas marami pang matutunan given yung mandato ng ating istasyon na makapag bigay serbisyo hindi lamang sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs kundi maging sa ating mga non-resident Filipinos na nais din maging informed no and educated patungkol sa mga kaganapan dito sa ating bansa. So panibagong learning, ako naman ay always open to more learnings no kasi ako ay very eager to learn. Para syempre bukod sa career growth ay magkaroon din ako ng personal growth in general no kung ano man yung matututunan ko doon sa paparating na seminar. So looking forward ako diyan, and syempre nami-miss ko rin ng Tagaytay no kasi parang isang beses pa lang ata akong nakapunta sa Tagaytay and this would be my second time. So looking forward ako na makabalik ulit no sa Tagaytay. Ikaw naman Drizel, ano ang pinagpapasalamat? Anong katanungan ang nais mong sagutin para sa edisyong ito ng Warm Heart?
1: Para sa akin ang gusto kong sagutin is which people in my life am I grateful for? Sobrang grateful ako and thankful ako to have my family, especially my dad, my mom, my brothers, pati sister-in-law ko. Kasi sobra silang supportive sa journey ko. Sobra silang di man, not in a bad side, pero sila yung number one critic ko. Sasabihin nila sa akin, eto yung mali mo, eto yung ganito mo. Hindi para husgahan ka or i-judge ka, kundi sila yung tao na sasabihin nila yun para mag-improve ka. And I'm so, so thankful to have them in my life.
0: No. Ayan, baka gusto mong pasalamatan sila direkta, no? Oo, kasi for sure, no, dahil nabanggit mo sa akin, no, nitong pag-uusap tayo ay mukhang nanonood sa'yo ang iyong father dear, no? It's an honor. Sige.
1: Hello sa aking pinakagwapong ama at pinakamagandang ina ng buong mundo. Father dear, Togs Nanyong at Bobot Nanyong. Hi po.
0: Kung hindi nyo po kung hindi niyo pa po alam, no, matatawag na isang veterano, no, dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service, ang father ni Kawarm Heart Drizel na si Sir Togs Nanyong. So pabati, isa pong malaking karangalan na pinapanood niyo po kami. pero syempre, para din ma-witness yung growth ni Drizel dito sa Radyo Pilipinas World Service. Dahil bukod sa pagiging isang producer, marami na siyang ginagawa dito, no, na masasabi na first time, no?
1: Yes.
0: Di ba? Kaya looking forward din ako, no, bilang ka-warm heart mo, no, dito sa ating himpilan na ma-witness pa, no, ang iyong improvements, no, dahil ako, nakaka-witness ako pagdating sa pagsulat, parang malaki ang improvement nitong si Drizel. Kaya looking forward pa tayo, no? Hindi lamang dun sa mga other works na dito sa istasyon, kundi lalong-lalo na dahil nandito na tayo sa Warm Heart, no? Looking forward tayo na makita pa, no, kung ano ang kaya pang ibigay sa atin ni Drizel dito sa ating programang Warm Heart. At with that, no, ay syempre pararaanin nating muli ang ating mga paalala mula sa istasyon dahil susunod na po ang ating mga public service announcements na ihahatid po sa atin ni Kawarm Heart Drizel. Narito muna ang ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Warm heart.
13: Warm heart.
12: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
14: Alamin ang ilang mga self-help tips.
12: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
13: Warm Heart.

0: At nagbabalik na po tayo sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Grizel Nanyong.
0: Ayun, so narito na tayo no, sa panghuling bahagi ng edisyong ito ng ating palatuntunan sa araw na ito, kung saan ihatid po ni Ka Warm Heart Drizzle ang mga public service announcement na may kinalaman po sa mental health community dito sa Pilipinas. Go ahead, Drizzle.
1: Okay, para sa una nating public service announcement, ang Far Eastern University Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation o FEUNRMF ay inaanyayahan ang mga mag-aaral na dumalo sa isang eksklusibong open house para sa programang Bachelor of Science in Psychology nitong darating na Sabado, May 30, 2026. Ang layuning ng nasabing aktibidad na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga interesadong estudyante na masuri ang larangan ng mental health at behavior sciences. Ito ay may temang Cracking the Code of Human Behavior, Why Enroll in BS Psychology. Again, ito ay sa Mayo 30, 2026, Sabado, 9 a.m. hanggang 12 noon sa Tower Building 12 Floor Audiovisual Room sa FEUNRMF. Sa mga interesadong estudyante, magkakaroon din ng libreng entrance exam sa gaganapin mula 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. Sa mga nais na makalahok, maaari kayong mag-register gamit ang official na Google form na makikita sa kanilang FB page. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang a mobile number na 0917-185-0934 o 0917-183-1521 at maaari din kayong mag-email sa admissions@feunrmf.edu.ph. Para naman sa second na public service announcement, ang Mental Health Hour ay inaanyayahan kayong lumahok sa gaganapin na Certified Empathic Listener Workshop na gaganapin sa darating na May 30, 2026 mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Ang programang ito ay para ma-level up ang kakayahan sa dialogo, ma-develop ang inyong emotional intelligence at pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng pakikinig. Kung ikaw ay interesado, maaari kayong dumalo ng personal sa eMERGE Space Quezon City o makibahagi sa online sa pamamagitan ng Zoom live streaming. Limited slots lamang ito, kaya kapag gusto po ninyong lumahok dito, maaari kayong magparehistro at bisitahin ang kanilang FB page sa Mental Health Hour. Sa ating pangatlong PSA, ilulunsad ng People Management Association of the Philippines o PMAP at EMFAT ang isang libreng webinar na may pamagat na Employee Financial Wellness and Mental Health, Managing Money Stress in Uncertain Times, sa darating na June 3, 2026 sa pamamagitan ng Zoom video conference mula 3 p.m. hanggang 5 p.m. Ipapaliwanag dito ang ugnay ng financial wellness and mental health habang nagbabahagi ng practical na paraan upang ma-manage ang stress at mapanatili ang mental well-being sa gitna ng hamon ng pananalapi. Makakasama dito si Ms. Norvi Tiong, isang senior psychologist at psychotherapist sa EMPATH at kasalukuyang head ng psychology department sa DOH Las Piñas Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Sa mga interesadong participant, maaari kayong mag-visit sa kanilang FB page para makapag-rehistro. At sa ating panghuling public service announcement, ang Child Fam Possibility Psychosocial Services o CPPS ay magkakaroon ng isang libreng pampublikong online workshop na may pamagat na Spot, Support, Sustain, a leader's role in mental health in the workplace. Sa darating ng May 30, 2026 sa alas 10 ng umaga via Zoom, bibigyang konteksto ang mental health ng mga individual, kupunan at organisasyon. Dinisenyo ito para sa mga human resource personnel at mga pinuno ng kumpanya upang matulungang matukoy ang mga source ng pagod, stress, pagbibigay ng suporta sa mga kasamahan at overall positive outlook ng kumpanya. Limitado lamang ang slots na ito para sa mga gustong sumali at ang deadline nito ay sa May 28, 2026 para makapagparehistro.
0: At yan ang mga public service announcements na inihatid sa atin ng ating ka-warm heart na si Drizelle. So Drizelle, ito bali ang second episode na official kang nakasama dito sa Warm Heart. So kumusta ang experience?
1: Masaya, fulfilling, and challenging.
0: Oo, bakit challenging?
1: Challenging kasi kailangan napag-aralan mo yung magiging topic para alam mo kung paano mo i-handle yung mga guests natin. Katulad kanina, sila Ma'am Marian at siya kasi Sir Ricardo. So, mm-hmm, dapat makapag-contribute din tayo ng mga magagandang information sa mga tagapakinig at nanonood sa atin.
0: Oo, kasi yan naman talaga ang ating mandate, ang ating goal, objective dito sa Warm Heart. Ang mapalaganap pa, no, ang mental health awareness and education. Kaya mahalaga na, of course, sa pag-aaralan talaga natin yung topics na dinidiscuss natin dito sa programa. And at the same time, ay syempre, maipunla natin, no, sa isipan ng ating mga taga-subaybay kung bakit dapat nating i-advocate, no, ang mental health awareness. So ito, no, isa na namang edisyon ang ating tinatapos ang ngayong araw ng Linggo. Syempre, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control ay nandyan si Ma'am Susan Aison. Sa ating Warcast, nandyan naman si Hero Lucero. At syempre, sa ating audio live streaming at ang nagsilbi rin, no, na ating executive producer, no, para sa araw na ito na si Sir Leo Magpayo. Pero actually kanina ay kumbaga all around talaga, no, all rounder, no, kumbaga sa mga artists, no, kayang gawin lahat. Yes. Ayan. So yun, at syempre pasalamatan din natin ang ating mga resource person para sa araw na ito, kina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, na siya ring presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA, NCR, at kay Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, very looking forward tayo, no, in case na mag-guest sila dito ulit sa Warm Heart. Ito na. Matatapos na ang ating programa. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizelle Nanyong.
0: At ito ang Warm Heart.

0: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.

0: tune.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Público.
1: Radio Filipinas.
3: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
3: Kabataan, kasama sa usapan.
4: RG! Radio Filipinas Magazine, 1278.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radio Magazine, 1278.
3: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang amunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radio Magazine, 1278.

0: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Mahal na Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin si Mr. Alan Alianige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang paksang matagal nang nakaugat sa kulturang Pilipino. Yan ay ang paggamit ng herbal medicine o halamang gamot, lalo na para sa ating mga kababayang senior citizens. Lumaki ang marami sa ating mga lolo at lola sa paggamit ng mga halamang gamot para sa simpleng karamdaman. Halimbawa, yung salabat para sa ubo, hanggang sa paggamit ng lagundi, sambong at ampalaya bilang alternatibong lunas sa iba't ibang kondisyon. Pero sa panahon ngayon na marami ng makabagong gamot at maintenance medicines, mas matimbang pa rin kaya para sa mga Pinoy ang herbal medicine. At dahil dyan, ang ating team ay nagtanong-tanong sa ilan sa ating mga ka-Golden Heart at inalam natin ang kanilang mga pulso tungkol sa herbal medicine. Panoorin po natin ito.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine.
3: Prefer ko yung sa butika.
4: The same, parehas lang.
5: Sa ngayon, ang ginagamit ko, food supplement.
6: Depende po. Herbal po.
7: Depende po, ma'am.
8: Both. Ganda yung herbal. Kasi yung mga synthetic, di natin alam kung ano yung side effect.
3: Ang mga doktor natin, almost 10 years sila nag-aaral. So, expert sila sa mga gamot.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine since na-proven ko na yun. At lalo na yung mga FDA approved.
9: Sa herbal po. Kasi lalo na sa kalagayan namin, hindi namin ma-reach yung amount ng mga gamot. Kaya doon lang kami naniniwala sa herbal.

0: Yung dahon ng guyabano, I boil it together with yung dahon ng guava in a few minutes. Pagkatapos, paanoin lang, palalamigin lang until it becomes just warm. Iinumin mo yung matatanggal yung pag-ano ng kumbaga meron kang acid reflux. Yun, I've tried that. Effective naman.
1: Mangustin para sa ano yun eh, para sa yung uric acid. Tapos yung ano naman yung sa tanglad is para sa high blood. Tapos yung luya para sa maga.
2: Lagundi sa ubo. Umipitas lang kami ng lagundi leaves. So yun nilalaga tapos iniinom namin. Parang ginagawa namin tubig.
3: So tuba-tuba na ano, nilalagay namin yung dahon para po sa mga yan na mamaga.
4: Siguro mas maging aware lang tayo na yung mga advertisement kagaya ng gumagamit ng mga kilalang tao kagaya ni Dr. Willie Ong. So mas maging mindful lang tayo na sila ay totoo or baka dab lang na ginagamit for scam para makapagbenta or makapag ano ng produkto nila.
5: Talaga ako naniniwala doon sa mga herbal kung ano nag-order ako kasi titingnan ko muna kung may FDA approved. Hindi ka naman basta-basta rin mag-take ng hindi ka sigurado at baka lalong imbis na gagamutin mo yung sarili mo, lalong sumama naman yung ano katawan mo.
6: Meron namang na hindi angkop sa pangangatawan mo, baka namaya, hindi naman tama. So, napaka-importante consult the doctor.
0: Yung kung sinubukan mo at you feel it's not effective, well, you have to think about it na scam yun.
7: Citizens, kapag senior citizens, kumo na ang gamutan para sa alta presyon, diabetes, arthritis, at iba pang chronic illnesses. At dahil lumolobo ang bilang ng older Filipinos, marami rin na naghahanap ng mas praktikal at mas natural na paraan para mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Batay sa resulta ng Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines noong 2025, lumalabas na mataas ang bilang ng senior citizens na may physician-diagnosed illnesses. Ilan dito ay hypertension o high blood, arthritis, rayuma at cataracts. Marami rin sa kanila ay nananakitang katawan at hirap sa pang-araw-araw na gawain. Bagamat maraming Pilipino ang naniniwala sa bisa ng halamang gamot, mahalaga pa rin siguraduhin na ligtas at tama ang paggamit nito, lalo na para sa mga umiinom ng maintenance medicines. Kaya para mas maliwanagan tayo tungkol sa tamang paggamit ng herbal medicine at kung epektibo ba talaga, kasama natin ngayon ang isang espesyal na panauhin na si Dr. Isidro C. Sia. Siya po ay member ng Board of Trustees of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare or PITAC at Executive Director din po siya ng Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Magandang hapon po, Dr. Sia, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
8: Magandang hapon po, Chair.
7: At swerte po kami at nagkaroon kami yun ng panahon para magkaroon tayo ng talakayan tungkol dito sa mga herbal medicines.
8: Pleasure.
7: Doc, ano ba yung layunin ng PITAC o ano ba ang mandato nito at paano ito makakatulong sa kalusugan ng ating mga senior citizens?
8: Ang PITAC po isang ahensya ng DOH na itatag sa pamamagitan ng isang bill law ni Dr. Flavier upang i-promote ang paggamit ng mga traditional medicine na alam natin na ligtas, mabisa, o kapakipakinabang, abot kaya, ano po? At ito ay gusto nating isangkap o integrate sa mainstream medicine. Kumbaga, may enhance at magkakaroon tayo ng mas magandang healthcare delivery system. So, pare pong modern medicine and traditional medicine together.
7: Salamat kay Dr. Flavier at nagkaroon ng ganyang PITAC na ngayon meron tayong member of the Board of Trustees na nandito sa atin ngayon. Ayon sa inyong pag-aaral, ilang porsyento ng ating populasyon ang umaasa sa traditional na medisina?
8: Ang sasabihin ko po ay yung number na 88%. Ito po ay pag-aaralan ng WHO noong 2022.
7: Mm-hmm.
8: Ano po? So malaki pong bilang yan. No?
7: Na,
8: pero bukod po sa herbal medicine, may iba pa pong mga traditional o alternative medicine katulad ng acupuncture, naturopathy, at iba pa po. So ang pitak po ay mayroong 10 traditional and alternative healthcare systems or modalities na ina-accredit, no? Ito po dapat nga, nasabi ko kanina, ligtas, mabisa o kapaki-pakinabang, beneficial, at abot-kaya, affordable.
7: Dok, siguro na lalo sa probinsya, no, yung sa malaking porsyento na yan, nanggagaling sa ating mga probinsya at sa malalayong komunidad.
8: Opo, mas marami po ang paggamit sa mga probinsya, pero sa mga, ano rin po, sa mga syudad, kasi po marami sa ating mga herbal medicine available na sa tableta o capsule o ointment. At marami rin sa mga taga-syudad yung gumagamit niya. Halimbawa, nung acupuncture, bali Chinese medicine to, Tai Chi, at iba pa.
7: Dami. Kapag sinabi nating traditional and alternative healthcare community, sino-sino ba yung mga eksperto na kasama dito?
8: Marami po, ano? So, sa traditional o alternative healthcare, meron po tayong mga kasamahan na nag-aral sa traditional Chinese medicine. Ito po yung pinaka-popular na traditional medical system. So, dito po marami yung mga acupuncturist. Meron pong samahan ng mga acupuncturist, yung Philippine Academy of Acupuncture. At meron dito mga halos 800 na accredited ng PITAC. So,
7: at talagang epektibo naman yung acupuncture, ano, Doc?
8: Maging ang WHO po o maging ang US, National Institutes of Health, meron po silang mga, sabihin natin na sinesertify o kinikilala na mga gamit ng acupuncture, lalo na po halimbawa, magbigay ako ng halimbawa, halimbawa sa mga low back pain o knee pain o
7: sa
8: migraine.
7: Sa lahat ng mga pain na nararamdaman sa katawan, merong acupuncture, Doc?
8: Meron po. Shoulder, yung po mga frozen shoulder.
7: Doc, saan naman makikita yung ano yung listahan ng mga accredited acupuncture clinics?
8: Pwede po tayong bumisita sa website ng PITAC. So pitak.gov.ph at nandito po nakalista ang mga acupuncturist na sinesertify ng PITAC. Bukod po sa mga acupuncturist, meron din tayong mga tinatawag na naturopath, homeopath, chiropractor, Ayurveda practitioner. 10 modalities.
7: Ano naman ang pagkakaiba ng traditional sa alternative medicine? At ligtas ba itong isabay sa mga maintenance na gamot? No?
8: Pag nagsabi po ng traditional medicine, meron po silang definition, ano? Na ito po yung mga ginagamit ng sinauna, pero ang sasabihin po ng WHO na merong 3 henerasyon. 3 generations ang gumagamit, no? Lolo, tatay, saka anak, no? So, yun po. Yun naman po, alternative, yung salita, sinasabi na kung alternative, pwede magamit, no? Sa halip na mainstream, pero po yung paggamit ng term na alternative ay parang dinidiscourage na, at complementary po yung tinatanggap ngayon na term ng WHO at saka ng Department of Health. So, complementary po to modern medicine. So
7: kung halimbawa na yung Lagundi, no, na ano yan, na herbal.
8: Opo.
7: From the leaves, Lagundi leaves. Opo. No. At yan ay napiprescribe at nabibili na sa ano at sa butika at approved ng FDA. Kung merong meron bang ano yan, contraindication naman sa ibang mga sakit? Hindi pwede isabahay?
8: Ang Lagundi po, di ginagamit natin para sa ubo. So, marami namang ubo yung sinasabi natin na self-limiting. Ano po? Yung mga dalawang araw, isang linggo, magaling na, dahil sa virus. Pero hindi pong Lagundi, pwede natin gamitin na kasabay sa iba pang mga karamdaman na may ubo para lumabas ang ubo. Ano po? So, complimentary po.
7: At safe naman.
8: Safe po ang lagundi. Ang lagundi po ay napag-aralan at ito binibilang na safe. Ang lagundi po ay isa sa 10 halamang gamot na may pag-endorso ng Department of Health.
7: Bakit nga ba mahalaga magkaroon ng mga natural options lalo na para sa ating mga nakatatanda?
8: Yung pong salitang natural, ay gusto ko pong linawin, no? Na,
7: sige,
8: kasi marami nagsasabi na natural kaya ligtas, no? Hindi po nag-i-equate yung salitang natural at ligtas. Kasi marami tayo sa likas, no? Natural, na pwedeng pagkain, pwedeng gamot, at pwede rin pong lason. So, yung pong ating ini-endorso, halimbawa sa Department of Health, ng FDA, sila po ay dumadaan sa mga pag-aaral para tingnan yung kaligtasan o safety ng mga halaman na ito.
7: Like nakikita natin sa screen, meron ako nakikita, bawang, luya. Ano ba ang talagang tulong nito sa ating kalusugan o sa ating mga sakit?
8: Opo. Yung pong bawang, ayan, mga tsanggubat, pero unang po yung bawang.
7: Bawang.
8: Yung pong bawang, isa yan sa 10 halaman gamot na may pag-endorso ng Department of Health at ito ay ginagamit bilang tulong o adjunct sa mga matataas na cholesterol.
7: At saka sa high blood din yata, Doc?
8: Well, yung pong high blood, ito pong popular na gamit, pero yung pong sa pag-aaral ay patuloy pa. Pero yung pong mas tanggap ng FDA na siya ay adjunct para sa mga may matataas na cholesterol. No? Nakita ko rin po kanya yung sambong para po yan sa tulong sa pangtunaw ng bato sa bato. Parang nakita ko rin siyang gumat kanina. So, yun po ay para naman sa mga sakit ng tiyan.
7: Dok, safe naman na ano na kasi pagka gumamit ka ng mga dahon na yan, lalagay mo lang sa mainit na tubig o kaya pakukuluan. Pwede na ba to? Pagaya ng mga sambong. Kasi dok, nagkaroon ako ng experience sa sipon, laging antagal-tagal ng sipon ko. At sabi ng aking kapatid, uminom ka na lang ng ano, ng oregano juice.
8: Opo.
7: So yung oregano leaves, ilalagay mo lang sa mainit at sa boiled water.
8: Opo.
7: Tapos lagyan mo ng calamansi.
8: Opo.
7: Nako, in 3 days, nawawala.
8: Opo. Okay po.
7: Sa akin po, effective.
8: So maganda po yung karanasan ninyo na karanasan din naman ng marami, no? So,
7: So, sana magkaroon ng pag-aaral dyan, Doko, no?
8: Opo. Yeah. So, pero kasi nga po, ligtas siya, kahit na wala pang mga formal na pag-aaral, dahil ginagamit naman yung oregano sa mga, sabihin natin, self-limiting na condition.
7: Tapos, sa internet, ang dami mong mapapanood na, itong guava leaves, maraming health benefits, kaya maiinganya ka na, subukan.
8: Pero maganda po sana na, yung informasyon na galing sa Department of Health o sa PITAC ang ating gagamitin.
7: Meron ba kayong meron bang paraan ang ating mga senior citizens na ma-access kung ano man ang dapat na malaman sa mga dapat malaman tungkol sa mga ganitong medisina, herbal medicines, kung ano man ito, sa PITAC?
8: Meron po sa PITAC, pero yung PITAC ay tinutulungan po ng...
7: Doon sa website siguro, Doc, makikita na doon, no?
8: Medyo konti pa po, pero ang alam ko yung PCHRD, may proyekto sa United Laboratories Foundation para mas
7: payamanin pa, no,
8: po, yung mga informasyon tungkol sa mga halaman gamot at iba pang traditional medicine na pwedeng magamit safely, no, ng ating mga kababayan. So gusto pong parating i-emphasize, no, na dapat ligtas ang paggamit ng mga ito.
7: Marami tayong mga katutubong halaman mula sa mga IPs o indigenous peoples at mga tradisyon sa mga probinsya gamit ang iba-ibang mga halaman. May kasalukuyan po bang programa o pag-aaral ng PITAC o pang-idokumento at gawing official ito?
8: Ang PITAC po, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang PCHRD, Philippine Council for Health Research and Development, at ang UP Manila. Meron pong pagsasama-sama para sistematikong idokumento ang mga traditional practices and beliefs ng ating mga indigenous
9: patuloy
8: peoples.
9: Patuloy ito, Doc.
8: Mm-hmm. Patuloy po ito.
9: Pag, ano,
8: patuloy po na ginagawa. Ang, mm-hmm. ang PCHRD po ay mas aktibo ngayon.
9: Mm-hmm.
8: Although ang PITAC po ay gumagawa rin ito.
9: Mm-hmm. Sana marami lumabas na mga ano, na mairirekomenda ang PITAC at iyan ang makukuha sana ng approval ng yes. ng ating FDA.
8: Gusto kong idagdag na yung Tuklas Lunas, no?
9: Mm-hmm.
8: Yung program po ng PCH, ano? PCHRD na Tuklas Lunas. Bali, Drug Discovery and Development.
9: Mm-hmm.
8: Ang kanila pong basihan ay yung mga halaman na mayroong folklore use.
9: Mm-hmm.
8: So, halimbawa, yung mga taga Leyte sa Visayas State University, ang kanilang sinesentro, ano ba? Yung mga halaman gamot na folklorically ginagamit ng mga waray, sila nilang pinag-aaralan. So ito pong Tuklas Lunas, ang alam ko meron silang nahigit sa 20 universities na kasama sa network ng Tuklas Lunas.
9: Mm-hmm. Dito naman, Doc, na kanina na nabanggit natin yung sa acupuncture, kumusta naman ang hilot at traditional Chinese medicine bukod sa acupuncture? Ano pa ba ang traditional na Chinese medicine?
8: Apo.
9: At saka yung hilot. Siguro naman, Doc, ang hilot ay hindi yung mga talagang hilot na talagang hirap na hirap ang katawan mo na halos paana ka ng binugbog.
8: Mm-hmm.
9: At paano binabantayan ng PITAC? Kasi marami na nga yung naglipa ng wellness Apo. Centers, spa at clinics.
8: Apo.
9: Paano ba natitingnan ang legal na pag-ooperate nito?
8: Ang PITAC po, meron din siyang sistema o proseso ng pag-certify o pag-accredit, no?
9: Mm-hmm.
8: Ng mga practitioners, mga hilot practitioners, o yung mga kanilang clinic, at saka mga training program. Para po yung gagamit yung hilot na sasabihin natin, sabi ko kanina, para ating gusto kong ulitin na ligtas, mabisa o kapakipakinabang. Ano po? So, pagka binanggit po yung hilot, well, alam po natin na sa ating Department of Health, hindi na nila pinapayagan yung hilot na magpaanak sa bahay.
9: Yan, yung, diba po yun, no? Yung panahon namin, Doc.
8: Ako rin po,
9: hilot.
8: O yun po yung hilot, yung sa buto, yung nag-aayos ng buto, pero yun po. So, yung hilot po na sinusubaybayan ng pita, opo, para po sa mga sakit
9: na katawa. Masahe lang, yung mga simpleng masahe na lang.
8: Opo, lamig, pasma kung tawagin ng mga tao, pero yung pong pakiramdam ng pasyente, masakit ng laman, o malamig, ganun po.
9: Kasi
8: yung po sa iba, yung sa nabanggit yung acupuncture, iba pang Chinese medicine, tuina, acupressure, at iba pa pong mga modalities
9: ng Chinese
8: yan po ay sinesertify o binabantayan po ng PITAC.
9: Ng PITAC. Kasi pagka mga Chinese modalities, yung ganyan sa pagpapagamot, parang bilib tayo ko agad dahil kasi ancient practice yan.
8: Pero sa acupuncture po, maraming pag-aaral.
9: Yun, talagang.
8: Scientific na studies. Isa pong pinaka, sabihin natin na modality na pinaka-abante kung in terms of gano'ng karami.
9: Kanina, Doc, naitanong ko yung listahan ng mga acupuncture, pumunta lang sa PITAC para malaman kung ano yung mga website. Accredited, Doc, sa website ng PITAC. Itong hilot, talagang wala na yan kasi nung panahon namin, Doc, ang mga hilot, nagpapaanak.
8: Ayun po.
9: At tapos, meron pang mga arbularyo noon na pinupuntahan ng ating mga noon, nung panahon namin, na parang gamutin.
8: Pero gusto po natin, inirespeto po natin yan, no? So at least po, sana madokumento yung kanila mga nalalaman. Kasi maaaring po mayroon ding
9: mayroon talagang,
8: makikita tayo na,
9: na talaga effective.
8: Pakinabang,
9: no, Kung so, may Doc, mga doktor na nagbibigay ng mga peking herbal medicine na inaalok sa ating mga ka-golden heart, mga seniors. Ano, saan po dapat na magsumbong?
8: Pwede po magsumbong sa PITAC.
9: Sa PITAC.
8: Yan, sa mga, website po.
9: Sa website. O yan, ang dami nating mapupuntahan. Alamin kung ano yung mga dapat na puntahan ng mga accredited na acupuncture, pati pa din yung mga herbal medicines na pwede nating magamit ng ligtas.
8: Opo.
9: May mga seminar o training ba para sa mga senior citizens na gustong matutong magtanim?
8: Meron
9: na
8: po.
9: Mga medicinal plants sa kanilang mga bakuran?
8: Meron po. Kami po sa INAM, aking NGO, last year meron kami ginawa sa mga senior citizens dyan sa barangay natin, sa ibang barangay natin, mm-hmm. Pinyan, mm-hmm. Mga taga, ano rin sa UP campus. Mm-hmm. So, kung meron pong mga iba pang mag-iimbita, mm-hmm. meron pong tayong module, mm-hmm. no? Para sa mga senior, no? Mm-hmm. Sa Caloocan, meron din tayong ginawa, kasi meron tayong mga kasamahan na mm-hmm. nasa Caloocan.
9: Ako po, madami po akong tanim na oregano.
8: Opo.
9: Dahil nakakagamot po sa akin. Dok Sia, may mga kinokolekta kami mga herbal legends o mga sabi-sabi tungkol sa paggamit ng herbal. Sasagutin nyo lang po ang mga ito kung ano ang inyong opinion. Una, ayoko magpa-opera o magpa-ospital. Mauubos lang ang pera natin. Diyan na lang tayo sa herbal. Herbal medicine na lang.
8: Depende po yan sa karamdaman. Mm-hmm. Katulad po ng mga narinig natin kanina, mga testimonya, di ba? So, ang mahalaga po yung pag-alam kung ang sakit ay simple o ang sakit ay kinakailangan i-refer.
9: Mm-hmm.
8: Halimbawa po sa ubo, sasabihin ko lang sa ubo, pagka yung ubo po ng isang bata, makita yung bata may masigla, maganong kumain, okay lang po yan, no?
9: Mm-hmm.
8: Pero kung ang bata po ay inuubo at nahihirap ang huminga,
9: mm-hmm.
8: at ayaw kumain, ano po, baka may bronchopneumonia ang bata,
9: mm-hmm.
8: dalhin po yun sa ospital. Mm-hmm. Baka yung antibiotic.
9: O Dok, pangalawa, kapag walang makita ang doktor sa x-ray o lab test, dun tayo sa albularyo o manghihilot. Hanggang ngayon pa rin.
8: Maganda pa rin po, kasi hindi lang naman x-ray o laboratory test.
9: Hmm.
8: Ating po mga doktor, may tinatawag tayong sa mga clinical eye. Ano po? So, gagawa sila ng diagnosis ayon sa nakita nila o naikwento ng pasyente. No? So, ang sa akin po, of course, magandang may tulong mula sa mga doktor para alamin ang ating sakit kung medyo mahirap po ang sakit.
9: Mm-hmm.
8: So, sasabihin ko naman po na yung albularyo, hilot, o nanay sa bahay, no? Kung maganda ating, ano, kung parang makaalaman, alam natin kung ano yung simpleng sakit.
9: Mm-hmm.
8: So, kung simpleng sakit, gamutin natin. Pero kung kita natin na grabe, no?
9: Mm-hmm.
8: Katulad na ibawa ko niya sa ubo na nahirapang huminga, dapat magpunta tayo sa hospital o sa center.
9: Mm-hmm. Meron nga ang advertisement, Doc, na ang galing ni nanay, Vicks Vaporub lang, gamot na.
8: kasi po, simpleng sakit lang yun. Okay lang po yun. Kasi simpleng ubo lang na self-limiting naman.
9: Dok, ikatlong tanong, pag mas madaming iniinom, mas mabilis gagaling. Ito yung water therapy, Dok.
8: Yung pong water therapy, o kahit na rin po sa gamot. Kasi yung iba gusto nilang mas double yung doses, mas madaling gumamot. Yung pong mga yan, pinag-aralan po. At sinasabi natin kung ano yung angkop na dosis. Halimbawa, paracetamol, 500 milligrams, no? Kung may lagnat, mm-hmm. meron pong pinagdaan ng pag-aralan
9: mm-hmm.
8: para sabihing 500 milligrams. So, po tayong sobra,
9: mm-hmm.
8: kasi po ang sobrang paracetamol, masama sa mm-hmm. atayi. Ang tubig po, ganun din, no? Na, kasi po, nalulunod
9: so, din sobra,
8: sa tubig.
9: So, sobra, nalulunod din, no?
8: Opo, mm-hmm. overhydration.
9: Dok, ito opo. Pa, basta natural, walang lason, walang side effect.
8: Ay, hindi po.
9: Ayan.
8: Nasabi natin kanina,
9: natural.
8: Na sa natural, mayroong pagkain, may gamot, at may lason.
9: Mm.
8: So, huwag po tayong, ano, dun sa, kasi parating natin marinig,
9: mm-hmm.
8: eh, natural yan eh, kaya safe. Mm-hmm. Hindi po.
9: Mm-hmm.
8: Hindi po totoo na lahat ng natural ay safe.
9: Mm-hmm. O ito po, panghuli pong tanong, comment. Matagal nang ginagamit ng pamilya ito, tiyak na epektibo at ligtas.
8: Maaari pong yung karanasan ay nangyari kasi ginagamit po natin yan sa mga simpleng karamdaman
9: mm-hmm.
8: o karamdaman na self-limiting.
9: Mm-hmm.
8: Ano po? Pero siyempre yung atin din sinasabi, na maganda yung tayo ay natututo sa sakit. Ano ba yung sakit na simple
9: mm-hmm.
8: at gagamutin sa bahay? Ano ba yung mga sintomas ng sakit na kinakailangang ipatingin sa doktor?
9: Yan, bilang panghuli na lang, Dok. Ano inyong mensahe sa mga senior citizens na nag-aalangan pa rin subukan ang traditional at alternatibong options
8: okay.
9: para sa kanilang kalusugan?
8: Yung sa akin po, parehong aking pagtingin, no? Sa modernong mga gamot at sa mga traditional and alternatibong option, no? Na sinabi natin kanina na ito rin, alam kong ano ng FDA tungkol sa gamot, na dapat ang gamot o paggagamot, ano pa man yan, ligtas, no? Pangalawa po ay mabisa. Ang mabisa, efektibo, ano po? Pero gusto kong sabihin na mayroon din mga ginagamit tayo, lalo na sa traditional medicine na baka hindi epektibo, pero kapaki-pakinabang, beneficial.
9: Mm-hmm.
8: At ito pong salitang beneficial, ito po ay tinatanggap ng ASEAN, no?
9: Mm-hmm.
8: Sa kanilang definition, no? Na ligtas, beneficial o epektibo, at kapaki-affordable.
9: Yun. Yung tatlo pong salita na yun ay tandaan natin.
8: Sa FDA po, meron pa quality dyan.
9: May kalidad.
8: Kalidad.
9: Maraming salamat, Dr. Sia, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sana ay samahan niyo muli kami dito sa aming programa at sa iba pang mga activities ng komisyon.
8: Maraming salamat po.
9: At nakasama po natin sa ating panayam si Dr. Isidro C. Sia, Member, Board of Trustees, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Yan po ang hahanapin nyo kung may mga katanungan kayo at kung mayroon kayong mga gusto pang malaman. Siya din po ay Executive Director, Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Marami pa tayong pag-uusapan, mga ka-Golden Heart. Samantala, bigyang daan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Buong pusong sinusuportahan ng NCSC ang kampanyang nagsusulong ng agarang pagpasa ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Nitong May 25, 2026, katuwang ang iba't ibang senior citizens organizations at associations mula sa iba't ibang panig ng bansa, ating isinagawa ang turnover na mahigit kumulang 2 milyong lagda bilang maliwanag na panawagan para sa mas inklusibo at makataong suporta para sa ating mga senior citizens. Ang mga lagdang ito ay hindi lamang simpleng numero dahil ito ay sumasalamin sa boses, pangangailangan at dignidad ng milyon-milyong senior citizens. Sa panahon ngayon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gastusing medikal, mahalagang magkaroon ng sapat na suportang pinansyal ang ating mga lolo at lola. Ang Universal Social Pension ay magsisilbing mahalagang tulong para mapagaan ang kanilang gastusin sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Naniniwala ang komisyon na ang pagkilala sa karapatan at dignidad ng senior citizens ay hindi dapat limitado lamang sa ilan. Kasama ang NCSC, katuwang ang regional offices at ng iba't ibang organisasyon ng senior citizens, patuloy po nating palalakasin ang kampanya para maabot ang 12 milyong lagda para sa matatanda at maipasa na sa lalong madaling panahon ang Universal Social Pension. Patuloy po nating ipaglaban ang isang lipunang may malasakit, pagkilala at tunay na pagpapahalaga sa ating mga senior citizens. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-order ng gamot at skin care online sa isang pindot lang. Ligtas ba talaga ang mga iniinom at pinapahid natin? O baka naman, sayang lang ang pera at delikado pa sa kalusugan. Huwag namang hula at huwag magpabudol. Upang pag-usapan ang kaligtasan ng ating mga iniinom na gamot, makakasama natin live si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Magandang hapon, Attorney Borlado, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
1: Good afternoon po, Chair, at isa pong karangalan ang mapunta dito, no, kanina po while listening. Talaga namang ang dami kong natututunan.
0: Yan. So, sabay tayo yung natuto, Attorney Kay.
1: Yes, opo. Marami ako talagang natutulan kay Doc Sia. Kaya po ngayon, so maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay tayo ng information para sa ating mga ka-Golden Heart sa mandato po ng Food and Drug Administration.
0: Pinag-usapan natin kanina, nag-aaral pa rin, continuous yung pag-aaral ng PITAC para sa mga natural medicine o tinatawag nating mga herbal medicine na pupunta sa FDA for approval pagkatapos na ang kanilang pag-research.
1: Yes.
0: Ano-ano ba ang mga serbisyo at mandato ng Food and Drug Administration, lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens, Attorney Kay?
1: Yes po, Chair. Ang Food and Drug Administration po ay may mandato para tiyakin na ang mga health products ay safe, effective, at quality. Ito po yung sinasabi din ni Doc kanina na dekalidad, epektibo, at syempre ligtas. Yan. So, pag sinabi po nating health products dito sa atin sa Food and Drug Administration, marami po ang coverage nito, no? Hindi lamang po gamot, kasama po dito ang pagkain at yung tinalakay din kanina natin kung ito ay papasok under food supplements, kasama po ito. Kasama din po yung mga cosmetics o yung mga skincare yeah. products, yung mga in na in ngayon, mga glass skin. So, so kasama din po ang mga medical devices, kasama din po sa sakop ng Food and Drug Administration, yung mga household hazardous substances, maging yung mga toys under 14 yeah. years old. So medyo malawak po.
0: Ang dami, no? Oh,
1: pero ito po ay para tiyakin na syempre meron tayong public health security sa pamamagitan ng pagsisafeguard po ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Nalulayo na po ang mga vulnerable sectors, gaya po ng senior citizens.
0: Kamakailan lang ay naglabas ng bagong advisory ang FDA. Ito yung advisory number 2026-0065. Ano po ang nilalaman at bakit ito mahalaga para sa ating mga senior citizens?
1: Yan po, Chair. Alam naman po natin na mga ang senior citizens natin, karamihan ay may mga maintenance medicines or may mga gamot po, no, na tinitake. So, ito pong advisory natin na inilabas, ito po yung mga karagdagang gamot para po sa ating VAT-exempt medicine, or ito po yung mga hindi na pinapatawa ng 12% value-added tax. So, ito po ay...
0: Nadagdagan, ano do?
1: Yes po, nadadagdagan po ito periodically at ito po ay sinusumite natin sa Bureau of Internal Revenue or BIR. So, meron pong mga pangunahing sakit na covered po ng 12% VAT po. Ito po ay yung mga maintenance medicines po para sa high cholesterol, kasama po yung sa diabetes, kasama din po sa hypertension, maging yun pong sa mga cancer patients, may mga tuberculosis, may mga kidney disease, at yung may mga mental illnesses po. Ito po ay pasok sa 12% VAT exempt po under na pinagtutulungan po natin na DOH, FDA at ng BIR po.
0: Naku, mabuti naman at ano, at nadadagdagan na nagdadagdagan. Natutuwa po ang ating mga senior citizens niyan. At bukod sa dagdag na yan, na VAT exempt, kasama pa rin ang 20% senior citizen discount sa manggamot, Doc, Attorney.
1: Yes po, Chair. Kasama pa rin po ang additional na 20% na discount para po sa ating mga senior citizens, no? So, kung ito po ay merong 12% VAT, sila po ay makakatanggap pa rin po ng additional diskwento na 20%.
0: Coming from you, Attorney Kay, kasi maraming mga senior citizens ang nalilito dahil hindi pantay ang discount sa kanilang manggamot. Paano natin malalaman kung kanilang gamot ay kasama na sa listahan ng mga may VAT exemption?
1: Nako, maraming salamat po sa inyong katanungan. Yan. Tayo po sa FDA ay merong verification portal. Yan. Ito po ay ginawa nating mas mobile friendly, mas user friendly para po kung kayo ay hindi masyadong techie at hindi gumagamit ng laptop, pwedeng-pwede po ito sa inyong cellphones. Pumunta lamang po kayo sa fda.gov.ph or i-type nyo lamang po sa inyong mga search engine o yung mga Google or tinatawag natin na FDA verification. Mapupunta po kayo dyan sa aming portal at meron po tayo dyang listahan ng mga gamot na kasama po sa VAT exempt. Kagaya po yan, makikita nyo yung pinapalabas sa ating screen. Ganyan po yung halimbawa na makikita ninyo po sa aming verification portal. Yan.
0: O kaugnay dyan, ano-ano naman ang mga palatandaan na dapat tingnan na ating mga senior citizens para masiguradong aprobado ng FDA ang binibinili lang gamot.
1: Yes, makikita din po yan, Chair, sa ating pong verification portal, no? So, kung meron tayong konting pag-aalinlangan or pagdududa dun sa mga binibili nating gamot or mga supplements, no? So, maaari po kayong pumunta sa aming verification portal para po makita natin or ma-search natin kung yun po bang mga gusto nating inumin or intake or maging ipahid sa ating mga balat ay aprobado po. Ibig sabihin kasi kapag rehistrado po sa Food and Drug Administration, ito po ay dumaan sa masusing evaluation at pag-aaral ng ating po mga expert at mga technical officers.
0: Madali namang pumunta dito sa verification portal, Attorney?
1: Yes po. Ito po ay mas in-improve natin, no? Sa yan po isa pangunguna ng ating Director General Attorney Paulo Teston. Ngayon po, ito po ay mobile friendly na. Itatype nyo lang po ang isang keyword at kayo po ay mapupunta na dun sa inyong mga hinahanap. So, kung hindi nyo po alam, for example, kung anong brand ba po, pwede po kayo mag-type ng generic name. For example, paracetamol, kayo ay merong gustong inumin, no? Mm-hmm. So, pwede po kayong pumunta dyan at makikita nyo po kung ano't ano yung mga rehistrado ng FDA.
0: Tungkol naman sa mga butika, paano natin masisiguro na legitimate ang kanilang lisensya?
1: Nako, napaka-importante po talaga ng ating mga senior citizens ay bumibili po sa lehitimong butika. Sila po ay dapat merong license to operate mula po sa Food and Drug Administration. Mm-hmm. Ito din po ay makikita sa ating verification portal.
0: Yun,
1: so,
0: makikita,
1: itatype nyo lamang po yung pangalan ng butika at dyan po makikita natin kung ito ba ay merong lisensya. Kasi napakahalaga po, Chair, na ang mga binibilahan po natin ay lisensyado para nakakatiyak din po tayo na ang mga binibenta nila pong gamot ay aprobado din ng Food and Drug Administration. Itong mga gamot, ang mga medicine ay may gamot at mga food supplements ay merong Certificate of Product Registration.
0: Kasi ang dami na ngayon nagbibenta ng gamot. Kung minsan doon sa isang tindahan, iba ang kanyang itinitinda, pero naisisingit yung mga gamot.
1: Yes.
0: Ay, kasi noon talaga mayroong mga butika sa baryo, no, na wala na yan.
1: Okay.
0: So, ito na, nagdumami ng dumami itong mga butika na mabuti naman at makikita naman pala sa portal ng FDA itong kanilang mga lisensya at kung sino ang may mga permiso.
1: Yes.
0: Ano po ang ibig sabihin naman kapag may nakalagay na no-approve therapeutic claim sa level?
1: Ayan, marami tayong nakikitang supplements, no? Gaya po dun sa mga finlash natin kaninang interviews na pinapipili natin sila kung alternative or traditional or dun sa mga gamot, no? So, pag po nakita natin na ang isang label ay may nakalagay na no approved therapeutic claim, ibig sabihin po nito ay wala siyang, hindi siya nirehistro o inaprubahan ng Food and Drug Administration para makagamot ng isang karamdaman. So, maaari pong ito ay inapprove based on its safety, efficacy, and quality, pero hindi po siya nangangakong ito ay kayang gumamot ng isang karamdaman. So, yun po ang difference kapag sinabi nating no approved therapeutic claim versus dun po sa mga gamot na talaga namang sinasabi nila na sila ay nakakagamot ng isang uri po ng karamdaman.
0: Ito siguro pwede makonsider na parang supplements lang.
1: Yes po. Ito po usually ay mga pumapasok under food supplements. So meron din po tayong iba't ibang klaseng food supplements. Minsan po kilala natin ito sa tawag na vitamins.
0: Yeah.
1: Pero ngayon marami na rin pong tumatawag na mga supplements. Meron pong food supplement, may herbal supplement. So depende po. So kung ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga studies, kanilang mga analysis. At ganun din po kung ano ang kanilang syempre nakalagay sa kanilang ilang labeling. Napaka-importante na ang ating pong mga senior citizens ay laging nakatingin sa labeling ng ating mga iniinom na mga gamot, supplements. Napaka-importante po.
0: Naglipa na ng mga miracle cures o mga herbal juice na nangangako makakapagpagaling ng cancer, diabetes o kidney failure sa loob ng ilang araw. Ano naman hakbang na ginagawa na FDA laban sa mga ganitong mapanlinlang na advertisement na madalas mabiktima ang ating mga senior citizens?
1: Yun po. So, tayo po sa Food and Drug Administration ay bukod sa tayo ay merong verification portal kung saan po pwede mo itong ma-check, meron din po tayong tinatawag na post-marketing surveillance. So, ito po yung mga bagamat rehistrado na sila sa atin, patuloy pa rin po nating tinitingnan at ini-inspeksyon, no, yung mga butika o maging supermarkets po na nagtitinda nito para matiyak po na hindi kumakalat ang mga counterfeit o mga peke. Chair, meron po tayo nakukuha mga reports na may mga ilan-ilan sa mga supplements o maging gamot ay kina-counterfeit o pinepeke po. So, kaya tayo po ay mas pinag-igting natin ang ating enforcement operations. Pinag-igting po natin ang ating mga inspections. Patuloy din po tayo nakikipag-ugnayan sa mga local government units at lalo na po sa mga law enforcement units para po masugpo natin yung mga perpetrators na gumagawa ng mga counterfeit na ito. Ito po ay napakadelikado sa kalusugan. Kaya din po, babalik ako doon, Chair, sa kanina na sa lehitimo talaga po tayo dapat bumibili ng ating mga tinitake, no, sa mga supplements, maging gamot.
0: Bukod pa sa gamot, marami rin older persons sa bumibili ng mga herbal na pamahid. therapeutic soap at anti-aging, lalo na gusto natin magpabata. Ano po ang mga common violations o panganib na nakikita ng FDA sa mga peking cosmetics at skin products na naglipa na ngayon?
1: Yes.
0: Lalo na yung mga pampapaputi.
1: Opo, marami sa ating Pilipino ang gusto ng mga pampapaputi. Yeah. Mga gusto natin maging glass skin. Ayan, uh-huh. Yung uso ngayon na nakikita natin sa mga social media. So, ngayon po, dahil din po mas convenient at merong online, marami yeah, pong bumibili online dahil syempre mas madali para sa kanila. Meron po tayong mga reports na ito daw po ay may mga matataas na lead or mercury content. So, tayo po sa FDA, nagbibigay din po tayo ng babala through our public advisories. Nakikita po ito sa atin pong social media pages, sa ating website. At for example po, Chair, kayo ay nag-search sa aming verification portal at ang nasabing produkto ay may kaakibat na advisory. Makikita nyo din po yan sa aming pong verification portal.
0: So, yung mga skin care na yan, yung mga creams, makikita din sa portal.
1: Kung ito po ay rehistrado, makikita po natin siya doon sa ating portal. Kung meron naman po tayong advisory, public advisory, minawarningan po natin sila na huwag bumili sapagkat ito ay maaaring counterfeit, maaaring hindi rehistrado. So, nakalagay din po yan doon sa ating portal. No?
0: Sa ating mga senior citizens, attorney, basta pagkawala dyan sa portal ng ating FDA, huwag na maniwala.
1: Yes po. Pag po wala dyan sa portal, ibig sabihin po, hindi siya rehistrado. So, ang panganib po kasi na dulot nito, especially kung ito ay mga pamahid, no, pwedeng magkaroon ng skin irritation, magkaroon po ng allergies na huwag naman sana ay baka lumala pa po. Siyempre, hindi po kayang igarantiya ng FDA ang safety, efficacy at yung quality po ng mga gamot or mga supplements na ito kung ito po ay hindi dumaan sa ating mga pagsusuri.
0: Doon sa mga online orders, ang hirap na mamonitor yan ng FDA. Ano kaya ang dapat na sabihin natin sa mga senior citizens tungkol sa kanilang mga order online?
1: Yan. Since last year po, no, tayo ay mas pinag-igting ang ating coordination sa mga online platforms. Tayo po ay nagbibigay ng coordination sa kanila gaya ng paghingi ng mga Certificate of Product Registration bago po sila magbenta ng mga gamot or mga supplement. So, bagamat medyo challenging siya, no? So, hindi pa naman po din tayo tumitigil. Pero, para po sa mga nakikinig ngayon, ang mga nanunood ngayon, maaari nyo pong tingnan itong mga ibang red flags na to. First po, kailangan ang mga binibili nating supplements at pagkain ay wala sa foreign language. Oh, so, dapat po ito ay in Tagalog or English lamang. Kasi po, pag po ito ay Tagalog at English, so ibig sabihin, mas madali nating mauunawaan yung labeling. Especially po, pag senior citizens, importante na makita natin yung mga contraindications, may mga warnings po ba, no, or may mga certain pag-iingat po ba.
0: Yun ang mga requirements kasi ng FDA.
1: Tama po, kailangan po, unang-una maayos ang kanilang labeling, nakalagay yung mga expiration date, at syempre nakalagay din ang mga nagdi-distribute dito. Yeah. So, dapat po nakalagay kung sino dito sa Pilipinas na nagdi-distribute.
0: Yeah. Very clear yan.
1: Yes po, para alam din natin yung product traceability, alam natin kung sino ang pananagutin po natin in the event na magkaroon po sila ng adverse reactions or mga side effects po na tinatawag natin na syempre wag naman. Kaya patuloy po tayong nagpapaalala na syempre magbasa po tayo ng labels. Huwag po tayong maniniwala sa mga misleading claims o yung mga mas madaling makagamot. Tawag po natin dyan ay misleading. Syempre po tayo ay dapat merong mga research na ginagawa, pag-aaral. So wag po tayong basta-basta maniwala, ano. So, napaka-importante din po na huwag tayong maniniwala kapag alam naman natin na sobrang mura ng isang gamot or supplement, alam naman po natin na hindi talaga yun ang kanyang presyo. So, ito po ay ilan lamang sa mga red flags na po pwede nating magdadalawang isip tayo pag nakita natin yung mga bagay na ito.
0: Pagka mura-mura, talagang beware, no?
1: Yes po. No?
0: At saka sa halip na pumuti, baka naman po magbukol-bukol na yung ating
1: kaya
0: skin.
1: Kaya mamula o kaya magsugat.
0: Yeah.
1: So, yan yung mga, mm-hmm. instead na akala natin nakakatipid tayo, baka yun. Mapamahal kasi mm-hmm. magpapacheck up pa po tayo.
0: Magpapaderma tayo.
1: Magpapaderma pa tayo. So, huwag naman po sanang umabot sa ganun. Kaya pa iba yung pag-iingat po. At syempre, i-check nyo po ang mga produkto sa ating pong verification portal.
0: Kaya mga kaano, mga ka-Golden Hat, lagi ha, FDA, pitak, tandaan yan. Saan naman pwedeng tumawag o mag-email ang ating mga senior citizens para magsumbong sa FDA?
1: Yes po, Chair. Sa aming pong website, meron po tayong isumbong button. So, pumunta lamang po sila isumbong. Sa fda.gov.ph at i-click nyo lamang po ang isumbong at dyan nyo po ilagay ang inyo pong reklamo. Kung meron po kayo nakikita na nagpo-produce po ng mga illegal or nagbebenta ng mga illegal na gamot. Ibig sabihin, peking gamot. No? Hindi sinasabi illegal kasi ibang may coverage
0: mo.
1: Pero yung po mga counterfeit po ng mga gamot, supplements, mga pagawaan, mga warehouse na nagtatago. At alam nyo pong, minsan may mga natatanggap kami, Chair, na report, no, hindi lamang gamot, mga pagkain po na tinatamper ang mga expiration date.
0: Yan.
1: So kung meron po kayong nalalaman ng mga ganyan, ipagbigay alam nyo po sa amin para amin pong ma-actionan agad.
0: At Tony, dapat talaga nakalagay dyan expiration date, ano?
1: Eh, paka-importante din po talaga na may expiration date, no? Tsaka red flag din po kapag nakita natin na yung expiration date ay nakapatong lang or nakadikit lamang. No? So, dapat ito ay nakaprint sa kanyang box.
0: Okay. Ano ang huling paalaala na nais iwanan ng FDA sa ating mga senior citizens tungkol sa pagbili at pag-inom ng gamot?
1: Para po sa ating mga ka-Golden Heart, lalong-lalo na po yung mga bumibili ng mga prescription medicine or kung kayo po ay may mga reseta, bumili lamang po tayo sa mga lehitimong botika. Gaya po na nabanggit ko kanina, pwede nyo pong i-check sa verification portal ng FDA. At ito pong mga prescription medicine po na ito ay hindi po binibili online or sa mga online platforms. Bagamat meron po tayong mga online ordering system, maaari nyo lamang pong masigurado na ito ay lehitimo kung sila po ay merong physical store or may actual store po sila. Kung hindi nyo po sila nakikitaan ng actual store, ito po agad ay red flag para sa ating mga senior citizen. Napakahalaga po na ang mga iniinom po nating gamot ay ligtas, epektibo, at syempre po dumaan sa masusing evaluation ng Food and Drug Administration.
0: Ayan, napakarami nating mahalagang usapin na natalakay ngayong hapon. Kasama ang ating panauhin na si Atty. Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Maraming salamat at sana ay makasama namin kayong muli dito sa aming programa.
1: Maraming salamat din po at isang karangalan ang nandito sa inyong programa ngayon.
0: Bago tayo magtapos, gusto naming i-share sa inyo na mayroon pong ilang ka-Golden Heart natin ang nagtungo sa ating opisina sa Central Office at idinulog ang kanilang mga concerns. Kaya naman, para sa kaalaman ng publiko, atin yung sasagutin dito mismo sa ating programa. Pakinggan po natin ito.
2: Magandang umaga po. Ako po si Elisa De Guzman. Nagsadya po kami dito sa tanggapan ng NCSC po upang idulog ang aming hinaing upol sa ID na ito po ay naningil sila ng 25 pesos dito sa ID na to dahil daw po sa lamination. Kami naman po ay nagbayad.
3: Ako po si Elisa.com yan. Pero punta po doon sa office namin, ara po, kumuha ng ID na nagkakahalaga po ng 100 pesos. At ang sinasabi nila na ito po daw ay kinakailangan namin pag kumukuha kami ng ayuda.
4: Itama po ba na pabayaran nila sa amin ang ID ibinigay nila?
0: Maraming salamat sa pagdulog sa amin na inyong concern. Batay sa unang concern, napag-alaman namin na ang ID na tinutukoy niya ay ang Digital National Senior Citizens ID o NCID sa eGov.ph app. Para sa kaalaman ng publiko, bawal at hindi kailangang imprenta o iprint ang inyong digital NCID dahil lehitimo at opisyal na maituturing ang digital version o screenshot ng inyong senior citizen ID. Sapat na po ang pagpapakita ng screenshot para sa pagkuha ng anumang benepisyo o serbisyo para sa mga senior citizens. Tungkol naman sa ikalawang concern, hindi required ang pag-imprenta ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website. Mahigpit po naming pinapaalaala sa mga registered senior citizens na hindi hinihingi ng NCSC ang printed na kopya ng inyong RRN para sa pag-apply sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Tanging mismong RRN o numero ng inyong registration ang pwedeng ibigay kung kayo ay magpapasa ng application. Again, hindi required ang printed ng inyong RRN. Kung kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil para sa nasabing pag-imprenta at pag-laminate ng digital NSCID o RRN. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Maging wais at protektado kung gagamit ng traditional at alternative options. Tandaan ang bilin ng pitak. Magkonsulta muna sa pinakamalapit na health center para sa tamang diagnosis at medical na payo. Siyempre, para naman sa inyong mga maintenance na gamot, i-verify kung ito ay FDA certified. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa ibang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
5: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, go!
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine
7: 1278 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw.

0: Essentials Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
9: Happy TNK Day! Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez.
10: At sa ngalan naman po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede mula sa Philippine Commission on Women. Welcome po sa ating programang
11: Tinig ng Kababaihan!
9: Welcome back, Shara.
10: Thank you, Ms. Sharon.
9: Yes.
10: And happy TNK Day po, Ms. Sharon, at sa inyo po na nakatutok sa ating programa.
9: Tama ka, Shara, at napapakinggan po nga natin ang dito po sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app ang ating programang Tinig ng Kababaihan.
10: At napapanood din po tayo sa Facebook Live ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At saka meron din po tayo sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
9: But wait, there's more. Talagang ano, dahil mayroon din po tayong replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 po yan. At sa Radyo Pilipinas Facebook live stream, tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
10: At kasabay po ng ating replay ay mapapanood din po ninyo ang TNK sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
9: At syempre, always available ang ating mga past episodes sa PCW website, YouTube channel, at digital GAD library in case gusto nila pong balikan ang mga episodes na ito.
10: And speaking of always available, Ms. Sharon, ano po ang ating mga GADvocates both from public and private sectors at kasama na rin po ang mula sa civil society ay always available dahil patuloy ang pagsusulong nila ng ating advocacy na very evident po sa mga ginagawa nilang GAD work na talaga namang good work.
9: Yes.
10: So ano-ano nga po ba natin, ano-ano ba ang mga ito, alamin natin yan sa ating featured GAD work for the week.
12: GAD work na good work, i-flex na yan. Sa featured GAD work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
9: Okay, para po sa ating
12: good work, i-flex na yan. Sa featured GAD work, hindi lang...
9: Okay, para po sa ating unang featured GAD work, Shefair program inilunsad ng Hapag Lloyd para po sa mga kababaihan. Mas marami pong oportunidad ngayon para sa mga kababaihan sa industriya ng paglalayag. Inilunsad ng shipping company na Hapag Lloyd ang Shefair program para hikayatin at sanayin ang mas maraming babaeng seafarer, kabilang ang mga Pilipina. Target ng programa na hindi bababa sa 20% ng mga bagong trainee ay kababaihan. Maglalagay din ng hiwalay na pasilidad para sa mga kababaihan sa mga bagong barko upang mas maging ligtas at komportable ang kanilang trabaho sa dagat.
10: At para naman po sa isa pa nating

0: featured grad work, pilot testing ng gender action checklist, sinimulan ng CCC. Sinimulan na nga po ng Climate Change Commission o CCC ang pilot testing ng gender action checklist para mas matiyak na kasama ang mga kababaihan sa mga programang may kaugnayan sa climate change. Layunin po nitong tulungan ang mga ahensya ng gobyerno na maisama ang gender concerns sa pagbuo at pagpapatupad ng climate projects. Ayon sa CCC, bahagi ito ng mas inklusibo at mas maayos na climate action ng ating pamahalaan.
1: Yes, at para naman po sa ating pangatlong featured God work, partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan mas pinalakas. Pinalakas po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan sa pamamagitan po ng pagbubuo ng Women's Network sa iba't ibang dioceses sa bansa. Layunin ng programa na mas marami maraming makarinig at mabigyang halaga ang boses ng mga kababaihan sa loob ng simbahan at komunidad. Ayon po sa CBCP, mahalaga ang buong pakikilahok ng mga kababaihan sa pagpapalawak ng misyon at paglilingkod ng simbahan.
0: At para po sa ating panghuling featured God work of the week, ika-20 justice zone sa bansa inilunsad. Inilunsad nga po ito sa San Fernando City, La Union, ang ika-20 justice zone sa bansa para mapabilis at mapalapit pa ang ating mga serbisyong pangkatarungan sa publiko. Bahagi ng programa ang mas maigting na laban kontra human trafficking at cybercrime, pati na rin po ang pagpapaganda ng mga facilities at digital services para mas maging ligtas at inklusibo ang sistema ng hustisya para sa lahat.
1: Okay, good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work na talagang nagbe-benefit po ang mga kababaihan. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
2: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
0: At speaking of benefits para sa ating mga kababaihan, para sa ating Say sa TNK question of the week, nais nating malaman anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malinawan. Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group. Kaya naman pwedeng-pwede na po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Dahil tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
1: At upang ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang benepisyo ng PhilHealth, may makakasama po tayo mula po sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sino kaya siya? Abangan yan po sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok ba rin sa Tinig ng Kababaihan? At para po sa ating episode na pinamagatang Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama po natin live via Zoom ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis Pargas. Good afternoon po, Doc Ish.
2: Magandang hapon, Ms. Shaira and Ms. Sharon. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybay.
3: Magandang hapon po. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Doc Ish. At punta na po tayo direkta sa ating mga questions. Ayon po sa Magna Carta of Women, dapat tiyakin ng Estado ang pagkakaroon ng comprehensive, culture-sensitive at gender-responsive na serbisyong pangkalusugan na sumasaklaw po sa lahat ng yugto ng buhay ng mga kababaihan at tumutugon sa pangunahing sanhi ng pagkamatay at malubhang sakit ng kababaihan. Kaugnay po nito ay mayroon din po tayong Universal Health Care Act no po, kung saan malaki ang papel na ginagampanan ng PhilHealth. Kaya naman po, para po sa segment na ito, pwede niyo po bang isa-isahin ang mga health packages na masusing binuo ng PhilHealth exclusively po para sa mga kababaihan?
2: Well, unang-una po, tayo ay, ang ating mandato ay magkaroon ng financial risk protection in time of illness. At pangalawa po ay meron nga tayong batas na universal health coverage. So ito po ay para sa lahat ng Pilipino at para sa lahat ng miyembro, hindi lamang para sa kababaihan. So ang ating pong mga dinedesign na benefits are basically for everyone, but of course, meron pong mga pagkakasakit na para or pag nangangailangan ng tulong na talagang eksklusibo para sa ating mga kababaihan. Lalo na meron pong mga parte ng katawan na maaaring maapektuhan, maaaring magkaroon ng sakit or problema na ang mga kababaihan lamang ang meron. So unang-una, simulan po natin sa pinakasimple or pinakanormal na topic na ginagawa or nararanasan ng ating mga kababaihan, ang panganganak.
3: Mm-hmm.
2: So meron po tayo just recently, nagsimula po nitong April 30. Ito po ay expanded maternity care benefit package. Meron na po tayo matagal na benefit package para sa panganganak, pero nito pong April 30, in-expand uli natin siya. So unang-una, para po sa panganganak ng normal, sa loob ng ating mga accredited hospitals, ang ating pong mga nanay, dati po ang normal delivery ay 9,000. Ngayon po ay ino-cover na natin ito ng 29,000 pesos.
3: Mm-hmm.
2: Tapos po kung cesarean delivery naman, again sa hospital, dati po ito ay 39,000. Ngayon po ay 58 hanggang 62,000 pesos.
3: Okay.
2: Tapos kung halimbawa tayo naman ay manganganak in a accredited maternity care clinic, birthing homes, lying-in clinics, as long as they are accredited, kung dati po ang ating beneficio is 12,000, ngayon po ay 14,000 pesos na.
3: Mm-hmm.
2: Maliban po dito, ang pinakamaganda po is para masigurado natin at maalagaan ang pagbubuntis ni nanay at ang malusog na panganganak, yun pong ating antenatal package or prenatal package, dati po inaallow natin ang 5 visits. Ngayon po, according to DOH Administrative Order, ang prenatal check-up po dapat ay 8 na. Kung kaya't yung pong 8 na yon ay kinocover na rin natin.
3: Mm-hmm.
2: Maganda nito, we expanded it also na yun pong mga laboratorio na kinakailangan habang prenatal, katulad po ng mga eksaminasyon sa dugo, pati na po ang ultrasound, ay kinocover na rin ngayon natin ng PhilHealth at binabayada na, pati po yung mga gamot na kailangang i-maintain during the pregnancy, katulad po ng ating mga folic acid or even yung pong tinuturok na tetrastoxoid, covered na rin po ng PhilHealth.
3: Okay.
2: At ang pinakabago po nito ay after panganganak or yung pong postnatal or postpartum care, Dati po, wala tayong benepisyo noon, pero ngayon ay binabayadan po natin at inaallow ang tatlong postpartum care or postpartum visits at babayadan na rin po yan ng PhilHealth. Mm-hmm. Maliban po dito, in-expand din po natin yung ilang mga gynecologic disorders katulad po nung RASPA na tinatawag mm-hmm. or yung pong dilatation ng curettage. Mm-hmm. Dati po ito ay nasa around 29,000, ngayon po ay nasa 39,000 na po siya. Kung kaya't mayroon po tayong mga in-expand na mga beneficyo exclusive to our women, mm-hmm. Mga kababaihan. At nasa plano po natin ngayon at nasa benefit plan for 2026 ang pagkakaroon or paglalabas ng ating Z-Benefit Package for ovarian cancer and to review our current cervical Z-Benefit cervical cancer na ngayon po ay ang benepisyo natin is 125 and 175,000. Pero ngayon pong taong ito, i-review natin para po siya ay ma-expand din. Kung matatandaan niyo, Ma'am Sharon, mm-hmm. Ma'am Shara, 2 years ago, mm-hmm. in-expand natin yung ating Z-Benefit Package para sa breast cancer. Dati po, ang coverage natin dyan ay 100,000 pesos. Pero nung in-expand po natin siya at in-increase natin, umabot na po ito sa halagang 1.4 million Ooh. Pesos. Kasama po dyan ang kompletong gamutan. Mm-hmm. At operasyon, kasama po ang chemotherapy, kasama na rin po ang mga bagong gamot na inaprubahan naman ng ating health technology assessment. Mm-hmm. So, yun po namang iba na katulad po halimbawa yung operasyon sa ating bahay bata or uterus, noon pong 2024-2025, dalawa pong beses natin itinaas ang ating benepisyo para dyan. Noong una ng 2024, in-increase natin ng 30%. Noong pong 2025, in-increase natin ng another 50%. Kaya po, bago natapos ang 2025, ay halos nagdoble na po yung pakete natin para doon sa tinatawag na hysterectomy. Mm-hmm. So, meron po tayo mga benepisyo na talagang nakalaan para sa ating mga kababaihan.
3: Okay. Follow-up question, Dokesh. Regarding po yung expanded maternity care, ano po. Ito po ba ay matic? Kumbaga, yung isang buntis, kailangan ba siya sa isang public hospital or kahit po sa private hospital, ma-avail po ba niya itong mga benefits na ito?
2: Well, unang-una, sa atin pong Universal Healthcare Act or Republic Act 11223, ay meron po doon isang mahalagang provision mm-hmm. na nagsasabi na automatic member ng PhilHealth lahat ng Pilipino.
3: Yes.
2: So, lahat po ng kababaihan for that matter, magbubuntis, nagbubuntis at manganganak mm-hmm. ay makakakuha ng benepisyo na ito mm-hmm. at ito po ay makukuha nila sa lahat ng ating accredited hospital and non-hospital lying in maternity clinics, birthing homes, yakap clinics. As long as they are accredited, ay sila po ay makakakuha ng benepisyo na ito.
3: Mm-hmm. Okay po. Regarding po dun sa isa pa po, follow-up lang. Kasi na medyo interesting yung breast cancer. No po, from 100K, nag-jump to 1.4 million. No po, na-mention nga nyo po yun. Ano po yun? Yung surgery, yung everything, kumbaga, or pwede rin po ba ito sa private or what?
2: Kasama po ito sa lahat, from diagnostics to operation to chemotherapy. Kaya po siya naging mahal at umabot ng 1.4 million mm-hmm. because yun pong mga bagong gamot na recently approved by the HTA ay sinama na natin. Meron po dong isang chemotherapeutic drug na nangangailangan ng around more than 10 sessions na nagkakahalaga ng 100,000 per session. Kung kaya't umabot po ito ng 1.4 million, and again, ito po ay makukuha sa ating mga contracted hospitals. Hindi po lahat ng hospital ay nakakapag-treat ng breast cancer. Mm-hmm. So, nagkukontrata po tayo ng mga hospital na kaya mag-treat ng breast cancer. At dito po sa mga contracted hospital na ito, makukuha itong benepisyo na ito na Z-Benefit Package for Breast Cancer. Ang kabuang listahan po ng mga accredited facilities, both public and private, contracted for si benefit ay makikita rin po sa ating website at www.philhealth.gov.ph.
3: Okay, wow. Good job ang PhilHealth.
1: Thank you so much, Doc Ish, no, for the information. Napakaganda po na nadidiscuss po natin yung mga detalyeng ganito for our listeners and for Filipino women to know that they are well supported by PhilHealth. So, dapat nga po, Doc, napakarami pong packages pala, no, ng PhilHealth na tumutugon po sa pangangailangang medikal na sadyang kababaihan po ang nangangailangan. Tulad po nung nabanggit nyo kanina, when it comes to birthing, gynecological disease. Pero, syempre po, hindi lang naman po iyon ang benepisyong makukuha natin or ng ating mga kababayan sa PhilHealth. Bilang pagpapatuloy po, base po sa inyong records, ano po ba yung top 3 na PhilHealth packages na most common pong ina-avail whether ng ating pong mga kababaihan at maging po ng ating mga kalalakihan? Ano po ang masasabi natin tungkol sa kalusugan ng kababaihan at kalalakihan base po sa mga data na meron po ang inyo pong opisina?
2: Well, unang-una, bago ko po sagutin yung inyong tanong, gusto ko rin lang pong banggitin na hindi lang naman po ang benepisyo natin ay yung mga nako-confine. No? Meron tayong primary care benefit na tinatawag na yakap.
3: Opo.
2: No? Yung yakap po is a primary care benefit na meron tayong libreng konsultasyon, meron tayong libreng 13 laboratorio, meron tayong 75 drugs na makukuha sa yakap clinic, at ngayon po ay in-expand natin siya to include screening test for cancer. Ang maganda dito, under the yakap program, meron po ditong mga eksklusibong pangkababaihan, katulad po ng pap smear. So yung pap smear po ay covered under yakap. At yan po ay binibigay na libre ng ating mga yakap clinic. Ganon din po, dun po sa screening for cancer, libre pong makukuha ang screening ng breast cancer. Kasama po dyan ang breast mammography at kasama rin po dyan ang chest CT scan. So libre po yan na makukuha sa ating mga yakap clinic, at ito po ay part ng ating yakap program or primary care benefit program. Ngayon, dun sa inyong katanungan, top 3 po, actually, hindi lang po ito noong 2025, but across, halos sa lahat ng taon, ay ang mga top 3 po natin na na pagkakasakit or dala ng pagkakakonfine, una ay pulmonya. Mapababae man, mapalalaki, matanda o kabataan, talaga pong pulmonya ang number one. Pangalawa po is acute gastroenteritis. No? Yun pong pagdudumi na tinatawag or yung sakit sa tiyan or diarrhea, yan po ay pangalawa sa ating pinakamataas na confinement. At pangatlo syempre is yung pong UTI or urinary tract infection. So this, ang nakakapagtaka lang po dito, ito pong mga pagkakasakit na ito, it's very preventable. Katulad po ng diarrhea or acute gastroenteritis, kinakailangan lang talaga sa atin ay maglinis ng ating mga kamay bago humawak, bago kumain, bago magsubo, maglinis or panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Ang UTI po ay infection din na maaaring dala rin ng ating mga maduduming kamay or maduduming kapaligiran. So these are very preventable. Pagdating naman po doon sa mga pagkakasakit na meron pong procedure or parang operasyon, ang pinakamalaki po natin ngayon or binabayadan ay yun pong dialysis or hemodialysis. Mapababae man, mapalalaki, ay hemodialysis po ang number one. At napakalaki po ng ating ibinabayad dyan. Halos bilyones noong nga pong 2025, halos around 12 billion ang ibinayad natin for hemodialysis. Ang pangalawa po ay newborn care package. Meron po tayong pakete para sa mga bagong panganak na ating mga babies, no? Dito po sa newborn care package, kasama po dito yung paglilinis, yung pong pagbibigay ng BCG vaccine, at saka first dose ng Hepa B, kasama din po yung paglilinis ng ating pusod, yung pong newborn hearing and newborn screening test kasama po dyan. At ang pangatlo ay eksklusibo para sa pangkababaihan. Ito po ay ang panganganak. Mm-hmm. So kasama po ang panganganak sa pangatlo or top three operations or procedures na binabayadan ng PhilHealth across all years.
3: Mm-hmm. Follow up uli, Doc Ish, no? Na-mention niyo po yung yakap. Paano po, how does ito po ay nag-ooperate? Ito po ba ay binibigay as cash? Or pupunta?
2: Services po ang binibigay dito. Mm-hmm. Ang binabayadan po natin is yung accredited clinic. Mm-hmm. At ang ating mga miyembro ay pupunta na lamang doon para po una magpa-check up or magpa-konsulta. Mm-hmm. Pangalawa, pag nakita po siya ng doktor at kinakailangan ng laboratorio, siya po ibibigyan ng request for laboratory test. Kung yung po kanyang laboratory test ay kasama dun sa 13 libre, ay libre po yung kanyang laboratorio. Mm-hmm. Kasama po dito ang ECG, ang X-ray, examination sa dugo, kasama nga po yung pap smear na tinatawag natin. At kung meron pong nangangailangan ng gamot, magre-reseta ang ating yakap doctor ng gamot. At kung ang mga gamot na ito ay nadudun sa listahan ng ating 75 drugs, ito po ay libreng makukuha sa ating yakap clinic or sa ating mga accredited pharmacies and drugstores.
3: Okay. Maraming salamat po, Doc, sa inyong pong paglilinaw, no? Hindi po napepera. Pero kunyari, ganito, example lang, Doc. Kunyari ako, pumunta sa any health center po ba ito makukuha?
2: Meron po tayong accredited 4,311 accredited yakap clinics. Ito po ay pampubliko, pribado. Ito po ay clinics at hospital na publiko at pribado. Nationwide po yan. At doon po, ang buong listahan ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph. At doon po, pwede kayong pumili kung aling clinic ang gusto ninyo at gusto nyong magpa-register. Kapag kayo ay nai-register na sa inyong clinic na napili, doon po kayo magpapa-check up. Sila po ang mag-aalaga at sila po ang yayakap sa inyo para po kayo ay mailayo sa pagkakasakit.
3: Ayun po. Thank you uli sa paglilinaw, Doc, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ano po? Pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung paano nga po ma-avail ang ating mga ka-TNK ang ito pong mga PhilHealth packages. Pag-usapan natin po yan mamaya lang po dito po sa Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating episode for this day, na protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama pa rin po natin via Zoom si Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President po ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth.
4: Doc, ayan. Sa ating pagpapatuloy, Doc, ano, bali, ngayon naman po ay yung pag-uusapan natin paano po ba ma-avail ng ating yung mga PhilHealth packages na ito. Although na pahapyawan nyo na po, pwede po bang medyo malinaw kung ano yung step by step na gagawin ng ating mga katian kayo. Ating mga listeners, meron bang requirements? Meron ba silang kailangan dalhin? Ano po yung kailangan gawin?
5: Well, una po, napakadali lamang. Mm-hmm. Because pwede po kayong pa-register either online or manual. Lahat po tayo miyembro, mm-hmm. pero kinakailangan po na lahat tayo ay ma-register as PhilHealth member. Dahil ang talagang entry point po natin is yung ini-issue ng PhilHealth na PhilHealth Identification Number. Mm-hmm. So yan po ay para sa lahat. Kailangan nating magpa-register as a member either online or mm-hmm. sa ating mga opisina. Mm-hmm. Kung online po, sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through the e-gov app ng ating gobyerno, pasukin lang po natin yung member portal.
4: Mm-hmm.
5: Kung kayo naman po ay sa ating mga opisina na local na opisina dito sa atin nationwide, so pupunta lang po kayo doon at kayo po ay i-register na po nila, at bago kayo umalis, kayo po ay bibigyan ng tinatawag na PhilHealth Identification Number.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Once meron na po kayong PhilHealth Identification Number, pwede na po kayong magtuloy-tuloy para magpa-register naman sa yakap.
4: Mm-hmm.
5: Okay. Kung yakap naman, again, pwede kayong pumili ng inyong yakap clinic na kung gustong saan magpa-register. At once nakapili na pa kayo, po kayo, then register either again online or doon po manually sa aming mga empleyado sa mga opisina.
4: Mm-hmm.
5: Kapag ka po kayo na i-register na, pwede na po kayo magkaroon or makita ng doktor, pwede na kayong pumunta para sa inyong first patient encounter. Or yun pong i-interviewin kayo ng ating mga health workers para po malaman ang inyong health profile. Pagkatapos po noon, pwede na kayong magpakonsulta, magpa-check up kung kinakailangan magpa-laboratoryo at kung kinakailangan bibigyan ng gamot. Ngayon, ano po yung mga dokumento na kailangan? Siyempre po, kung halimbawa sa registration, ina-register nyo ang inyong sarili kasama po ang inyong mga anak na dependent or inyong asawa na dependent. So, kinakailangan po noong mga necessary documents
4: mm-hmm.
5: like certificate and mm-hmm. marriage certificate.
4: Ayun.
5: Maliban po doon ay wala naman ng iba mm-hmm. na hihingin sa inyo na certificate, except kung kayo po halimbawa ay isang indigent o walang kakayanang magbayad, kayo po ay hihinga ng sertifikasyon ng indigency na magagaling sa inyong barangay.
4: Mm-hmm. Okay. Shara?
3: At dapat po, thank you Doc, no, para po dun sa ating mga step-by-step process kung paano po ma-avail ng ating po mga kababayan yung kanila pong rightful benefits naman po. Ano. Usually po, Doc, sa inyo pong opisina, meron po ba tayong nire-release na nabanggit niyo po kanina, no? Saan po nila pwede po i-access ito? Meron po bang FAQs na pwede pong bisitahin ng ating po mga listeners na of course, we appreciated po the step-by-step process, pero minsan po di talaga maiwasan, may additional na question. Meron po bang website o pages na pwede po kayo i-promote na accessible po for our listeners?
5: For additional information po, unang-una, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline.
4: Mm-hmm.
5: Buong araw po, buong linggo, kami po ay bukas. Minuto, segundo. Ito pong ating 24/7 hotline, pwede nyo pong matawagan sa number 028-662-2588.
4: Okay.
5: Pwede rin po kayo mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph. So may sasagot po sa inyo dyan. Or through our social media sites, meron po tayo sa Twitter at PhilHealth, meron po tayo sa Facebook, PhilHealth pa rin po, at then of course, through our website. Doon po sa ating website at www.philhealth.gov.ph, meron po doong tinatawag na, ang tawag po namin sa FAQs ay tamang sagot. So, doon po sa ating homepage, hanapin nyo po yung tamang sagot, at meron po doong mga, kung gusto nyo magtanong, at meron po doong mga kasagutan kayo na makikita. Or yung mga kalimitang tanong or questions ng ating mga kababayan, ay doon po makikita po ninyo ang mga kasagutan. Pwede rin po through the eGov app ng ating gobyerno, at sila naman po ay nakalink sa ating website, or pwede po dito, itawag nyo po sa PBS, sa PCW, at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan.
4: Okay, salamat Doc Ish sa paglilinaw uli sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman po, balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ang question nga po, anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malaman o malinawan?
3: Okay. Ito nga po ang sagot, ano, Ms. Sharon and Doc Ish. Ito ang say ni Leia Acosta Angeles. Marami sa aming kababaihan ang hindi rin naman kayang magbayad ng PhilHealth. Sana naman ma-include sila sa sponsor ng barangay or munisipyo o ng LGU. Walang pinipili, lalo na sa mga volunteers, solo parents, PWDs, and seniors. Malaking tulong po ito sa amin at salamat po sa pag-unawa sa amin pong hinaing.
4: Okay, ito naman po ang sinabi o say naman ni Margie Aquino kung paano magagamit ang PhilHealth sa iba pang mga health concerns tulad ng regular check-up sa OB-GYN, o OBGYN at pati na rin po ang dental.
3: Say naman po ni Sean Kyle Flores, una dyan ang maternity o pregnancy care para sa kalusugan ng mga buntis at maging kanilang mga anak. Pangalawa, ang mental health services para sa mabuting kaisipan ng mga kababaihan. At pangatlo naman, ang hygiene package upang mapanatili ang maayos at malinis na pangangatawan. Sana ay maisama ang lahat ng ito sa programa ng PhilHealth Yakap at Zero Balance Billing Program sa mga DOH accredited public and private hospitals.
4: Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights at mga gusto nilang malinawan po sa PhilHealth. Ngayon naman po, ano naman ang masasabi ni Doc Ish dito po, base po sa ating mga say ng ating mga ka-TNK o mga tanong?
5: Well, unang-una po, yung pag-identify po kung sino ang mapapasama sa ating sponsored or yung po sa ngayon tinatawag natin siyang indirect contributors or ang nagbabayad ng kanilang premium contribution is the national government.
4: Mm-hmm.
5: Through our General Appropriations Act, ang nagdedetermine po nito sa listahan noong po mga tinatawag na four-piece or dun sa listahan nung mga mahihirap or indigent ay ang DSWD. So ang DSWD po ang nagdedetermine. Pangalawa po, yun pong mga senior citizens,
4: mm-hmm,
5: as sila naman, PWDs,
4: mm-hmm,
5: sila po ay automatic naman nakasama,
4: mm-hmm,
5: sa ating listahan ng mga indirect contributors or sponsored program at sila po ay provided ng batas.
4: Mm-hmm.
5: So, nais ko po na sabihin na kung sino po ang na-identify ng DSWD na member ng indirect contributors, sila po ang napapasama sa atin. Okay? Or kung halimbawa po, hindi sila napasama, pero meron pong a certification galing sa barangay na sila ay indigent, sila po ay naiisama din natin sa listahan ng mga hindi na magbabayad.
4: Mm-hmm.
5: Doon naman po sa concern ng maternity care, binalita ko na po kanina na talagang pinalawak natin. Doon naman po sa mental health package, meron po tayong pakete. Mental health package po, at yan ay dalawang pakete. Meron sa general mental health at merong specialist care for mental health. At actually, ang magandang balita dito, ito ay makukuha sa mga accredited natin na rural health centers or clinics na nagbibigay ng ating mental health package. Pangatlo po, eh dun sa concern na sana ay mapasama na ang dental package. Kasama po ang dental health package natin sa ating yakap. No? Meron po tayong mga kaakibat na dental health clinics na ina-accredit na at sila po ay nakakonect sa ating yakap. Kung kaya't meron po tayong dental health package na kasama po dito ang paglilinis, ang pagbubunot, o yung tinatawag na sa ayos ng ating ngipin, kasama na po dyan ang ating dental health package. Kung kaya't yung ating pong mga nahihiling or hinihiling ay meron na po tayo ng mga ganyang pakete. Siguro ang kinakailangan na nga lamang po ay ang talagang tulong ng lahat para maipaalam natin sa ating mga miyembro or sa bawat Pilipino kung ano ang mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth.
4: Correct.
3: Okay. Thank you po, Doc Ish. Ano, ang ganda po. No? Talagang tulong-tulong po tayo. There are existing packages na makakatulong po sa ating kababayan. Gawin po natin yung ating parte na ibahagi pa po ito sa ating kapwa-kababaihan and even our allies po ng ating mga kalalakihan. Muli, thank you po sa inyo, Doc Ish, sa ating pong pagbabalik.
4: Thank you.
3: Alamin naman po natin ang kanyang mensahe para sa ating mga katiyan kay manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. We'll be right back.
4: Okay.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Ish Pargas mula po sa PhilHealth para po sa ating episode na Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth. Ngayon, Doc Ish, sa ating pagtatapos, ano po, pwede po bang magbigay po kayo ng final message po regarding po sa lahat-lahat ng mga na-mention nyo sa ating mga ka-TNK?
2: Well, ang una ko pong gustong iparating ay napakalawak na po ng benepisyo ng PhilHealth. Actually, ang benepisyo nga po natin is from womb to tomb. No? Sa tiyan pa lamang tayo, meron na tayong benepisyo, yung ating tinatawag na prenatal or antenatal check-up. Kung tayo naman, huwag mangyayari, ay aatakihin at kailangang i-resuscitate. Ay meron din po tayong resuscitation package. Kung kaya ang ating pong benepisyo ay womb to tomb. Hindi lang po ito para sa confinement. Meron din po tayong primary care na tinatawag. At meron din po tayong recently na ilunsad na outpatient emergency care benefit package na kung saan pagpunta nyo sa emergency room ng mga ospital at hindi naman kayo kailangang ma-confine, pero kayo ay ginamot doon, may pakete na rin po tayo dyan. Meron tayong mga ambulance package. Meron tayong mga dental package at marami pa po tayong ginagawa ngayon na pakete. So gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ganyan na po kalawak yung ating benepisyo. But ang pinakamahalaga din po nating impormasyon is that tama pa rin po yung pong prevention is better than a pound of cure. So ngayon pa lang po, sana ang panawagan natin, lahat ay makapagpa-register na sa ating yakap clinics. Mm-hmm. Sa mga napili nating yakap clinic, tayo po ay magpa-register na para makuha natin ang mga libreng serbisyo para po tayo maalagaan at tayo'y mayakap na ng PhilHealth para tayo ay mailayo sa pagkakasakit. So yun po ang aking inilalapit sa ating mga kababayan na tayo po ay magpa-register na. And ang pangatlo ko pong mensahe ay nagpapasalamat po ako sa ating mga media friends because it is so hard to reach 120 million Filipinos and inform them of their benefits under PhilHealth. Yes. Pero sa tulong po ninyo, ating mga kaibigan sa media, katulad po ng ating nasa PCW, PBS, ay na kahit paano ay naipapalawak at naipaparating po natin ang ating mga kaalaman. You are very helpful in the information dissemination and of course, understanding the program of PhilHealth. So maraming salamat po.
1: Okay, thank you din po.
3: Napakaganda po nung sinabi ni Doc, no? Prevention po is better than cure. Yes. At sa ating pa mga ka-TNK, tingnan nyo naman po, sinabi ni Doc kanina, minuminuto, segundo, nandyan po sila para sa inyo pong mga pangangailangan. Kaya sama-sama po nating yakapin ang programa pong binibigay ng ating po mga kasamahan sa PhilHealth. Muli,
1: maraming
3: salamat po, Dr. Israel Francis Pargas, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming imbitasyon. Muli po, siya po ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. At maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates at sa mga miyembro at ating po mga kasamahan sa PhilHealth na way nalinawan po kayo sa mga serbisyo at benepisyo ng PhilHealth sa episode po natin ngayong araw.
2: Maraming salamat, Ms. Shaira and Ms. Sharon, and sa lahat ng advocates po. Maraming salamat.
1: Saludo po kami sa inyo. Okay, at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po yan ni Officer in Charge Sir Alan Alianigi at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin sa ating broadcast.
3: Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan naman po ng aming butihing chairperson, Chairperson Ermelita Valdeavilla, lalong-lalo na po sa social marketing section ng PCW na bumubuo ng TNK production team.
1: Tandaan, ang kalusugan ng mamamayan ay tungkulin ng pamahalaan. Pero lahat tayo, babae man o lalaki, ay may bahaging dapat gampanan. Alamin ang ating karapatan at ang mga benepisyo na sa atin ay nakalaan, dahil mahalaga na ang lahat ng ito ay ating nauunawaan upang ito ay ating mapakinabangan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: Ang PhilHealth ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa ating kalusugan. Huwag po tayong matakot magpagamot, dahil ikaw, ako at tayong lahat ay sagot ng PhilHealth. Sa loob ng 31 years ng kanilang pagbibigay ng serbisyo publiko, kayakap ng PhilHealth ang bawat Pilipino sa kalusugang sigurado. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede.
1: Manatili pong nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod po na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
1: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
0: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
1: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
0: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
2: Okay class, recess, break time!
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman!
2: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
6: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278. Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
19: Hello, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello, Yana! Ala, parang naka-mute ang isang co-host ko, ah.
20: Can you hear me?
19: Yan. Hello. Hi, Yana.
20: Hello, everybody. Kamusta po kayong lahat? It's Sunday
19: very,
20: and I'm
19: it's
20: back.
19: It's a very hot Sunday. But welcome Love back, Yana. Good to have you back. Virtually, no? Ako lang yung nasa booth ngayon. But of course, you know, we're very much looking forward to talking to everyone. And of course, you know, promoting the mental health advocacy. Yana, kamusta ka naman?
20: Okay, so today, unfortunately, under the weather, dahil kahapon ay umuulan ng malakas, no? Medyo naulanan tayo at ang dami ko din pinuntahan kahapon, so medyo pagod na pagod yung katawan ko ngayon. Kaya kahit gusto ko sana pumunta ng studio, hindi ako makapunta today.

0: Pero I'm glad, no, that after, ilan ba? 2 weeks?
1: Parang two weeks.
0: I was gone for 2 weeks. But I'm really glad na this time around, ay makasama ko kayo ngayong Sunday. Pero Kenny, for today, ano nga ba yung pag-uusapan na?
1: Today, we're gonna talk about, well, the harms of using nicotine. Kasi today is World No Tobacco Day, no? So, of course, no, there's really a lot that needs to be talked about when it comes to smoking, no? At hindi lang yung traditional na cigarettes mapag-usapan natin ngayon. Siyempre, yung mga e-cigarettes, vaping, so on and so forth, no? I think to kind of just, you know, talk about it, isa sa mga natural pollutants. I mean, like, hindi naman natural, pero like, we cannot deny, no, that when you know, we experience like mga secondhand smoke, diba? Kaya yung nicotine smoke, no, really does contribute to a lot of physical and also emotional wellness aspects sa buhay natin, no? Of course, you know, we can't deny that there are some people who, you know, just really find it to be comforting. It's their vice, no? It's enjoyable. Pero syempre, with every vice, no, meron naman mga drawbacks, no? May positive, may pros and cons din naman, no? Nandito ba yung guest natin? Yes? No? Para wala pa.
0: Siguro kaya add ko lang din because it's the last day of May. And
1: ay, oo nga.
0: Mental Health Awareness Month.
1: Yes.
0: Gusto tayo natin na idugtong, no, yung usapin patungkol dito sa nicotine harms and our mental health. Kasi coping is one factor in mental health. And sometimes, no, the younger generation, or at least nagsisimula sa pagkabata, no, yung paggamit ng iba't ibang substances leading to quote-unquote coping mechanism kasi baka yun yung, alam mo, brought about by peer pressure, etc. Pero siguro while waiting for our guest, Kenny, baka pwede mo muna kaming balik, bigyan lang ng mga highlights ng pinag-usapan nyo ni Rian last week and then ni RJ the week before that.
1: Oh, well, of course, I mean, just talking about last week, no, we were really talking about social media, no, and mental health. At syempre, yung guest namin last week was si Rian, your millennial psychologist. Now, we had a really good discussion on, like, the use of social media, tapos how using social media has really changed the way that we talk about mental health, no. At syempre, may mga pros and cons, no, with using social media. Syempre, hindi naman mawawala yung mga bashers, mga nagka-comment, nagpo-post na hindi masyadong maganda or hindi masyadong aware, no, kung ano talaga ang mental health. But of course, when we talk about social media and mental health, it's really something that we need to integrate, you know, be careful with using. It's like a double-edged sword, no? When I talked with RJ, no, we were really talking about how we can see policy, no, in mental health coming from the higher organizations like yung like the United Nations, iba WHO, no, and paano yung ano, paano namin makikita yung policy, no, integrated into the local landscape of healthcare. No? So yeah, that's basically the rundown from the last 2 weeks. No, that I've been the host, and of course, no, now that I'm back with Yana, no, I'm really glad that we can have a much more fruitful discussion. No, hindi lang ako yung nagsasalita. No, but syempre meron tayong kasama. No, and of course, it's really great to hear from Yana again. No, I have missed, you know, yung co-host ko from the booth. No, and I think that a lot of people also would really appreciate, no, yung insights mo. Yana, kumusta naman yung last 2 weeks mo? Nakapagpahinga ka na? Okay, parang wala pa. But anyway, no, since we're on the topic, no, of talking about World No Tobacco Day, again, as Yana mentioned earlier, there really is a lot to be discussed when it comes to using different kinds of substances, no, and we're just gonna talk specifically today about of the use, no, of nicotine, no. We are joined by someone who will be joining us in a while, no. We're going just through a little bit of technical difficulties, no? Of course, dahil maulan kahapon, no, baka medyo na apektado masyado yung ano na yung co-host natin. Pati si Anna, no? Of course, no, when we're going to talk about no tobacco, no. Substance use is one of the many mental health concerns that there are many young people who are affected by this. No, not just young people, but syempre people of all ages, no. There are people who, you know, we see smoking, and of course, no. When we talk about the coping mechanisms that Yana was mentioning, no, there are in fact many young people who are, I guess, kind of referring or using nicotine as their coping mechanism. But syempre, no, mas malalim dapat yung conversation dun, no? So when it comes to the use of these kinds of coping mechanisms, of course, you know, from a psychologist's point of view, of course, we're hoping that many young people, or just people in general, will find other ways of being able to cope, no, with the kind of stress that they're experiencing. One of the problems kasi na napapansin namin is that it's just so readily accessible. No, isa yun sa mga, I mean, it's kind of like a pro and a con, no? Diba? I mean, hello, again, Yana, no? That these kinds of things are so readily available, no? Kaya minsan napupunta dun yung mga kabataan or like people in general, diba? It's just so readily available na mag-stressed ako. Sige, yosi break mo na ako. Yung parang ganun, diba? It's so easy to find. It's so easy to buy, no?
0: Yeah. Readily available for everyone.
1: Yes.
0: Yeah, you know, I'm really glad that there are a lot of organizations right now, mga young people, mga magulang, and even, you know, specialists and yung mga professionals natin advocating, no, for no tobacco. And just recently, DOH actually released a statement, no, that they want to ban vapes. Tama ba? Pero mamaya pag-usapan natin yan.
1: Mamaya.
0: I'm really glad that actually na nito mga nakaraang linggo ay na-discuss nyo yung about policy, governance, and last week you discussed about social media kasi talagang nandito yung mga spasyo ng mga kabataan right now. Pero today we will focus, no, doon sa nicotine harms because sabi nga natin kanina it's World No Tobacco Day and I'm really glad na pinaunlakan tayo ng ating guest speaker for today. Kaya siya, mag-join lang din through Zoom kasi wala siya sa Manila. Pero kahit wala siya sa Manila at nagtatrabaho siya sa sa ibang isla, no? Pinaunlakan niya yung ating ating invite. I'm really glad na kasama natin today well-known. actually, he was named the 2026 Global Young Ambassador of the Year ng campaign for Tobacco Free Kids. So let's welcome siguro to our floor si Judy De Los Reyes. Hi, Judy!
1: Hello, Judy!
2: Magandang linggo. Hapon ng linggo sa ating lahat. All the way from Cebu City. Hello po!
0: O, diba? All the way from Cebu, Kenny. May ginagawa yan si Judy today eh. Kasi nga, no tobacco day ngayon, pero pinaunlakan niya tayo. Actually, si Judy po ay part ng Healthy Philippines Alliance Youth Network, no, kung saan part din yung Y4MH.
1: Part din tayo nun.
0: Ang happy na sa network natin, no, ang dami ng mga advocates, no, na gusto lang talaga ay makampaign, no, yung healthier na, yung health, no, ng kabataan. So siguro, Judy, parang panimula, no, ipakilala mo na sa amin yung sarili mo, yung organization mo, and what you guys do.
2: Yeah. So ako po ay project manager ng Parents Against Vape. Ang Parents Against Vape po ay samahan ng mga magulang, ng mga youth leaders, ng mga public health advocates na ina-advocate natin ang mga polisiyang sumusuporta sa kalusugan ng ating mga kababayan, no, particularly sa smoke-free and vape-free. Akin po ay founder ng Youth Against Vape. It is the youth arm of Parents Against Vape. Na dito naman po ginagawa natin, empower natin ang ating mga kabataan naman to advocate para po sa vape-free sa kanilang mga schools, sa kanilang mga communities. And also the campaign coordinator of Global Youth for Tobacco Control. So meron tayong local, meron tayong Philippines. Ngayon po, meron din tayong advocacy at the global level kung saan we are also encouraging international organizations, no, na bigyan ng espasyo ang mga kabataan sa usapin ng international na pangkalusugan. No? Napakahalaga ng meaningful youth participation, lalo na po kapag pinag-uusapan ay health ng ating pang future generation. So ito po yung mga ginagawa natin. But my primary advocacy work is with Parents Against Vape. So we go to communities aside sa pag-advocate natin ng mga local policies on smoke-free and vape-free, ay dinadala rin po natin iba pa pong mga advocacy ating mga kasamahan gaya ng food policy. Yan, ibinababa po natin yan, mental health, no? Ibinababa natin sa mga communities dahil nakita natin na ang end lagi ng maaapektuhan ng mga bisyo na ito ay walang iba kundi ang mga kababayan natin na nasa grassroots level. So doon pala i-empower natin sila. We are building parent leaders din na magdadala din ng advocacy. So marami po tayong ginagawa. Ang bulk of work namin po ay nasa Bicol region and minsan na pag tayo ay naiimbitahan, no, sa ibang mga lugar, no, gaya ng Negros Oriental or Occidental, Baguio City, and iba pa po ng mga places na kung saan ay meron tayong mga partners at mga parent advocates na gusto rin magbuo ng kanilang parents and young sleep.
0: Ayan. Maraming salamat,
1: Maraming Judy. Salamat, Judy. Eh.
0: Ang ganda nung
1: sobrang dami yung ginagawa. But it's really, really important and really good.
0: Yung kailangan natin talagang i-highlight dito, Kenny, is yung grassroots, yung community-based interventions. Kasi, kasama natin si Judy sa sobrang daming advocacy din on the national level. Pero yung mga activities sa lokal, no, ay mahalaga, no, complementing national policies. I remember nung ina-advocate pa natin yung syntax bill noong time na yon, no. I think kaya din siya napanalo is because of what was done sa ground, hindi lang on the national level. Ang masaya dito is realizing na dapat yung approach natin ay bibingka, no, yung pababa up, mula sa taas pababa at syempre mula sa baba pataas. Kaya importante din talaga kung paano ginagawa ng mga organizations yung local work kasabay ng national work. So salamat, Judy, sa lahat ng pagod.
2: Yeah, and nakalimutan kami bumati, no? Happy World No Tobacco Day sa ating lahat. So May 31 is World No Tobacco Day.
1: Yeah, and so Judy, kind of just getting into yung work mo sa against tobacco, against vaping, no? Para sa iyo, ano sa tingin mo yung mga siguro biggest concern sa mga kabataan ngayon? I mean, like in terms of the usage.
2: Since ina nabanggit na napag-uusapan nila natin ang grassroots level, kasama dito kasi yung pagtatanong at pakikinig sa kwento ng mga kabataan, bakit sila na-entice gumamit ng mga tobacco products, no? And especially with the popularity of the products, no? Marami pong maraming dahilan. Of course, sa end ng industry, nandiyan ang kanilang yung flavors. That's the number one
1: selling point.
2: Kung bakit sila and yung packaging din po, no, kasi may mga vape products tayo na mukha na siyang flash drive, no, maliliit na itatago na, no, and for a time nauso siya nung bumalik po tayo sa face-to-face classes. Syempre na miss natin magsuot ng lanyard, no. So sinakyan din ng industry yun by promoting their products, no. And with the packaging na cool, so paano siya minamarket as cool and as lifestyle product, no, na syempre sa ating mga kabataan, and tayo naman, dumaan din naman tayo doon, gusto rin naman natin na maging belong sa kanila and gusto natin magmukhang cool, mapansin, no. So naglakip-lakip, nagsama-sama, no, ang daming factor, no, kung bakit na-engage ang ating mga kabataan sa vape, no. And sa amin po, sa karanasan namin, as young as 7 years old, ay nakatry na nito. Number one, dahil yung magulang gumagamit, and yung magulang ay hindi aware about yung epekto ng vape na ginagamit niya. So itong kwento ng bata na ito ay kumbaga, nakita niya sa TV, ipinatong ng magulang sa ibabaw ng TV yung vape, and he tried that flavor. Yung flavor pa nga is watermelon, no? And hindi lang yon, meron din tayong isang kwento mula sa isang school, no, sa Pasig, na nung kami po ay nagka-conduct ng activity, ng awareness campaign, nagtanong tayo ng innocent nila sa mga kabataan, sino dito ang na-expose na nakatry na sa vape. And itong story naman to ng kabataan na to is interesting because pinatry siya ng magulang niya. no? If magustuhan mo, sa'yo na. We're talking about high school students here, okay? So, if magustuhan mo, sa'yo na. So, if hindi, hindi kayo bibig sa'yo. So, good thing na yung bata hindi niya nagustuhan. So, maraming factor, lack of awareness ng magulang, yung stress sa school. Ang dami po nating assignment, you know, para magpapasok ka na, bibigyan tayo ng assignment ng Sabado-Linggo. Instead na yung Sabado-Linggo, ipinapahinga ng brain cells natin. So sometimes, yung mga kabataan, ay ano no, yung mga kabataan na nakausap natin, ang takas nila ay vape products, no? And meron din po kaming nasubaybayan, no? Ito naman is another kwento. Okay, na sila naman, last year ay, nung nakausap natin sila, hindi sila nag-yossi. So, nag-start lang sila to vaping. So, after a year, and itong story na to ay inak din natin, no, sa ating participation sa hearing sa Senado, no. So, after a year, ikuwento natin, binalikan natin sila, ikuwento ulit natin yung kanilang salaysay. And sadly, now, itong mga kabataan na nakausap natin ay mga dual users na. So they are now vaping and they are now smoking, no? So again, ang maraming akong factors sa binanggit, but ang major pa rin is flavors, appearance, and yung accessibility. And of course, we have all these laws na nag-restrict sa vaping, kaya lang yung weak enforcement din. That's why we are hearing a lot of horror stories. We are witnessing a lot of vape use, no, among the youth. So ito po yung ano, ilan din sa mga karanasan ng Parents Against Vape, no, dito sa ating advocacy, lalo na po sa grassroots.
1: Grabe, Yana. Bumabalik na naman tayo sa ano, bumabalik mo na naman tayo sa advocacy, sa awareness, no, at syempre yung ease, no, of access. Eh, hindi naman ako na ano, I mean, I really understand na talagang yung packaging, very targeted talaga yung packaging, no, para sa mga kabataan na, uy, bilhin mo na to, 'di ba? Parang para maging cool kid ka, yung parang ganun, hindi para mag-fit in ka.
0: Actually, that's what I hate most, Kenny. Like, alam mo yung way how industry actually targets young people. Parang yun yung masakit sa damdamin eh, because they actually know that medyo prone yung kabataan sa influence, no? Kasi, I mean, biologically, hindi pa rin naman siguro gaanong nagde-develop yung critical thinking, etc. Tapos, yun yung ita-target mo kasi alam mo na meron kang influence over them. So, medyo on my end, though, that's the saddest part about this one. Pero, I want to highlight what Judy said, that the families have really big roles to play. I have to say this because a lot of people I also know started smoking because their family members also smoke. I mean, alam mo yun, sa loob ng bahay nila, yung mga tao sa paligid nila nagyosi na. So, akala nila, it's
1: normal.
0: It's
1: sa kanila. Normal sa kanila, oh.
0: Yeah. Na para bang it's something na dapat gagawin din nila para pare-pareho sila na behaviors, for example. And I think kaya kinakailangan talaga natin i-educate not just the young people but also the older generation about the harms of nicotine. And at the same time, realizing na when someone smokes, everybody else is affected. So hindi lang siya the person who's actually smoking or syempre yung family members din at the same time. Pero, I have to also say this na, how do we actually attract someone to stop smoking or stop using vape? Because addiction to these kinds of substances are also very difficult to, you know, to end. Parang ganun na thought. Thoughts in my head lang, Kenny. Pero, what can you say? Baka, alam mo, feeling ko ikaw yung isa sa mga sinasabi ni Kenny, ay ni Judy kanina na, nagpapa-homework kasi ng weekend.
1: Oh, hindi ah. Hindi ako nagbibigay ng ano assignment sa weekend.
0: Professor kasi siya. Hindi ka nagbibigay ng assignment sa weekend. Dapat
1: hindi. Patapos na yung semester, wala na akong nabibigay na ano. Summer na eh, dapat ano, relax lang tayo. You know, but of course, no, thank you Judy for, you know, kind of introducing us to the topic, no, and really kind of for lack of a better term, getting your hands dirty dun sa business of dealing with the problem, no? I understand, no, that there are really a lot of negative health outcomes, no? Hindi lang sa physical health, pero syempre dun sa mental health din natin, no? Pag gumagamit ka ng nicotine products, yung vape, even yung e-cigarettes, diba, which are essentially the same. Syempre, no, I mean, naririnig natin habang, you know, nasa college tayo, nasa workforce tayo, when vaping and e-cig started to become more popular, no? Oh, parang better alternative siya kaysa sa sigarilyo. Judy, totoo ba yan na yung vaping or yung mga e-cigarettes are quote-unquote better alternatives than actual nicotine cigarettes?
2: Uh-huh. So kanina, no, meron akong church na pinuntahan and they're talking about lying, no, kasinungalingan. So itong marketing ng industry about vape as and other heated tobacco products as safer alternative sa smoking ay isa pong malaking kasinungalingan at pandaraya, no? Pinagmumukha lang po nila na okay ang vaping, okay ang smoking. Kumbaga, yung ginagamit nilang term dyan is less harmful para hindi naman nakaka-guilting gamitin, no? Para kahit pa paano medyo masarap pakinggan. When in fact, marami na rin po tayong mga evidences and even the Department of Health ay nagbigay na po ng warning about sa mga harmful effects na pwede po nating makuha sa paggamit po ng vape products, no, gaya ng tinatawag nila na electronic or vape associated lung injury or e-body, no. And of course, yung ating pong yung nicotine addiction. Dahil marami po sa ating mga kabataan, mga nakakausap sa mga kabataan ay sila rin po, gusto rin nilang mag-start ng quitting journey nila. Kaya lang, hindi nila ma-let go yung kanilang habit of vaping, no? So itong mga bagay na ito ay nakatago siya, no, sa likod ng magandang marketing strategy ng industry. That's why the theme of the World No Tobacco Day is to unmask the appeal countering nicotine and tobacco addiction. So it's really high time to unmask all of these deceptions na ipinapalaganap ng industriya na ito. Dahil maraming natatrap dito, no, lalo na ang ating mga kabataan. They say na hindi ito ginawa for the young people. But kung makikita ninyo yung mga marketing nila, yung mga advertisement nila, no, and when we're talking about young people, hindi lang ito bata, hindi lang ito teenagers, ha? Even us young adults, no, ginagamit nila as lifestyle brand, no. Lalo na napaka adventurous ng mga mga young pro natin. So marami tayong business subukan since we're earning and nakakapunta tayo sa ibang lugar, no, and nandun pa rin yung nakagustuhan natin na makilala, magkaroon pa rin ng identity among with our peers. So itong mga bagay na ito ay kinakapitalize ng industry to trap all the people, no. So itong safer alternative na napakulo nila. So medyo sinihan ko yung mga salita, no. Itong mga safer alternative na pakulo nila, pauso nila, no. Ito po ay kasinungalingan lamang. Okay, in fact, at 22 years old, as reported by the Department of Health, ay namatay na, no, dahil sa tinatawag po natin na electronic and vape associated lung injury or electronic cigarette and vape associated lung injury or e-vali. So siya po ay 22 years old. So kung sinasabi ng industry na ito ay safer alternative, okay, dapat hindi rin ito nakalagay sa Department of Trade and Industry because in the kasalukuyan nating batas, it is considered as consumer product, no? And nire-regulate ng DTI. Eh kung sinasabi nila na pangkalusugan talaga, ito, dahil na minamarket din nila ito para mag-quit daw sa paninigarilyo yung mga tao, yung mga users ng sigarilyo, Therefore, it should be under the mandate of the Food and Drug Administration. Kaya itong mga ganitong pandaraya na mga mensahe ng industry ay patuloy nating ina-unmask, patuloy nating dine-debunk, no? Para hindi po natatrap ang ating pong mga kababayan sa ganitong mga klase ng mensahe. Lalo na po sa panahon ngayon, labanan ng communications ngayon eh. So isang maling comms lang, maniniwala na yung ano, no, yung ibang mga kababayan natin na hindi ganun ka-usisa, no? So again, they are not a safer alternative, nor yung less harmful na ginagamit nila ay hindi po totoo.
0: Maraming salamat, Judy, for enlightening us, no? Napaka-importante talaga na ma-realize ng taong bayan that it's not a safer alternative, but hence, no, it's a marketing strategy. Napaka-importante talaga ng ano eh, ng maayos sa marketing eh, no?
1: True.
0: Kaya ako, nadidismaya talaga ako. Hindi ko naiintindihan bakit kailangan na false advertising yung gawin mo, no? To actually entice sa people sa yung products. Pero mas lalo na, bakit ka gagawa ng product na makaka-harm, no? Sa mga kabataan. But anyways, mag-dive deeper tayo into that a little later. Magbabalik po tayo after ng ilang paalala.
3: Macho Magazine, 1278 AM. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, Bes!
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
15: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.
1: Hello, hello again. Hello, hello everyone. Welcome back, no? To kumusta ka usapang mental health. We're joined again with Judy from Youth for Tobacco Control, and of course, no, one of the people on the ground, no, who's actually working against, no, the youth against vape, no. So again, it's great to have Yana back virtually, no, in the booth, in the studio, no. At syempre, Judy, maraming salamat sa oras mo ngayon, no. Ngayon, I think it's really a good time to kind of transition into yung conversations about mental health. Yung mental effects, no, yung emotional effects dun sa paggamit, no, ng nicotine products, no. Nabanggit mo naman kanina at isa sa mga sinabi ko kanina na it's something, I think Yana actually mentioned this kanina, na it's really just something that many young people are just going towards as an alternative to other healthier coping mechanisms, no? Sinabi ko din naman natin kanina na sobrang accessible kasi, di ba? You go to the mall, you go to, kahit yung mga sari-sari store, nandun, di ba? So it's so easily accessible, and parang I think we really need to highlight na there really are better alternatives to coping with stress, lalo na sa school or kung mapapersonal man yung concern, no? There are much better alternatives, pero bakit kaya pumapunta yung mga kabataan dun sa vaping products, no? Judy, siguro sa work mo, ano ba yung nakikita mong ano, maliban dun sa nabanggit mo kanina, ano ba yung nakikita mo na parang biggest factor as to why more young people are more interested in vape and smoking in general?
2: Okay, no. Malaking factor dito, pamilya. Ay, sa ating mga kabataan, no, kinausap natin sila. Nagtanong tayo kung saan sila madalas mag-open ng kanilang mga saloobin. And sadly, most of them ay hindi nag-o-open ang kanilang saloobin sa loob ng tahanan kasi natatakot sila na baka pagalitan, no? So they rather go with their friends and, you know, mag-tiki party sila doon kasi nga pati rin yung mga friends nila may mga ganun ding issues. And ito yung lagi natin in-encourage sa mga magulang, no, na kapag nakita nila ang anak nila na may nakitang vape doon, huwag naman nilang ihampas sa pader or bugbugin, di po ba? Yung mga usual na reaction ng mga magulang, eh. Sa mga nakausap natin mga kabataan, marami sa kanila hindi napapakinggan ng mga magulang nila, no? Hindi alam ng parents nila na itong batang ito bagsak na pala yung grades, no? Kasi yung batang ito takot madali share yung bagsak na grades niya dahil bubulyawan siya ng magulang niya, no? O kaya itong batang ito ay let's say na heartbroken. So, hindi niya na ma-share sa kanyang magulang. So, hindi natin nakikreate yung culture ng pagiging, yung culture ng open conversation sa loob ng tahanan, no? Dahil doon, instead na manangan sila sa kanilang mga magulang, punta sila ngayon sa mga kaibigan nila na nangangailangan din ng tulong. And sa ating mga kabataan po na nakakausap, hindi lang din stress or yung depression or even yung anxiety yung factor din, even yung pagod ng katawan. Kasi may mga kabataan din tayong na-interview na nagtatrabaho sila para magkaroon o makabili ng vape. So nagkakargador, nagpo-porter sa mga pantalan, no? And itong mga bagay na ito ay hindi na pag-uusapan sa loob ng tahanan. Kaya ako, sadly, nung tinanong ko yan sa mga kabataan na nakausap natin, malaking factor po talaga ang tahanan. Kaya ang Parents Against Rape po, we continue to empower parents, no? Hindi lang para maging advocate ng parent, na hindi lang para maging advocate ang parent to ano, to local governments, but higit sa lahat sa loob mismo ng tahanan, no? Kasi ang unang witness ng mga disyo na maaari na experience din ng mga kabataan sa ngayon nangyayari sa loob ng tahanan, no? Mga bata. Ako, meron akong initiative. Actually, may mga kabataan tayong mga youth leaders na nagpatulong tayo to organize, no? Today, since World No Tobacco Day ngayon, ay nag-conduct din tayo na Happy Tobacco Free Kids Day, no? Lahat sa mga kids, sa mga bata, no? Kasi sila, ang kwento naman nila is itong mga kukulay nila mga posters, ganito, ganyan. Ipo-post nila sa bahay nila kasi si nanay, si tatay, nag-iossi, nag-i-vape. And, you know, pag ang culture pa naman natin and na-experience naman natin yan, inuutusan tayong bumili ng Yossi nung bata tayo. Inuutusan tayong bumili ng alak, no? So, again, lahat ito magpo-fall sa loob ng tahanan. Dahil una, yun nga, kulang sa komunikasyon. Ikalawa, yung culture ng disyo na nakakreate sa loob ng tahanan na nakakadagdag doon sa interest ng isang bata, no? And sa isang lugar na napuntahan ko rin, nakakagulat kasi mga bata ay umiinom ng alak, 10 years old, umiinom ng alak, you know, and nakakalungkot kasi reactive lang din tayo. Dahil at the end of the day, ang authority wala naman sa akin, wala naman sa atin, nasa mga magulang ng mga kabataan na ito. Kaya again, samantalahin ko na rin na ito ay panawagan din sa ating mga magulang na buksan niyo po ang inyong komunikasyon sa loob ng tahanan. Maging safe space ito sa ating mga kabataan. Kasi ang factor din kung bakit sila na kupol sa vaping ay dahil din yung stress na nakukuha nila sa loob ng bahay. Yung problemang na-experience nila sa loob ng bahay and yung takot din nila na kung magsabi man sila na kanilang sa loob yun ay hindi ito tanggapin agad ng kanilang magulang.
0: Salamat, Judy, no, for reiterating talaga yung family relationships. Actually, mayroon akong gustong ibahagi, no, na personal experience. Kasi yung aking biological father, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, ay napakalakas niya mag-yossi. So, nung time na magkasama pa kami sa tahanan, talagang punong-puno ng usok yung bahay namin. And I think that's also the reason why nung kasama ko pa siya, nung bata ako, I really hate those who, you know, smoke. Na meron akong friend from high school before na nag-yossi siya. High school pa lang kami. Tapos, pag nakita ko yung yossi niya, tinatapon ko. Kahit kahapa yun, tinatapon ko talaga. Bahala siya, magalit siya sa akin whatsoever. But then, nung naghiwalay yung parents ko, I went to college and all that. And because my parents separated, I had a really hard time opening up to my family. And sobrang nahirapan ako coping with that particular life event. Tapos wala akong makausap about it. So lahat ng forces around me na nag-yossi, parang na-pressure ka na rin to do the same because you wanted to belong, no, to that group. Para at least pero ka mapagbibigyan or mapag-uusapan ng sama ng loob mo, no? And I think yun yung masakit about our childhood and our, younger phase, no? Is that the influences around us, if no one or walang tao na magpaprotect tayo from those bad influences, really fall into that trap. And I think yung pinaka-malaking factor talaga dito is how good our relationships are. And sana kung ma-strengthen talaga yon, hindi lang yung physical health mo yung mapapangalagaan mo, but definitely your mental health. Because a lot of young people right now also have those particular mental health challenges kasi wala silang good na support system, hindi naman kaya meron silang family problems na wala na talaga silang ibang mapagsabihan about it or hindi sila komportable kausapin yung kanilang family members about it because maybe there's really something wrong inside the home. Kaya nga parang ngayon iniisip ko, baka the best thing to actually, the best thing that we can do to build healthier, a healthier generation is actually looking into the relationship of the family. Kasi parang doon naman nagsisimula lahat eh. Pag binalik-balikan mo, binaliktad-baliktad mo lahat eh. Parang ano ba yung itsura ng pagpapamilya? At paano ba nila pinagtutulong-tulungan yung mga problema nila? Kasi baka doon yung roadblock eh. Baka doon yung problema na walang maayos na support system in the home. Kaya nagsistem siya do different bad habits. Parang may ganun akong thought. Pero siguro may gusto din ako, Judy, itanong, no, about this one. Sorry, Kenny.
1: Go lang.
0: It's kahapon kasi I went to a community in Bulacan. And one person told me na ate yung pagyoyosi kasi is also a poverty problem. What can you say about that?
2: Well, totoo naman yun. Kasi sa totoo lang, ang tobacco industry, ay matagal na talaga tayong pinagkakakitaan, no? Matagal na silang kumikita sa kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya yung mga kampanya nga natin back then, even in the law itself, bawal yung tingi, no? Yung pagbili ng mga tingi-tingi yosi, no? Kasi you know, ang problema kasi sa atin sa Philippines, ano tayo, we are as a shaken country. Kaya lahat, no, ang taas ng waste, ano natin, ang laki ng problema natin sa plastics, no, yung waste management natin, wala. It's because of the PNI system. And ito ay sinamantala din ng industry, no, yung isang, ano, no, isang tingi, no, isang stick ng yosi na yan, no. So, at hindi lang yun, bakit siya poverty problem? Sino ba yung nag-yosi na madalas natin nakikita? Yung mga nandoon din, lalo na sa mga slums area, no? In fact, meron akong isang community na nadaanan along Tomas Moratol. Tapos ito, usually kasi yung mga advertisement ng tobacco industry, makikita yan sa mga tindahan. Pero ito sa mga bahay, sa mga slums, no? Nakikita mo talaga doon na mumutik-tik na kulay pula yung buong ano, no, yung buong community na, no, yung harap ng mga ng bahay, no. Kasi yun lang, dahil napakahirap ng buhay, and tayo syempre libreng tintura din yun. No, libreng ano din, yung aesthetic din ng bahay, so tatanggihan mo pa ba yun? So itong mga bagay na ito ay ano, no, una dahil una kung walang sapat na awareness, information ng ating mga kababayan, tanggap na lang sila ng tanggap, no? Basta, ano, mag-benefit sa kanila or makakataka sila sa pinagdaraanan nila, no? So, yung pag-delay ng yosi na tingi, for me personally, so it is really a symbol of, ano, no, of our current poverty problem sa bansa na ito, no? Kasi sa ibang bansa, hindi wala ka namang mabibili na tingi eh. Okay, makakabili mga kaya mahal, no? Kaya mahal ang yosi kasi mabibili mo talaga siya sa ano, no, as pack, no, yung malalaking rings, yung mga ganun. Pero sa Pilipinas ka lang makakabili ng mga ganyang mga tingi-tingi. And kumikita ang industry dito, no. They are also saying na bakit hindi na namin i-ban ang sigarilyo, no? Kasi, you know, the Department of Health and other advocates are calling for the national total ban. And yes, we are with you. We are hearing you. Kaisa, kung kami din naman, no, ang tatanungin, syempre gusto rin namin na magkaroon na rin ng banning ng yosi. Kasi ayaw na natin na ano, no, na sinasamantala ng industriya na ito ang ating kalusugan, no. Kumikita sila sa pamamagitan ng pananamantala sa atin. Sinasamantala nila yung sitwasyon natin, yung kahirapan natin, yung kakulangan natin sa edukasyon, sa kaalaman, no. Kaya yun nga, nakakakita tayo ng mga kababayan natin na ano, no, na naglalako ng sigarilyo sa kalsada, no, na you know, yung mga takatak vendors natin, tapos sinasabi nila diyan na lang sila kumikita. Imagine, yan ang binuo na narratibo na kultura and kung ano pa mga terms, no, ng industriya na ito na matagal nang kumikita sa pagsikil, no, sa ating kalusugan at sadly sa pagbibigay ng sakit sa mga kababayan natin through their products, no. So yun nga, matagal na nila tayong pinapatay, sorry for the word, no. Marami tayong mga kababayan ang may sakit associated sa sigarilyo, sa vaping and sa alak, no. And itong mga bagay na ito, walang ibang naaapektuhan kundi ang ating mga naghihirap na mga kababayan habang itong mga industriya na ito ay kumikita at yumayaman.
0: Salamat, Rudy, no, for that insight. And sa palagay ko talaga, yun yung isa sa mga problema talaga, no. It's definitely a poverty problem. And you pointed out a very good example, no, as to why it is. And I think, kung mabalikan ko, no, parang inuutusan ako bumili ng Yossi, ay parang 2 piso siya, isang stick, kasama ng candy, parang ganun ata sa tindahan. Ngayon, pagkano na ba yun? Mga 13 to 15 pesos. Pero ang idea kasi doon is mas mura pa rin siya, no? Mas mura pa rin yung tingin, yung isang stick, no? Kaysa sa mga ibang bagay na maaaring, you know, makatulong healthy na healthier alternative. And yun yung naratibo na binibigay din sa atin. At yun yung sinasampal sa atin. Kaya parang a lot of people are still going for the use of tobacco products. Pero I want to, you know, highlight then na this kind of marketing strategy, if people are actually aware of the harms of nicotine and why we need to actually stop using nicotine products, baka matanggal naman natin, no, yung ganong klase ng false advertisement, yung ganong klase ng influence, no, over it. But how do we actually do that? Kaya gusto ko sana magpunta doon sa ating question of the day, no, like any other episode that we have this question of the day that I want to ask Judy also. So paano nga ba natin maiiwasan ang paggamit ng sigarilyo, e-cigarettes at vape? O di naman kaya, how do we stop if we're using right now? What do you think, Judy?
2: Yeah, no, maganda yung question kasi dito rin ako tutungtong, no, sa mangyayaring special na kaganapan bukas, no, which is the filing of the smoke-free and vape-free environment bill sa House, no. Ito yung kasalukuyan nating ikinakampanya, no. Number one, okay, marami pong mga programa ang ating pong pamahalaan, no, pagdating po sa pagtulong sa ating mga kababayan. Una, dun muna ako sa users, no, dun sa mga gumagamit na ng Yossi at ng vape, lalo na yung matagal na pong nagsisigarilyo, no. Meron po tayong tinatawag na DOH, DOH Quit 9. So, doon po sa DOH Quit 9 ay meron pong nag-offer po sila ng counseling and ng advice, no. Ito po ay pinangangasiwaan po ng ating mga mga eksperto sa pagdating dito sa tinatawag natin na cessation, okay, upang matulungan ng ating mga kababayan na makapag-quit, no. And even sa ating meron din tayo sa ibang mga lugar, meron ang ating mga kaibigan sa local government units and sa ibang regional offices ng DOH, yung tinatawag na brief tobacco intervention. Okay, so ito yung ito yung ilan sa mga programa. And may mga other programs din po ang iba pa nating mga partner LGUs na aktibo po sa tobacco control na pwede niyo pong ma-access, no, through your barangay health workers and through your barangay officials, no. Magtanong lang po kayo sa kanila. So ito po, again, ito yung ilan sa mga programa po ng ating pamahalaan, no. Ngayon, sa side naman po natin, mga advocates, ang lagi po natin sinasabi sa atin po, una sa atin pong mga magulang, paano maiiwasan ang Yossi, ang e-cigarette, ang vape. And ngayon na, meron po tayong tinatawag na nicotine pouches. Okay? Ito yung mga bilog na ano, nicotine products na nilalagay dito sa ano, no? Sa may ano natin, sa may gums natin, no? Yan ay minamarket din as ano, no, as lifestyle product. So paano na sila may iwasan? Number one, huwag tingnan. Huwag pansinin ang kanilang mga advertisement, no? Ang ating pong social media ay nagdidikta ng algorithm. Kapag meron kang sinerge, yun na yung lalabas sa iyo ng mga advertisement, no? So sa ating pong mga magulang, busisiin niyo pong mabuti ang mga kinokonsume na social media content ng inyong mga anak. Because again, they are very present sa digital space, no? Sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, no? Number two, sinasabi ko to sa mga kabataan na yung power ng no thank you. Okay, so yung simpleng ganun lang na kapag tinanong ka ng kaibigan mo, ano ang at sasabihin niya o niyaya ka niya na mag-yosi tayo, mag-vape tayo, ang sasabihin mo ay, no, thank you. No? Yan yung mga sinishare natin sa mga communities. No? And of course, ang ating ano, no, ang patuloy na pag-i-educate pa rin. Napakahalaga pa rin po ng kaalaman eh, kahit na marami sa mga kababayan natin parang ito na naman, seminar na naman, o kaya, you know, parang ano nun, nababato na sa seminar, no? Pero as advocates, kami sa Parents Against Vape, we have this called Community Empowerment Activities, no? Kung saan mas nililaymanize pa natin, mas sinisimplify pa natin yung mga terminologies natin on tobacco control, on World Health Framework Convention on Tobacco Control, ito mga to, para madaling ma-appreciate na ating mga kababayan, no? Mahalaga pa rin to that we are well-informed upang maiwasan po natin ang mga, ang Yossi, ang electronic cigarettes, ang vape, ang heated tobacco products, ang nicotine pouches. Itong mga produkto na ito ay nasa market na at isa-isa na tinatarget ang ating mga kabataan, no? So ang aming din pong panawagan sa ating din pong mga magulang ay paki-guide po ng mabuti ang inyong mga anak, no? And again, bukas po kami sa pakikipagtulungan din upang ma-empower din po namin gayon lang sa ganon. Together, sama-sama po natin na maiwasan ito and hindi lang maiwasan, maban totally itong mga produkto na ito. So marami pa. Siguro physical activities din, no? Napakahalaga din yan na maging aktibo din tayo physically, no? Lalo na sa Philippines kung saan-saan marami tayong mga basketball court kung saan-saan. So, lalo na mga kabataan, bakit hindi natin ibuhos yung ating energy doon rather than vaping, no? Yung mga vision natin. So, iba't ibang mga kaparaanan, iisa ang goal, ang makaiwas sa mga bisyo na ito.
1: Yeah, maraming salamat, Judy. And of course, no, I think just kind of closing things out, no, I really want to highlight na there really is a lot that we need to do, and there are a lot of different factors na we need to take into consideration, no. Hindi lang isang angulo lang, no, ang solution dito, no. It's also everyone's responsibility, no. Hindi lang ikaw, hindi lang tayo, pero you know, all of us here have a duty, no, to be able to just kind of look out for yung future generations, no? At syempre, maraming salamat, Judy, sa oras mo ngayon, no? Really, sobrang bitin talaga yung 1 hour, no? Sobrang dami natin na, no? Good topics, good highlights, great insights. At syempre, we would very much like to thank you, no, for, again, paving the way, no? And continuing, no, the great work that you're doing for the future of the young people, no? So Judy, maraming salamat. At syempre, katulad ng ibang episodes natin, no, mag-shout out tayo sa mga loyal viewers natin, no? Very much, no, we'd like to shout out sa Navalyasca Farmers and of course Quincy Joel Kahilig. Of course, we very much want to thank everyone na nanonood ngayon, no? Everyone who's watching via our Facebook live stream. Siguro last, before we kind of end, Judy, may gusto mo bang i-promote, no? May activities or kahit yung organization mo, very quick plug lang naman.
2: Apo. Ngayong buwan ng Mayo ay isasarana natin ang araw na ito by celebrating the World No Tobacco Day, May 31. And bukas ay bubuksan po natin ang No Smoking Month. So ito naman po ay month-long celebration sa buong buwan po na Hunyo. So ano po ang mangyayari? Bukas po ay ganap na pong ipa-file ng ating kagalang-galang na representante sa House of Representatives pong Congress.

0: Macho Magazine. 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: And from home, may ni Morin.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Magazine, 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine, 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.

Ayon ang aming intro, Halina at Magsaya. Susunod na awit ay si Sally Prim, Buhit ng Palad.

0: Cinderella ng Tanyong Malabon. Ang susunod na manawin ay ako na po. Hinahanap kita. Bakit kaya?
1: Nawawala. Ha? Nawawala.

0: na mahal kita.
1: Ihahandog natin sa mga senior. Ihahandog ko to sa mga senior natin, kay Ka-Prince Soriano Contreras, kay Ka-Lucy Kanyongyong Akisap, kay Biole Ramos, kay Aida Lagahit, kay Noemi Erdena, kay Lepa Sanchez, Estella Bartolome, kay Miling, kay Eda Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, at Baby Navarro.

0: señores, mahal na mahal kita.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko!
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy!
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, hindi boring.
7: Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
9: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radio Pilipinas.
7: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
9: Sports Radio. 918.
10: Radyo Magazine. 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
9: Sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
12: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
17: Ano ba?
16: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
15: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, hindi boring.
7: Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
0: Ikaw na ni. Tatawin, bago ako umawit, batayin ko muna yung mga kapitbahay ko.
18: Sino doon?
0: Si Pipito Isoga and family. At taga si Romel de Guzman and family. At taga si Heray and family.
18: Dapat iba nagtitinda ng manok.
0: Tina. Ay, si Tina pala. Nandito na yung manok mo at taga yung ano. Ganun din yung mga barangay
18: kulay natin.
0: Oo, barangay kapitana namin si barangay kapitana namin si
4: si Singay Bilaos.
0: Singay Bilaos. Ganun din sa mga kagawad niya.
4: Ah, sige.
18: Ah, sige.
0: Ang awitin ko po ay ano, harana ng puso.
18: Harana po ng puso.
17: Harana po ng puso po.

0: Bali, tatlong klase yung sinabi mong harana ng puso eh. Sino yung una doon para kay Ate Loli? Sino naman yung para kay Ana? At sa doon sa extra, extra pa?
1: Meron pa.
0: Oh, sino yun? Sino yun?
1: Wala pa.
0: Wala pa.
1: Naghanap, naghanap pa.
2: Binati mo yung kapitana, kapitana. Nabati mo naman.
1: So, binati ko na. Kapitana, binahap.
0: Harana ng puso ni Nico Rong. Ang susunod naman na awit ay si Colas Enriquez. Bawal magamot, sabi ni Willie Garte.

0: tinikling. Ang tinikling po ay nagmula sa panganan ng ibon, tikling. Yung tikling kakandikandirit, yun ang tinikling. Doon siya nakuha sa salitang yun. Dalawang tinig ni Eddie Suarez at Isali Prim, lambingan.
1: Pag-ibig mo at pag-ibig ko.
0: Ah, doon na agad. Pag-ibig mo at pag-ibig ko. Yun, sige.

0: Yo non dueto nila.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Publiko.
1: Radio Filipinas.
3: Interesting no sabat.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugam chill.
3: Suave.
6: Learning from home. Hindi boring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas,
6: Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
14: Servisyong kailangan.
15: Servisyong kailangan.
14: Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: shout out sa lahat ng mga nakikinig sa amin. Git sa lahat para kina si Julio Rubin, yung Bilasco, taga Marikina. At happy birthday din sa kanyang misis na kapatid ng misis ko, si Consolacion Rubin. Ayun din. Kuya?
1: Check din natin.
0: Ah, hindi pa. Ngayon din sa ating mga station manager sa FM band, si Cheche Ayuste at kay Marinela Texon.
2: Si Andy Poblete.
0: Ngayon si Andy Poblete sa Aquarium. At si Julius Umab. Wala lang si ano, si
3: Sam.
0: Wala
3: si Sam.
2: Wala si Tess.
0: Ngay Marisol Malimbad kanina nandyan eh. Ang susunod na awit ay si Sally Prim Sampaguita.
4: Para po kay Kapitan Alma Vega Benaventura at ang panyong aerobic group.

0: Sa librento, atawa-tawa pa sa pagita.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
19: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
0: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
5: mano po ninyo, mano po ninyo.
0: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
1: Suave.
7: Learning from home, na hindi boring.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
6: Ang aking awitin, Tony, ay nihandog ko kina Tessie Osorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Ray Lucero, kay Emma Rengis Au Aligada, kay Tina at kay Senis Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, gayon din kay Jenny Acop ng PIA Security.

0: Ingatan, sabi ni Eddie Suarez. Sunod naman na awit ay si Colas Enriquez, Mahawi Man ang Ulap.
1: Inihali ko po itong awitin kong ito para po sa tiyuhin ko na si Richard Enriquez, ganun din po sa mami ko na si Gracie Warren, ganun din po sa kay Ninang Crystal Baltasar.

0: Suave.
1: Learning from home, they need more in.
2: Radio Magazine.
0: 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugalihin suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihin suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Filipino Sabat.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill. Ito po ang Sandy Morin.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Sally Prim, paano kita malilimutan?
14: Sa mga nagre-request po ng ano, Cinderella. Para po sa inyo.

0: sali po rin, paano pagkita malilimutan? Tinatanong mo yan kay Joe Boyet?
1: Oo naman.
0: Ah, sige. Okay.
1: Paano pagkita malilimutan? Boyfriend.
0: Yun, nasusunod naman na awit ay ako na. Tapat na sumpa.

0: Ed Suarez, batid ng Diyos.
1: Inihandog natin sa family si Huko, kay SP, kay April, kay Alma si Huko, kay Kapitana Alma Bonaventura, Kagawad June Bonaventura, kay Kagawad Vicky Nicolas. Gayon din kay Lodi Silvestre at kay Marie Crispagia Cruz. Batid ng Diyos.

Ayan si Eddie Suarez, Batid ng Diyos. Sunod naman na awit ay si Nico Rong, Pasubali.

0: usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home may hindi boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, Bes!
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
0: Interesting usapan.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home. May hindi boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
16: Ilang tinig?
17: Lima ang tinig. Kasama si Nick. Malilak na yung labi.
16: Kaya na ba? Ngayon na.

0: Yon ang Malina Laila B. Sunod naman ang awit ay
1: dalawa na.
0: Dalawang Tinig ni Eddie Suarez at Sally Prim, Celosan.

0: sa Libreme, Selosal. Yun. Ako naman sa Sir David, hindi kita malimot.
1: Teka. Wala ilay natin.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, may hindi mo rin. Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
10: mano po ninyo, mano po ninyo.
9: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
0: Interesting usapan.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, may hindi mo rin.
6: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.

0: By Cinderella.
1: Si Eddie Suarez, bigong pagmamahal.
0: Bigo.

Sabi niya, kay unsa pay bilining kinabuhi? Ano para ang halaga ng kanyang buhay? Kung yung pag-ibig niya, eh, ganun-ganun na lang. Ayan. Meron pa siyang mga pagtamay-pagtamay. Gitamay-tamay si Kuan. Gikalamay. Yun, susunod naman awitin namin ay Limang Tinig ng Isang Gabi.

0: 내가 엑스를 해다요. 막바람을 해다요. 안가서 스스로 대사받아. 네, 가.
1: 아, 마람 슬라마 또 졸라스남 나티 키니 주모 주바이바이 사라나 사라나 사 군디만 군디만 나티
0: Matatapos na nga tayo.
2: bopa Tapos mo kasi sabi nyo, magpaalam ka lang eh. Akala ko po ako, siya pala.
0: Sige, ikaw naman sali. Ha?
3: Hanggang sa susunod mong Sabado. Salamat po sa pan...
0: Kung susunod yung Sabado, ha? Pag hindi,
3: at saka bukas,
0: mag
3: may...
0: rin niya, paano?
3: Bukas po sa Channel 4. Lahat po
0: Ayun,
3: kayo.
0: sige.
3: Nakikita niyo po ako nung end ako.
0: Extra na po tayo, extra.
2: Mapaalam na po kami. Nawa po'y naibigyan niyo ang aming mga handog na awitin para sa inyo na makapagpapaloy po sa inyo.
0: Hindi na hinihingwahin, no?
4: Nakahandogan niyo ang panate sa kantores.
2: Ay, ako, nalimutan ko. Binabati ko pala yung mga kasamahan naming kantores. Sila Mami Neng, Daddy Tonong, Tita Joy, Tita Rose, si Desiree, si Tita Clotty, si Tita Tessa, si Ate Deng, ganon din po si Tita Baby, si Tita Rosie, at si Chaonor. Ikaw naman to.
4: Binabati natin si Ma Chris Pagia, Mari Chris Pagia Cruz, yan. Saka si Lottie, si Chris Tre.
0: Pobreng Alindahaw.
3: Ra-expo.

0: Lindau, Kubring Lindau, yan yung
1: Kubringani.
0: Tutubi.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: Beach vacation.
10: Ano tara?
9: Jogging.
10: Ano tara?
9: Hiking.
10: Ano tara?
11: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
12: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
10: Pass tayo dyan!
9: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
12: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
9: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
12: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
9: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
10: Tandaan!
12: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
9: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
14: Colab. Radyo Magazine.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
15: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas,
2: news nationwide.
14: Trending issues na pinag
1: pag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 Impormasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
21: Sports Radio. 918.
22: Radyo Magazine. 1278.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uumpisa.

0: TikTok, at YouTube.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
9: Radyo Magazine
11: 1278 AM.
9: Radyo Magazine
11: 1278 AM.
9: Radyo Magazine
11: 1278 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Bali, nakabulikin siya sa tungod kay nalukat na mo na nga mo niya, prenda ma. Naka-arbis ko sang 170 stock, nauga na siya sang 72 stock, na baligya ko sa palingki, nahalin siya o 95,000. Nakuhaan sang akon nga gasto nga 20,000 plus ang RCPT nga 27,000, nakaginan siya ko 45,000.
1: Itagaan kami orientation paano to siya i-avail, kung ano ang mga sistema, kung dole out ba na siya o kailangan natin ibayaran. So, ang natabo sa to, gihatag ang project sa association through sa P4MP sang Alameda. Gitagaan sang allocation ang every presidente. Tapos, kamo nga mga presidente, ipaintindi ninyo sa inyong mga membro nga kana siya, dili na siya dole out, kundi panghatag nga may bayad kay para nanapoy ihatag sa iban nga membro. Kay para dili siya mawala ang pondo para sa RCPT.
2: RCPT, Recommended Corn Production Technology. Din nga pataas naton ang production sang corn sa high yielding na ginaagis hatag sa mga technician na paano ma-implement dito, kung sino ang tagaan sang beneficiary nga ginatawag naton nga kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain nga kining programa nga may kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik gyapon ang kapital tapos ibalik na pud gyapon sa ila inputs naman.
0: Kailangan lang naton yan i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian. Sa wala pang RCPT, parehas ako nula sing kapital. Nagatanom sang mga ukay-ukay, ana. Pero that time nga, nagabot ang RCPT, so dako naging siya nga bulig tungod kay dako na ang imo nga maani kag maginansya. Ako ma'am, gina-apply na ako na siya nga. Gusto ko nga mag-apply sina kay siling ni press pa utang. So gina-apply ko gina siya nga press. Gusto ko nga maka-avail sina. Bala na pautang siling.
2: Naandan na nila nga dole out lang. So medyo ang feedback sa ila, hatag lang, hatag. So murag sakit po sa mga buot nga hindi gid sila tani mabayad. Pero pinaagi sa mga trainings, kagpaintindi sa mga technician, labi gid sa mga focal persons sa region nga ini nga para maging masustain ang aton project. So mo itong naamat-amat namon sila paintindi ang mga farmer para na, sa mga farmer nga ka, para sa ilang magamit gid. Hangtod-hangtod nga mapataas ang production. So kung ang isa ka mais nga makuha na ito ang production sa 5 tons, ana, sigurado gid ang farmer nga makaginansya gid siya 400 hectares nga 400 pud ka beneficiary nga mga farmers. Problema pa kami karon sa marketing. Nag-i-arrange pa namon bilyon sa AMAD ang nagpaningkamot ko dinhi nga programa para matagaan og maayo nga presyo ang aton mga farmer. Kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain na kini nga programa nga may kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Dako gid nga tabang ang programa sang RCPT sa pareha sa aton nga isa ka mangunguma. Kailangan lang naton yan i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian.

0: ay naroon ang isang hamon, ang kakulangan ng sapat at maasahang patubig na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Sa agrikultura, ang tubig ay buhay. At kapag may sapat na tubig, mas may tiwala ang bawat magsasaka sa ani at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang mga magsasaka sa pabago-bagong panahon. Kapag kulang ang ulan, apektado ang produksyon at nababawasan ang kita. Bawat araw na walang sapat na tubig ay katumbas ng pangamba. Pangamba para sa kanilang pananim, kabuhayan at pangarap para sa kanilang pamilya.
1: Ta idi, anan nagagatang kami iti pagpananom mi. Ket ay siyempre, gumastos kam latat krudo. At hamit nga mabalin dyan yung water pump ham mga kruduan. E di lalo kumatatan kit nagmina ti krudon. Awani na.
0: Ilang tugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, sinakatuparan ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng pagpapatupad ng National Irrigation Administration Isabela Irrigation Management Office. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad ng mga magsasaka, ang isang pangarap na magkaroon ng maasahang pinagkukunan ng tubig ay naging isang ganap na realidad. Binubuo ito ng 4 na unit ng 7.5 horsepower solar pumps na gumagamit ng malinis at renewable energy mula sa araw. Sa tulong ng makabagong sistemang ito, may ipapadaloy ang tubig patungo sa mga sakahang dating umaasa lamang sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Hindi lamang ito isang proyekto ng patubig. Isa rin itong pamumuhunan sa kinabukasan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Nagbibigay ng mas matatag na produksyon, mas mataas na kita, at mas magandang kalidad ng buhay.
2: Yaman kami una ito, yung kamgimatang ti Prodon. Pinagitaod ti Danong babayan dati nga solar.
3: Awisin kay amin nga mang suporta iti project iti niya mino ti apo iti gobyerno. At sa pailokuma, nagita nga project kit tagilalain tayo. Sa pailokuma, ta nainayunan na tapay.
4: Maraming salamat sa niya at kapadar. Thank you.
0: Ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project ay higit pa sa mga solar panel, bomba at tubo. Ito ay kwento ng pagbabago, kwento ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad, at kwento ng mga magsasakang patuloy na nagtatanim ng mga pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa sistemang ito, umuusbong ang mga masasaganang ani, mas matatag na kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan para sa Santa Isabel.
5: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.

0: Usaban Agricultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 12 minutos kapitbahay makalipas ang maulang umaga ng Lunes. At primero unang araw po tayo sa buwan ng Hunyo, nagparamdam na ho yung ulan. Nina po'y puhos talaga yung ulan dito sa Metro Manila, gumapang huya mula sa Maynila papunta ng Quezon City. Parang medyo tumiiltigil na ho siya, ano ho. Ingat na lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Araw nga po ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Ulang Metro Manila. Sinasabi yung naranasan ng lakas ng ulan na yan ngayong madaling araw. Dala pa rin po naman ng habagat, yan po yung southwest monsoon. At pinalakas pa rin po ng bagyong si Doming. Ano na inaasahan pong lalabas na ho ng PAR ngayong araw. At kasalukuyang nasa silangan po ng Batanes at papalabas na ho ng ating PAR. Dahil ito naman ang opisyal na thunderstorm at rainfall advisory mula po naman sa pag-asa. Ano ho, ipinalabas ito kanina alauna 31 na madaling araw. Ang lugar na kasalukuyang may malakas na ulan, aranas yung nakatamtaman hanggang sa malakas na buhos ang ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin po naman. Ang mga sumusunod na lugar, sinasabing maaari hong tumagal ho ng 2 oras. Sa Manila, ang Valenzuela, Pasay, karating lungsod ng Paranaque at Las Piñas, mayroon na severe thunderstorm. Tapos sa Zambales, ang San Antonio, ang Subic, ang Olongapo. Muna naman sa may party ho ng Bataan, ang Abukay, ang Samal, Orani, Hermosa, Dinalupihan. At yun naman ang Bulacan, ang Malolos, Bulacan, may Kawayan, sa may Pampanga, dyan ho naman sa Lubao, at sa Quezon, ang Panukulan at ang Bordillos. Ano, inaasahan din pong uulanin sa susunod na 2 oras. Residente sa mga lugar, maghanda kayo sa paparating na ulan ho. Area ho ng Rizal, Rodriguez, ang San Mateo, Antipolo, Cainta, maging Antaytay. Area ho ng Cavite, Koor, Kawit, Cavite City, Noveleta, tsaka Imus. Buna man sa area ho ng Mimoropa at sa ilang Bisayas, may hiwalay din pong babala ng malakas na ulan sa bahagi po ng Occidental Mindoro, Lawan at Eastern Samar. Banta ng bahat landslides, pinag-iingat po ang lahat sa posibleng biglang pagbaha. Ano yung flash floods na yan? Lunaw sa mabababang lugar na kalsada maging dito sa Metro Manila. Atin na rin ang landslide sa mga bulubunduking lugar ho naman. Ingat po sa pagmamaneho dahil madunas ang mga kalsada at mahina po naman ang visibility. Nagsisiro visibility nga raw ho kanina. At iwasan din ng umawak sa mga dekuryenteng gagamitan kung basang-basa o kayo po ay nakatayo po naman sa tubig baha. Yan iatanuhan natin ho. Okay, paranasan no, simula kanina madaling araw, kapanghuyan mula Metro Manila sa Maynila, tungo ng Quezon City. Pero ngayon, parang medyo tumigil-tigil naman ho siya. Ano ho? Ano po yung habagat? Nagparamdam na. At ang bagyo namang si Doming, inaasang lalabas na po ng PAR sa araw na ito.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat sa magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, ano ho. Anniversary nga pala sa ano, Bureau of Soil, ano? Water Management, aki Director Gina Pinilo. Ma'am, good morning po. Magagaling na isdap dyan. Magandang bagay po sa inyo rin. Okay. At siyempre, kagaya po ng inaasahan, magdala pa rin ho ng payong pananggalang sa ulan. Kulap na kalangitan, kalap-kalap na pag-ulan, pagkulap, pagkidlat sa Metro Manila, ano ho. Kaya dahil lo dyan, magdala ng pananggalang sa ulan, ng Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Ilocos Region, Central Luzon, Zambales at Bataan. At Club de Oran at Thunderstorm, Fuya, kasama ang Visayas, Western Visayas, Negros Island Region. At Mindanao, Sambuanga, Peninsula, Bangsamoro, maging Angsok, Sargent ho naman. Ang natitirang bahagi po ng Visayas at Mindanao ay at iba pang nalalaming lugar dyan sa Luzon. Aranas din naman mas maayos na panahon, ngunit may posibilidad pa rin ang mga tinatawag na isolated na pag-ulan o localized thunderstorm. Maging maingat po naman yung mga residente sa mga may-bind bulubundukin lugar. Pero po kasing malalakas na bugso ng hangin eh. Ano ho? Yan ang Batanes, Mabuyan Islands, ha? Metro Manila, Carson, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros Occidental. Ayan. Ngayon naman ang mga may-bind karagatan. Importante ho ito ho. Tamtama hanggang sa mataas na alon po sa 3.0 hanggang 3.5 na metro. Artikular po sa seaboard ng Batanes, Cagayan at Mabuyan Islands. Pinapayuhan po ang mga maliit na sakyang pandagat na mag-ingat at iwasan muna po naman ang maglayagan ho. Dito naman sa Metro Manila, natutunan po dito yung Lakihang Maynila, maglaro po sa 26 degrees Celsius hanggang sa 33 degrees Celsius po naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Galaw-galaw para hindi pumana, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Sa kalsada, madulas ang kalihon natin, no? Kaya kailangan gising na gising. Live na alive at bawal ang pupungas-pungas si Mamang Chipper, paikalabit lang ho. Natutulog ho yan. Okay, sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa sektor po ng agrikultura, mas pinalakas pa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Pilipinas, lumagda naman sa kasunduan para po sa paglaok sa Horticultural Expo ng Japan sa 2027.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At BIFAR, iginit ang paggamit at pagbabahagi po ng vessel monitoring data laban po naman sa illegal fishing.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Aming 8 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, sabay-sabay tayo napapahinggan sa natunang ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Television sa 104.3 The Capital. Kasi po natin ang DWCI sa may PD, Ilocos Norte. Ang DWCJ po naman sa may party po naman ng Cagayan. Ano ho? Nasa Facebook ho tayo, na social media platforms po tayo. Karnigan, magkakapalit na mga informasyon at balitaan. Mga eksakto at mga tama, walang labis, walang kulang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kambay lang sa mga bumper-to-bumper report galing sa lalawigan sa labas ng impila, no? As pinalakas pa ng Pilipinas at Japan na ugnayan po naman at kooperasyon nito pagdating po naman sa sektor ng agrikultura. Itong tiniyak po naman ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel. Good morning, Sec. Kung saan sinabi itong mas dumami na ngayon ang oportunidad para po naman sa pag-export ng agri-products ng Pilipinas sa Japan. Bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, ay narin pa rin po naman ang export sa pomelo. At ngayon, naging ang horticulture o yung pag-export po ng mga bulaklak sa Pilipinas. At talakay din ang usapin sa food security particular. Usapin po ng pag-import ng bigas sa Pilipinas at ilang pang agri-tech na makatutulong sektor po ng agrikultura.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mantala, tiniyak ng Pilipinas na lalahok naman sa International Horticultural Expo sa 2027 sa Yokohama. Isang event na magsisilbing parehong plataforma para sa kalakalan at showcase ng climate resilient agriculture. Sabay na ho ng state visit ni Perda Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po naman, dyan ho naman sa Japan. Sa ginanap na ceremonial signing kamakailan lamang, sinabi ho ni Agriculture Secretary Laurel na higit pa sa isang traditional na exhibition ang paglaok ng Maynila. Sumasalamin sa lumalalim na ugnayang pang-agrikultura at ekonomiya ng Maynila at ng Tokyo. Nananatiling isa po naman ang Japan at pinakamalaking importer ng pagkain sa buong mundo na bumibili naman ng halos 90 bilyong US dollars na halaga ng mga produkto agrikultural, pangisdaan po naman bawat taon. Ito rin ay ikalawang pinakamalaking merkado naman ng Pilipinas para po naman sa agricultural exports, kung saan umabot po sa 1.1 billion US dollars ang halaga ng mga iniluwa sa produkto noong 2025. Ayunin ng Pilipinas na palawakin ang pag-export ng high-value crops tulad po ng saging, bangga, pinyanyog, kape, kakao, kalamansi, durian, avocado, ube, papaya, okra at abaka. At din itong lumikha po naman na mas maraming oportunidad para po naman sa industriya ng floriculture, ornamental plants at natural fibers dyan pa rin po naman sa Japan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nilinaw po naman ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Vessel Monitoring System of VMS Data ay binabahagi lamang ayon po sa mayroon ng batas at security protocols. Di matapos po naman ang panawagan ni Representative Kaka Bag-aw na isapubliko ang VMS data bilang bahagi po naman ng kampanya laban sa illegal, unreported at unregulated fishing. Ayon sa BIFAR, regular nilang binabahagi ang vessel monitoring data sa mga autorisadong ahensya gaya po ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at PNP Maritime Group. Sabi rin ng ahensya na sa Klopon Executive Order No. 57 of 2024 at Data Privacy Regulation ang wastong paggamit po naman at magbabahagi ng naturang impormasyon. Binigyan din pa ng BIFAR na patuloy ang kanilang operasyon laban po sa illegal fishing sa pagtulungan pa rin po ng mga lokal na pamahalaan at iba pang law enforcement agency. Samantala, ang mga naman ang rangko ng Pilipinas sa 2025 Global IUU Fishing Index matapos itong pumesa naman sa 54 mula naman sa 152 coastal states.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 22 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At lang sa pagmamaneho, basa ang kaliho natin. At manuwag pa rin ang kalsada, kaya kinakailangan alive and kicking. Bawal ang tulog, bawal ang nakapigit, bawal ang kukurab-gurab. Kapag tayo ng report, pag umalis yung ano, sa San Jose del Monte Station ng MRT7, fake news ayon no, sa DOTR. Sabihin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutokpo naman dyan si Jimwick Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nilinaw ng Department of Transportation na mananatili pa rin sa 14 ng istasyon ng itinatayong Metro Rail Transit o MRT Line 7 na magturutong sa Metro Manila at lalawigan ng Bulacan. E di kasunod rin ng pagkala sa social media ng mga ulat hinggil sa umano'y pagkakaalisa ng San Jose del Monte Station sa listahan ng mga istasyon ng naturang linya. At sa halip ay 13 istasyon na lamang ang magiging operational. Giit ng DOTR, mananatiling bahagi ng MRT7 ng San Jose del Monte Station at hindi ito kailanman inalis sa listahan ng mga istasyon nito. Sa kasalukuyan, on track pa rin ayon sa DOTR ang pagbubukas ng unang 12 stasyon ng MRT7 mula Sacred Heart patungo North Avenue sa ikalawang bahagi ng 2027. Alisunod pa rin ito sa direktiba ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. na apurahin ang lahat ng mga proyektong pang-imprasaktura para sa kapakinabangan ng mga commuter. Samantala, sinabi naman ng DOTR na maging operational ang Tala at San Jose del Monte Stations sa taong 2028. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras natin, 24 minutos gabi may makalipas ang alas 5 na madaling araw. Sunod natin kagad, o. EA, magsasagawa naman ng malawakang market visit ngayong araw. Mga detalye, nandiyan naman si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasado na ang nationwide simultaneous market visit na isasagawa ng Department of Agriculture ngayong araw para bantayan ang pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 118 na epektibo hanggang June 12, 2026. Ayon sa DA, bahagi ito ng pinaigting na monitoring para matiyak na sumusunod ang mga rice retailer, trader at iba pang kalahok sa merkado sa itinakdang presyo ng imported na bigas. Pangunahan, Agriculture Secretary Francisco Churorel ang gagawing inspeksyon habang magkakahiwalay namang magsasagawa ng monitoring ang iba pang opisyal ng DA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Una nang sinabi ng DA na makikipag-ugnay na rin ito sa Philippine National Police para makatulong sa pagubantay laban sa mga posibleng paglabag at manipulasyon sa presyo ng bigas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. O ilan sa mga balitang inyo tututukan sa maghapon, ho? Ngayong araw po, yung huling takdang araw para magsumite naman si Vice President Sara Duterte ng kanyang opisyal na sagot po naman sa mga articles of impeachment sa Senado tukol sa mga isyong pampublikong pondo at iba pang paratang. Ikpitin para na rin ang siguridad sa paligid po ng gusali ng Senado. Ilan pa rin sa mga babantayan? Isan po naman ni Senador Vicente Soto III ang naunang walkout ang minority bloc habang nanindigan naman si Senate President Fialan Peter Cayetano na hindi siya magpapadistraksyon. The numbers game, ngayon po naman sa mayorya. Ayun. Aha. Dumating na sa bansa si Vietnam President Tho Lam para po naman sa isang 2 araw na state visit. Tagda sila magpulong po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong araw para po naman sa bilateral meeting. At tagumpay na natapos na po ang 3rd Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Anunsyo na rin ang US na magkakalob sila ng kalagdagang decommissioned U.S. Coast Guard cutter para po naman sa Philippine Coast Guard.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo.
1: Simula natin mga bumper-to-bumper report galing sa mga probinsya, ho. Sa Eastern Visayas, pinarangalan ang mga natatanging magsasakat mangisda sa gawad sa 2026. Talia, dakunta kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinarangalan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang natatanging magsasaka mangingisda at organisasyon sa Eastern Visayas sa ginanap na Gawad Saka Regional Award sa Palo Leyte bilang bahagi ng Farmers and Fisherfolk Month Celebration. Ang Gawad Saka ang pinakamataas na pagkilala ng kagawaran ng agrikultura para sa mga may malaking ambag sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Ayon kay DE8 Regional Executive Executive Director Odell Macapanias, mahalagang haligi ng ekonomiya ang mga magsasaka at mangingisda dahil sila ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan sa rehiyon, kabilang sa mga pinarangalan ang Kalagis Agriculture Cooperative ng Leyte bilang Outstanding High Value Crops Cluster, gayon din ang ilang magsasaka mula Ormoc at Carigara para sa kanilang natatanging kontribusyon sa agrikultura. Ginawaran din ang Tacloba National Agricultural School at Gulayan sa Home for Girls 8 para sa kanilang urban agricultural gardens. Samantala, tumanggap ng agricultural interventions na nagkakahalaga ng hanggang 100,000 piso ang mga nagwaging individual at organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang agrikultura.
1: Maraming salamat, Pen Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Dako naman tayo sa Albay. DSWD Bicol, patuloy ang suportan sa mga magsakang napigtuan po ng ashfall dyan sa Gilubatan, Albay. Mga detalye na katutok dyan si Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy ang pagbibigay ng suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Purpis Ginubatan SLP Farmers Association sa Albay matapos maapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon ang kanilang pananim at poultry farm enterprise. Ang kabuhayan na ito ay inilunsad sa tulong ng 300,000 seed capital at capacity building support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD Bicol, katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office at Ginubatan Municipal Agricultural Office. Kaugnay nito, tiniyak ng ahensya na nakikipag-ugnayan sila sa APAW upang matulungan ang asosasyon sa rehabilitasyon ng kanilang kabuhayan, kabilang ang pag-aaral sa posibleng pagbibigay ng karagdagang agricultural livelihood assets. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, Project Split sa Umingkan, Pangasinan, mas pinalakas sa pagtulungan po ng DAR, DNR at lokal na pamahalaan. Detalye, dala naman ni Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Tayug.
0: Radyo Pilipinas, report.
6: Nagsanibwersa ang Department of Ground Reform, Department of Environment and Natural Resources at ang lokal na pamahalaan ng Umingkan upang patatagin ang implementasyon ng Project Split sa bayan. Layunin ng pagpupulong na mapabilis ang pagkakalob ng malinaw at individual na titulo ng lupa para sa mga ground reform beneficiaries upang matiyak ang kanilang mas masaganang ani. Naging sentro ng talakayan mahakbang para sa maayos, sa mabilis at epektibong pagpapatupad ng proyekto, partikular na sa mga lupang saklaw ng reformang agraryo na matatagpuan sa paligid ng Mount Amurong Reserve. Ang pagtutulong ito ay naglalayong balansihin ang pagbibigay ng sariling lupa sa mga magsasakat ang pangailangan sa kalikasan. Nabatid na ang Mount Amurong Reserve ay isang tinalagang mahalagang ecological zone sa Umingkan na sumusuporta sa biodiversity at katatagan ng lupa. Bukod dito, critical din ang papel ng bundok sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng tubig na magsisilbing pangunahing supply sa mga sakahan at komunidad sa loob ng munisipalidad. Sa pamamagitan ng nagkakaisang mandatong ito, ang mga ehensya ng pamahalaan at ng LGU na sa maiwasan ang anumang antala sa pagpapatitulo habang sinisiguro na protektado ang kapaligiran para sa pangmatagalang kapakinabangan ng mga lokal na magsasaka sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Usapang agrikultura.
1: Samantala po naman, BSMW, Bureau of Soil and Water Management, Huyano, happy anniversary, ho! Nakikisa sa organiko ang pagsasaka sa Batanes, diversification at pagkaproseso po naman sa susi sa pagdaas ng kita ng ating mga magsasaka. Mga detalye, nandiyan po naman si Bayer Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas, report.
7: Nakilahok ang mga magsasakang ibatan sa ikinasang Farmers and Fisherfolk Provincial Technology Forum na pinangunahan ng Department of Agriculture, Batanes Experiment Station o DABES. Sa kanyang mensahe, piniyak ni Bureau of Soils and Water Management o BSWM Director Gina P. Milo na todo ang suporta ng ahensya sa misyon ng Batanes bilang isang organic practitioner. Kinilala ni Director Nilo ang natatanging hamon at kakayahan ng mga ibatan sa pagsasaka. Sa gitna ng mataas na presyo ng organikong produkto at mataas na cost of living sa Batanes, laging nakakahanap anya ng paraan ang mga ibatan. Pinuri ng BSWM ang diskarte ng mga lokal na magsasaka sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng produkto o crop diversification na siyang mabisang kapamaraanan upang mapanatiling sagana ang ani. Binigyan din niya na sa pamamagitan ng pagpaproseso ng mga ani, mas napatataas ang halaga ng mga produkto na tumutulong sa mga magsasaka na makabawi sa gastusin sa produksyon at pagbebenta. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng BSWM sa pagkakataong makarating sa Batanes upang personal na makibahagi at maghatid ng mga teknolohiya at kaalaman na lalong magpapalakas sa sektor ng agrikultura sa isla. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, maraming salamat sa report na yan. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Benguet, sa may Baguio, lalo sa may Atok Benguet. Ano, ubundang lamig. Ay, gandang maga sa mga farmers natin dyan. Sa lahat po ng grupo, mga asosasyon, mga irrigators, ano, na nandiyan po na akalat sa malimang panig po ng ating kapuluhan. Good morning, good morning, good morning. Babalik po kami, sandali po lang, ilan mo ng mahalagang paalala.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Makita.
0: Ano pa pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Paalala lang ho natin, balik na po sa 5-day work week. Ano ho, po ngayong araw, Hunyo Primero, balik na po sa standard na 5 araw ang trabaho. Ano, sa Department of Labor and Employment, dole. Morning kay Serrano, kay Secretary, ano ha, Pindino. Tapos ang babi na pansamantalang 4-day compressed work week na pinutupad po noon dahil sa krisis po naman sa gitnang silangan. Ang babala rin ng mga ekonomista na maaaring pumalo po naman sa 7.1% hanggang 7.9% ang inflation rate ngayong Mayo dahil po sa mataas na presyo ng pagkain at krudo.
4: Usapang agrikultura dito sa Radyo P.
5: Isang damang native chicken ipinamahagi sa mga magsaka dyan sa Daraga Albay ho. Ang mga detalye na katutok dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng Daraga sa pangunguna ng Municipal Agricultural Services Office ng 100 native chicken sa mga magsasaka sa bayan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga magsasaka mula sa Barangay Burgos kung saan isinagawa ang distribusyon sa ilalim ng mas pinalawak na livelihood program ng Department of Agriculture. Ayon sa MASO, layunin ng programa na makapagbigay ng karagdagang mapagkakakitaan sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pag-aalaga ng livestock na maaaring makatulong sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Naasahan namang makakatulong ang naturang inisyatibo upang mapalago ang produksyon at mapalakas ang kita ng mga benepisyaryong magsasaka sa bayan ng Daraga. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, makakasama ho natin this morning ang Philippine Egg Board Association, ano, yung PEBA, ano ho, o yung opisyal na organisasyon ng mga magsaka at nag-aalaga ho ng manok, yung mga layer raisers dito sa ating bansa. Nataguyan para protektahan ang kapakanan ng mga lokal na producer at yakin ang matatag na supply itlog para sa mga Pilipino. Pero ano bang epekto at mga paghanda natin sa industriya ng itlog? Ito po sa El Nino. Pero ng habagat na pumapasok. Ano ho? As tagapagsalita ng industriya, sila ay nagsasabi, nagpapaliwanag kung bakit tumataas, mababa ang farm gate price. At nagsisilbi silang tulay ng gobyerno upang humingi ng tulong o subsidiya para sa mga lokal na magsasaka. Francis Uyihara, makakasama natin muli. Ano ho? Francis, magandang umaga. Welcome po sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po ito. Kamusta ka na, Sir Francis?
7: Magandang umaga, Kahiro, at sa lahat po ng nakikinig ng Usapang Agrikultura.
5: O, oh, talagang naabala ko muli minsan pa yung iyong masarap na tulog.
7: Okay lang, Sir. Okay lang.
5: Okay. Kamusta? Kamusta yung mga aganapan? Ano na ho yun ang mamonitor ninyo? May mga pinsalan na ba? May mga dapat bang ka-alarma naman sa mga epekto dito sa El Nino, sa egg industry natin? At kamusta mga paghanda?
7: Ang El Nino sa atin, Sir Hero, ano, for the last 3 to 4 years, lagi namang parang regular na ang El Nino sa atin taon-taon. Pero itong taon na ito, matatapos na yung summer, ano, yung May, no, pero diretso pa rin yung sobrang init, no. Siyempre, sinasabi natin, sobrang init, ang epekto sa ating mga manok ay humihina kumain, no. At ang resulta po nito ay nagkakaroon tayo ng mga mortalities, tsaka nagkakaroon ng imbalance sa mga nakukuha nating egg sizes. Dumadami yung mga mas maliliit na sizes kumpara sa mas malalaki dahil nga sa paghina nila kumain. So ang resulta po nito ay hinahatak pababa yung presyo ng itlog, ano. Pero ang ating mga ginagawang hakbang o preparasyon sa mas matindi pang init pag sumabay itong El Nino, no. Una yung sa housing system natin, no. Meron tayong dalawang housing, ito yung conventional at ito yung closed na yung tunnel vent. Yung tunnel vent, ito yung mga controlled environment na. Ito yung sarado at may kapasidad tayong palamigin yung loob ng mga kulungan ng mga nok. Doon naman sa mga open-sided, conventional, nagdadagdag tayo ng mga ano, mga malalaking fans. Itong mga alaga kasi nating mga manok na to, mga genetically improved na po ito. Kumpara sa broiler, ito ay mga payat, ito ay mas lean. So mas magaang ang pakiramdam ng mga manok na ito. So matibay sila sa mainit, no? Matibay sila. Pero ang importante is yung air movement o yung air circulation. Ang problema natin hindi yung ano eh, yung hindi yung init. Ang problema natin is humidity. So yung humidity, yun yung ating sinusolusyunan doon sa air movement tsaka air exchange.
5: Sir Francis, alam natin lumiliit at dahil nga sa flooded ngayon sa market, yung mga maliliit na itlog nagpapababa ng farm gate. Pero pag-uusapan ay yung kalidad ho ng itlog, ano ho, yung nutrisyon ng itlog, naapektuhan ba ng El Nino yan?
7: Yung nutrition mismo per se ng itlog ay hindi ho nagbabago yan. At wala tayong test, no? Wala tayong test na nagsasabi na bumababa ang kalidad, yung quality, no? Ang epekto is yung egg mass. So dumiliit yung itlog. Also, dahil mainit, no? Sobrang init, yung storage natin, yung storage po noong ating mga retailers o yung mga biyahero o yung mga traders natin, pag sobrang init tapos walang air circulation, mas mabilis masira.
5: Pero paano yan? Siyempre yung mga poultry farmers natin, para protektahin yung mga manok nila sa heat stroke, gumagamit sila ng mga cooling facilities, pwedeng ventilador, pwedeng mist blowers, sa loob mismo ng kulungan. Posibleng yung bubong, palitan din nila ng mga materials na hindi mabilis uminit. Tataas yung cost nila, pero paano yun? Pagdating ba sa itlog, sinacharge yun?
7: Tama po kayo, ano, meron tayong mga long-term investment, yung kulungan, yung bubong, no, marami na, maganda na technology natin ngayon. Mm-hmm. Pero tama po kayo, ito po, lahat po ito, lahat ng ginagawa natin ay karagdagang investment. Well, ang treatment natin dito is amortization. So syempre, kung kaming mga investors, no, mga negosyante, hindi natin ito kinocompute na isang taon lang. So ito ay kinocompute natin, ini-spread out natin to, maybe dapat to 7, 8 to 10 years, no, kung ito ay conventional, para hindi po tayo mahirapan. Ito po yung ina-amortize natin to ng karagdagang mga taon. Pero tama po kayo, karagdagan po ito sa investment, karagdagan po ito sa nagpapahirap sa ating mga negosyante.
5: Kasi expected naman talaga, Sir Francis, na talaga yung operational cost ng mga farm, yung El Nino talagang mataas, ano? At lalo pa nga kung talagang bibigyan, i-improve mo yan, kagaya na binabanggit ninyo, mas maganda na ngayon. Pero paano naman naapektuhan ng El Nino yung supply ng itlog natin pagdating ng holiday season o yung Pasko? Kasi yung iba, pagkatag-init, nagbabawas sila ng alaga kasi namamatay. Kaya pagdating naman ng anihan dapat ng mga itlog, pagdating ng Pasko, medyo kinakapos.
7: Tama po kayo. Yung mga nakaraang taon, no, ang tuwing Pasko, no, hindi lang El Nino, no, marami pang mga dahilanan, ano. Pero based sa ating history, mas naghahanda ang ating mga farm producers tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Ibig sabihin, kung meron mga challenges, nako-compensate naman ito o pinipilit natin itong i-compensate sa pagdagdagdag ng mga alagang manok. No, so kung tumaas ang mortality o kaya naman ay hindi naging pabor ang ating klima, nagtataas ng dami o population yung ating mga kasamahan para ma-offset o ma-compensate yung expected na karagdagan na demand during the holiday season.
5: Pero tama ba, Sir Francis, na talagang sa inyong pagtaya, talaga bang bumababa ang demand ng itlog tuwing peak ng tag-init? Kasi sinasabi nga, wala namang malaking okasyon, hindi regular yung pasok o suspensyon ng klase sa mga paruan dahil sa matinding init. Kaya nababawasan yung mga kumakain at gumagamit ng itlog sa komunidad. Pag-init ba talaga, medyo bawas ang demand?
7: Tama po yan, ano, ayan po ay taon-taon ay nangyayari. Malaki po, significant po kasi yung spike ng pagbaba ng demand tuwing itong April, May, ano, nagsisimula po yan ng March. Malaki yung nawawalang demand. Also, yung sinasabi nating distribution ng sizes. So, yung malalaking sizes kasi ng itlog, merong ibang target market yan. Ngayon, yung maliliit na sizes ay may sarili ding target market. Ang nangyayari lang ay sumusobra yung supply natin ng mas maliliit. So yung sobrang supply, yun yung tinatawag nating surplus, eh yun yung mga naiiwan sa mga farms. Pagka yun ay tumagal, yun ay ibinababa ang presyo, yun ang nagiging dahilan kung bakit nahahatak pababa yung presyo ng itlog dahil doon sa mga sizes, off sizes na hindi nabebenta o naiiwan kesa malugi o kesa itapon, yun ay ibinababa natin ang presyo.
5: Kumusta naman yung isa pang banta, ano, maliban sa El Nino, yung bird flu, yung avian influenza? Matagal na proseso din pag-aproval sa mga bakuna eh. Kamusta yan? Meron ba tayong mga kaso ngayon yan?
7: Malaki na po ang ating in-improve sa problema natin ng bird flu. Last year po, early last year, third quarter last year, dalawang vaccine na po ang ating naaprubahan ng ating gobyerno at ngayon po ay nagagamit na po natin sila, no. Since last year po, nakapagbakuna na po tayo ng legal, no, legal na bakuna. Continuously hanggang ngayon po, ongoing po yan. So, hindi na po natin masyadong pinuproblema ang bird flu. Although, hindi pa po lahat nababakunahan at meron pong mga farms na pinipili pong huwag magbakuna, no? So, meron silang kanya-kanyang mga kadahilanan. So, pero generally, masasabi natin na mababa na po ang ating challenge sa bird flu.
5: Tama ho ba, Sir Francis, na dahil daw po sa matinding init, ano ho, mabilis humihinga yung manok, yung panting na tinatawag ho, para palamigin yung kanilang katawan, at yung mabilis na paghinga na yan, nagdudulot po rin ng respiratory alkalosis, yun pang nagpapababa ho sa antaso ng calcium na kanilang dugo na kailangan nila sa pagbuo ng matigas na eggshell. Kaya naging resulta, nagiging manipis daw po yung eggshell, madaling mabasag yung itlog pag ganitong mga panahon.
7: Napaka-technical na po nung tanong na yan, ano, pero pipilitin ko pong sagutin, ano. Tama po kayo, ang ating mga alagang manok ay hindi pinapawisan, no. Yung panting na tinatawag natin ay ito yung paraan nila para palamigin yung kanilang katawan, ano. Syempre yung panting, ito ay nagre-require ng energy, no, unnecessary energy. So itong panting, itong act of panting ay gumagamit sila ng kanilang reserve, no? O pwedeng nutritional, yung energy na yan, energy, no? Nadadivert doon. Sa, imbis na mapunta sa itlog, eh, nababawasan. Kasama na rin po siguro yan, yung nabanggit nyo, no? Siyempre, calcium, isa yan sa vitamin, minerals na no, ng ating mga manok. Hindi lang calcium, no? Lahat na po yan, mayroong epekto, may synergistic effect po yan na nagbibigay po ng resulta na kabawasan sa production, lumiliit ang sizes, at maaari din po na pagnipis ng eggshell quality.
5: Okay. May mga tanong na pumapasok. Okay. Ano daw ang epekto ng El Nino sa timbang at paglaki ng mga bagong sisiw? Yung mga pullets ba tawag doon? Apektado rin ba sila?
7: Tama po. Yung mga sisiw natin, ang tawag po dyan is mga day-old pullets. No? Siyempre, pagka mas mainit nga, same effect pa rin. Basta ang konsepto po ng sobrang init ay paghina, kumain, ano? Tsaka po yung panting. No? Humihina, number one, hihina sila kumain. Pangalawa, magpapanting. So yung mahina na sila kumain, tapos mapupunta pa yung kanilang energy sa papalamig ng kanilang katawan, no? Kung ito ay sisiw, imbis na mapunta yung kanilang body reserve and energy para palakihin, so sa body development, ay mapupunta pa, madadivert dun sa para palamigin yung kanilang mga katawan. So epekto niyan pagka sa mga panahon nito at meron kayong growing, no? Growing ng mga manok, medyo mas mabagal. So mababa ang efficiency natin dyan.
5: Nakakakuha po ba ng tulong, ayuda, insurance sa PCIC yung mga naapektuhang negosyo ng itlog?
7: Ito po sir, hindi ko po kabisado, no? Hindi ko po maisasagot ito ngayon.
5: Okay. Kaya po, baka panawagan na lang at baka meron kayong gusto magsabihin sa mga naikinig na nasa inyong pagkakataon, Sir Francis.
7: Well, bukod po dito sa ating summer, no, sobrang init, El Nino, syempre ito po ay karagdagan pang problema natin itong crisis, no, sa Middle East. Hanggang ngayon po ay namomoblema po tayo dito sa crisis na ito. So, sabay-sabay po itong sinusolusyonan at ginagawan po ng paraan ng ating mga farm producers. So ang sitwasyon po ng ating mga farmers ngayon ay napakahirap, no? Okay. Imbis na yung normal lang na init o El Nino ang pinoproblema, ay namomoblema rin po tayo sa napakataas na cost of produce because doon sa ating mga imported na mga materyales na ginagamit sa ating mga feeds. Although alam natin na dahan-dahang bumababa yung krudo, pero yung fuel, pero hindi po sapat para ibalik doon sa dati.
5: Sir Francis, no? Tayo po medyo kapusta sa oras, pero salamat po ng marami sa mga input, sa mga paliwanag na kasama namin kayo this morning. Hanggang sa muli po, stay safe, God bless, at sir, balikan mo na yung Zumba at favorite breakfast mo. Maraming salamat.
7: Salamat din po sa pagkakataon.
5: Po, Sir Francis Ojihara na Presidente ng Philippine Ag Board, ating kaugnayan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Dako na tayo sa ating agritorial, editorial.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Nananatiling lugmok sa kahirapan ng mga lokal na magsasakat manging isda po dito sa bansa. Ang nagpapakain sa atin, ngunit sila pa rin madalas na walang makain sa mababang presyo ho ng ani sa pamagitan po ng mga middlemen. Sa gitna po ng krisis na yan, Sagip Saka Act, yung Republic Act 11321, ang natatangi pong salbabida upang itama naman ang baluktot na sistema. Balit ang tanong, nararamdaman ba ito sa ibaba o nananatili lamang itong magandang pangarap sa papel? Ang esensya ho ng batas ay simple. Inatanggal nito ang mababang proseso ng public bidding upang ang mga ahensya ng gobyerno at mga local government unit direktang makabili ho ng pagkain sa mga lokal na kooperatiba. Ang hulugan, yung mga ospital, yung mga paaralan, may mga munisipyo ay obligado ng tangkilikin sa sariling atin. Sa ganitong paraan, masisiguro po ang mga magsasaka ang tamang kita at permanenteng merkado naman. Baman, nagiging mabagal ho naman ang pagpapatuwa dito dahil sa takot ng ilang opisyal sa batas ng audit na nakasanayan ng burokrasya. Pangbasagin ng pader na yan, naglabas po kamakailan ng administrasyon ng mas mahigpit na direktiba. Ibanta rin mula sa mga mambabatas na kakaltasan ang pondo ng mga ahensyang hindi susunod. po isang uri ng political will na matagal na ang hinahanap ng sektor ng agrikultura. Hindi po sapat yung mga photo ops lamang at yung mga formal na seremonya. Ang pagbili po sa sariling ani ay hindi ho pabor, kundi isang legal na obligasyon. Aras na ho para seryosohin ang implementasyon ng sagip saka aga. Ipinati ng saka, tuloy ang mawala ng magsasaka ang Pilipinas.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ano ho kaming oras? Maraming salamat sa ginawa niyo pagsama sa amin. Ingat na lamang sa biyahe. Basa ang kalsada. May malakas ulang kanina. Tayo po lamang sa pagmamaneho. Maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga kapatid na himpilan. DWCI nandiyan po ho sa MPD Gilocos natin. Kasi dyan sa mga parte naman ng Cagayan. Sa nga nila Alvin Roman Arnel. Panin po naman sila. Sino pang kasama natin dyan? Nida, sila Susan Chemart. Mapanin sila sa Marisol Julius Camille and Rona. Sa nga lang pa rin po ng ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tenambolo, Hero Ilustrero Brigado nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa ho, basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayo magbarin lang.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
10: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
10: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Vietnam President Tho Lam makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam nakatakdang lagdaan.
0: Headlines.
3: State visit ng Pangulong Marcos sa Japan naging matagumpay at kapakipakinabang.
0: Headlines.
3: Brigada Eskwela 2026 ilulunsad ngayong araw.
0: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi sa gumong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 11.
0: Headlines.
3: Kamara, tiniyak na hindi napapabayaan ang legislative work sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Ang umano ay pagsasagawa ng exercises ng mga barko ng China sa Baule, Masinloc, kasinungalingan ayon sa Armed Forces of the Philippines.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 1, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Vietnam President Tho Lam makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam nakatakdang lagdaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Vietnam President Tho Lam na kasalukuyang nasa state visit sa Pilipinas. Alas 9 ng umaga, inaasahan ang dating ng Pangulo ng Vietnam na sasalubungin ni Pangulong Marcos sa Kalayaan Grounds kung saan siya bibigyan ng arrival honors. Bahagi ng programa ay ang paglagda sa guest book at pagkatapos ito ay susunod na ang restricted meeting ni na Pangulong Marcos at President Lam. Matapos ang private meeting ng dalawang leader ay ang kanila ng bilateral meeting na kung saan ay inaasahan kasama na ang ilan sa kani-kanilang miyembro ng gabinete. Susunod na dito ang presentasyon ng ilang mga nalagdaang kasunduan at joint press conference at kasunod na nito ang exchange of gifts, photo opportunity at state luncheon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang matagumpay at kapakipakinabang ang kanyang 4 na state visit sa Japan. Ayon sa Pangulo, nagresulta ang biyahe sa mahalagang kasunduan na magpapalakas sa ekonomiya, seguridad at ugnayang pangdiplomatiko ng Pilipinas. Anya lalo pang tumibay ang 70 taong pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa kanyang pagbisita. Nakipagpulong ang Pangulo kina Emperor Naruhito, Empress Masako at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkasundong Pilipinas at ang Japan na iangat ang kanilang relasyon sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership. Kasamay nito, pinalawak din ang pagtutulungan sa mga larangan ng depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan at maritime security. Narito ang pahayag ng Pangulo.
6: Prime Minister Takaichi and I also exchanged views on pressing regional and global issues, including the developments in the South China Sea, and as well in the Middle East and the latter's impact on energy security. We reaffirmed our shared commitment to ASEAN unity and centrality as I conveyed the Philippines' priorities of the ASEAN chair this year. Japan likewise expressed its support for our candidature to the United Nations Security Council.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, inihayag din ni Pangulong Marcos ang pagsisimula ng pag-uusap

0: workers.
1: We secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism-enabling flagship investment prospects. I also held business meetings with the executives of Furukawa Electric Corporation, Sumitomo Electric Industries, Minebea Mitsumi Incorporated, and Tsuneisho Group Corporation. These four businesses have pledged, proposed, and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isang magandang ehemplo sa foreign direct investment ang pagpapalakas ng Pilipinas sa relasyon nito sa Japan at ang pakikibahagi nito sa Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Binigyan din ni financial analyst Jonas Ravela sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na matagal nang hinahanap ang ating gobyerno ang ganitong oportunidad para mapaigting ang direktang pamumuhunan sa mga foreign o ng mga foreign investors sa bansa. Anya, hindi lang ito makakatulong sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho. Gayt pa ni Ravelas, mahalaga ang maihatid nitong pamumuhunan at kita sa ating bansa, lalo pa sa panahon ng krisis bunsod ng sigalot sa gitnang silangan.
3: Matagal na tayong gutom sa foreign direct investments at pag nangyari ito, ito'y magbibigay ng hindi lang trabaho. Ano? Ang importante dito yung pagpasok ng pera. Ito yung makakatulong sa atin, lalo na sa nangyayari ngayong sigalot sa Middle East. No? So ito ngayon yung kumbaga parang buffer sa atin para makatulong sa lumalaking demand natin for dollars.
0: Si financial analyst Jonas Ravela.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ilulunsad ngayong araw ang Brigada Eskwela 2026 sa pakikilusin ng Department of Education at Department of Labor and Employment ang 240,000 beneficyaryo ng tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad program para sa nasabing aktibidad. Sa isang panayam, sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na layunin ng Brigada Eskwela na mag-provide ng libu-libong trabaho nationwide hanggang magsimula ang eskwela habang patuloy ang mga klase. Ayon pa sa DepEd, naglaanan dole ng mga 2 bilyong piso para sa pagpapatupad ng tupad program upang suportahan ang Brigada Eskwela at school readiness activities para sa school year 2026-2027. Binigyang prioridad ang mga magulang, kapatid at guardian at mga kamag-anak na mga mag-aral na kwalipikado sa guidelines at validation process ng tupad program. Kabilang sa mga gagawin nilang trabaho ay ang pagpipintura, paglilinis, pagkukumpuni ng pasilidad at iba pang maintenance work na tinatayang 240,000 silid-aralan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maring umabot sa 28 million ang bilang ng mga estudyanteng mag-enroll para sa school year 2026-2027. Ito'y ayon po sa Department of Education. Sa isang panayam, sinabi ni Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya na may sapat na kawaniya mga pampublikong elementary at secondary school sa bansa para humawak sa milyong-milyong estudyante. Anyang mga nasabing paaralan ay may mahigit sa 1 milyong teaching at non-teaching personnel.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan sa Metro Manila upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV drivers at operators. Sa sinagawang monitoring, tinignan ng DOE ang aktual na pagpapatupad ng 10 peso discount kada litro ng diesel para sa mga benepisyaryo ng programa. Sinuri din ang henya kung sumusunod ang mga gasolinahan sa mga tinakdang patakaran at kung aktibo silang nakikilahok sa fuel subsidy transactions. Ayon sa DOE, nasa mahigit sa 1,100 fuel stations sa buong bansa ang operational at tumatanggap ng fuel subsidy transactions para sa mga kwalipikadong PUV drivers at operators.

0: Ito'y batay naman sa datos na naitala hanggang nitong May 27. Patuloy naman ang monitoring at validation ng DOE sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y upang matiyak ang wastong implementasyon ng programa at mas maraming transport workers ang makinabang sa subsidya sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 11 bilang na mga taong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa isang Facebook post, sinabi ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na nakakuha ng mga rescue personnel ng mga 15 katao mula sa gumuhong gusali ayon sa BFP. Nagsagawang mga responders ng pagtatanggal ng mga debris at access operations gamit ang mga heavy equipment upang magkatag ng ligtas na ruta papasok sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng ahensya, patuloy mga responders sa kanilang search, rescue at retrieval operations sa gumuhong gusali.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatakdang sumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang formal na tugon sa articles of impeachment. Sa isang advisory, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na hanggang alas 7 ng gabi maaring personal na sumite ni Duterte o ng kanyang legal counsel ang tugon sa nasabing mga artikulo. Sakaling magdesisyon si Duterte na personal na i-file ang nasabing dokumento, isasara ang ilang bahagi ng Senado upang hindi magkaroon ng gulo doon. Tanging mga otorisadong opisyal ng impeachment court at mga miyembro ng legal team ng Vice Presidente ang papayagang pumasok sa Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamara, tiniyak na hindi napapabayaan ang legislative work sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Tiniyak ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman at Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi napapabayaan ng Kamara ang legislative work nito kahit abala rin ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Asidre, patuloy na tinutugunan ng Kongreso ang mahalagang usapin at hamong kinaharap ng bansa. Inihalimbawa niya ang kamakailang pag-aproba ng Kamara sa panukalang Kalinga Bill na layong maglatag ng komprehensibong tugon sa kasalukuyan at mga posibleng krisis. Gayun din ang mga House bills na ipinasa sa ikatlo at ikalawang pagbasa na nagpapatunay na on track ang House of Representatives sa pag-aproba ng mga panukalang batas sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ipinapakita nito anya na hindi lamang sila nakatutok sa mas maingay na aspeto ng kalagayan ng bansa gaya ng impeachment, kundi patuloy din nilang ginagampanan ang kabuuang tungkulin sa paglilingkod sa bayan. Ayon sa mambabatas, parehong mahalaga ang pagbibigay pansin sa proseso ng impeachment at sa mga gawaing may direktang epekto sa pamamahala at kapakanan ng mamamayan maging sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Alan Peter Cayetano giniit na walang kinalaman sa impeachment ang panukalang remote participation at voting sa Senate sessions. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang panukalang pag-amyenda ng Senate rules tungkol sa remote participation at voting sa kanilang mga sesyon. Ayon kay Cayetano, wala namang panukalang baguhin ang impeachment rules ng Senado dahil naaprubahan na nila ito ng formal silang mag-convene bilang impeachment court nitong May 18. Pinunto ng Senate President na magsisilbi ring presiding officer ng impeachment court na kapag inamyendahan ang rules ng impeachment court ay kailangan pa itong i-publish at tatagal ang proseso. Pinaliwanag rin ni SP Cayetano na ang kanyang pananaw tungkol sa proseso ng pagtalakay sa plenaryo ng panukalang rule amendment. Anya, walang railroading na naganap at walang nilalabag na Senate rules dahil mas makapangyarihan ang plenaryo sa mga komite. Kaya naman hindi na anya kailangang dumaan sa Committee on Rules ang panukala na una ng pinunto ng minority senators na hindi pa nila nabubuo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ang umano'y pagsasagawa ng exercises ng mga barko ng China sa Baude, Masinloc, kasinungalingan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan po ang balitang atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mariing pinamulaanan ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ng Chinese Communist Party. Kaugnay ito sa umano'y pagsasanay ng mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy o PLAN sa Baho de Masinloc na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pagkamat patuloy nilang namomonitor ang presensya ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc, kalat-kalat anya ang mga iyon. Walaan niya sila namomonitor na organisadong galaw gaya ng tactical maneuvers at joint formation na makapagsasabi na mayroon ngang isinasagawang military exercises sa lugar. Nauna rito, kinumpirma mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga estrukturang itinatayo ng China sa Baho de Masinloc. Sa kanilang pagdalo sa Shangri-La Dialogue kasama si Defense Secretary Gilberto Chudoro sa Singapore, sinabi ni Browner na kanila itong itinilatag sa mga nakalpulo nila mga bansa at nagpahayag ang mga ito ng pagkabahala. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Hibox ng camera footage na nagpapakita ng pagdaloy ng lava at pagguho ng mga materyales mula sa Bulkang Mayon na nagresulta sa collapse-fed pyroclastic density currents of PDC ay sa PVOX na itala ng naturang lava effusion mula 6:55 hanggang 6:57 kagabi. Una nang iniulat ng ahensya ang isang PDC event na naganap kahapon ng hapon. Tinatayang umabot sa halos 2,000 meters ang naging daloy nito sa bahagi ng Miisi Gully. Bukod dito, nakapagbuga ng PDC ng kulayabong usok na umabot sa taas na 1,800 meters above mean sea level bago ito kumilos patungong east-northeast na direksyon. Dahil dito, nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nagpapahiwatig ng patuloy na pag-akyat ng magma at mas mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil sa banta ng pag-agos ng lava, pagguho ng bato at iba pang volcanic hazards.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakayahan nito na sa pagdugon ng mga sa sakuna sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa mga international organizations. Kabilang sa mga katuwang nito ang United Nations World Food Program o UNWFP. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigdingin ang kahandaan ng pamahalaan sa harap ng mga kalamidad at iba pang mga emergency situations. Sa tulong ng mga kagamitan at suportang binigay ng UNWFP, inaasang magiging mas mabilis at mas maayos ang pagpaproseso, pag-iimbak at pamamahagi ng mga relief goods para sa mga apektadong komunidad. Layunin ang naturang partnership na mapabilis ang paghatid ng ayuda sa mga lugar na tinatamaan ng sakuna at matiyak agad ang nanatutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Naniniwala naman ng DSWD na ang matibay na pakikipagtulungan sa mga international partners ay makakatulong sa pagbibigay ng mas epesyente at epektibong serbisyo sa mga mamamayan sa panahon ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa mahigit sa 604 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, katuwang ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies sa loob ng isang linggong operasyon sa buong bansa. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres, mula Mayo 21 hanggang 28, nakapagsagawang mga otoridad ng 88 matagumpay na anti-drug operations. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 126 drug personalities at pagkakakumpiska ng ilegal na droga. Kabilang sa mga nasabat ang mayigit sa 66 kilos ng shabu, cocaine, ecstasy, marijuana, kush, marijuana oil at ketamine. Sinabi ni Neres na patunay ang mga operasyong ito ng matatag na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Hinikayat din niya ang publiko na makisa at magsumbong ng mga kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lumagda na ang korte o ang Korea International Cooperation Agency, Department of the Interior and Local Government o DILG at ang Philippine National Police sa isang kasunduan para sa pagpapatupad ng proyektong naglalayong palakasin ang sistema ng crime investigation sa Pilipinas. Ang nasabing proyekto ay nagkakalaga ng $6.9 million. Dilagdaan ang record of discussions noong May 28 sa Campo Crame, Quezon City sa pangunguna ni Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Belesio Natates Jr., Koika Philippines Country Director Jung Yong Son at South Korean Ambassador Lee Sang-hwa. Sa ilalim ng proyekto, pagsasamahin sa isang digital platform ang apat na magkakahiwalay na investigation systems ng PNP, kabilang ang CIRAS, CIDMS, E-Warrant at E-ROGS. Layunin itong pabilisin ang pagproseso ng mga kaso, pagbutihin ang pagsusuri ng datos at gawing mas epesyente ang criminal investigation operations. Ayon sa mga opisyal, makakatulong din ang proyekto sa pagpapatatag ng tiwala ng publiko sa law enforcement at sa pagpapalakas ng seguridad ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Korte Suprema kinatigan ang hiling na legal separation ng isang lalaki mula sa abusado nitong asawa. Narito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagpasya ang Korte Suprema na maaring magsilbing batayan para sa legal separation ang mga kilos ng asawa na lumilikha ng mapang-abuso, nakakatakot at hindi ligtas na kapaligiran sa isang tahanan. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr., pinagbigyan ng Second Division ng Korte Suprema ang petisyon ng isang mister laban sa kanyang asawa matapos mapatunayan ang mga ginawa nito ay may tituring na grossly abusive conduct sa ilalim ng family code. Nagugat ang kaso sa mag-asawang ikinasal noong 2003 at nagkaroon ng dalawang anak. Ayon sa mister, kinontrol ng kanyang asawa ang kailang pananalapi. Tumangging tulungan siya sa mga gastusing medikal, pinahiya siya sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak, ipinagbawal ang pakikisalamuha niya sa mga kaibigan, tumangging sumailalim sa marriage counseling at ginamit umano ang kailang mga anak upang mapilit siyang mapagbigay o magbigay ng karagdagang suportang pinansyal. Una nang pinagbigyan ng Regional Trial Court ang petisyon para sa legal separation, ngunit binaligtad ito ng Court of Appeals sa pagsasabing karaniwang alitan lamang umano ito ng mag-asawa. Gayunman, sinabi ng Korte Suprema na ang pinagsama-samang mga kilos ng asawa ay lumilikha ng hostile at intimidating environment para sa mister na sapat upang maituring na grossly abusive conduct at maging batayan ng legal separation. Dahil dito, ibinalik ng mataas na hukuman ang kaso sa Regional Trial Court para sa paghahati ng ari-arian ng mag-asawa at pagresolba sa usaping kustodiya at suporta sa kanilang mga anak. Tiwalay naman na opinion, sinabi ni Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen na ang ilang mapang-abusong kilos ay maaaring maging sapat na batayan para sa legal separation kahit hindi ito maabot sa antas ng psychological incapacity. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umabot na sa 10,143 overseas Filipino workers, dependents at stranded Filipinos ang matagumpay na nakauwi sa Pilipinas mula nang umigting ang tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, na repatriate ng mga Pinoy sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa bilang na ito, halos 8,000 OFWs habang mahigit sa 2,000 naman ang mga dependents at stranded Filipinos. Samantala, mahigit sa 34,000 na apektadong Pilipino rin ang nabigyan ng financial assistance at iba pang ayuda. Patuloy ang pamahalaan sa paghatid ng pagkain, transportasyon, pansamantalang matutuluyan at serbisyong medikal para sa mga naapektuhan ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa DMW, magpapatuloy ang repatriation at reintegration program upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at bagong simula ng mga OFW.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang publiko laban sa kumakalat ng mga pekeng work abroad offers sa social media. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pagdami ng recruitment post na nangangako ng mabilis na deployment, mataas na sahod at madaling proseso kapalit ng malalaking bayarin. Babala ni Kakdak posibleng illegal o scam ang ganitong mga alok. Pinaalalanan din niya ang publiko na hindi sapat ang pagkakaroon ng opisina, social media page o foreign partner para masabing legal ang isang recruitment agency. Dapat tiyakin na lisensyado ng DMW ang recruiter at lehitimong job order at visa processing, lalo na ang paggamit ng working visa, hindi tourist visa. Inikayat din ni Kakdak ang publiko na maging maingat sa mga bayarin, kontrata at dokumento at laging humingi ng opisyal na resibo. Maring i-report ang mga kahinahinalang aktibidad sa DMW Anti-Illegal Recruitment Hotlines at official email channels.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Walang dapat na ipangambang mga non-resident Filipinos o na may migrante sa Estados Unidos sa kabila ng mga pahayag ni President Donald Trump laban sa mass illegal migration. Gate ni Commission on Filipinos Overseas o CFO Secretary Dante Francis Ang II. Gaya ng sinabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, kinakailangan lang na sumunod sa panuntunan ng batas ang mga kababayan natin na naninirahan sa Estados Unidos. Payo pa ni Secretary Ang, mas mabuti nang umuwi ang mga illegal na migrants nating kababayan kaysa maipadeport ng U.S. government pabalik sa bansa. Anya ito'y dahil kung hihintayin pa nila na ma-deport sila, ay tuluyan silang mawawala ng pag-asa na makabalik at makapanirahan sa Estados Unidos.
7: I want to echo what our embassy in Washington, D.C. has said, Ambassador Romualdez, that the best advice that we can give is for Filipinos there to follow the rules of the hotel. If need be, I think it's better maybe to return home to the Philippines rather than get deported, because once you're deported, then you lose any possibility of returning back to the U.S. And so the better way is to follow the rules.
0: Si Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Francis Ang II.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagtataas ng housing loan ceiling ng Pag-ibig Fund magpapalawak sa access ng mga Pilipino sa pabahay. Ito'y ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Yan po ang balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Welcome sa Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ang desisyon ng Home Development Mutual Fund o Pag-IBIG na itaas sa 10 milyon ang maximum housing loan na maaring ma-avail ng bawat borrower nito. Ayon sa DESUD, malaking tulong ito para mas mapalawak ang access ng mga Pilipino, lalo na mga middle income earners, sa abot-kaya at disenteng pabahay. Inaasahan na ni DESUD Secretary Jose Ramon Aliling na dahil sa housing loan increase ay tataas ang demand pagdating sa mga condominium at residential units, particular sa Metro Manila at mga kalapit na urban centers kung saan mas mataas na ang halaga ng mga ari-arian. Malaking hakbang din umano ito sa pagkupatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Administrasyong Marcos. Dagdag pa ng kalihim, makikinabang din ang iba pang sektor sa ekonomiya tulad ng construction, manufacturing, transport, retail at furniture industries dahil sa paglakas sa aktibidad sa housing sector. Kaugnay nito ay hinimok naman ng DESUD ang mga property developer na mag-alok din ng mas competitive at abot-kayang housing packages para mas maraming miyembro ng Pag-ibig ang makinabang sa pinalawak na programa. Mula sa DESUD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embasta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, mahigit sa 400 katao inaresto sa buong Pransya matapos sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng football fans at ng mga pulis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inaresto ng mga otoridad sa France ang mahigit 400 individual kasunod ng kaguluhan sa gitna ng selebrasyon sa pagkapanalo ng Paris Saint-Germain o PSG laban sa Arsenal sa finals ng UEFA Champions League nitong Sabado. Batay sa ulat ng BBC, ibinahagi ni French Interior Minister Laurent Nunez na umabot sa 280 katao ang dinakip sa Paris matapos ang naging paharas na palitan ng mga tagahanga at ng mga pulis. Sinasabing gumamit ng mga paputok ang mga taga-suporta ng PSG sa mga latsangan, kaya naman nagpadala ng libo-libong miyembro ng kapulisan upang matigil ang kaguluhan na nagdulot ng matinding aberya sa mga biyahe na mga bus at tren sa Paris. Marami rito ang nagsugatan sa gitna ng tensyon at dito na pwersang gumamit ng tear gas ang riot police upang itaboy ang mga nagumpisa ng kaguluhan. Mula sa RP World Service, para sa Radyo Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Darito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: National Capital Region muling nasungkit ang overall title sa 2026 palarong pambansa sa Gusan del Sur. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: For the 19th straight year, kampiyon na namang muli ang National Capital Region. Sa katatapos lang na 2026 palarong pambansa na dinao sa Gusan del Sur, umakot ang Team NCR ng 91 gold, 71 silver at 71 bronze medals para muli maghari at magreina sa prestigyosong torneo na suportado ng Department of Education at Philippine Sports Commission. Kagabi, pormal na nagtapos ang palaro to Agsur sa Patinay Sports Complex sa Prosperidad. Mula Agusan del Sur, babalik sa Luzon ang hosting ng palarong pambansa for 2027 at i-host ng lungsod ng Quezon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakunan na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
12: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa Ibayong Dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Measles Rubella Supplemental Immunization Program ilulunsad sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Batanes. Narito ang report ni Rodelyn Amboy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Rodelyn.
13: Ilulunsad sa lalawigan ng Batanes ang Measles Rubella Supplemental Immunization Program ng Department of Health na pangungunahan ng Provincial Health Office. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na masugpo ang mga kaso ng tigdas at tigdas hangin sa buong bansa. Gaganapin ang paglulunsad ng nasabing aktibidad bukas, June 2, sa Batanes State College Amphitheater. Personal itong dadaluhan ni Governor Ronald Aguto Jr. at Department of Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagaw at Assistant Regional Director Dr. Rachel Tolentino at iba pang opisyal ng DOH. Kasabay nito ay gaganapin ang supplemental immunization ng measles rubella sa mga batang 6 hanggang 59 na buwang gulang sa lahat ng rural health units sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodelyn Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapalawig sa mga medical mission sa Batac City, Ilocos Norte, sinusulong ng lokal na pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Jude.
14: Upang matiyak na maalagaan ang kalusugan ng bawat mamamayan sa Batac City, mas pararamihin pa ng lokal na pamahalaan ang isinasagawa nitong medical mission sa mga barangay. Sa ngayon, nasa 2 beses sa isang taon pumupunta ang City Health Office, lalo na sa malalayong barangay ng lungsod, upang ibigay ang libreng konsulta sa gamot, maging mga residente na hindi na makagalaw ay pinapasyalan ng mga doktor ng LGU. Ayon kay Sanggunyang Panlunsod Committee on Health Chairman Dr. Mara Medina Borleo, hangad ng LGU na mas marami pang serbisyo ang maibigay nila sa tao tulad ng laboratory services, tests tulad ng ECG, X-ray, mas maraming gamot at iba pa. Isinasaayos din ng LGU ang schedule ng mga sasakyan ng barangay upang libre at komportableng maihatid sa ospital ang mga pasyente na hindi na makagalaw para sa kanilang regular na check-up. Tugon ito sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ng mas madali ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Filipino. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagkakaroon ng sapat na supply ng bigas sa wet season planting period sa Oriental Mindoro, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Tom.
15: Isinusulong ng DA ang pagkakaroon ng sufficient rice supply sa wet season planting period sa Oriental Mindoro. ayon sa pabalitang kagawaran. Mamamahagi sila ng inbred rice seed assistance sa halos 400 magsaka ng balay na mayroong nasa 507 hektaryang sakahan sa bayan ng Pola. Nilalayo nito na mapagbuti ang ani ng palay kaysa panahon ng tag-ulan. Ayon sa Pola Municipal Rice Program Coordinator Darius Dimawala, ang karagdagang supply ng conventional inbred seeds ay inaasahang darating na para sa mga magsaka na hindi pa nakatatanggap ng assistance. Nakatakda na rin ipamahagi ang hybrid rice seeds sa identified hybrid cluster areas sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Panukalang magkakaloob ng medical allowance grant para sa mga empleyado ng Naga City, Camarines Sur, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Darito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome.
16: Isinusulong ng Naga City Council ang isang panukala na nagkakaloob ng 7,000 pisong medical allowance sa mga kwalipikadong empleyado ng Naga City LGU. Sa panukala ni Naga City Councilor Francisco M. Mendoza, ang naturang medical allowance ay magsisilbing subsidiya para i-enroll o i-renew ang health coverage o HMO plan na kinuha ng mga empleyado ng City Hall. Ibibigay ang naturang allowance sa dalawang uri. Una ay sa pagkuha ng aktual na HMO coverage at ikalawa ay ang direktang pagbibigay ng pera. Ipapamahagi ang allowance sa pamamagitan ng cash, ngunit kinakailangan magsumite ang empleyado ng dalawang valid documents na nagpapatunay na sila ay naka-enroll sa isang pribadong HMO. Kukunin ang pondo mula sa personal services budget kada departamento. Maaari ring i-adopt ng mga barangay ang patakaran na ito depende sa financial capacity ng barangay. Ang nasabing panukala ay salig sa inilabas na Executive Order No. 64 at Budget Circular No. 2024-6 ng Department of Budget and Management na nagpapahintulot sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kawani ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Electrification Administration humihiling naman na wag muna magsagawa ng eleksyon para sa Board of Directors ng isang electric cooperative sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle P. Lapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Lizelle.
17: Inihayag ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na siya ring chairman ng Committee on Energy sa Kongreso na humihiling ang National Electrification Administration o NEA na huwag na muna magsagawa ng eleksyon para sa Local Board of Directors ng Palawan Electric Cooperative o PALECO habang hindi pa niya na isasaayos ang sistema sa supply ng kuryente sa Palawan. Ayon din kay Alvarez, kailangan muna na magkaroon ng tatlong distribution loop sa probinsya, partikular sa bawat distrito mula sa iisa lamang sa ngayon. Kailangan aniya na magkakahiwalay ang pangangasiwa sa bawat loop dahil napatunayan na aniya na hindi epektibo sa kasalukuyan ang sistema ng iisa lamang ang namamahala sa kabuuan ng lalawigan.
18: Kapag-iusap ng NEA Administrator, pabayaan mo na sila na magawa mo na yung looping. Pero ang pag-iusap mo sa kanya, dapat palibo 1, palibo 2, palibo 3. Ayaw ko pumayag na isang palibo lang magmamalit.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle P. Lapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating boss!
3: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan para hour. Pero pag tinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DICT, pinalakas ang AI-powered digital skills ng mga public servants sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Dalia Orit Atuel.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dalia.
25: Sa gitna ng mabilis na digital transformation ng bansa, nagiging hamon ang mabagal na proseso at kakulangan sa AI at digital skills sa pamahalaan. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kakayahan ng mga kawani ng pamahalaan sa paggamit ng makabagong teknolohiya, nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology, kung DICT, Southern Leyte Provincial Office, ng Basic AI Tools Gemini-Powered Workspace Training sa Tech for Ed Digital Transformation Center, Masin City, para sa mga personahe ng TESDA Southern Leyte. Sa isinagawang hands-on training, mas pinaigting ng mga kalahok ang kanilang kaalaman sa artificial intelligence at mga practical na AI tools na makatutulong sa pagpapabilis ng administrative workflows at pagpapahusay ng paghahatid ng serbisyo publiko. Tampok dito ang pagbuo ng custom AI assistants, paggamit ng fast at pro models para sa mas produktibong trabaho, real-time content generation gamit ang Canvas at paggamit ng deep research tools para sa mga epesyenteng data gathering at decision-making. Sa pamamagitan nito, patuloy na pinatitibay ng DICT ang pakikipagtulungan nito sa mga ahensya ng pamahalaan tungo sa mas epesyente, makabago at digital-ready bureaucracy. Balita agikan sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bilang ng mga driver mula sa Western Visayas na nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD, pumalo na sa mahigit sa 65,000. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Marian Grace Erenieta.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marian.
26: Umabot sa higit 65,000 na driver sa Western Visayas na nakatanggap ng 5,000 pesos na Cash Relief Assistance o CRA mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa datos ng DSWD Field Office 6, nakapaglabas ng ahensya ng kabuuang 329 million pesos para sa 65,983,000 na benepisyaryo. Sa kabuuang bilang ng mga nakatanggap ng ayuda, higit sa 54,000 ay tricycle driver, higit sa 6,000 ang mga jeepney driver, at higit sa 4,000 naman ang driver ng Transportation Network Company o TNC at Transportation Network Vehicle Service o TNVS. Ayon sa DSWD 6, ang mga benepisyaryong hindi pa nakaklaim ng kanilang ayuda ay hinihikayat na hintayin ang schedule ng isa sa gawang espesyal na payout. Ang pamamahagi ng CRA ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbigay ng tulong sa sektor ng transportasyon na naaapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga residente ng Lanao del Sur at Marawi nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Johania Yusuf.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Johania.
27: Tumanggap ang higit 30 barangay sa lungsod ng Marawi kabilang ang mga permanent at transitory shelters ng tig sa 10 kilong bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Lalawigan, kabilang ito sa mga inisyal na aktibidad bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Layunin raw ng inisyatiba na makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga pamilyang nangangailangan lalo na sa mga naninirahan sa mga transitory shelters sa lungsod. Samantalang mga ibang bayan ay nauna nang nakatanggap sa isinagawang rice distribution ng lokal na pamahalaan kagaya ng Taraka, Tamparan, Balindong, Tugaya, Bacolod, Kalawi at iba pa. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang benepisyaro bilang bahagi ng Social Assistance Program ng Lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga programang pangkaunlaran para sa pamilya ng OFWs. Iniandog ng OWA Caraga Regional Welfare Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Darito report ni May Diaz.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: May.
4: Inilapit ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang mga programa para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW na taga Surigao. Alinsunod sa commitment ng OWA na maserbisyuhan ang mga OFW at kanilang pamilya, nagsagawa ito ng back-to-back na Family Development Support o FDS program sa Barangay Poktoy at Barangay Trinidad sa Surigao City. Mayroong learning sessions tungkol sa values, reorientation, financial literacy at tinalakay din ang Tulong Puso program kung saan hinikayat ang pamilya ng mga OFW na magnegosyo. Nagsagawa rin ng training sa organic feeds formulation para sa mga OFW at pamilya nito upang mahasa ang kanilang kakayahan bilang paghahanda sa mga livelihood opportunities. Aktibo naman silang lumahok at nagpakitang interesadong matuto, lalo na't hinikayat sila ng OWA Caraga Regional Welfare Office sa pagninegosyo sa layuning umunlad ang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, June 1, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
4: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3, the Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radio Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Lunes, June 1. Uy, nakakapanibago ah. June 1, 2026. Good morning. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po pinagkakabalan nyo this morning, do keep us company. Magdamag, umulan dito sa gawin ng Quezon City at mga karatig lugar. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna, pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Makikipag-ugnayan tayo sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
6: traffic update muna atin sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simula po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Kaingin Road hanggang dito na rin po yan sa may Senior Road. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin. Simula po dyan sa may Monte Dipitan hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then makakaranas to heavy traffic. Simula po dyan sa may MRT Guadalupe hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalikpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po, simula po niya sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din, simula po yan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy naman po, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng

0: pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Ngunit ang Makati po ngayon ay wala pong number coding dahil po ngayon ay Makati Day. Then kaya payo na lang po natin sa mga motorista, ingat na lang po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kasadan ay basa. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutong na MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po ang update mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 10 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. And later on, tayo po'y hingi din ng update direkta mula sa PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May mga panibago na namang activities. Ika nga ang bulkan ng Mayon kagabi. At siyempre, hingi rin tayo ng update sa iba pang sa monitoring po ng PHIVOLCS sa iba pang mga active volcanoes natin dito sa Pilipinas. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pero bago tayo mag-break for some reminders, eto, ha? Update muna mula sa Quezon City, mga pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumaas batay po sa Okta Research Survey.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Balita natin sa atin ni Marian Bastasa, Mary.
3: Alang 3 sa bawat 4 na Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court. Ayon yan sa pinakahuling survey ng Okta Research Group. Batay sa resulta ng natukunang masa survey, lumalabas na 74% ng respondents ang suportado ang impeachment trial na mas mataas kumpara sa 69% noong Marso. Lumalabas din 21% ang tutol sa impeachment trial habang 4% ang nananatiling undecided. Pinakamataas ang suporta sa Visayas na umabot sa 82%, na sinunda naman ng NCR na nasa 81%. Sa Mindanao, bagamat 58% ang pabor sa paglilitis sa Senado, 41% naman ang tutol, na pinakamataas din sa lahat ng lugar. Ayon sa Okta Research, hindi ito nangangahulugang inuhusgahan na inosente ang pangalawang pangulo, kundi nagpapakita lamang ng suporta ng publiko na ituloy ang Senado impeachment trial bilang bahagi ng proseso na itinatakda sa konstitusyon at para mabigyan ng due process ang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa itong survey mula April 20 to 24 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Samantala, Alan, dito sa bahagi tayo ng Commonwealth Avenue kung saan nagpapatuloy pa rin itong mahinang ulan. At kani-kanina ito, mga mag 6:49, kung hindi ako nagkakamali, ay nagsimulang bumuhos yung ulan. At hanggang sa mga oras na ito, ay meron pa rin ulan dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Maraming salamat, Marian Bastasa, mula po sa Quezon City. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab. Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
5: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AL.
5: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming.

0: dumararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
6: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Magazine 1278.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
4: Radio Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radio Magazine.
2: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Sa bayan ding mapapanood sa live Facebook streaming po na nabanggit ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa.
1: Yes, ma'am. Una, makikibalita po kami, mga update lamang po sa mga accomplishments naman ng Philippine Coast Guard. We understand na pati sa anti-smuggling operations nationwide ay mahalaga na rin ang papel na ginagampanan ng ating PCG. Commodore Cayabyab, ma'am, please.
9: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Noong May 28, kasama po ang Philippine National Police, tayo po ay nakapag-seize at nakapag-intercept ng halos 27.4 million po na halaga po ng mga alleged illegal cigarettes po yan sa area po ng Sultan Kudarat. So, sunod po dyan, Sir Alan, no, tayo rin po ay nakapagsagaway ng similar apprehension sa area po ng Sarangani noong March 19 na halos sa 196,450 na alleged illegal cigarettes po ang atin na kumpiska. And we are already turning over them sa proper authorities sa Philippine National Police to file appropriate criminal charges, particularly ito po Republic Act 10863. At sa pinagsanib rin po na pwersa ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at ng PDEA, tayo rin po ay naka-apprehend po no, ng dalawang suspects sa area po yan ng Occidental Mindoro na kung saan allegedly ay andun po yung mga kagamitan na posibleng ginagamit po sa paggawa po ng mga illegal na droga.
1: Okay, so itong sa Mindoro naman, Ma'am Noemi, ay may kinalaman sa illegal drugs po?
9: Yes, tama po kayo. So nakipag-coordinate po sa atin ang Philippine National Police at ang PDEA na kung saan ay ginamit po ang ating Philippine Coast Guard vessel no, to serve as platform at mai-transport po itong ating mga law enforcement operators papunta po ng Occidental Mindoro. Again, to para magsagawa po ng illegal drugs operations po dito sa area po ng Occidental Mindoro.
1: Opo. So, nakikita natin dito na mahalagang naka-standby at palaging ready ang mga sea assets ng ating Philippine Coast Guard, ano? Dahil sa mabilisang pagbibiyahe, pagtawid-dagat ay nagagamit ang ating mga sea assets na ito para sa mabilis, ika nga, na pagbibiyahe at pagresponde, ma'am.
9: Sir Alan, itama po kayo. Yan naman po ang direktiba ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan na ibigay po ang buong suporta ng Philippine Coast Guard, katuwang po ang iba't ibang ehensya para masigurado po ang kaligtasan at seguridad ng ating po mga kababayan.
1: Mm-hmm. Okay. Sa ibang aspeto naman, Commodore Cayabyab, ma'am, of course, nandiyan ang dumadala sa ika nga ang pagkakaroon ng mga monsoon rains ano po in various parts of the country. Kumusta ang pagtutok naman ng ating Philippine Coast Guard dun po sa mga pagbibiyahe ng ating mga sasakyang pandagat at ang kahandaan sa pagbabantay ika nga sa ating mga sasakyang pandagat, Commodore, ma'am?
9: Yes, tama po kayo, Sir Alan. No? Sa Bagyong Doming po, actually kahapon, ay nagsuspend po tayo ng island hopping activity dito sa area po ng Negros Occidental, particularly sa may Hinubaan at saka sa may Sipalay City. At again, na-announce naman po ng ating pag-asa ang pagkasimula po ng habagat. No? So, posible po ito magdala ng malakas na ulat, malakas na mga alon. Kaya pinaigting po natin ang pagkasagawa ng ating mga information campaign, particularly sa mga coastal communities po natin, na para po i-remind ang ating po mga fisher folks na in case po no, na hindi naman po kagandahan ang sea conditions sa mga area po nila, ay ipagpaliban po muna ang paglalayag. At atin din po pinapaiting ang atin pong pagkasagawa ng mga reminders po, no, na kung in case na hindi po talaga maiiwasan, kasi we understand naman, Sir Alan, na talaga itong ating coastal areas ay ang fishing na talaga ang kanilang way of livelihood. Yes. So ang atin pong paalala is palagi po magdala ng mga life-saving equipments, mga transistor radio, at kung pwede ay palagi po talagang puno or full charge ang kanilang mga cellphone. At palagi pong kunin yung cellphone number ng ating pong coastal barangay at Philippine Coast Guard. So in case na magkakaroon po ng abirya sa gitna ng karagatan, ay madali po tayo makakapag-responde. But again, ang paalala po natin, Sir Alan, in case po na talagang hindi naman po kinakailangan at talagang masama po ang lagay ng karagatan, ay pagpaliban po muna ang kanilang paglalayag.
1: Mm-hmm. Of course, pag signal number one, I understand papano may up to a certain point, depende sa kategorya ng mga sasakyang pandagat, eh hindi na pinapayagang maglayag. Tama po ba yon, Commodore?
9: Well, Sir Alan, ang polisiya po ng Philippine Coast Guard, pag talagang signal number one, ay we don't allow any vessels to depart any ports po. Pero meron po tayo mga special consideration.
1: Opo.
9: Halimbawa, sa pagtaas po ng signal number one within 12 hours, ay inaalaw pa rin po natin yung mga ro-ro vessel. Kung ang area po na pupuntahan nila ay halos 30 minutes to 1 hour, parang in layman's term, Sir Alan, parang tanaw mo yung kanyang pupuntahan na puerto o na pantalan.
1: Opo.
9: So we allow that. And then pangalawa, ay kung hindi pa siya takip silim, hindi pa sunset. Pero pag lumagpas na po itong oras, itong 12 hours na ibinibigay, parang window hours po ito, Sir Alan.
1: Opo.
9: Na we still allow them kasi wala pa naman yung bagyo talaga sa kanilang area. At we understand naman talaga na may mga islands, no, o yung mga probinsya na talagang dependent sa mga water assets o itong mga barko na ito. We allow them. But then again, meron tayong ino-observe na window time po natin.
1: Mm-hmm. Okay. On another matter, Commodore Kayabyab, we understand na maging dito sa search, rescue, and retrieval operation sa gumuhong building diyan sa Angeles City, aktibo ang partisipasyon at pagtulong ng mga Coast Guard personnel. Update lamang po from your end tungkol diyan, ma'am, please.
9: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, patuloy po ang deployment ng ating mga Coast Guard K-9 working dogs kasama po ang ating mga search and rescue personnel. At etong nakaraang araw nga po ay talaga malaking tulong ang ating mga aso. They were the one, no, na naging way po natin para ma-locate po etong mga bodies na hinahanap po natin. So talaga nagpakitang gila, Sir Alan, etong ating working dog na si Travis, Summit at saka si Ukso. So halos apat at lima. Etong ngayong umaga may nakatanggap rin po tayong report na meron pong na-identify at na-locate etong aso po natin. At ongoing na po ang pagkuha itong mga bodies sa gumuhong lupa dyan sa may Angeles City po.
1: Mm-hmm. Okay. In closing, Commodore Kayabyab, of course, gusto kong saluduhan ika nga ang partnership ng Presidential Broadcast Service at ng Philippine Coast Guard kaugnay ng paghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ano, magkatuwang pagtutulong na paghatid ng napapanahon, tama at makabuluhang impormasyon, lalo tigit kaugnay ng mga aktibidad ng Philippine Coast Guard. And bukas, maiden episode na ng programang Serbisyong Coast Guard dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Imbitahan natin, ma'am, ang ating mga kababayan na kikinig at nanonood doon po sa inyong programa, which will be launched tomorrow at 1 p.m. Commodore, ma'am.
9: Yes, Sir Alan, maraming salamat po. Again, sa oportunidad po na mailabas po at maiere ang ating mga serbisyo na ibinibigay po sa publiko. So simula po bukas ay magsisimula na po itong serbisyong Coast Guard po natin. Yan po ay sa oras na alauna hanggang alas dos po na hapon. So tinitiyak po natin yung ating timely at accurate na information po na ibibigay po sa publiko. At inyo po maririnig yung ating mga sinasagawa, mga operasyon, accomplishment sa iba't ibang kapuluan po na sakop po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Opo, Commodore, salamat po na marami. Good morning.
9: Yes, good morning, Sir Alan. Maraming salamat po.
1: Thank you. Si Commodore Noemi Cabiab, ang spokesperson, ang boses mula po sa Philippine Coast Guard.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 24 and a half minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 27 minutes makalipas pong 7 AM. Dito muna tayo sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning ang kanilang resident volcanologist, yan po sa Legazpi City, Albay, si Dr. Paul Alanis. Sir, magandang umaga po.
14: Yes po, good morning and morning sa mga listeners.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, dito po sa naging activity ng Bulkang Mayon kagabi. We understand nagkaroon ng mga pyroclastic density currents, Dr. Alani, sir.
14: Yes po. Pero ano muna po tayo, yung overall na assessment.
1: Opo, please.
14: Nakapag-record po ang FIVOX ng 24 na volcanic earthquakes. Siyam po dito ang mga tinatawag natin yung mga tremors or yung mga tuloy-tuloy na paglindol. At 311 na ano naman po, 311 na rockfall events. At dalawa dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents. Ito yung nangyari kahapon, no, bandang alas 6 ng gabi.
1: Opo, ito nabanggit nyo una yung 24... na pagyanig na naitala ng ating team dyan sa FIVOX sa Bicol Region, sir.
14: Yes po, yes po. 24 ng volcanic earthquakes po ito yung mga lindol na galing sa ano, galing sa galing sa vulkan.
1: Okay. Tapos yung pangalawa na banggit mo, Dr. Alanis, sa riyong more than 300 rockfall events. How does this compare? Yes, how does this figure compare, let's say, sa nagdaang mga araw nitong nagdaang let's say mga 2 weeks, sir?
14: Actually, yung pa rin naman ano, ganun pa rin ano, mga around 300 na on average since ano yung since nagkaroon na tayo ng activity noong nagsimula noong January 6. So halos ganun pa rin. May mga fluctuations lang by a few ano mga few tens or mga 50, pero on the whole po nasa 300 pa rin talaga yung ano, yung mga rock falls, which indicates na patuloy pa rin nga po yung paglabas ng lava at yun nga no, mayat maya nagkakaroon ng mga uson or pyroclastic density currents na dulot itong mga ito, yung paglabas ng lava.
1: Opo, opo. So, ang ibig sabihin po nito, itong 300 more or less rockfall events, hindi nalalayo dito yung mga araw-araw na recorded na ganitong similar activities, sir, ano?
14: Yes po, yes po. So, halos walang pagbabago po talaga sa, ano, sa activity niya, maliban sa, yun nga, may ano na medyo nabawasan yung mga yung tinatawag nating minor Strombolian activity, yung mga maliliit na pagputok na nagmumula sa crater, pero still patuloy pa rin yung paglabas ng lava.
1: Opo.
14: Hindi talaga siya tumitigil.
1: Okay. So ibig sabihin, as we speak, base sa inyong observatory point diyan ano o observation point diyan, ay mayroon pa ring lumalabas na mga lava mula sa bunganga ng bulkan ngayon.
14: Yes po, continuously pa rin po yung paglabas ng lava.
1: Okay, at kanina nabanggit nyo rin yung uson. Ano? Gano'ng kalayo ang nararating na nito magmula doon sa pinakatuktok ng bulkan ngayon, sir?
14: So far po, yung ano, actually yung ano yung pinagmula nitong mga uson na to is hindi naman galing sa tuktok, no? Galing doon sa lava flow. Yung ano, yun nga, yung mga rockfall na ano. Yung pinakamahaba naman po, judging on from the crater, nasa 2 kilometers from the crater po yan. Pero hindi yan kagaya nung nangyari noong nung unang araw ng May.
1: Opo.
14: I think May 3 yata yung pinakamahaba niya na ano, halos mga 5.5 kilometers yung haba. So hindi naman ganun kahaba yung nangyari kagabi.
1: Okay, so yung kagabi is only about 2,000 meters compared to May 1 na umabot sa mahigit 5 kilometro ang dinaloy.
14: Yes.
1: Okay, as we speak, kumusta ang panahon dyan sa inyo sa Legazpi City, Dr. Alanis, sir?
14: Well, on the whole naman po, medyo maganda naman. Maya-maya, nagkakaroon talaga ng mga isolated na rain showers. But, you know, ganun pa rin ang ano. Maya-maya naman, maya-maya may pag-ulan. Mm-hmm. Pero on the whole, medyo maayos naman.
1: Ayun. And of course, syempre, ang worry, ang pangamba ng ating mga kababayan, baka magkaroon ng mga malalakas na pag-ulan. Kumusta po ang pagtutok sa mga posibleng pagkakaroon ng lahar at mga kahalintulad na pagdaloy ng volcanic materials from the slopes of the volcano, sir?
14: Well, yung ating binabantayan ngayon ay yun nga, no, yung merong isang channel dito, yung tinatawag nating Miisi. Nakatutok yan dito sa may bandang Daraga, taon ng Daraga.
1: Opo.
14: Yun yung binabantayan natin dahil dun nga halos lahat pumunta yung mga volcanic materials na dulot nung pagkakaroon ng uson nung May 1.
1: Opo.
14: Yun yung malaki talaga eh. Pero on the whole, and right now naman po, patuloy yung ano, yung monitoring plus yung ano, plus yung modeling kung saan pupunta at ano yung possible na tamaan.
1: Okay. Pero dito sa binabanggit mo, itong Miisi Gully na ang sasalo mismo ay bayan ng Daraga kung doon dadaan ang volcanic debris, sir.
14: It's possible po. Pero again po, right now, hindi pa natin maano, hindi pa natin, right now, mga models lang yung ano, computer simulations. Opo. Lamang yung nag-ano doon. Nagsasabi. Pero again, kailangan natin ano, na yun yung talagang pag-ulan.
1: Opo. So, ang permanent danger zone ng Mayon ay 6 kilometers na radius pa rin, sir?
14: Yes po, 6 kilometers po. Pero I think itong dapat nating isipin na kapag lahar na po ang pinag-uusapan,
1: opo,
14: hindi na po nag-a-apply yung permanent danger zone kasi may separate na hazard map and hazard ano, yung areas na maaaring tamaan ng lahar. Hindi po nag-a-apply yung 6-kilometer permanent danger zone.
1: Ayun. Dahil halimbawa, pag talagang malakas ang pagbaba nitong lahar na inyo nabanggit, lalagpas talaga doon sa 6-kilometer radius na yun, sir. Ganun ba yun?
14: Yes po, yes po, yes po.
1: Okay. Nako, in closing po, Dr. Alanis, sir, please, paalala pa rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga nariyan po sa palibot ng Bulkang Mayon. Ano po ang dapat palaging tatandaan? Yung mga top of mind nila pagka ganitong, lalo na nasa alert level number 3 ang Bulkang Mayon, sir.
14: Yes po. Kapag alert level 3 po talaga, huwag po tayo papasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Lalo na po nung, ano, yung mga naunang after nung May 1, ang daming mga nagbablog na nagpupunta doon sa ano doon sa may channel kung saan tumama yung isi para daw tingnan. Wag po tayong wag mo nating gagawin yon dahil lubang delikado po. Nangyari nga po kagabi no, patuloy pa rin yung mga pyroclastic density currents, patuloy pa rin yung mga rockfall. And yung pyroclastic density currents wag po nating masadong ano yun na hindi yun hindi yan abo lang ano sa history po ng Mayon volcano.
1: Opo.
14: Ang mga casualties nagmumula po dahil dyan sa ano yung mga pyroclastic density currents na yan.
1: Okay. At syempre yung iba lalo na yung mga turista rin ano, may na-o-observe ba sa kasalukuyan na crater glow lalo na kung gabi?
14: Yes po kapag ano meron tayong ano na nakikita. And may mga actually may mga YouTube channels po na
1: yes.
14: 24 hours nakatutok sa Mayon Volcano. Hindi naman po natin kailangan actually lapitan yung vulkan para ma-enjoy ito.
1: Okay. Yes, Dr. Paul Alanis, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates at sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Legazpi City Albay Station ng FIVOC, sir.
14: Welcome po, welcome.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang boses mula po sa FIVOX. Diyan po sa yung resident volcanologist ng Legazpi City Albay, si Dr. Paul Alanis, ang ating pong nakausap. 36 minutes na makalipas ang 7 a.m. Good morning muna kay... Anong pa? Ah, ito. Atong Romero. Sabi niya na nakikinig ako sa inyo. Radyo Pilipinas. Thank you po. Ha? Thank you for listening. Okay. Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-usap naman sa Okta Research Group. Kaugnay ng report din ni Mary Berian Bastasa kanina, ha? 74%. That is 3 out of 4 Filipinos ang nagsasabi na dapat ay nagpahayag po ng suporta para sa impeachment trial. Ika nga, magkaroon na, matuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Dinalahin kahit anong kape. Go, okay. Ang mga ilaw. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
11: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong AM dial sa Baga Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3, The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 39 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 41 minutes, makalipas pong 7 a.m. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kanina, makikipag-ugnayan tayo dito sa Okta Research Group. Makakausap natin Okta Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
20: Magandang umaga muli, Alan, at sa mga viewers and listeners natin.
1: Opo, we understand na dito sa latter part of April 2026, nagkaroon muli ng tugon ng mga survey at lumitaw ang mga nagpahayag ng suporta na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Umabot ng 74%, Dr. David, sir.
20: Yes, similar ito doon sa question na ginawa ng Okta Research nung first quarter, nung March.
1: Opo.
20: Okay, almost the same question nga siya. Ang question is, do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? Opo. So ang tinatanong dito, yun nga, yung proseso.
1: Mm-hmm.
20: Kung sa tingin nila, dapat ituloy yung proseso. Kasi ngayon, nakahain na sa Senate, hinahain na ng Congress. And this was done noong April 20 to 24 with 1,200 respondents nationwide.
1: Mm-hmm.
20: So ang lumabas dito, 74%. Ngayon, kung kukumpara natin noong March,
1: opo,
20: 69%. So ngayon, 74%. So tumaas siya ng mga 5 percentage points mula noong Marso.
1: Okay. So
20: yan yung nakita na.
1: March, and then itong huli, April 20 to 24, tumaas ng 5%, naging 74%. Okay? Ilan pang mga detalye nito, yung 74% nationwide, ano po ang percentage nito, ika nga, pagdating sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sir?
20: Yes, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Metro Manila, 81 siya. So, hindi nagbago. 81 din nung March.
1: Mm-hmm.
20: Tapos, sa balance Luzon naman, from 69 tumaas to 77. So, malaking tinaas. From 69 to 77. Sa Visayas naman, ay ano siya, bumaba ng 1% lang. Pero hindi naman significant yan kasi margin of error is 3%.
1: Apo.
20: So from 83 to 82. So sabihin natin pantay, hindi naman gumalaw. And then sa Mindanao, bumaba siya from 61 to 58. So slightly lang, pero within margin of error. So parang may movements mostly sa balanced Luzon natin napansin itong movement.
1: Mm-hmm. Okay, at dun sa 74% na nagpahayag na dapat matuloy na itong impeachment trial, ilang porsyento naman po ang nagsabi na hindi dapat? At meron din bang mga undecided, Dr. Guido David, sir?
20: Yes, 21% yung nagsabing hindi dapat ituloy at 4% yung undecided. Yung 21, kung kukumpara natin noong March, nasa 28, bumaba ng ano. Bumaba yung mga nagsabing hindi dapat ituloy. Ngayon, kung tatanoy mo ako, siguro ang part ng explanation dito is
1: opo.
20: Parang as of nung April, parang nakita nila yung ano, yung mga basis dun sa impeachment complaints na hinaing ng mga congressmen. At siguro gusto nila makita kung totoo ba itong mga to. Gusto nila marinig totoo ba itong mga to. I mean, syempre, di ba, we have a legal process naman, Alan, di ba? May fair okay. justice, judicial system tayo na dapat walang kinikilingan. And parang labasan ng ebidensya. So, syempre, even from the side of the supporters of the Vice President, kasi alam naman natin na mayroon siyang strong base of support. Eh, gusto lang makita, ilabas yung ano, ebidensya para ipatunay na hindi totoo itong mga allegations against her. So, yun yung gusto nila makita, syempre, na gustong magkalabasan ng evidence na kung sinabi ng ano, ng mga nasa prosecution na meron siyang billions na dumaan sa account. Yung mga supporters niya, gusto nilang pakita, wala naman. Bakit ilabas niya yung ano, evidence, parang gano'n. Or gusto lang pagtatanggol. Total, sinabi din naman ng legal team ng Vice President na haharap sila pagdating sa Senado.
1: Opo.
20: So, we will expect na she will hold up to that ano, yung sinabi niya.
1: Okay. So, 20% yung nagsabing hindi. 21.
20: Yes.
1: And then 74 yeah. ang nagsabing dapat ituloy na. So mga ilang porsyento yung mga either walang malinaw na katugunan dun sa aspetong yon, Dr. David, sir, base sa survey?
20: 4%. Actually, nung March, nasa 3%. So halos hindi nagbago from 3 to 4.
1: Okay. At ang survey na ito na isinagawa April 20 to 24 ay may 1,200 respondents all over the country, sir.
20: Yes, tama yan, Alan. Well, face-to-face survey, 1,200 respondents. And ano siya? May plus-minus 3% margin of error.
1: Ayun, plus-minus 3% na margin of error. Okay, Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito sa resulta ng pinakauling tugon ng bansa survey ng Okta Research Group, sir.
20: Maraming salamat as always, Alan, at magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Okta Research Fellow Dr. Guido David.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman direkta diyan po sa PAGASA Forecasting Center. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
21: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
16: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
22: Mas pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
25: Cola.
26: Radyo Magazine.
27: World League Service. Sports Radio.
28: Ang tagintig ng FM.
29: At lakas ng AM.
30: Sa iisang himpilan.
31: Pinagsanib na puwersa.
32: Para sa mas malawak na
33: serbisyo publiko.
34: Radyo Magazine 1278.
35: Sports Radio 918.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko
38: 738.
39: At Radyo Pilipinas World Service.
40: Mapapakinggan na.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3
43: the AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
47: Collab.
48: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
13: Radyo Pilipinas
51: Weather.
1: Ihatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
52: Yes, good morning po Sir Alan. Maging salat ng ating mga tinapakinigit na rin itong ulat sa lagay ng bagyong panahon. Si bagyong si Typhoon Domeng nga ay bahagya pang bumagal, ngunit na-maintain niya naman yung kategorya niya na typhoon. At huli nga yung namataan sa layang 655 kilometers, silangan, silangang silangan, o east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ang hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos yan pa Hilaga, Hilagang Kanluran o north-northwestward sa breeze na 15 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin ngayong araw, ngayong umaga o mamayang hapon yung paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility at nananatili na wala itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy pa rin ngayon paghila nito ng southwest monsoon o hanging habagat na siya napapaulan ngayon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Nanalabing bahagi naman ng ating bansa ay irad pa rin yung tsansa na mga pulupulo at panandali yung mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Ngayong araw nga, asahan natin yung pinakmalalakas mga pag-ulan sa areas ng Palawan at Occidental Mindoro. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa yan at maaaring madagdagan yung areas na may malalakas mga pag-ulan sa may Zambales at Bataan. Kaya sa mga na-mention po natin na lugar ay iba yung pag-iingat sa mga malalakas mga pag-ulan or epekto nito gaya nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday, June 1, 2026. Ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you, mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road!
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep!
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin kasi nalaga pala itong ret natin?
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
7: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo.
19: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
21: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
22: World Service.
23: Ang tagintig ng FM.
24: At lakas ng AM.
25: Sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa.
27: Para sa mas malawak.
28: Mas maraming mararating.
29: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
30: At serbisyo publiko.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
32: Radyo Pilipinas.
33: News nationwide.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
35: World News in 5.
36: Ang inyong institusyon
37: sa Philippine Sports Broadcast.
38: Di papahuli
39: sa mahalagang kaganapan.
40: 66 Informasyon.
41: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
43: 738.
44: Sports Radio.
45: 918.
47: Radyo Magazine.
50: 1278.
51: At Radyo Pilipinas World Service.
53: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
54: Mapapakinggan na
55: sa Capital 104.3 FM.
56: Capital 104.3.
57: Radyo Pilipinas World Service.
58: Sports Radio.
59: Radyo Magazine.
60: Serbisyo Publiko.
61: The AM and FM collab.
62: Sa Capital 104.3 FM.
63: Radyo Pilipinas.
64: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
65: Colab.
66: Pinalakas, pinalawak.
67: Radyo Pilipinas.
68: Radyo Publiko.
69: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
70: Colab.
71: Colab.
72: World Service.
73: Sports Radio.
74: Ang tagintig ng FM.
75: At lakas ng AM.
76: Sa iisang himpilan.
77: Pinagsanib na puwersa.
78: Para sa mas malawak na
79: serbisyo publiko.
80: Radyo Magazine. 1278.
81: Sports Radio.
82: 918.
83: Radyo Pilipinas.
84: Radyo Publiko.
85: 738.
86: At Radyo Pilipinas World Service.
87: Mapapakinggan na
88: sa Capital 104.3 FM.
89: Capital 104.3.
90: The AM and FM collab.
91: Sa Capital 104.3 FM.
92: Radyo Pilipinas.
93: Radyo Pilipinas
94: and Capital 104.3 collab.
95: Collab.
96: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ano pa kapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya